0: kung nakalabot bala ang presentation sa mga ebidensya sa quantum of evidence needed for the vice president to be impeached. Buta mo doon, ang quantum of evidence balangin presentar sa kaso iya, betrayal of public trust as the grounds for impeachment because of grave threats and inciting to sedition, nakalabot bala sa ginatawag threshold or quantum, kabog aton sang kaso, nga ang ginhimo sa vice presidente is really impeachable. Ang iya sinigin himo. Ang mga utterances niya to definitely is out of order for a public official. Inang mamahog ka bala. Pamangkot sini. Kay tigin pamangkot si Attorney Matibag, kapon Director Matibag. Selling niya, ikaw nag-away man ka mo gani. Selling niya online may video, audio clips. Nag-away ka mo ni Attorney Sabio. Siya, oh, we're good friends, selling niya. Tapos sila niya yung pagpamahog dito or mga utterances mo dito. Siya, that was an outburst of emotion. Niya somehow. So pamangkot si Nikon, it was an outburst of emotion sa part yan ni Matibag. How about yung sa Vice Presidente? It could be classified only as an outburst of emotion. So these are the things, ladies and gentlemen, yung binagbinagon sa mga huwes, sa mga senator judges ta. We have right now Attorney Jose Marie Tirol, ang former dean of the College of Law of the University of San Agustin, kung ano kabugat ining appearance ang isa ka nag-testify nga wala summon. Just like Attorney Matibag says ining appearance yesterday sa impeachment trial against the Vice President. Attorney Tirol, si Katropang Josel Banias sa XFM Iloilo. Good morning, Attorney.
1: Good morning, Katropang Josel. Good morning, masatana natin nga tagpalamuti.
0: Salamat din sa tiyempo ni Attorney Tirol. Masalot kami sa imo sining a busy schedule because we want to be enlightened from you experts sa patagya sang kasuguan ta, no, Attorney Tirol. Ining kabugaton bala sang summon, Attorney Tirol. Anong botang balon if ipasummon mong tao to appear before a court just like the impeachment court, Attorney Tirol?
1: Okay, ang Katropang Josel, ang kundi nag-appear si Attorney Matibag without a subpoena.
0: Yeah.
1: Oo. So, ordinarily, hindi man required nga ang isa ka witness ma-appear bangod kay gin subpoena siya.
0: Mm.
1: So, wala sang rule nga amo na. So, butang balon, a witness can appear voluntarily. So, sa case ni Attorney Matibag, gin explain niyang wala siya sang subpoena. Wala siya din subpoena sa impeachment court. Pero ara ko no siya sa listahan sang witnesses of the prosecution. So, kung nag-appear siya without a subpoena, it means he appeared without a subpoena, he appeared voluntarily.
0: Mm.
1: Kaya kung maghambal ka nga subpoena, ginpatawag ka, ginrequire ka nga magkadto, kag magtestigo.
0: Uh-huh.
1: So, hindi man legally significant nga ini nga witness abi nag-appear with a subpoena, ang isa yan nag-appear without a subpoena. So ang issue da karon is voluntariness. Na kung usually kung ang witness taga gobyerno ang naga-request din na sila nga pangayuan subpoena ang court. Kaya ma-appear sila sa court on office hours.
0: Oh.
1: So para may reason sila nga hindi sila mag-report to the office on that day. Oo.
0: Mm-hmm. Attorney Tirol, una para maklaruhan ta, may mga legal terminology sa mo nagamit eh, subpoena kag summon. Anong kinalain sa subpoena kag summon, Attorney Tirol?
1: Ang summon, amuna siya ang term nga kung butang tabigin filean ikaw kaso sa court. So kung ako ang nag-file sang kaso sa imo sa court, ang court karon ma-formally inform sa imo nga gin-filean ikaw kaso. So ang court padalaan ikaw summons. Kumbaga i-inform ka sang court.
0: Mm.
1: Nga ang subpoena naman niya ipatawag ka sang court kay ma-witness ikaw. So either ma-witness ikaw, so that is subpoena ad testificandum.
0: Oho.
1: Or ang court mapadala sa imo subpoena kay ihambalan ikaw to submit certain documents. So, subpoena duces tecum.
0: Mm-hmm.
1: And usually, kung ikaw ang custodian sa records, kag ginapadala sa imo ang records para i-identify mo, so ang two types of subpoena ang ipadala sa imo. So, duces tecum and testificandum.
0: Oh. So, ang summon gali, Attorney Terol, is this, gin-inform ikaw sa korte nga gin-kasuhan ka.
1: Yes.
0: Ang subpoena, yes, gina-inform ka sa korte that you need to appear as witness.
1: Yes. Or okay. Or to bring documents. Or to bring documents.
0: Oho. So, sa mga cases katulad si Attorney Terol, usually, muna kinanglan ng subpoena or normally, no, may subpoena gin o consumon nga ginapadala ang korte. Kay kumu wala sa pina or summon igin padala ang korte sa kay Attorney Matibag, kay Director Matibag, yesterday sa appearance niya sa impeachment court. Ano ang pag-classify sa iya sang korte, sang impeachment court? He is a witness, he is a resource person, or an expert witness? Anong classification siya sini sa inyo sa legal practice, Attorney Terol?
1: Katropang Josel, ang pag-classify na sa iya is a witness.
0: Okay.
1: That's why nga gin-cross-examine man siya ni Attorney Viluan.
0: Uh-huh.
1: Oo. So, pero siyempre, kung ako abing sa side sang respondent, one of the purposes of cross-examination is to question the credibility of the witness. So, tigaan na nila sang emphasis ang fact nga si Attorney Matibag nag-testify without a subpoena. That is why nga, di ba, nagpamangkot man si Attorney Vinluan nga parte sa asawa ni Attorney Matibag nga congresswoman nga isa sa mga nagpirma sa impeachment. So ang line of questioning nga ina is to question his credibility as a witness. So task na sang cross-examiner, whoever that cross-examiner is, whoever the witness is, nga question nun yung credibility sang witness.
0: Oh, in short, that includes the motive, no? Kaya tikunway sa ma-inform sang korte, paano yan nahibaluan that he needs to appear before the impeachment court on that very particular day and particular time, Attorney Terol?
1: Ang sa ordinary cases, katrosang Josel, ang kung mag-presentar, abi kami witness sa court, nga wala siyang subpin. Kami na ang nag-coordinate with the witness. Gahambal na ang court sa amon. O you coordinate with your witness. Nga on the next schedule, you will be presenting him. Yes, Your Honor. Oo. So, dara na nga nabalaan niya. Kaya nag-coordinate siya with the prosecution.
0: No. Hindi mamalisyahan na bina, no? You know, sometimes mga petty katama, no? Or technical ining mga bagay. Hindi mamalisyahan ining he was not subpoena at the time. Why sa masubpoena? He appeared si Attorney Matibag with the coordination sa prosecution. Kaya ang daw line of questioning sang sang depensa nga ginamalisyahan nila nga Attorney Matibag might be in cahoots or he was briefed by the prosecution. Do amo nang ang tinor sang defense sa iya sining cross examination nga he was coached by the prosecution what to say and what not to say, Attorney Terol.
1: Katropang Josel, it is not unusual for the lawyer to coordinate with the witness nga i-presentar niya.
0: Oh.
1: So, coordination is one thing. Pero coaching is another thing. Ang coaching niya, bawal gid na. Bawal gid na.
0: Mm-hmm.
1: So, dira na karon magwa sa cross-examination questions kung gil-coach gid man ang witness or kung may prior coordination lang. Kaya siyempre, kung ikaw ang abogado, hindi ka gidya mag-present sang witness nga hindi ka aware kung ano ang iya testimony.
0: Mm-hmm.
1: So hindi yan nga daw bulag ka lang nga mapresentar ka lang sang isa katao da nga wala ka kabalo kung parte sa ano ang iya hambalon.
0: Oho. So, in short, in the absence of isabina, Terniterol, hindi niya ground para nga i-disqualify mo ang iyang testimonya, kag i-padelete sa record sang korte ang iya sinay nga mga testimonya, Terniterol.
1: Kung amo lang na ang ground mo nga he testified without a subpoena, it's not a ground para nga ipa-disqualify mo siya as a witness. So, kung baga, if you want to question his credibility and to destroy his credibility, dira mo na sa imo cross-examination o brahon. Mm-hmm. Kante doa mo na ang dalagan sa mga pamangkot ni Atty. Binluan.
0: Oo. So ang mabugat na rin, Atty. Actually, ulay hunon ko lang, mabugat na rin linyada sa questioning the way I look at it, ha, as an ordinary person, not a lawyer, ining pagmunon niya nga ang asawa ni Attorney Matibag, Director Matibag, is also an endorser of the impeachment case against the Vice President. Do you think ground ina para nga makakreate sang pagduda sang korte parte sa credibility sa iya sining nga testimony, Attorney Terol?
1: That's possible because it will go into his motives for testifying. And also ang credibility niya nga base bala sila nga mag-asawa may ila sila nga personal reasons nga hindi ya based on the issues kundi kay iba pa gid ya nga dugay nasakyan lang nila ang impeachment trial. So kung ako ang sa defense, ako ang sa respondent, I will pursue that line. Oo.
0: Kagini mga utterances, daw ginahampak abi karon si Attorney Matibag sa mga utterances siya before, iningin admit niya nga nakabaisa si Attorney Sabio, pagkatapos it was just an outburst of emotion. So ginalabel karon sa depensa nga siya, ikaw gani, you have that outburst of emotion, pinahog mo man sa Attorney Sabio, more so with the Vice President, human as she is, like you. Da mo nang dalagan na Attorney Terol, no? Sa the way we look at it.
1: Oo. Ang actually, katropang Josel, sa aton nga rules of court, may interesting nga terminology. Nga kung gina-question mo ang credibility sang opposing witness, ang ginatawag sina, gina-impeach mo siya.
0: Oo. So, ama impeachment pa nila sa inyo.
1: Gina-impeach ang witness. No? Ang term. So that is what they are doing. Gina-impeach nila ang credibility ni Attorney Matibag by confronting him with prior statements niya nga do contrary sa ginahambal niya subong. Gahambal siya nga ang statements ni BP Sara are grave threats. Gali kay kaagi man siya sang ligad lang nga may medyo nakapagwa man siya sang do hindi maayo nga mga tinaga against another person. So, kung ato pwede nga, subong hindi. No, kung dito, hindi siya consistent. And one way, the only way to impeach a witness sa ining mga inconsistent statements is i-confront mo siya with his prior statement kag ipa-explain mo sa iya. Nga, ato nagambal ka, nga ato, okay lang to. Nga, subong niya, hindi iya pwede. Tay kundi ang pagwaon mo nga may iban siya nga kuan nga motives abi. Oo.
0: Kagang isa diri attorney, the way we look at it, no. Ining gina-drive la sang defense right now nga daw selective ang waya, if we speak about selective ang NBI sa pag-conduct sa investigation sa mga dapat nila iimbestigahan, just like corruption issue, is daw ginahingabot iya ang VP, no? Daw mo ng pag-inchin din naton. By way of, well, may mga utterances man kuno ang Vice President na may ara sang traces of corruptions nga nagkinabo sa subong administrasyon nga ang atirans lang iya pertaining to threat against the President, the First Lady, and the former Speaker ang inimbestigaran sang NBI. That has some weight also to impeach the witness?
1: That is possible also, katropang Josel. Kaya ti ga-tanom ka sang questions about his credibility, about his motivations. nga nga focus ari diri nga do similarly situated man lang ang iban nga issue nga do it appears nga do gina-ignore ang iban nga issues nga to. So if they are supposed to be impartial nga hindi do it seems hindi sila impartial.
0: On the other hand, Attorney Terol, this is crime of grave threats and inciting to sedition, which tantamount sa ginatawag nato sa impeachable offense of betrayal of public trust. Ang appearance kung tani there is to authenticate, malamang witnesses to authenticate nga really, wala sila may na-miss, kaga that was a faithful transcription of the press conference of the Vice President sa iya sinay mga utterances nga classified to be para sa prosecution, a grave threats against the President, the First Lady, and of the former Speaker. Pero do you think ang ina nga punto sa pag-establish sang ginatawag sini authenticity of the recordings na achieve sang prosecution, Attorney Terol?
1: Ang katropang Josel, sa matandaan ko, tatlo na ka-witnesses ang na-present, all of them NBI, from Agent Kalilong, Attorney Lotok, subong si Attorney Matibag. By the way, si Attorney Matibag, hindi pa tapos, mabalik pa karon.
0: Oo, may so, continuation pa eh.
1: Oo. So, tanan na sila. They are not eyewitnesses. They were not there. They are not ear witnesses. Kaya wala ba sila ka nakabatiigid?
0: Mm.
1: Ang ilaya, nag-testify sila. Pag si Matibag, gabi nag-testify pa. Nag-testify sila based on their records. So, that's why nga bato-bato ang testimony ni Kalilong, no, although ang mga videos na nakita tanan-tanan. Pero stay on the part of evidence para maging admissible, kinanglan i-lay gid ang grounds. So ang question abi kung na-establish na ng authenticity. Ti madungduman ta ang respondent nag-present man parts ng videos. So aside from the rules on evidence, abi, the fact nga ang respondent mismo nag-present man sang videos mismo nga ina, different parts lang, kag sila mismo gina-acknowledge man nila ang videos nga ina, I think there is no question nga accurate ang mga videos. E nakabasa ganit ko gahapon nga may comment si Attorney Poa nga hindi man issue ang existence ng videos. Ang issue is ang konteksto kung nga anahambal ato ni VP Sara. So dira na karon ang ilang defense in so far as the grave threats are concerned.
0: Ang context, the way gin-deliver abi ang alleged ka pagpamahog, in this case, Attorney Terol, ang konteksto kag ang entirety, pag-intiende kag pag-appreciate sa entirety at the time sang recordings, importante pa ini para sa korte, para sa inyo pag-intiende nga mga abogado, attorney.
1: Para sa akon, context is always relevant.
0: Okay.
1: Pero just because abi nga may para sa akon nga may rason ikaw nga tinaimpito ikaw will not always justify what you did. Ang example lang, katropang Josel, kabati kaman guru parte kay Attorney Jesus Falsis. Okay, mga 1 month ago, may decision ng Supreme Court suspending him for 1 year. Gin-suspend si Attorney Falsis kay may nahambal siya sa social media nga do namuyayaw siya kontra kay I think Chris Aquino. Kay at that time na namuyayaw siya, may legal dispute si Chris Aquino kag ang utod ni Attorney Falsis. Kay ang rason niya nakapamuyayaw siya kay nag-defend lang siya sa utod niya. Kay the Supreme Court said hindi na niya pwede nga kung may legal kang concern nga ipaagi mo sa pamuyayaw. Paagi mo sa husto. That is a disbarment case abi ang attorney Falsis. Lain naman yan kay VP Sara nga impeachment niya. Pero do by analogy bala nga kung na impito ikaw kay para sa imo may mga legal rights nga gina disrespect, dapat ang imo nga remedy ang legal man, hindi nga mang kuan ka mang threat ka be or mamuyayaw ka. Oo.
0: Pero there's no question, the vice president, why inigin deny sang depensa Tirol, no? Ang vice president really uttered those words. Nga gin pagwa, just like pagmamatay ako, may sinabihan akong tao na papatayin niya si BBM, si First Lady, at saka si former speaker. There's no question about that, the existence of that and the tawag na to, the authenticity of that. Why inigin dispute niya sa depensa? Ay, butambulon, ara na da. Quantum, ano na lang, no? Tawag na to. Kabug ato na lang sang mga utterances nga ina kon kapable ang Vice Presidente really to execute sang ginhambal niya, Atty. Tirol.
1: Okay, ang isa pang concern na to, sa impeachment court, why sang fix nga quantum or standard of evidence? Kay kundi sa, for example, sa criminal cases, kinanglan proof beyond reasonable doubt ang mapresentar para nga ang isa ka akusado ma-convict. Sa civil cases, lower standard nga preponderance of evidence. Sa administrative cases, like sa labor or ining sa mga civil service cases, mas manubo pagid substantial evidence. Sa impeachment cases, wala sang amuna nga standard. Kagahalin sang una, ang standard niya is dependent sa personal standard sang kada impeachment judge, sa senator judge. So may study sang chimpong na-convict si Chief Justice Corona. Na-convict to siya. May mga senators nga naghambal nga I voted to acquit him kay wala sang clearly preponderant evidence that he is guilty. Taas-taas na siyang standard. Pero ang majority yan, nag-convict sa iya. Kaya para sa ila, na-satisfy na ang standard. Oo. So based sa ilang personal opinion, kagti, hindi man required nga ang senador, abogado. Kagdamo isang senador, nga hindi abogado. So we cannot expect them to be familiar sini mga standards nga ini. Bisan pa nga, tanana sila may mga lawyers na sa staff nila. Pero ti sila man niya gapon ang mag-decide. Hindi na yung ma-depend lang sila sa advice ng lawyer nila.
0: Somehow, 30 daw mo nang masubo nga party sa impeachment trial. No? No matter ang kanamion sa debate sa mga abogado sa prosecution kag depensa. After all, because ang mga senator judges naton, hindi tanan lawyer. May mga non-lawyers. So depende sila sa ning appreciation. In the end, Attorney Tirol, if you say nga you have that advantage because may ara ikaw sang mga balasihan, pero ti inaya sa appreciation sang abogado, sa appreciation sa mga hindi abogado basi lain man. In short, sini Attorney Tirol nga panaminami na lang ini public speaking kag tawag nato sini catching of sentiments of the viewing public to pressure our senator judges to vote in favor of their sentiments or popular sentiments sang pumuluyo sa impeachment ngayon. Ito mo nang guwaya, Attorney Tirol.
1: Posible gina ka to, St. Josel.
0: Oh.
1: Kag sometimes, ining sa mga issues of public concern bala sa nga gabuto-buto ng aton nga mga legislators. Kung kisa mabatian mo na ang iban, they nga naga-explain sa nila nga vote, nga according to them, ginasunod nila ang sentimento sang ila nga mga constituent. So imbis nga sila mag-decide based sa ila appreciation, ginapasa nila sa ila constituent kung ano ang sentimento sang majority. So that is why impeachment is a legal exercise with legal consequences, but it is also political. That's why kita nga nag-subaybay kinanglan nagasubaybay kag kinanglan maintindihan ta. Kay te ang senador kagang mga congressman nga ina representative ta lang na sila. So hindi man pwede nga i-ignore nila kita. But at the same time, hindi man pwede nga mamati lang kita without understanding. Kinanglan maintindihan tang gakatabo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya apektado man kita.
0: Oh. So with this ang laban-laban may establishment sa ni Attorney Tirol is another basis for possibility sa ulihing at tiyempo kung may arapag sa mga impeachment nga maghinabo kabay pangaway na attorney. But the way you look at it among yung lawyers sa Attorney Tirol, ining impeachment proceedings karon doon nakapa-excite man sa inyo nga mga abogado ini ang mga nagkakinabo subong ha. Madibati, utterances, not only of the witnesses, not only of the prosecutions and the defense counsels, but also of our impeachment senator judges.
1: Kaya ang mahambal ko lang, kung may impeachment trial nga schedule, ang opisina, ang law office, wala nag-accept sang cliente. Nagdasun ang mga group chat, buhi. Nag-blow by blow kami nga commentaries. So yes, we are very interested. Kaya it's very educational. And at the same time, it's very informative. Kag of course, it is a matter of public interest. So whichever way the trial goes, apektado gid kita. So kinanglan di kita mag-man-man. Abogado man kita o hindi.
0: But am I correct in saying, abi Attorney Tirol, no, for non-lawyers, just like me, mahambal ako nga the prosecution, no, si Ibol already to establish sang fact nga nahambal gin man to sang Vice Presidente, period. That's it, Attorney Tirol. Mm-hmm. Because grave threats man lang kag inciting to sedition or incitement to sedition niya kaso ang inapakatubang sang Vice Presidente, Attorney Tirol.
1: Oo. Ako... Katropang Josel, I agree with you. Nga, te, klaro nga nahambal niya. Te, ang issue na lang da karun, kung paano ang paghangop sang senator judges, sang depensa nga, may rason kung nga nahambal niya. Baga, ang konteksto bala.
0: Mm.
1: Te, depende na na karun. And by the way, kundi apat kabilog ang articles of impeachment.
0: Oo.
1: So, hindi kinanglan nga i-convict siya sa tanan nga apat nga articles para nga mapahalin siya. Bisan abi nga ma-acquit siya sa tatlo pero na-convict siya sa isa. Convicted na gyapon. So halin man na siya sa gyapon.
0: Oh. The way you look at it, Attorney Tirol, sa apat ka mga articles of impeachment, una, naritining grave threats, betrayal of public trust. Number two, ining party siya sa ding asal. And number three, ang party sa ginaaligar siya ni bribery and expenses siya sa confidential funds niya. Of all the articles, of the four articles of impeachment, the way you look at it, Attorney Tirol, anong pinakamabaskog para sa imo daring article of impeachment?
1: Kung ako ang mabaskog na dira, ining naga-involve sa financial irregularities, abi.
0: Oo.
1: Kay may record na iya mo. Kag historically sa nakita naton sa mga Pilipino, medyo forgiving kita sa mga ining magpaupok. Kay te may rason, no? May konteksto. Pero do hindi kita masyado ka-forgiving sa mga may mga financial irregularities. Assuming ha nga may kuan gid man, may evidence sa gid man nga unexplained wealth kag ill-gotten wealth. Assuming lang. Oo. So I think mas mabugat ining sa financial aspect.
0: So kung sa mga Tagalog, pay papunta tayo sa mas exciting part, ha, Attorney Tirol.
1: Oo. Amugin na. Kag dasun isa pa katropang Josel. Ang apat ni ka articles of impeachment, ang issue lang na dre is whether or not she is fit to remain in office. So ining grave threats, may crime of grave threats. Ining mga unexplained wealth, etc. May mga crimes man ini. Pero ang mga crime of grave threats kagining party sa unexplained duel hindi ina-issue sa impeachment court. So issue na iya sa trial courts kung may file. Kag in so far as impeachment is hindi kinanglan nga na-convict ana ikaw sa ordinary courts for grave threats or sa financial crimes bago ka ma-convict sa impeachment court. So hindi na pagpangitaon sa mga senator judges ang amo na nga punto nga whether there has been prior conviction.
0: So irrelevant ang mga pending cases sa 30 roll, ha?
1: Irrelevant. Kay under the constitution, assuming na-convict ang impeachable officer, pwede siya filan sa civil or criminal case. So wala niya damages ining sa impeachment court. Example lang, di ba si Chief Justice Corona na-convict?
0: Mm.
1: After siya nga na-pass away, si Mrs. Corona nag-petition sa Supreme Court nga i-release sa iya ang retirement and other benefits ni Chief Justice Corona.
0: Mm-hmm.
1: Gin-release ang Supreme Court. Kaya hambas ang Supreme Court, it's true, Chief Justice Corona was convicted sa impeachment. But he was never charged or convicted sa ordinary courts. So meaning to say, wala sang basis para i-withhold kay Mrs. Corona ang mga retirement and other benefits ni Chief Justice Corona. So it's the same thing here. Kaya isa lang din ang issue sa impeachment, which is whether or not the impeachable officer should remain in office. Amo lang na siya.
0: Hmm. Very, very, tawag dato siya ni, tama kaligwa abi ang avenue for interpretation sa mga, for example, betrayal of public trust as one grounds of impeaching an impeachable public official attorney Tirol. No? Why sa specific gidya nga definition so far, no? Anong mga acts that qualify sa masiling nato siya ni impeachable offense nga betrayal of public trust? Daw tama ka budlay i-define? We don't know kung among you lawyers ay magalibog ang ulo niyo. Ano gidman bala ini nga kaso? How? Ano gidman bala ang quantum of evidence needed siya ni para ma-qualify as an impeachable offense under the betrayal of public trust, Attorney Tirol?
1: Sa aton constitution, kag sa aton nga Code of Ethical Standards, Republic Act 6713, kundi public office sa public trust. Pero I agree, wala sang enumeration as to ano nga mga acts ang naga-constitute betrayal of the public trust. Ang reason dira is wala naghatag sang listahan para nga may discretion ang court. So, ang trial court or ang impeachment court to determine based on the context kung ang mga acts nga ini, whether alone or taken together, will show that the respondent betrayed public trust. Kaya karon kung may listahan ikaw, kag ang ginobra niya abi is wala sa listahan, kundi ido gin-restrict ang application sang ground of betrayal of the public trust.
0: Mm-hmm.
1: That's why nga wala sang listahan.
0: Okay. Lastly, Attorney Tirol, how do you assess as a lawyer sang entirety of the proceedings, the way it is being managed by the presiding officer, the way the impeachment court senator judges ask questions, and the way it was presented ang kaso sang prosecution and defended by the defense? We don't understand why pa matapos ay ila presentation of witnesses also kay ginauna yang prosecution. Overall, kamusta ang imong sining assessment, Attorney Tirol?
1: Ang ako na assessment katropang Josel is so far do okay si presiding officer. Pero niya gina-control niya ang proceedings, gina-steer niya. Oo, pero tani, ang sometimes bala, ang iban nga senator judges, malawig ang ginahambal, nga hindi naya clarificatory. So nagadebate na sila. So kag hindi na relevant bala to the particular subject matter. nga gina-discuss ang witness. So kung pwede nga makontrol ina. Tagdason, ti hindi naton ma-avoid nga medyo malawig ang proceedings kay kaya mo tong hambal ko kay nabala nga ginalay ang basis for admitting ang evidence nga ginapresentar. The same thing will happen kung turn na ni VP Sara magpresent sang iya nga evidence. Pero ti amo na that's the legal aspect. I'm just hoping nga mabuhin-buhinan gamay ang legal aspect niyan eh para mas maintindihan pagid naton nga nagasubaybay. Kay bisan kami nga mga abogado kung kisaga kadula man kami sa sobra ka legalities bala.
0: Oo. Okay. Lastly, attorney, sa tanan nato sa ring mga kauturan, nagapamati subong, anong mensahe sa isa kabugado sa tanan nga nagamonitor subong, especially among non-lawyers, nga nagasunod sa sining nga kaso sa impeachment against the Vice President, Attorney Tirol?
1: Ang mensahe ko lang katropang Josel sa aton mga kauturan, nga hindi lang tani ka mo, hindi lang tani kita matakan. magreklamo nga do ka paliwat-liwat man lang ni nga balanta naman na kung ano na tinga akin ang langgid ya nga number one, number two hasta sa para lang mapakita ang isa ka bagay nga balanta naman. So ang may purpose na dira hindi na ya nga para nga palawigon ang proseso kay tanan man lang kita hindi man gusto nga malawig ang proseso pero kung tani ang ini nga mga bagay magbutang pagid sa interest sa ulo naton kung ano ka importante ang rule of law nga hindi pwede nga pinagusto lang kita. That's why sa impeachment trial subong si ano nga lang niya si Senator Escudero ginamanage niya ang flow. So hindi pwede nga pinagusto lang nga bisan sino lang ang maghambal. Gina-recognize niya antes niya i-allow ang isa ka tao maghambal whether lawyer man siya or senator judge. So may order in the proceedings. So tani amo na ang ano naton ang necessity sang order sang rule of law.
0: Okay, with that, attorney Tirol, we would like to thank you for a very lengthy discussion. Kabay pa nga may nakuha, napika pa ito sa inyong mga kauturan as far as the proceedings sa karon sa impeachment trial is concerned. Salamat gid, Attorney Tirol, for the time and for the information, Attorney Tirol, ha?
1: Salamat gid.
0: Okay.
1: Katropang Josel.
0: Good morning.
1: Ayaga.
0: Good morning. Ayaga. There you are, si Attorney Jose Marie Tirol, ang former dean sa College of Law of the University of San Agustin. Bullseye! So no questions asked as far as utterances is concerned. Nahambal ka, Vice Presidente, ito. Ha? Pagpamahugid man to. Pero kung ang konteksto ng paghambalan, nga ana, nahambal ato ka, Vice Presidente. Atong mga utterances ya bala, kung intindihon ni mo ang bilog na konteksto, pwede bala makapalesen sang iya sininga offense or sang iya sininga sala. Ha? Kiti definitely ang pagpamahog sa lagid manaya mo, ang pamangkot na langis, kay right now, nobody contested nga wala ato mahambal sang vice-presidente o nahambal niya. Wala eh. Ang prosecution kay depensa right now, ang prosecution nahambal sang vice-presidente. Anong hambal sa depensa? Nahambal ato sang vice-presidente because they want to justify nga it was not intentional or wala balasang plano to really execute because that was only an outburst of emotion. Daan mo nang gusto pagwaon niya sang depensa. Pero right now, it's already certain na na-utter na hambalgin man to sa Vice Presidente. It's just only right now, determination of the quantum of evidence, determination sang ninatawag nato sini kon bala nakalabot sa threshold sang impeachable offense ang mga utterances sang Vice Presidente. Ang pamangkot pagiti may pending case karon nga grave threats and incitement to sedition ang vice presidente. Depending ina before the court. Ti hulaton abi ano pang argumento sa depensa. According to Attorney Tirol, that is

prosecution. Pero wala eh. Ha? So, ang pamangkot, sa legalidad, kung hamalunta, may ara na sang determination, kag may ara na sang maatag nga narration, nga that utterances really exist and was uttered by the Vice President. Nahambal gid man sa Vice Presidente na. Ang pamangkot na lang sini, ladies and gentlemen, again, kung ano ang mga circumstances behind. Ang dako karon nga gina usoy iya sang depensa man, nga initanan paghingabot lang gid sa Vice Presidente. Amo nang gusto nila i-portray. Why? Of all the utterances of the Vice President pertaining to corruptions happening in the government, nga may ara man sang deber kag may ara sang power ang NBI to investigate, nga mapik lang sila, mapudyot lang sila sang iya sang Vice Presidente kag wala nila ginimbestigaran ang iban. So ina isa pa lang sa mga circumstantial nga mga ebidensya nga gusto sang depensa guyuron sa punto nga ginahingabot lang gid yang Vice Presidente. Hibaloon tayo na kung paano nila i-connect, but that's the way right now ang ila line of questioning sa cross-examination sa mga witnesses presented by the prosecution. Ginaguyod nila sa punto nga paghingabot lang ini pareho sa kay Director Matibag. Kasi kung sundon ta, amo man ang point ni Attorney Tirol, sila niya ti may utterances man sa gani nga pinahugay man sila ito ni Attorney Sabio and gin-justify niya it was an outburst of emotion. Number two, ti ang interest bala sa Lusay, ang interest and motive of Director Matibag being ang asawa niya is an endorser of an impeachment case against the Vice President. In short, hindi man na pwede siguro unless otherwise sambal sila nagbulagay na sila kag nag-break na, nag-separate na sila, legally separated, wain sila gahulid. Pwede bala na hindi mo ginistoryahan, mahambal na mabagaan, ano ni man? Ti ano, mabuto ako pa. Boro kung hindi ga sa impeachment against the Vice President. Oh. Diba? Maistoryahan ginila somehow with that, ladies and gentlemen. Hindi mo na madula sa mag-asawa unless otherwise they are estranged to each other. In short, wise lang sa pakanay, they're no longer living with each other sa isa lang kabalay, separado na sila, may konflikto na between them. Hindi ginaguro, pwedeng hindi mahambalan ah. Ha? Sa tunga sa mag-asawa. Diba? Hambalan nyo gani pangabuhi sa iba niya tao. Ayan pa ng inyo. Sini nga desisyon niya duha. Nga ti mapiktuhan ng isa kag isa. So diri ginaguyod sang depensa. Sa punto nga, sila niya ti magamuna, you're not impartial. You are partial. Why? It is basic sa pag-intiende sang common tao. Nga dipinsahan mo gidya pamilya mo from the very first place. Ti, lubago ni Director Matibag ang asawa niya. Hindi man pwede mahambal. Ti, ang rason ni gani, why ko ginaintra na asawa ko eh. Iya to iya decision. But hindi pwede na. Nga hindi ginila na maistoryahan. And ang pamangkot na malang sinais, pwede bala na nga hindi gid siya maka-influensya sa iyang asawa. Mahambalabi nga, ga, hindi ka lang na mag-endorse. Kay director ko di sa NBI, mabutang ko sa langalang da. Pwede abstain ka lang be? Para mapakita, tangati, hindi mapiktuhan ng ako ng trabaho, kiti ako may investigars ni ga. Oh, di ba? So, ti, with that, ladies and gentlemen, posible nga gano yon sa depensa sa mo nga punto. It's a conflict of interest guan niya. Ha? And the director of the NBI, as a human being and human instinct, first, dipinsan niya gid pamilya niya from the very first place. So dira, ladies and gentlemen, and other technicalities, we do understand sa mga court hearings, ordinary court hearings, technicalities could somehow help in order nga madipensahan ang kaso mo. Technicalities. In an impeachment court, yun di kakakya. Sa subong palang gani siguro, bisan kabutan mo na kukuhang iban, bumana ng desisyon gani. So, ang importante lang dari is, pinakaginabantayan, simpatiya sa tao din. Ang tao sa diin karon ang huyog nila, huyog bala nila for the impeachment or for the acquittal.

0: the conviction or for the acquittal? Para sa convictado or absuelto? Amo na, ang ginapanilaga na lang karon sa mga senator judges ta, especially mga re-electionists. Pero ang iba ni, labi na gina mga three-termer ni, why na skalag, buta mo siya madibati, madibati lang na, kunabi may puro pamangkot, man puro humana ng pinsar sa ibanda, laban-laban. Hindi lang galing nila na ma-verbalize, otherwise, mamula, te, sagi pa kita gagasto 20 milyones kada adlaw sa hearing ni kon humana man gali ang pinsar nyo. Parehas bala pag-criticize sa decision ni, ano bala, ni Chief Escudero as the presiding officer. Siling niya human naman gali desisyon mo, padibatihan mo pa sa floor. You see, yung mga kritisismo. Well, that's it, ladies and gentlemen. Sit, watch, relax, and understand. Amo na ang himuon ta subong. Lawig pa ni, binyo, hasta lang ni subong. Binyo, hasta lang ni September. Ba, sila butan taton 2027 kanya. Pila paihan ka bagyo sini magagi dari saton kag pila paihan ka linog ang matabo saton sa kalibutan sini ha hasta matapos ning impeachment trial against the vice president malain sini bala ka pakadto kita sa tigululan kag tigbalaha bala mantala pagit bala madelay pagit kay nga wow, kabay pa hindi lang kita pagiguon sa mga kalamidad dari sa Pilipinas kay mahambal ang tao lentex man sila nga gutman do kami di klamatay do kami di impeachment pa mo gyapon. Diba? It's already 8:50 sa ato sila nga pagpalagan. We'll be back sa dugang sila mga balita kag informasyon dari gihapon sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Mainom ko ano yung Santon Plus Gold Capsule Premium D3 Softgel Capsule Santon Vitamin C. Para nga may pursa pagkikita ka tropang genre. Hindi mo na kinanglan turbo kon bastante mo lang sa suplemento sa vitamins and minerals sa lawas mo. Ay, hindi mo na kinanglan sa turbo. Ang turbo niya amo nang hambal nila nga paminsan-minsan. Debla, katrabang dyan, Ray. Sino ka nagkakanta sila? Paminsan-minsan, naaalala pa rin kita. Sino ka nagkakanta na Ariel Rivera? Ha? Tindi mo na kinanglan. Ariel Rivera ka man sometimes, paminsan-minsan. Oh, diba? Turbo din. Pero kung bastante ka sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, kag Santon Vitamin C, ma-Ariel Rivera kagid, paminsan-minsan. Kung kapoy na, kung kaysa dulaga na because of some, makadisturbo sa imo sininga focus, di ba? Pero amo na gani nga, suplementuhan tamayad lawas ta. Parang hindi nakita mangita sa inatawag nato sa ni pang laki-laki, bla, pang disponer. Bla. Ang turbo ni pang disponer niya kay ti mambal ka nga budlay ni karon. Ha? Kung ako lang ka pangaray kay sila niya, kung balibaran ako daw, sakit man. Ha? Pagkatapos, kung siya mga ray kay niya kay balibaran ko, sakit man. Ha? Siya nang disponihan, dapat may turbo nga unay. Mabakal ini sa suki nyo mabuti ka kag pharmacy malapit sa inyo lugar kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street at tubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. Arang si Dr. Empinado, si Ma'am Gina, si Ma'am Eason. Katulang lang ka muntara, why ka mo bayaran da? Gusto nyo magbakal sa mga produkto sa Yes to Health? Arang na kumpleto sa Yes to Health Wellness Center sa Yolo Street, Iloilo City proper. Oras alas 8:52.
1: XFM.
2: Yes to Health.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold herbal capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold herbal capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C, para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sandown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sandown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sandown Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
4: The secret of health! Alam mo ba na ang Sandown Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman ng mga isoflavones gaya ng diacin. Ang diacin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
4: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
5: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
6: Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus Herbal Capsule,
6: ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus Herbal Capsule.
6: Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health. Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Hoy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes, to health!
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
12: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
13: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngud mi nabat job ko sa akon heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape nga damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uwan ko gid, patyag ko gid nga relax akon kalawasan, ibagid kong healthy coffee.
12: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
14: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
15: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss?
16: Ha?
15: Oh? Ma? Ikaw na?
16: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
15: Clear Skin Herbal Soap?
16: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
15: Hala, tingala ko naghuben ka.
16: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
15: Ma, baklan mo mang kusina ha?
16: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo?
15: Oh, galit. Diri yun.
16: Ay,

0: Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Plantain Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
0: Plantain Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Plantain Plus Herbal Oil.
3: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Chronic pain?
6: Ang sakit.
5: Mag-sister pain.
6: Muscle fever.
5: Acute pain.
6: Kahit ano pang pain.
5: Basta pain.
6: Mag-sister pain.
5: Kangkalang pain.
6: Fast and safe.
5: Sister pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sister pain.
7: Pipili sa mga butika.
8: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Hey, Palira, Dula, Tagal, Barangay Binalot, Alimudyan, Luilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa ako na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
11: $1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. On July 22, there will be 10,000 winners sharing 100 million pesos. On July 29, there will be 100,000 winners sharing 1 billion pesos. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Madayat na kubuwas ah.
2: XFM.
3: Patropa mo! Exciting!
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
5: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian. Congratulations to all the winners.
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
7: Happy! Everybody is happy!
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Sandton Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Sandton Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
9: Sandton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sandton Plus Coffee Mix.
11: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sandton Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Suwabe hanggang sa huling patak.
9: Sandton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
12: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng Vision X Plus, Softgel, Mylutin at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. Vision X Plus, Softgel.
13: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Ora sa XFM 100.7 Ilo Ilo alas 9:16. Bullseye. Padan sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Good morning anay kay Apple Tabanda. Kamusta dar sa Leon Apple? Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning. Kag kay Ma'am Idna Puray, thank you for listening. There is XFM. Sa kay Migota Dennis Oyaban, Dennis, good morning. Thank you for listening. Kay Ariel Lalata, good morning. Kay Sherwin Marcowi, balni Ma'am Idna Puray, good morning. Nanda kay Florita Fontonalgo Alien sa Freedom Highway, Alimudyan. Thank you. Sa kay Ma'am Aloha Bueco, good morning. Kay Mr. Paterno si Tarpak Libar III. Salinga, good morning. Katropan Josil, kay Katropa Romel. Shout out lang kay Doc Pateris Ann Paklibar sa YDC Dental Clinic sa Elizabeth Building or St. Elizabeth Building. God bless you always. Salamat. Sa kay Rebecca Aguero, good morning. Salinga, katanaw kami deris kabatuan kag nagapamati. Salamat, gid ha. Kay Mamaloha Buhay, kosya, good morning. Landa kay Miga Yunis Gumban kag kay Ma'am Kisuna Ramen. Sa kay Maria Crespo, good morning, Sir Josil, watching from Palagon, Pavia. Sa kay Jenny Halyurina, good morning. Kay Faith Yap. Sa kay Katrupang Vibes ka na yun, andar sa May Bukuhan. Sa good morning, lang pa-shoutout lang kami dari sa May Bukuhan, ate. Damo nagapabukada. Sa kay Katrupang Vibes ka na yun, ang gapon siya, basta XFM, Radio Patrol, Iloilo, Baskog kayo, nagasigabong, kag nagali, nagabong. Good morning, landa. Te, damo nagapabukada. Sa kay Randy Santisas, good morning. Kay Ma'am Mary Ricabar, how are you, ma'am? Good morning, Gid. Sinanya, take care and stay healthy. God bless you and your family. Salamat, Gid, Ma'am Mary. And also, good morning kay Kagawad Rodrigo Montano, dira iya sa Kalaparan, Arivalo. Kay Gab, dira sa Mandoriao, gali. Gab, good morning, Gida. Kamusta lang? Sa kay Migota William Dakinan, good morning. Kay Apple Di Apta Bataasan, good morning, Gid. Kay Ma'am Kizuna Ramen, good morning, ma'am. Thank you for listening. There is XFM. There is Kalinog, kuno, good morning. Landa sa Mambiranan, Kalinog, sa Pamilya Taasan, nambal ni Apple. Dara man sa Kamalunggo, sa Tabilid Family. Sa kay Katropa Vibes ka na yun. Siya si Richard Reynoso. Sir, nagkanta siya sang paminsan. Richard Reynoso. Hindi gali si Ariel Rivera, no? Paminsan-minsan, naaalala pa rin kita. Di ba mo na Katropang January? Ang iya sila nga lyrics, no? Sa kay Nyek Espinosa. Si Richard Reynoso nang nagkanta Katropang Josil. Good morning. Si Richard Reynoso tuod. Lipat na ko. Ilan gali kay Ariel Rivera yung kanta, no? Sa kay Marilo Vargas Pedroso, si Richard Reynoso nagkanta Katropan Josil ng paminsan-minsan theme song ni Gidguro ni Marilo Pedroso yung paminsan-minsan mo. Sabagay ka nami ka lyrics niya eh. Nami man sang iya sininga ano bala. Ang kanta sa overall sa Taasan Family sa Tulunan, South Cotabato. Good morning, hambal ni Apple Di Up Tabat Taasan. Sa good morning mga katropa, hambal ni Ma'am Marilo Vargas Pedroso. Sa Tabsing Family sa Bagumbayan, Crismor, Sultan, Kudarat. Ginatamyaw ni Apple ah. Kag sa Taasan Hilado Family sa Zone 3, Ungkaharo. Good morning, Gid. Kay Agustus Labios, good morning, Gid. Dira sana lugta lawan antike sa kay Apple Di Aptabatasan, sa kay Virginia Parinio, da good morning, gid kay nung Rudy, kay Benji Parinio, kag Marivic Parinio Taasan sa San Pedro Molo. And also sila niya sa kay Grace Ledesma, kay Aisa Ledesma, kag Angeles Taasan Ledesma sa Zone 2 Tubungan nga naga monitor, kag sa Sipida line na families Zone 1 Tubungan nga naga monitor man, kag sa Prospero Family kuno sa Coronadal City, South Cotabato. Good morning kay Robert Pilobilio, siya good morning katropan Josil. Ang bag-ong CS naton lapad na sila Lips sa Kalinog. Anong CS man? Lapad Lips niya sa Kalinog, lalo na Barangay Elibunan, Kalinog. Ginapang donate na lang ganit nila. Bago nga Chief of Staff, ang Pamilya Agustilo. Ano ginman ni sila mo? Lagpaduta. Related maniguro sa mga Agustilo, tos Negros. tidamo sila kuno ano duta ginapang donate lang ani sa alibunan ha ang ginatindogan sang high school sa alibunan ila na lupa gin donate nila. Schoolmate ko siya sa Kalinog Central School sang elementary pa ako. God bless na lang sa imo katropan Josel and sa imo pamilya. Ay, si ti isa lang galik sila eskwelahan sini, schoolmate sila ni katropang Robert Pilobilio, si Chief of Staff ah, si General Nafarete. Ang iya pa apelido sini middle name niya Gustilo eh. Ang iya lula sini taga ano gid taga Kalinog ah, Lapaduta may mga kakampuhan sila dara iya sa Kalinog eh. Hmm? Kag dira gid sa nag-graduate sa Kalinog Elementary School. Si Chief of Staff General Nafarete. It's already 9:22 sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Dari sa XFM 100.7 Iloilo. Upon sa gihapon sa inyo sa ring katropa, ako naman si katropang Josel Banias. Sa kay RV Chris Caceres, yeah, good morning sir. Thank you, Gid. Pa-shout out lang gali sa wala. Huya nga tao nagbilin sang garbage kag diri sa kilid sang C1 Road. Atong pinutos matuod nila sa garbage bag pero hinalid lang nila dabala sa C1 Road. Ay atis ba nga na ano sa buhang panada eh. Regards lang ko no, libre buko juice mo to kay katropang vibes ka na yunan sa may bukuhan. Kadto ka lang to kung sino naghaboy basura da. Gamay pa lang sir. Gamay pa lang ko no naga nakapabuka na ka muna. Mapabuka ka? Bukas? Ah, buka ko bala pang? Grabe si Vibes ha. Kasi katropang may ati, wala lagi kita da. Hindi ba katropang dyan, Ray? Tapos mga pala, te, kapabuka ka na da. Buko ah, sa may bukuhan. It's 9:23. Grabe ang taas ang ano subong, no? Petroleum products bala. Sobra pulo ka pesos, pulo pesos, 80 centimos, ginta Asia kahapon. Ti, with that, ladies and gentlemen, pila na subong ganeng litro sang gasolina? Subong 80, pila na? 83? 83 man halos ang diesel. Dari ka rin sa siyudad si Ililo. Lowest na so far, ha? Garabot pa na 87, lapit-lapit no binta. Sa iban sining mga gasoline stations depende man sa presyohanay nila mo basta nagdugang na sila sobra pulok pisos kahapon ti ang problema naman sini lokdo naman ini sa ato sining mga drivers and operators pareho sa bisang transport groups ta dari sa aton sa Iloilo isa diri ang grupo abi ni Mr. Parconi Balon tabi ti anong plano nila sini kay ti ga jumping jack per mi ang presyo. May bes nga manubo, may bes nga mataas. Ti gapamyerdihan sini ang transport groups, may loan pa man sila sa ila sini nga ginbakal nga mga units by aning mga ginatawag naton minibus or modernized jeepneys. Ti paano sila kabayad sina? Ha? Kon gamay ay ila sini nga ganansya. Ti uso pa man gali sa ila ang daan, ha? Nga nakagawian ta or tradisyon, ha? Sa grupo sang transportasyon inang inatawag bala nga ano gani na bayanihan volunteerism la ti ano karon ang plano sang grupo sa transportasyon o nakitabi sa isa sa pinakadako man nga transport cooperatives nga nag-ooperate diri sa aton sa Iloilo City, Iloilo Province and entire Panay Island ang Western Visayas Transport Cooperative. We have Mr. Raimondo Boyet Parcon sa ato sa ninyo linya. Mr. Parcon, yet si Katropang Josel Banias. Good morning.
1: Katropang Josel, good morning.
0: Kamusta nang dagyaw ta, Mr. Parcon?
1: Do buhay-buhay pa man. Pagkato sektor man ha. Katropang Josel.
0: Amo ganing hambal ko sa inyo. Kamu ginyat nagapagtaguyod bala nagapadayon sang aton sini tradisyon lang dagyawanay, Mr. Parcon. Kay ti nagtaas naman presyo sang gatong ta diesel sobra pulok pisos mga 73 to mga 77 pesos karon range sa ato sini nga diesel per liter. Ti sa inyo sa transport cooperatives labi na gid sa WVTC. Ano naman ang inyo sini lihok okay pa? Okay ba kayo diyan, Mr. Parcon?
1: Katropan Jusel, baka sang Friday nag-meeting kita sa board, no? Kaga dito gin-discuss na to regarding sa sining saka sang diesel. Kahit kay subong do, tawag na itong Katropan Jusel do, do manageable pa, do tiway tamay mo man mo. Kaga dito majority nga ti instead mabalik kami sa dati nga percentage sa amon nga mga units sa mabiyahe, gin-aprobahan na mo na kon nga i-100% ang atong mga units sa pag-biyahe dire. Although nga taas ang diesel naton every week, pero ti ang atong servisyo sa atong nga mga commuters, kay ti kwansubong eh, abri klase, no? Kaga bali klase by next week, grabe na ning klase sa mga college nato, no? Kaga isakripisyo lang naman ni Katropang Jusel, ining perdihan naman, no? Mamirdi naman kita siya eh, maglambot naman yung sa nubintang diesel naton, may aram tayo siniguro nga lapit-lapit, chinwell naman ni kadadlaw ang mapirdi nato, no?
0: Mm.
1: Pero Katropang Jusel ang ginayo nato niya sa gobyerno, ay kung tani, nga ginayo naman na per-hike tani, i-implement nila, no? Iti amo gila na ang asahan naman ka Katropang Jusel, huwag na si iba, no? Kaka kami nga asahan, kundi amo na gilang ina ang pag- pasaka sa PT. Ngayon naman gani, either 2 pesos or piso, ang importante sa tanan, na magkadugang-dugang man sa ngamon subong gina-atubang na krisis, no, sa aton nga mga transport cooperative, kahit subong naka-sangaligan ng mga binula, no, nakabawi ang tani kami, no, kamatamat ang kami tani, bayad sa mga benepisyo sa aton ng mga drivers at conductor, kaga matamat natong buhay natong sinidiring amortization o galing, bumalik naman subong Katropanuso lamon ng pabot natong sa atong gobyerno, patupo nila ang mga subsidy kaga ang ginayon natong ng per hike Katropanuso.
0: Sa naligad to, balikan tabi ang promisa nga managtag sila sang ayuda. Nakabaton ka mo sa transport cooperative, Mr. Parcon?
1: Correct, Katropanuso ang driver natong nakabaton doon sang naligad, no? Kaga nga co-op na itong kabaton to, tambal na itong bala nga kita mo lang banid after yung pulpulab tapos yung butang kakason mo asa subong why naman gihapon kabalik yun yung ayuda Katropang Jusel, no? Tawag na itong lang itag isa lang kadlaw na, no? Ang ayuda, no? Pero tani ang atong sini sustainable tani samtang may crisis kita at isustain ba sa gobyerno kaga ginayo namun tani gid nga per hike amun tani patupo nila para man nga ang ibang mga transport cooperative, kagiban ng mga drivers naton, makapadayon sa pag-servisyo sa aton ng mga commuter service ide even sa city proper or sa probinsya sa Iloilo at Katropang Jusel.
0: While i-sustain ninyong 100% nga units ninyo nga magbiyahe, Mr. Parcon, benepisyo sa tao ninyo. Ini makamo kapasaka plate sine kiti why pasang clearance no ay pasang go signal from the LTFRB pero sa benepisyo sa tao ninyo may ginbuhin kamo Mr. Parcon
1: Katropan Jusel wala gid no kaga magani nga naga plano kami gid nga tani nga implement namo ning 100% para Katropan Jusel ang mga tao namo hindi na magtalang-talang masuporta namo sila bisan lang sa ilang salary no ang ilang weekly salary nila nga makabulig kami kag magkatustos kami sa kinanglanon sa mga drivers namon nga nagabulig man sa amon nga kooperatiba no kay ti karon sa Katropang Jusel ligad ng mga binulan nagada 30% kita sa ang tinagtasa is 50% once sa mag 30 to 50 kita sa Katropang Jusel ang driver naton instead makabiyahe 6 days a week ang biyahe nila is 3 days lang pinakataas is 4 days kung may mag-absent kaysa ka driver no. Kaso ang alternate pa na, no, hindi na siling makabiyahe sila nga tanan, kundi alternate, no? Bisan sa aton ng mga pao, konduktor naton, kami empleyado naton, din sa aton ng opisina, among gina-skeletal kami sa nagligad, no? Kaya hindi ka gusto, magbalik ina kay kadamo sa driver naton, nga lagko ang utang, no? Nila sa ilang nga kinangalan, no? Sa panimalay nila, kasi sa pag-eskwila sa ilang mga kabataan. Amo na, Katropang Jusel, sorry, nga gina-approve namon sa board nga mag 100% kami, isang per day kami, pero ang tao namon ko pang usel, matustusan namon ang ilang ating lanon.
0: Mm. So far, Abi, kung ikwentaho na ito, Mr. Parkon, may kabi pa man gamay bi ang kooperatiba. Kiti importante, nimbayran yung utang sa bangko, pwede no gintagan ka mo leeway sa gobyerno nga buhin-buhinan na biyanay or may moratorium sa inyo sering amortization sa inyo sering mga units ba, Mr. Parkon?
1: Correct ang ito bang usual, no? Kaya tiyo, masalamat kita sa itong gobyerno sa nga ligad ng mga binulan. Kaya tiyo, ang equity subsidy naton in-release nila nga 11,400,000 kagindiritso to sa land bank, no? Gindiritso naman sa land bank, kaya namang buhin naman sa 5 para man makabuhin-buhin sa among nga utang sa bangko, no? Katulad Diyos, ang tustos naman sa mga benefits naton, delay ng mga benepisyo naton sa aton ng mga driver, tungkol man nga hindi gani kami makatawag sini, makatakas sa ngamon nga diesel, no? Sa ngamon nga salary sa ngamon ng mga drivers. Imagine mo ang sangang ligad nga simana nagkonsumo kita sa nga 2,500 to 3,000 a day. Subong, no, ara na ta konsumo nga 3,500 sobra inagdugang nga ta 500 pesos kada bus na to, no. Ya mo na ko nyo sa migiliginan siya subong pero hindi gid ako, no. Kay may maintenance pa kita nga gina separate na to na maintenance, no. Ang mga kwansang driver na to salary, ilang mga tawag sini, ilang mga incentives ang mga driver sa ton. Kaga amon to pa nyo sel kung kumpleto na to maginansya po tama gi kagamay. No, mag-ubang ka dakaroon sa imo mga bus, pero pila ka libo na dakaroon, dila ka mapirde, no, sa amon nga operasyon. E sa subong, kung gilantan-tan ko pang diusel, mayoyo gawa subong ang biyahe namon, kay ti abri klase na, lain siyang nagbigad ng mga binulan, wala klase, no, kag amon to nga daw nag-dako ito nga amon nga, imagine mo ang pirde namon, halin sang March to April, hasta sang June, diba nyo siya, mga 4 million. Ang report na sa atong auditor, no? Atong bookkeeper is 4 million sobra ang perdi ni WBTC sa pila ng kabulan.
0: Oh, WBTC plana, damo sang transport cooperatives, dari sa atong sa Western Visayas, kaga Iloilo, to be particular, Mr. Parko, na iban siya, eh, kung perdi ka mo, laban-laban nila to, perdi man.
1: Correct. Kami gani nga higpit kay nga amon operasyon, higpit ang pag dumala naton sa aton nga mga sa operasyon kag sa aton nga dira nga opisina, no, audited gid na ga report ng aton auditor every month or every 3 months, no. Di sa pag report na kibot ta nga kadako gid sang perdi naton ni WBTC, sobra pa 4 ka milyon gid, no, ang naperdi naton ikumpara sa pila naton ka mga binulan para wala pa nag-start ang crisis, no. Nakaginansya kami sa nadigil na pangatag ni kami sa amon ng mga tawag sini ng mga dividendo. Subong ato ay gipang yusel, no, sang March nagbig general assembly kami, why kami ka pangatag sa amon dividendo tapi ala tong nakuan ni sa mga operator nato ano muna nga ang crisis sa subong terrible gid ya unigon kagali sa nga crisis sa diesel. Tama gi kasakit sapat sa mga transport sector na katupang diesel.
0: Pero may mga pending kamo sining mga petition sabi for fare increase sa Mr. Parkon.
1: Katupang diesel ang petition namon to dugay-dugay na gid na ang petition nato, no. Since si Digong pa na ang presidente nagpetition na kita na petition man ang nasyonal kag sa una sa magpetition kami sa una nga before kay Digong sa una kag ara na kay Digong kada siglang, no. Nagpetisyon, nagsaka petisyon, gano. Subong lang nga ng mga tinuig, subong lang nga administrasyon na daw ay gigamigin sapat ng gobyerno sa ngamon nga ayo sa ila sa una sang time nga isang lain nga administrasyon sa una kung Pang Yusel nagsaka gani magsaka diesel sa una to pila lang kapiso sa una nagka-file kami sa petisyon kaya siglang subong niya nagsaka na lambot 150 per liter. Why kaya nagbalikid ang gobyerno sa mundo? Why kami katatilaw, nalipay kami? At kaya ining programang yukda namon na aksyon Diyos, alam mo na ginibasa na ito ang gobyerno. Ila ining programa, ganang yukda namon. Why di kami ngupot? Why kami problema sa traditional namon? Wala kami yung problema. Subong may ginabayaran kami amortization, may ginabayaran kami ng mga benefits sa ito, ng mga drivers, ng konduktor na ito. Amo dapat ang suporta sa gobyerno. Ang patukon nila, ang subsidy, hindi nga sila nga sa isa ka tuwig ka isa lang o sa isa ka, may oh, sakto na, isa ka tuwig ka isa lang, oh. Sa mga administration na nagbigay, kasi sige-sige ito yung fuel subsidy namon sa mga gasolina, no? Sa kontrolan natin subong. Kung wala, ito pang usual, nga itong sinusubong, ginapabutsag natin, higubunot natin sa inyo sa media, kasi sa nabatega namon, yung kami ang mga opisyalis, kami ang kapadagan sa mga transport cooperative, ang nagasuffer, ang nagaginastress kami kung paano namon napadalagan, paano namon suportahan namon ng mga tinawo, ito pang usual.
0: Mm-hmm. Pero right now, Mr. Parkon, we don't understand, may mga terms ka mo, no? Kung ano kalawig ang inyong sering amortized sa inyong sering may unit sa financial institutions just like sa mga banko. Dugay pa ini nga maimpasan ninyo ang inyong sering mga pinangutang ang mga units sa Mr. Parkon?
1: Katropan, usually 7 years ini, no? People, why? Ika 3 years pa lang namun, subong. Kaya na bala nga kadako pa? Plus, ang interes, subong tamakan ako. Kay sinong nga gwapo nga koop, subong nga kabayan sa nila nga amortization sa amon yung prestada na to, no? Amon na tani man nga ang amon sinunigitron yun. Ang mga subsidy tani, amon na tani sa liga namon nga ibulig sa gobyerno. Like, abis ang fuel subsidy, pari abis ang tawag natin sa nga liga doon nga mga service contracting. Ito na ko, ito nabulig sa amon grupang diesel, no? Nga nakabayad-bayad sa bangko, no? Kag ina ang ginabantay man asang bangko ng mga ara kami subsidy ginabantay gasulod na sa amon account sa bangko dili na kami katilaw sa pangisa nga amon ginahimo why lang kami kabayad sa bangko kundi ang subsidy amo to ginatugan naman sa bangko ko sa pangisa para minog bayad kami no amo na gani nga dapat kita ni nga ang suporta kita ni sa aton nga gobyerno no ang ginahulat namon kag nasaliga namon ko sa pangisa.
0: Mm-hmm. So for the meantime, kung may klase pareho subong, gahimugasa pang mga pasahero, especially during school days, Mr. Parkon, kaya pa ninyo inisustineron until hasta saan o kag hasta sa ano nga presyo sang petroleum products, diesel, for example, nga pwede pa kamo makasustener, maghambal kami nga, kampante pa kami bala nga damo pang mabiyahi sininga salakyan. Kay right now, why pa gani maghimugas ang klase sa kolehiyo, Mr. Parkon? Kulang na mga units during peak hours eh. Ang mga nagabalantay da sa Haro Plaza, kundre ka malang stabok suba gapuli, ginalakat na lang gani sa iban, kay titig isa ka oras bantay mo, ay katsakyan, kay dagadi na gusong pasahero. Kulang aktualing units kung hambalo naton. Kung sa pasahero ang paghahambalan, pero ang pamangkot siniti, sa sano ay han nga, why ka mo ya improvement? Why ka mo madugang ang units? Kiti, sagay dugang units, mamirdian ka malang, Mr. Parkon?
1: Kurek ka rin usual. Amo ganin na kapilan ng tawag na taka ng suppliers na mo, no? Kaya tiyo sa February, pato tani i-deliver amon nga si Sinta ka unit. Tiyo subong pinanawag ng supplier regarding sa mong dito nga gina-order sa ila, no? Iti humana to, tapos na to. Di ba si Tokoka na to sa may initan to sa may suppliers na mo. Amo na gani, nakulbahan kami mag pa-deliver sa sina unit na mo. Di ba si hindi kami makabayad, no? Sakto ng ambal mo. Mientras tanto din kami, no? Sang time gani amo nagkaroon usual na sa subong tapos na makita sa di abe klase no damo pa sa hero no kagati subong bisan tuod mo ning diesel naton at least nga naka mayara kita nga may gamay nga para pang maintenance ka pang bayad sa mga salaries ng drivers naton kag kun sa part ya kag pang usual nga ibayad sa bangko namon so hindi kami kabayad gid ya no tugod magkulang gid ang kita namon subong no ya sulod na sa diesel naton amo na gani kumatabo pag din eh na maglabi pa kitang saka sa nga itong diesel ko pang diesel, may kondisyon mapilitan kami ito pang diesel na magbalik naman kita sa percentage. Kaya mga suffer sinidili, nga ito ng mga commuters, ang ito ng mga estudyante, no? Kung magten, umimo naman, hindi naman kaya magtugong. Pagka-perde kami sa nadigad ng mga bingan, 100,000 a day, no? Ang perde naman. Tigutugangan pinamon ang perde naman, kundi ang amon mga unit, instead, 100% naman, kundi i-percentage naman, nabalik kami sa prosentuhanay, para lang importante, may ara lang may compliance, ngayon nga, ay amon ng mga units, sa modern ba unit sa katupang diesel.
0: Mm-hmm. Right now, Mr. Parkon, do you think kulang pagin man ang mga units naton nga nagabiyahe sa modernized jeepneys, not only WVTC, pero assessment ninyo, kulang pagyapon ang mga units or may problema lang kita mga sagabal sa dala nun, for example, just like sa mga sinaprat ng obras ang MPIW, white akbalo, kung saan sila makutkot, pag bugtaw na pagkagamit, kinutkot na sila, that's why nagapugok ang traffic in some areas. Sa assessment ninyo, kinang nanta pa magdugang sa mga units, abi?
1: Kadyo pang usel ang unit naton doon sa siyudad sing Iloilo, sa tutuod na iya, why nabuhinan ng traditional naton, no? Nag-add kita sa mga modern jeep naton, no? Kaga, kuntani, sa part naton, sa paglantaw naton, kung sa unit lang iya, kadamo sa units naton, ang problema naton, sakto ng balon, may mga number one sa gabal sa dalan, nag-ita uman doon sa mga terminals naton, pagbalik natong sa papakatusti, pagbalik natong pension, delete ang balik nato. Alam mo, kapugo ko natong pasahero sa mga terminals natong tungod sa traffic sa city proper area, no? Ang ikaduha, atong nga problema katong mga diesel, no? Nga ang aton niya nga mga enforcers natong, wala sa ilang mga ginadesignate nila nga mga area. Amo na ang isang nga kapugok sa mga traffic lights natong, naradang pagpugok sa natong mga kwa, no? Sa aton nga mga tawag sin aton nga mga units, no? Dira man lang natong ini kay time to time may mga monitoring kita, makita natong kung diin area sa monitoring, kung diin area ang ma-traffic, kung diin area nga delayed ang balik na sa mga terminals. Pero kapag diusel, inong pagpugok sa mga pasahero, sa mga dalanon natong kung last hour, bisan no ka damo units sa kapag diusel, mapugok kinaya, inuras lang na, isa lang kagi, doha kagi na mapugok in airport diesel ang aton ng mga pasahero sa dalanon. Kung last hour kayo magdululungan buhi na yabulyada sa estudyante, dululungan buhi sa aton mga empleyado. Bisa ano ka damo sa unit ato ko pang diesel, kulangong ginaya ko mga last hour, dugangan pa. Nga last hour, triple pa kitang traffic, o pa isampol ko lang sa inyo, ang mohon terminal naton, gadelayed kita, gadtriple, gadyang traffic diri sa siyudad. Ang atong tagbak terminal naton, terrible madaya ang traffic dira muna pag-abot pagkadto sa mga terminal sa pagbalik sa unit atong tropan user gabi na tiang pasayro ang nagapugok sa dalanon tungkol daw wala sing assessment, wala sing tawag naton nga nag-assist ng mga enforcers naton sa mga dalon nga kundiin nga area ang tama kagutok ko tropan user.
0: Mm-hmm. So isa pa na sang dapat talupang doon sa ato sini local LGU abi there is a siyudad at the same time sa probinsya sang Iloilo. Pero with all of this confronting the transport sector karon na Mr. Parkon, given the situation abi hagtayd kami nahigtan kamo subong sang gobyerno because of this cooperative

0: isa ilibok ni sa sanyang duty at sa sanyang LTFRB, no? Kaya, mo na gani, hindi kita pwede o nung activity na to na kontra sa gobyerno, hindi na kita pwede ka kontra, no? Kaya mo na ang isa, kasubong nga ugtas kita kung paano nato napabatsyag sa gobyerno. Ining aton problema dire, kag ining aton nga ginabako subong nga crisis sa diesel naton katupang diesel.
1: Mm-hmm. Kung pwede pa lang, Mr. Parkon, galing kiti, kung sa prinsipyo, ara pa man gihapon, galing kiti sakripisyo, ano yung prinsipyo sa correct sulok-sulok sa mga empleyado, eh, no?
0: Correct, katupang diesel, sakto na.
1: Oho. So, right now, Mr. Parkon, kung problema, abi, okay, we have this problem confronting you sa presyo sang gatong. Ang mga areas na ton dari sa siyudad, sa ruta ninyo, diin nga mga areas ang kinahanglan improvement, may nakitaan ka mo nga pwede pa ma-improve ang traffic flow, mabuhin-buhin ang tablang traffic congestion bala, Mr. Parkon.
0: Sakto na ang pinakamay nato niya nga problema subong sa mga national road nato, no? Ikaduwa din sa City Papelia ang mga e-bike, ikaduwa mga tricycle nga nagpila sa ikadsang dalano naton, mga tricycle nga nagpila sa mga dalano naton, ang mga double park sa mga ikadsang dalano naton, both side na, no, sa mga eskwelahan, like abi sample dala naton diyan sa General Luna, no, ang isang sample lang isa diyan sa Tabak Namong area, diri sa area sang Tabok Suba, no, dira gina ang traffic diri sa Robinson area. Amo na dapat ani natutukan nato, no? Kaya di sa amo isa nga naga-delay sa aton pag-pick up proseso nato. Kag sa pag tawag nato sa pag-trip nato sa aton mga terminal, sa muhon terminal nato, ang pinaka problema namon kapansel dito sa may area sa Nagustin area dito sa may Arribalong area, no? Diri sa may tawag nato sa may mga eskwelahan sa Arroyo Elementary School. Tridlir na parking hanay kung mga last hour, no, both side na yung mga traffic aid mong tada pero hindi nila kaya yung mga dapat tani naton na tutukan ang mga eskwilahan sa higadsang dalan na ginagyan sa aton ng mga unit sa aton ng mga PUG. So, yung mga isa nga nakapugok, yung mga isa hindi kita mabasok ng isa sa aton ng mga pumuluyo, sa aton commuter sa manawag sa aton ng mga reklamo sila tungod na kung last hour na yan, natural yun na yan, bisa nang kagwapo, bisa ka na, ninibo pang unit na ito, basta last hour, wala siyang assessment sa ito ng mga enforcer, kinibigin na pugo ka-traffic ka ito bang gusto, hindi na ito yung namasagang.
1: Mm-hmm. But do you think ang pag-plastar, abi, Mr. Parkon, niya, tingob-tingob balang loading kagan loading areas, parang kahibalo ka mo, kung din ka mo masapar para mag-pick up sang pasahero bala, do you think that could help decongest ang traffic ta?
0: Correct, Katupan Yusel. Amo nang isang ginakwa na to sa mga loading bay na to, dapat may ala ginada nga isa ka either to na layo anay pero dagko ang mga loading bay na to. Tuto ang mga commuters, ang atong commuters, dira sila mabantay. Kag amo nang ayaw itong dugi-duga ng Katupan Yusel. Ang isa atong nga mga loading bay na to nga dalagko, dapat may mga kanupi na da, no, nga ibutang, waiting shed, para kung mag-inulan, ang pasayro na hindi maglapta, dira lang sila mapundok ito pang yusel, hindi na masagad ka lakat sa dalan, pagdulog sa jeep mo, madalagan sila sakay sa jeep, kung puno ng bus mo, maniklod sila sa konduktor para makasaka lang, ay manaog. Ang muna isa pang yusel, wala kita sa fix ng loading bay, may mga loading bay man kita sa una, pero sa aton paglibot-libot, daw ay ito pang yusel, subong niya sing mga yellow line kita, ng mga sign sa mga loading bay naton, kaya ng loading bay naton subong, ito pa yung gusto, di na parkingan na sang private naton ng mga nga vehicle. Amo nang isa nga reklamo naton nga pala yun sa SNART, sa una, ipilibling na da, ang traffic, no, gubatang dala na da, ang aton loading bay da, hilulay naton, sa una, sang time ni Kagawa da, itandog ang kalagmi, tungtong plagata, kaya sa una, ang pinta, dira, ng mga transport group, upod kay Kagawa. Subong, why, good, amo nang bala naton, bala ko yung sir, hindi naton yung ipagbululigan, sa siyudad naton, sa mga traffic naton, ining ang problema sa traffic, magagalala, ano yung panyo. Sa kaya itong sinidri, ng mga area, may mga park ng mga private, amo na isa ba lang nga palang abuyan sa aton ng mga utod, no? Na paparking ka na, manukot sila, mismo, hindi makatakop ang traffic eh, kung isa. Tungod siguro, why ita kabalo ha? Kung nabalaan, damani, kasi mga partida bala, amo nang isa nga hindi nato matandog na kag hindi ginila matandog ni parking fee wala dira nga.

0: share naton. Muna isa nga nagpa-lala sa topiko naton, no? Muna ako sumunod sa kakadto mata sa iban nga mga na probinsya, no? Ti sa iban nga mga, ano, kadong daw katawahan man sa ila traffic, no? Muna bla isa naton, diri, kaya ginambal ko pa nyo, ang atong gidyatani, ang buligay between sa transport kag sa atong nga syudad, no? Kaya kami sa transport, kung ano ang problema, kami yung masaway sa mga driver, sa luwas lang sa mga driver namon, na hindi under kay ko, hindi namun na pwede masaway, kahit individual na sila ya, malain man ang mga grupo ya, pero kung under sa amon nga kontratiba, kung diyan, masaway ginamon na sila.
1: Mm-hmm. So with that, Mr. Parkon, we would like to thank you sa tiempo ini. We do understand sa sentimiento ninyo sa transport groups, no? And mga bagay-bagay ini nga kung may pwede kita mapalabot dari sa local nato sining mga opisyal sa national government agency kag local government units, we'll do that. But salamat gid Mr. Parkon kag ang dala pa salamatan namon dira tiyang inyo dagyawi. Salamat dagyaw Mr. Parkon. Good morning. Good morning, Gido. Dear your si Mr. Raimondo Parkon. Ngin dala tala ni sa lango-lango actually. Ang dagyaw nila ni kay kun kay saga dagyaw gid man iban nga units mo. Kulang pa bala ang kita sa krudo tapos sa sweldo sang PAO, passenger assistance officer. Kulang pa sa sweldo sa driver. Dai may balairan pada kada bulan SSS. May balairan pa na PhilHealth, benepisyo. You know nga ti sa SSS, sa PhilHealth, for example, pag-ibig, not that much, ha, pag-ibig. Pero ang duha ni SSS kag PhilHealth, may contribution dira ang ano mo, employees and employers. Amo kagang trabante. 5% lang dang inadidak ya sa empleyado, 10% ang sang contribution ginabayaran niya sang amo. Take for example na karon nabayad ka sa SSS. Ang bayaran mo bi karon sweldo mo bi 20 mil no, monthly. Amo na bi sa mga drivers 20 mil. Ti sa gross kay na buhinan 15% goes to PhilHealth. Buta mo lang ni 15. Ang 15 ngayon na 500 lang makuha sang empleyado, hatagan empleyado. Ang 1,000 iyan naka-employees or iyan naka-employer. Abin nyo, why na obligasyon ng employer? Dako na. That's why, ladies and gentlemen, muna nga lango-lango talang gani sa mga drivers na ton, kamusta nang dagyaw ta do? Ang mga drivers, subong assured na sila sang sweldo. Bisan pa pierde ang biyahe because of this cooperative system. Unlike sang una, sang porsyentohan ay nga ti buhinan sang gatong pagkatapos kung pilang bilin, porsyento kada, 20%, 30%, 40%. Subong niya daily na yung sweldo mo. Pierde ang biyahe pero may sweldo gyapon niya ang konduktor kag driver. Ang naga-problema kag ang naga-katol ang ulo, amo ya mga operators, ang mga transport cooperatives sa kamahal sang presyo sang gatong subo. Ato nga mga taxi patrollers bla. Na? Gugtas ni sila makon mo ni sa una makaranda di pasla mo. Parius ni way karon pa sa Iro di city proper niya daw pigado pa masayro city proper. Hay, di ba kadto tato sa mulo ka garibalo. Ha? Kadto sila to ka mag standby. Damo sa una nagkadto na sa shoreline. Kaya tiga panginaon sa mga kinilala nga mga restaurants na mo. O, timakadto katos molo kag sa Arivalo, gastuhan mo karon isa ka litro kag tunga or isa ka litro, that's 70 pesos. Pagkatapos mapaugat ka to pila, duak oras para makakuha pa sa hero. Tiko ni pierde biyahe. Nebla, sa grupo da ni Mr. Rodolfo Dilapos Jr., katropa Rodolfo daw, kag sa tanan nato sining mga katropa patrollers da nga naga-monitor subong. Good morning gid sa may mga pasahero, ah. Good morning gid sa inyo tanan. So, pamangkot sini. Ti anong nahimo sa gobyerno? Mali Mr. Parkon wala gid subong administrasyon wala. Why kita ya nagabasol nga masiling lang ang nagabasol without basis. Di ambal sang transport group. So, Mr. Parkon, yaway gitimin ni mo administrasyon subong. Sa una, may mga fair adjustment pa. Ning temporary fair adjustment. Temporary. May ambal, okay. Presyo sang katong subong, sa dugang kita peso or piso. pagnubo naman sa presyo sang gatong maorder naman ni LTFRB, balik kita sa daan nga pamilitihan. Subong wala adjustment. Diba? Ti, ang mga nagatrabaho ya may adjustment man. Subong adlaw, subong abulan, nabi mahambal nga, ay, dapat ang sweldo ninyo, tag-1,000 ang adlaw. Siya kaya tinagbarato naman na gatong sweldo ninyo, himunta lang 500. Pagmahal naman na siya himunta 1,500. Wala. Diba? Sinong pierde? Fixed income earners. Wae ya sa mga nagguyod ya sa malita, latibay. Ang mula nag-init ang ulo ta permi sa mga nagguyod to sa malita, nga kung maghadak gani sila sa ilang mga constituents, pamatsyagan mo kulang na lang magsuksok sila sang puti nga panap doon kag magkayab pa ibabaw sa langit, mahambal nga goodbye, I'll go to heaven. Anong botang balon? Matsyagan mo daw manog santo sila ya pawalihon sila mga constituents nga daw wala gig kuno isla ya sang korupsyon mo. Natibay. Sugirin nyo mo para magdamo. Bullseye! Diba? Gainit lang tapatulo mo. We are being confronted with this problem. Pagkatapos sila ya, guyod-guyod lang pag kamalita, pag may time. Ang terminolohiya, ganini katropang biya, Unidos Kongreso, nyate, may impeachment trial naman kita. Tatlo kadlaw kada simana, te. Wala kita malita dong. Why not a tempo? Sa ito sa ringa pagparagad, it's Turbo Time, Turbo Day Tari Supplement for Men. 30 minutes before ang loving-loving mag-Turbo Day Tari Supplement for Men. Nabakali ni sa mga butika nga suki ninyo, kag sa clinic, may libre nga konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center arada sa Yulu Street atubang sa Midtown Hotel sa A Young Building. Arada si Dr. Impinado ato si ringa consultant with assistance of Ma'am China and Ma'am Isen. Kanto lang kamo dara libre ang konsultasyon. Why kamo da blairan? Para may baluan nyo kung ano kulang ang suplemento sa lawas ninyo. Kag kung paano Ma'am Ligana inyo sa ringa lawas para hindi maglala ang inyo sa ringa balatian. Kanto lang kamo dara wala kamo balairan da. Bisa no ay unod bulsa ninyo pamplete lang. Why problema da? Why bayad libre? Wala. Why na ta tiyempo sa ato sa ringa pagparagad? Manong fiesta na gali sa Molo, no? Yung hala ko daw kahipos kay Cap Boots Florentine sa barangay Katrupa, Kapians Molo Plaza. Cap Boots, may fiesta ka man da. Manang kapitan na mo na mo. Kung kapitan sa barko, qualified man. Kung kapitan sa barangay, ti. Kung kaysa gululam ho si Kapato Kimseng na mahamal. Nakuhaan niya ta teritoryos ng barangay. Good morning lang da sa tanan niya nagapangapi da sa barangay Katrupa, Kapians Molo Plaza. Fiesta galis Molo, no? On the 26, July 26. Sa Sabado nga ini na. Ano ni Sabado? Domingo, no? Domingo, fiesta sa Molo, July 26. Happy fiesta gida sa ano, Parianon. Nga Parianon haw. Parianon da ngalan sa Molo sa una mo. Amo na gani nga ang Villa sang una subong Arivalo na. Villa Arivalo, tama kita mo Villa Arivalo. So happy fiesta in advance da sa tanan sa ninyo mga Parianon. Kung kinanglan nyo pansit muloy, serbin nyo na mag, ano, bla, mag-fiesta. Ara si Kapising na taga Mulo, mana. Kapising, pansit mulo. Namit-namit, ginaya mo. Kag, kung kinanglan nyo naman car wash, ara da ang quick and clean car wash sa kilid sang Alta Cheretzers. Good morning, Ida. Sa quick and clean car wash. Kag gusto ninyo magpa-cater, ara da sa The Crib Kitchen Cafe sa Don Francisco Village, MS del Pilar Haro. Pamangkutan nyo lang The Crib Kitchen Cafe. Kay ini gina panagihan, kay ginamanage, nanday ship captain sa L and Mrs. Divina Katibayan. Sa tech, dali lang, may birthday katrupang January. Happy birthday to Isabel Diloso. Wow, ipos-ipos lang si Ma'am Isabel Diloso. Birthday, Aglisubong. Pila na kita, ma'am. Happy birthday again, mama. May you have many more birthdays in the years to come. Halindari sa amon sa XFM 100.7 Iloilo. Sa technical side, upod na si katropang John Ray Bertiz. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: masakit sa nawong kong naging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sa salo, naging buhat mo. Putigan ka. Gimpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo, iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan nga pagigog mo. Sa diin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift na ng plus gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
3: Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
3: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.

0: sa kasugpon sang aton ng tahong masugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: wala gindilian nga gugma.
2: Sa wakas, naibalaan ko ng pangalan sa akong future girlfriend. Oh, yes! Yes!
3: Oh, Kirk? Anong kina-yes-yes mo da?
2: Ma? Wala. Relax lang, anay, ha? Kay dali ko na lang madala diri ang mga nubya ko.
3: Hey, salamat. Abi ko kon, hindi babaeng type mo. Kay pila na kababaeng ginarito ko sa imo, kag ni Dodoy, wala kag isang may napilian.
2: Ma, kalma lang, okay? Base kon ma-jinx pa ni karon.
3: Ate, okay ah. Sige ha, malakat ko anay, manindahan pa ko.

0: Pre, birthday gali ni pa rin natin, Roy. Kapanghagad sa sila balay sa barangay Kabug.
1: Ay, oo, gali. Gintex man niya ako kahapon. Dalon ko kuno nga akong mag-iloy. Te, makadto ta to?
0: Oo, pre. Hampal yaman, dalon ko man si Suwahon kag si Buy-Buy, ah.
1: Ate, sige, pre. Kita ilan ta to karon, ah. Hulaton pa namon si Tina na mag-out sa iya trabaho?
0: Ayos, pre, ah.

0: Tuấn qua đây ạ. Hello, ba.
1: Nat, out mo na sa trabaho? Kaya giyon ka na namo ni mama mo. Kaya makatuto sa balay ni Maninoy Muroy.
0: Pa? Wala pa. Mga 15 minutes pang akon gwa. Pulato nyo lang ko sa makadali pa.
1: Okay na ka. Take your time. Gindalan ka din ni mama mo sang ekstra mo nga bayo.
0: Yay! The best dyan si mama. Kabalog siya. Nginik mo kasaw nga magsuksok sang palda. Galing kiti, wala ko choice. Kaya mo nga amon nga uniform mo. Ah, sige pa. See you later.
1: Okay na. Bye.
0: Bye pa.
2: Ay. Oy, day. Do ka dalam gisang inhawa mo haw. Ha? May na-miss ka siguro, ay.
0: Ara ka naman bala, sir mo. Maginhawa agad isang madalong. May na-miss na dayon? Hmm? Sino mo nabing ma-miss, kuyo?
2: Si Mr. Pokey. May 3 weeks na siya nga wala nakakadto diri sa butika. Te, wala mo giyapong inboxan ang mga messages siya sa imo FB?
0: Wala eh. Kabalo ka naman sa mga lalaki, buday patihan. Masi scammer na siya yun.
2: Maka-scammer ka, wagas ba? Te, nga tago-tago mo kay Jaya Payong kung wala ka nag-care.
0: Natural! Agin pahulam yun lang na sakon. Makuya, manta ko nag-uba.
2: Reasons! Na-miss mo siya ay, no? Wala na di may nagabakal sa bulong LBM ko na aga.
0: Kung seryoso na siya sa akin, sir, dapat consistent siya nagakadto diri, no? Galing kiti, nagauntat. It means na may nakita naman siya guro, eh.
2: I don't agree. Feeling ko, nagahulat lang siya sang time. Kaya nga, bala nga hindi mo nalang pag-i-open ang messenger mo.
0: Bala na.

0: Ay, pre! Di sa mga dikada nga wala kita na kita ay ba? Amo na ninyo anak mo, si Tina. Buong talaga na siya, no?
1: Oo, pre. Ay, dalagko na nga ton mga kabataan.
0: Ah, pre, pila ng apo mo? Nagkapangasawa na si Toto Kurt? Ay, sus abaw! Ah, si Kurt, manimo iya nga. Manug 35 na edad niya, wala paghihapon sang nubya. Ay, basi kulang niya sa training, pre. Abi, training nga niyo nga doon, ha? Tuloy niyo nga mga chicks, ha?
1: Ay, amo mo na sila sang ihada mo, pre. 27 ang edad, pero wala man migo. Ginadudahan na namon sang iloy ang tumboy. Kaya ang iyang mga friends, puro na LGBT man, pre.
0: Amo gali, pre. Doon lalakin o panidaan si Tina kung maghulag. Ay, ang boy-boy ko ya, tatlo ng subang. Nagaugtas na gani kami sa iya iloy kung anon siya nabon. Nasubrahan guro sang training, pre.

0: salamat. Makailis, nagiba na ko sang bayo.
1: Ay, Tina, kung mag-ilis ka, saka lang to sa ibabaw, ho? Sa kwarto, wala sa wala?
0: Ay, okay, tita. Thank you. Ay. Ari, lubagon kong doorknob, ah. Timing, wala ding iba nilang nagbisita, nagkakanto sa ibabaw. Ay, Karon, mauba na ako, ah.

0: Oh, ano lang nagasigang suga sa kwarto ko? Sino naman niya pa kaisa ko ang nagtambay sa kwarto ko man? Ano'y kagani? Buksan ko ang pertahan. Hindi! Sorry! I didn't mean to. Ula mo, abi, ginla kang pertahan. Isara ko liwatin eh. Daw nag-init lang lawas ko pagkakita ko sa babae nga wala bayo ba? Miss, okay ka lang da?
1: Bah, ali ka?
0: Daw si Tina matong aras sa sulod sa kwarto ko? Bisa nagatalikod siya. Apang kilala ko siya gihapon? Pati ang tingog? Ay, nangari siya di sa balay?
2: Ah, tapos na ko, Alice.
0: Pwede ko ba lang mabuksan ang perta?
2: Ako na lang mabukas, ah. Timagwa naman ako.
0: Sorry, ah. Tina?

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
9: Girl,
8: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
9: No more!
8: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
13: Sa aking call center agent.
14: Burmy, gina ko nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
13: Balga niya ito sa akong sang
14: Sister Pain.
13: Nasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
11: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.

0: pinaari ka man diri sa balay namon?
1: Ay, Juan. Nag-attend kami sa akong family sa birthday party ni Maninoy Roy. Ay, kwarto mo ni? So, ikaw ang bata nga ni kuiho ni Maninoy? Si Kurt John?
0: Yes, ako. Nano ko man? Do, hindi ko mapunggan ang akong kaugalingon? Do, hindi na kong kabatis ang ginahambal ito ni Tina? Do, gusto ko na lang siyang alokan? Bahala na.
1: Oh, hala. Kinalukan mo ako, Kurt?
0: Sorry. I didn't mean to. Wala ko lang napunggan ang self ko eh.
1: Ginkuha mo nga ako ng first kiss na ginakip ko para sa akong future migo.
0: I'm sorry. I can't help it. I really like you, Tina. Tina Marie Alvarez.
1: Paano mo nahibalaan ang ngalan ko?
0: Siyempre. Ginambal mo kay ina nga bata ka ni Tito Jan. So, I recalled your name. And it was Tina Marie. I'm 8 years older than you. That is why I get the feeling na una pa lang nato ng pagkita ay you seem familiar. And it is. I know you since we are little.
1: Ginumyata naman niya ang kamot ko. Oh, Diyos ko. Nasian mo naman ang himuon niya sa akon. Sige ha. Mabilin ko na ikaw, Diri.
0: Madali lang. Is our deal valid? Kung mabalan ko ang imo complete name, pwede na ko nga makapangaluyag sa imo?
1: Pamensaron ko, Ana Ina. But, nainit mo yung simo yun. I hate you.
0: I'm in no rush. I can wait. Why do you hate me? Because I kiss you? Kung galain ang imo buot, kaya ginkawatan ta ka sa halok, ibalik ko lang yung simo eh.
1: Bibigyan mo. Automatic mo nga nagbalo sa halok sa kay Kurt.
0: Be mine, Tina.
1: Tira ka na.
0: Yes! Yes! I knew it! Nga nahulog naman ang buhot niya sa akon. Tungkol nagbalo siya sa akon halok. Oh, yes! Yes!

0: nadugay si imo mag-ilis. Nagbugnaw ng imo pagkaon.
1: Hi, tita. Kadumdum ka pa sa akon?
0: Ay, yes naman. Siyempre, sino ang maripat sa imo, how? Kaya ako ang nagabantay si imo sang una, sang gamay ka pa. Ako ang nagailis ang imo diaper kung mag-obra si mama mo.
1: Ay, daw mauya mo ko si imo siniman.
0: Uy, Kurt, may nubiya ka na?
1: Yes, I think tita I have. Kaso, daw ko rin siya nga nagapangaros samtang wala pa ko niyagin sa bat.
0: Ay, abaw ah. May pagkakuring gali? Te, sano mo siya mapakilala sa akon?
1: Soon, tita. Soon!
0: Oy, Tina. Nga nga nagapalang muti ka na iya. Nagapamalhas ka ho? Nagalain ba lang pamatsyag mo?
2: Juan, wala maa. Okay lang, kuya. Dugin ko ba alang ko guro kay ti. Nakasagwata ko kaina, idubu ang sagwa.
0: Oh, sus, ah. Abi ko kuna ano ka na. Ah, te, dira lang ka mo anay nga duwa ha. Kay makadto ko sa ila ni papa mo sa gwa.
1: Okay, tita. Enjoy lang mo sa video kay ni mama ko ah.
0: Oh, sige. Okay lang ka mo dire ha, Tina.
1: No worries, tita. Wala mo ko nagapangaon tawo ah.
0: Pilyo ka gid bala mo. Ah, sige. Mabilin ko na ka mo.
2: Ano mo gin ay? Ikaw si on ko lang kilid niya.
1: Agay! Abi ko ana yung kuring nagapangaros lang. Nagapangusi pag-alis kilid.
2: Into!

0: tagal isang maninoy ko si Kurt. Amo na ba siyang rason nga feeling ko familiar siya sa akon? Kisang gamay kami. Permi kami nag off the night. Apang sarang sayo na kami sa puluyan. Do mga isa ka dekada man nga wala na kami nagkilit anay.
1: So, you mean it's a small world after all. It's a small world after all. Hello? See? You mean to become Uday?
0: Hi. Meant to become disaster guru, sir.
1: Ah? Oh, na disaster how? Family friend ka mo.
0: Amo na gani kay family friend. Mayawan gina kami sa sunlog na duha. If ever. Grabe na nga daan ang tugpo-tugpo nila sa amon sang gamay pa kami.
1: Di, go na! Ano pang ginapabugit? Buget mo, Day. Laban Japan!
0: Ano man? Hatagan ko muna si Kurt sang tiyansa?
1: Ah, speaking of the angel, Day, araw na si Mr. Pogi, ho? Nagapakadto siya diri.
2: Hi, girls. Pabaw, para sa inyo nga doha.
3: Tingala ko man nga hindi yagid ko pagtagaan sang dalaya kay. Para ni Glisinyo ya Miss, ha Miss Beautiful.
1: Bongga! Kabalogin si Kurt sa akon paborito. Hot dog sandwich.
3: Hindi na bala para sa imo ya sir.
1: Ahay! Bungol ka guro ay. Siling ni Kurt, girls, inyo pamahaw nga duha.
2: Kauyon ko man si Natina.
0: Ay, amot sa imo da ah. Ay, oh, aring payong mo. 3 weeks na rin sa akon. Wala mong ginbalik.
2: So, did you miss me? Kaya naisip mo gid kung pila ka days nga wala ko nakabisita sa butika.

0: XFM. XFM.
1: Yes, to health.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
0: The Secret of Health.
3: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan, dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Noong umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may binipisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes, to health!
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Happy! Everybody is happy!
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
15: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kagglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape. Pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to dahil ito ay may soya, munggay at santong na maganda sa kalusugan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
1: XFM.
11: Patropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting nga oras sa XFM Philippines, las 10:42 na sa aga. Kagaling nga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pteridium. Ang Vision X Plus sa may arasang kombinasyon sa mga vitamina kag minerales, kasubong sang lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. Kinanglanon ini sa aton sila nga mata agod nga maproteksyonan sa mga balatian kasubong sang katarata, glaucoma, kag pteridium, kalagip na nga mapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan. Importante nga maproteksyonan tang aton sila nga mata bangod nga aton sila nga mata ang nagaserbi nga bintana sang aton nga lawas. Gani proteksyonan ta magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus aprobado sang Food and Drugs Administration, de kalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Mabaka sa mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, sa Yolo Street sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, TikTok, at sa Lazada. Pangitaa lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Centro, Centro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro, sentro sa balita. Sentro sa komentaryo. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro, sentro. Diri sa nagapangunang News FM sa Iloilo. XFM, Radio Pag-

nga masingkal ang init. Kamusta nga ton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club? Kamusta nga ton siling aga? Kamusta nga ton siling mga XFM taxi patrollers? Aton siling mga drivers nga padayon nga nagalaray sa magutok kag matraffic nga dalanon sa syudad sang Iloilo. Hinahinay lang kita sa pagmaneho sa aton siling mga salakyan kay wala sang spare parts para sa lawas sang tawo nga ginabaligya sa merkado likaw sa aksidente. Slowly but surely, ang importante nga makalabot ng aton siling mga pasayro sa ilas ni tag sa kadestinasyon nga safe sa aton siling mga katropa nga mga drivers. Sa aton siling pag-pangalagad, tumtob kita sa tak ng alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalo pang doon ng mga balita kag impormasyon, pagtalakay sa mga issues kag update sa mga balita nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 Iloilo. Sa mga nagapamati sa aton sa radio, mabatian kita sa 100.7 megahertz sa frequency. Sa dial sa inyo sininga radio, yara kita sa FM band. Makita kag mabatian man kita sa bilog ng kalibutan, pinagi sa aton sining mga social media platforms sa Facebook, i-like, i-share kag i-follow para updated ka mo sa mga balita, impormasyon, issues sa current events dere sa lokal, nasyonal, kaga international mga katropa. Or sarang maninyo kami makita kaga mabatian, pinagi sa YouTube channel sang XFM Radio Patrol Iloilo, i-like kag i-subscribe aton nga YouTube channel or pwede man kamo makapamati via XFM Radio Network nga application. Bisan din makamunga parte sang kalibutan, bisan din makamunga parte sang pungson for as long abayara kamo sang internet connection o kon mobile data 24/7 inyo mabatian ang mga programa diri sa XFM Iloilo sa aton nga mga katropa. Mga balita nga aton siring pagtutukan sa subong nga aga, dumduman nyo ining insidente or aksidente nga natabo mga katropa way back kundi kita magsala June 1, 2024. Atong mag-asawa bala nga hungod nga ginbungguan sang isa ka sports car dira sa barangay Pandak sa Banwasang Pabiya. Kung madumduman sa aton sining mga tag palamati. Atong mag-asawang hungod, hindi ito yung aksidente ah, hungod nga ginbungguan sang sports car dira sa barangay Pandak way back June 1, 2024. Sa diin ang kundi kita magsala ang bana daw patay gintublah no sa aton sila mga tagpalamati. So ang pulis sa Banwasang Pabiya, kung madumduman naton ang hepe sini si Police Major Dadji de Lima pa ang hepe sang Pabiya Municipal Police Station, ginfailan sang kaso. Ang kaso nga ginfile is sa murder kag prostrated the murder against sa suspect nga nagadala sang sports car. Na-identify ini siya tungod sa CCTV footage nga na secure sang aton sila nga makatapo sang pulis. Ang ginfailan sa isang kaso kung madumdumanta si Rodolph alias Bubot Chavez de la Rosa. Ang report mga katropa nga ini siya ang ginserbihan sang warrant of arrest bangod nga may pending nga warrant of arrest ang ining suspitsado o kon ining ginfailan sang kaso nga murder kag frustrated murder bangod sa tong insidente nga natabo sang nagligad nga 2024 involving sa mag-asawa mga katropa nga nagresulta sang kamatayon. Ang report mga katropa nga nadakpan ini siya sa Banwasang Binggawan kay do may propiedad ini siya katropang John Ray dito sa Banwasang Binggawan do medyo nalipat-lipat na gani siguro ning aton sining mga tagpalamati ang halos kalabanan sa aton sining incidente nga natabo

0: sa mag-asawa, no? Kaiti 2024 pa, June 1, 2024. Kung makita ninyo ang itsura bala sa sports car, ang imbes nga buligan niya sang driver nga dalon kun tani sa ospital, pero ang natabo nga daw ginlasak niya panigatrupan dyan, Remo, no? So ginpasakaan siya sang kaso. Why ni siya madakpan pero ginamonitor ini sa nga ton sa nga makatapos ang pulis. And according sa report nga daw nadakpan siya, ginserbihan siya sang warrant of arrest dito sa may Banwas sang Bingawan. Basi malabot na ton ang hepe sang Bingawan Municipal Police Station sa aton siling mga katropa. Amo nang siling bala katropan dyan rin nga bisan anhon mo man kapalagyo, pero ang kamot sang malaba ang kamot sang hostisya, madakpan kag diya katropan dyan rin. Bisan ano mo nga palagyo, kung may sala or may ara ikaw sang nahimo nga krimen, kag nakasala ka sa kasaguan, sa gusto mo kag sa indi, madakpan kagid. Ang pagpanago te sang ano gidabi ka tropan dyan, Rayman, butang mo makapanago ka 5 tubtob na pulo ka tuig, or butang mo pinaka ano pa pinaka lawig na gidabi mga 20 ka tuig be. Pero te, ang tao ka tropan dyan, Ray, kalipat man mo. Dibla, no? Malipat gid, ha? Masima ang security, basima sila yung ibang ti daw kadugay naman sa to sang insidente nga natabo. Oh, ti siguro nalipatan naman to sang iban. Pero amo nang sila nga kon may pending kagani nga warrant of arrest, nakasala ka. Bisan ano mo nga panago, maabot gid ang adlaw nga madakpan ikaw sa malaba nga kamot sang kasuguan sa aton sa ring mga tagpalamati. Ibaloon tanay kon sa hepe sang Bingawan Municipal Police Station kay ang report nga ginserbihan sang warrant of arrest and na monitor sang Bingawan Police ining suspect nga may pending nga warrant of arrest ang suspitsyado nga nagamaneho naga-driver sang sports car nga naghungod nga nagbunggo sa mag-asawa sa Barangay Pandak sa Banwasang Pabia, Iloilo. Confirm to nagkaroon, no? Sa aton siling police sa Bingawan diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro kon malabot naton sa aton nga mga tagpalamati. Last just 52 sang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad diri sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo sa pihak nga bahin mga katropa. Istoryahan taman karon ining parte sa salakyan nga naka-detailed mga katropa sa SK Federation President sang Iloilo City nga nakit-an nakit-an dira sa Barangay Herreyos sa distrito sang La Paz nga anagahan. Di ang pagkabalo naton ining mga service vehicle nga naka-detail sa mga members ng sangguniang panglungsod. Abi naton gani anay ang mga salakyan nga iya sa gobyerno, hindi na why na ni ginagirahe sa ila sa nga mga puluyan. Kay pag after sang pagdulong, halimbawa 5 o'clock abi, no? 5 o'clock. Kaya hindi naman ay covered after sang 5 o'clock na office hours sa katropan dyan, Ray. Ang salakyan sang gobyerno ginabalik sa garahe. Di, ang pamangkot nga ang nakit-an to na agahan sa Barangay Herreyosaw. Naibaluan naton nga ang SK Federation President sang sang Iloilo City, taga Barangay Herreyos sa distrito sang La Paz. Anong sabat? CCOP lang daw ang makasabat. Ara pa siya subong sa region. Ginpasaya to ang number. Okay, sige. Angan-angan nun ta. Pero di rin kita katropan dyan, Reyo. Kay sa nagligad nangin kontrobersyal man ni ang mga salakyan sa aton siling city government. Right after mga katropa nga nakit-an to bala ang salakyan, ang service vehicle nga naka-detail sa sangunang panglungsod kay Vice Mayor Labla Baronda nga gingamit ni Councilor Shen Marie Mabilog Sabado, why na sang opisina, pero ang justification sad to nga nagpangbakal sang school supply sa isa ka molda sa molo para sa opening to sang klase to, no, nga ipanagtag sa mga recipient abi. So nanging controversial ini kaga in fact daw gin imbestigaran ini gani sang sangguniang panglungsod. Hindi bala? Dumduman mo ni katropan dyan, Ray. Di, ang natabo mga katropa nga nakuhaan sang Laragway na picturean nga nagapark sa binit sang dalan na agahan ang service vehicle nga may plate number SFA2443 may logo sang Iloilo City Government. May logo sang city government nga nakapark. Ti abi naton gani anay. After 5 o'clock ginabalik ina sa opisina dito sa City Hall. Kay amo nang guidelines ka tropan diyan kay. Ari naman. Ti may mga justification diri ko no ang SK Federation President nga si SK Federation President implica. Kung nga ang nakit-an kag naagahan dito ang service vehicle sang ang naka-detail sa iya sang city government nga naka-detail sa aton nga SK Federation President. Centro. Be, silawon tabi, pamatian tabi kung ano ang justification abi. Kay ang iban sini sa aton nga mga official katropan dyan, Ray, tanan-tanan nga palusot, ya, maagyan mo ni mo. Di ba katropan dyan, Ray? Iba niya, mapalusot na ni, i-justify niya nila yan. Mangita ni sila yas ang lusot para lang nga ma-justify nila nga ang paggamit nila sang salakyan intsakto kag nagkaigo. Be, ano ang justification na based ang SK Federation President, be? Nga si SK Federation President implica? Ano ang iyang alibay? Ano ang iyas ring explanation nga ato dito ang salakyan nga ti? Past 5 o'clock na? Masi malabot na si Engineer Neil Rabina, katropan dyan, Ray. Liyog tada kay Engineer Neil Rabina kay Olay Hunon Tamandayon ang parte sa naglutaw subong agaw. May mga naglutaw nga nagbilog-bilog, sibo sa mantika nga naglutaw man sa Iloilo River. Isa hunta na nanikiron ka pamangkot kay Engineer Neil Rabina, ang aton nga General Services Office Head sang Iloilo City Government. O nahunta ang parte sa pagkakita, no? Liyog tada katropan dyan, rin na message ko naman siya. Kung ano ang investigation nila, no, kay naibaluan naton nga ang tagsa ka mga salakyan sang gobyerno before magwa, may ara ini sang trip ticket mo. May trip ticket, may oras, may naka-indicate ang pangalan sang official driver. Ano oras nagwa, ano oras ang din ang destinasyon, sino ang sakay. Ang trip ticket amo ni ang manginbalasihan, no, sa paggamit sang tanan-tanan nga mga service vehicle sang aton sining gobyerno, just like sa service vehicle sang Iloilo City Government. Be, mangkoton tabe ang taga GSO be. Kay nakit-an ini sa aton sining mga tagpalamati, nakit-an da sa Barangay Hirios na agahanti ambot kun ano ang justification sang SK Federation President. Liog lang tada kung ma-contact mo si Engineer Neil Rabina, no? Ang aton siling GSO head. Diri sa aton siling pag-pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Kaya aton kung justified malang niya ang kakita ato sa sarakyan, why not? Why man siguro problema? Pero ang problema sinadira kun why hindi justified ang iya sila nga pagdala ato sa sarakyan. Sige, arasalin niya ta si Engineer Neil Rabina, ang head sa GSO. Actually, duwa ka concerning ato sining ipamangkot kay Engineer Neil Rabina, no, sa subong aga. Number one, ang parte sa salakyan nga naka-detail sa kay SK Federation President Implica nga nakitaan tong doon na something na agahan dira sa Barangay Hirios. And then, ang another topic naton nga ipamangkot kay Engineer Neil Rabina, ang parte sa nakita sa nga isa ka netizen nga naglutaw nga nagabilog nga daw sibo sang mantika sa may Iloilo River, no? I-check naton sa line number 1, Engineer. Good morning si Katropang Mario Hilonggo, live kita sa XFM Iloilo.
1: Yes, Katropang Mario, mayong aga kag mayong aga sa tanan sa palamati sa XFM.
0: Salamat, Engineer, no? Kani daw dali lang akon nga pag-inform sa imo. Pero anyway, Engineer, una kita diri sa status ang salakyan nga naka-detail sa kay SK Federation President Implica. Ano ang aton nga investigation sa ni Engineer Rabina?
1: Actually, nakasabat naman, no, si SK Federation President, and hindi nakapar sa iya, no, personally. It's under the office of SK Federation, pero hindi personally nakapar sa iya.
0: I see. So, under sa SK Federation President's office, pero waaya naka-detail sa iya, Engineer?
1: Yes, wala naka property accountability sa iya.
0: Oo. Pero ano kuno ang justification niya, Engineer? Why is it nga ang salakyan sa pick up nga ni nga naka-detail sa Office of SK Federation President? Ato dito naghan sa may Barangay Hirios, Engineer?
1: I think nagsabat na sila. Ito may mga activities sila, no, sa ilang in relation to SK Federation ng mga activities. Mahatag lang sila for written explanation with regards to that. But personally, wala akong kabalo kung anong ilang mga activities. But masubmit mo na sa lagyapon sa attachments of trip tickets and office orders.
0: Oo. Pero asto sa paggamit sa salakyan na Engineer, kapariyos ni, no? Kay nakita ni daw beyond 5 o'clock. Ano-anong process ni Engineer man? Just like for example, labi gamiton, implika, no? Ang sadakyan. Although hindi naka-detail siya, pero sa opisina niya. Ano ang plastada sini? Anong process ni Engineer?
1: Yes, no. Ang aton nga mga salakyan, may mga best na beyond office hours, no? Or Saturday, Sunday, or holidays, no? With regards to that, may approved dapat nga trip ticket kag may approve nga travel order, no, nga signed by the head of office.
0: Mm-mm. Okay, pero ining case nga nakit-an ang salakyan sa city government nga naka-detail sa office ng SK Federation President and naagahan na Engineer dira sa Barangay Hirios, na-check ninyo kung bala may trip ticket and may travel order, Engineer?
1: Wala pa, no, kay ti Anderson sang kunian na. So dapat mapabalo siya, no, at the same time ti masubmit man na siya gyapon ng trip ticket corresponding to the appearance ng sang sina nga vehicle sa area, no. So I think may mga activities sila, so may attachments man ay mga travel order, trip tickets. And at the same time, ang activity nga gin-obra sa drang area.
0: Oo. Diin ina Engineer gina-submit, like for example, ang kay SK Federation President Implica, diin niya na gina-submit sa Vice Mayor's Office, which is ang Vice Mayor, ang head sa opisina, or gina-direktang gina-submit sa imo opisina, dira, Engineer?
1: Wala sa amon, no? Kaya suling sa amon. the whole city hall si city administrator na no, ang approve no sang amon yung travel order.
0: Oo.
1: Pero ang hindi ko familiar no sa kundi ang panglungsod kung sino ang assigned or nag-approval sa sina ng mga documents.
0: Oo. Under normal situation engineer pero sabi hindi ba ang travel ang trip ticket may specific no may specified time from amuning oras until sa amuning oras ara sa sagwa ang salakyan pero after that engineer ginabalik na ang salakyan hindi ba?
1: Yes, so naka-specify na pati ang route.
0: Oo.
1: Pati ang ruta ara na siya naka-indicate.
0: Okay.
1: Point of origin to point of destination.
0: Pati ang allowed nga pasahero or nagmagasakay sa service vehicle.
1: Yes, may nag-assign na nga passenger.
0: Okay.
1: So ma-assign na siya sa trip ticket as passenger.
0: So kung maglisa ka da, like for example, be ang destination na be engineer, halimbawa lang ang salakyan be nakabutang sa trip ticket nga ang activity diri sa haro pero nakita to ang salakyan Kaparios din nakita to sa barangay Hirios La Paz. So anong matabo sila anong liability sang nagamit?
1: Di ma-explain din siya eh. Ma-explain siya. On why it was not reflected sa trip ticket.
0: Initially nakabati ako sa nga iya nga explanation no nga according sa iya daw nangihi kuno something ang driver no sa kwan dira sa barangay Hirios galingti why pa man abi tuod makalabot sa imo ang written explanation engineer no
1: wala
0: ate base ko ni submit kasano ko no engineer i-submit sa opisina mo ang written explanation ni SK Federation President.
1: Ah, wala pa man kay hindi ako ang nag-require sin eh.
0: Uh-huh.
1: So the investigation team siguro kung may nag-file complaint will be the one to seek for that document.
0: Aha. Uh-huh. Pero
1: so far wala pa man sa amon palabot kay separate man niya ang sugunian sa amon operations.
0: Okay, pero sa Kaparios din ang sitwasyon, ano ang role diri sa General Services Office engineer since nga daw nagcontroversial naman ni ang salakyan ara na ganin sa social media. Ano ang role sina diri sa General Services Office engineer?
1: Okay, ti ang role sa GSO is una first ang pag-purchase no sa salakyan. Then providance ng par no kung kasin o accountability ang ina kasalakyan.
0: Mm.
1: So after which it will be operated na so, that particular office kag accountable person no nga ginhatagan sa sina kasalakyan.
0: Uh-huh.
1: So tanan sina ang responsibility will lie dra na sa ano sa tao nga nagpirma sa property accountability.
0: Okay. In the case ng salakyan nga naka-detail sa SK Federation President's Office, required siya nga mag-submit man sang report sa inyo or dito lang siya required nga mag-submit sa written explanation sa sangguni ang panglungsod engineer?
1: As of now, hindi ako familiar no kay nabalaan ko nga ang sangguni ang panglungsod. Siyempre ang ilang ano is the vice mayor.
0: Hmm.
1: So hindi ako familiar if under gyapon sa mayor's office no ang submission sa mga trip ticket and at the same time mga travel orders no. Kay ang nabalaan ko lang sa amon nga side ng mga department diriya sa city administrator sa office no.
0: Uh-huh. Okay.
1: Which is ano man ni mayor.
0: Mm. So inaya kun under ikaw sa executive department.
1: Yes,
0: which is the office of the mayor. Department.
1: Oh, hindi ako familiar if ang sanggunian dire pa nagka-submit no. Hindi this is my first time nga na-encounter nga.
0: Okay, so first time in engineer nga may katulad sini nga klase sa sitwasyon nga natabo abi.
1: Yes, no. Sa part ko the first time ko ning na-encounter.
0: Uh-huh. Anyway, te ang board din sa nasiguro nga mag-explain na further amo ang SK Federation President since nga naka-detail din sa opisina sang SK Federation President ta engineer.
1: Yes sir.
0: Okay. On another topic engineer no. Subong aga daw nakita naton na may naglutaw nga mga ginapatihan sibo sang mantika sa Esplanade 4 sa Iloilo River. Nakalabot na ni sa Italopangod sang imo sa ding opisina, engineer?
1: Yes, actually I was there and nakatugi kita dayon. Kay kilala taman no ang nakadiskubre. And may mga initial findings kita kag investigation sa site. And it was a discharge coming from our drainage system no sa diversion road. So nakibot kita kay damo gid mo around mga 300 to 500 meters daw ang kalabaon. So we need to further investigate pero na-identify naton nga ano ni siya, oil grease from grease trap bala sa mga restaurants kag hotels.
0: Aha.
1: Amo na nga gideklag nila siguro and it was sa drainage system no. It was discharged. So, nag-recommend kita for an office order to be issued for immediate investigation for the possible source ng sining oil and grease. And at the same time, another office order to conduct random inspection sa tanan ng sewage treatment facility sa diversion road.
0: Oo. Why gid ma-determine kung in particular kung diin gid ang specific nga ginhalinan sa siring mga nagbilog-bilog nga sibo sa mantika, engineer?
1: Yes, mabudlay no katropang Mario kay dapat may sample ka.
0: Oo.
1: Kag ang chemical composition will be 100% nga yeah, exact the same sa kuhaan mong sample nga like for example na source no.
0: Oo.
1: So mabudlay na galing kay ti adlaw-adlaw or oras-oras nag-discharge man mo, di ba?
0: Yes.
1: So mabudlay nga mag-exact ang chemical composition sina.
0: Oo.
1: Ilabi pa nga aran na naglutaw sa Iloilo River so damo na contamination. So it's very hard for us to prove nga of the same nature or the same source ang ginalinan.
0: Oo. Mabudlay na i-determine kiti sa kadamo tod sang restaurants da sa may diversion road da engineer?
1: Yes, no, kag damo-damo gid. Not only restaurants but hotels man.
0: Yes. Oo. So ano ang mga measures sa mahimuon naton sa engineer since nga ti ara na ano ang mga remedy naton order nga matipon to kag hindi na maglaptabla kag sa na mention mo mga 300 to 500 meters ang kalawigon yang kalabaon niya, engineer?
1: Yes, so actually nag-anong na tayo nag-away na no sa area. Good to note lang hindi siya nung agrasa lahalin sa mga salakyan kasi siyempre madamage na nga itong mangroves sa Iloilo River. So ang problema lang ang kina-worry namon kay laban-laban na gamit sa chemical or liquid sosa na pala na mag-declog sa iyang sink kaga mo na nag-contaminate sa ito ni Iloilo River. So we will further investigate and at the same time nag-recommend kita nga may regular testing kag inspection no sa mga sewerage sa treatment facility sa mga commercial establishment nga sa diversion road.
0: Oo, so ginkuha na ni pangtipo na gin pahigad na ni engineer.
1: Wala na no, wala na sa ano pag ano namon ginaalot kun sa ano eh, sa site.
0: Oo.
1: So ma-dissipate man na siya sa tubig. Kay ti edible man na siya, kali ginakaw na sang isda.
0: I see. So hindi man ni harmful sa aton sining mga isda sa Iloilo River knowing ang Iloilo River gani da madamo na sang isda mga dalagko pang makuha da engineer?
1: Yes no, edible siya but however di amo na no ang quality wala sang isda kay tinagkaon siya tampo.
0: Mm.
1: Isa galatab na ang tiyan niya if nag-prepare ka sang isda makita mo gina sa tiyan niya nga nagalatab.
0: Aha. Okay.
1: So those are ano lang.
0: Mm. Okay. So makanda ka mo sa investigation. Sinong magapanguna sini engineer sa inyo sa pagkandak sa investigation?
1: Ang Pollution Control Division sa City Environment and Natural Resources Office.
0: Okay. Oo, sige. With that, engineer, lastly siguro reminders na lang engineer sa mga restaurants or mga hotels ba? Especially sa mga nagapagwa sang ila sa ring ahigko da or sewerage nila pagkadto sa Iloilo River, engineer?
1: Yes, no. I would like to appeal no sa sa mga restaurant and hotel sa Metro Vision Road that we should own the Iloilo River, no? Kaya asset ni sang Iloilo City and we should protect it and preserve it, no? Nga hindi naton pag-discharge ang aton wastewater nga untreated at the same time wala sang solid waste nga ma-discharge man ma-dispose sa Iloilo River.
0: Engineer, iulayon ko na lang kay subong aga may nag-send diri sa amon sang picture. Ambot kung sino man yang loko-loko kag way utok la si tao nga nagbilin sang lima ka dalagko nga garbage bag sa may C1 road sakop sang barangay Buhang. Ginbilin lang sa kilid sang karsada, engineer. May nag-send diri sa amon sang picture. I don't know kung nakalabot man sa inyo igtalupangod.
1: Wala pa, no? But it's the obligation of the barangay. Kaya ang first response, so, dapat mga barangay official sa area, that is illegal disposal, no?
0: Yes.
1: Kag hindi siya collection point sang barangay. So, ang first response na kag ang maka-regulate sila isang barangay mismo.
0: Mm.
1: Kag dapat amo pag-report nila sa amin.
0: Oh, sige, gina-inform na mo ng engineer, kaya gin-send sa mo ang picture, bala?
1: Sige, kung ma-set mo sa ako, katrupang Mario, pwede.
0: Yes, sige. With that, engineer, thank you again sa time, ginata di kay sa XFM Iloilo, and good morning.
1: Yes, good morning, and thank you also.
0: Central. Nabatian mga katropa si Engineer Neil Rabina, ang aton nga GSO head, diri sa aton sila nga pag-pangalagat. Ang parte kay Implica, ang paggamit sang salakyan kay tinaka-detail ni Katropang John Ray sa opisina sang SK Federation President. Ang pick-up, no, nga nakit-an nga naagahan sa Barangay Herreyos La Paz. Ito yung siling engineer Neil Rabina, the first time ini, no? Kaya ang nabalaan niya, ang sa executive department ng mga departamento under sa kapareho sa ila, nag-aagi ina sa city administrator ang approval. Pero ining sa sangguni ang panglungsod, kay ti si SK Federation President ta implika member sang sangguni ang panglungsod. So, kag nabatian nyo man to, ang trip ticket, yes, specific niya katropan dyan rin mo. May point of origin and point of destination. May oras, pati ang nagasakay na katropan dyan rin. Ang driver, tikiron kung maglisa ka da. Questionable na katropan dyan rin. Kapin pa ko nang i-justify mo, nangihi lang ang driver. Ha? Kaya batian ko justification, ano nangihi ko nung driver? Pero mas manami, again kung makapamati kita sa explanation ni SK Federation President Implica, no? Hindi ba katropan dyan, Ray? Parang mabatian ta. Laban-laban. Pag-abot nito sa sangguniang panglungsod, nahumana niya katropan dyan, Ray? sa aton sila matag palamati te, ano ang masay nyo? May mga rata, remember nga ni sila ang may mga rata ni sila. No, kung nagagamit ka sang salakyan sang gobyerno, ti dapat katunga lang sa ratang imong gamiton dahil, no? I-claim, kaya ti araw-araw na may rata ka pa o naka-overnight pang salakyan. No? Katropan dyan rin, no? Kung si katropan dyan rin pa, sana all. Last 11:18 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad para sa inyo mga reaksyon, opinion, mensahe 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Good morning anay sa kay RV Chris Casires, kay Mary Ann Bunda. Oy, Naan, good morning, no? Kanang gingging da, good morning. Kagay nung James sa Bunda, sa Barangay Purok 3, sa Banos ang Pabiyama, yung aga, kag sa tanan ng mga staff sa XFM Radio Patrol Iluido, kapamati kami diri sa Purok 3, Pabiya, God bless da sa inyo, sir. Sige, dira sa kay Katropa Vibes sa Kanayunan, kay Babin Kanayunan, sila nga mayong aga, sir Mario, kag sa tanan ng mga staff sa XFM Radio Patrol Iluido. Pa-shout out sa Maymays Bukuhan! Gusto mo magpabuka? Centro. Masiling ka na yung katropan dyan. Ay nga, buka ako balapang. Sige, dali de, kay bukaon ta. Ato ni buka-buka. Plano, pero tayo kung mabukaan ka, buka eh. Dibla, Bab. Good morning nanda sa mga nagapabuka. Nagapamutong ah, no? Kay Sir Jimmy Berden Charisma, sa kay misis niya, and sa tanan-tanan dira ang mga staff sa Maymays Bukuhan. And dira man sa dira sa may Just Doing It Eatery. No? Good morning, nanda. Happy listening lang, no? Dira sa kay Ma'am Gigi Doronila, kay mister niya sa managapanyaga da sa Just Doing It Eatery sa Barangay Balabago sa Distrito Sanjaro. Las 11:20 ang aton oras kay Mr. Palermo Paterno Sitar Paklibar III. Good morning. Pa-shout out lang sa Paklibar kag sa Nyonte family always good nga nagapamati. Sige, thank you. Ma-break kami anay ni Katropan Jan Rea. Sa aton sa pagbalik dugang para mga balita kag impormasyon diri sa pagpangalagad sa sentro pagkatapos ang aton nga mga commercials. Last
2: 11:21. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat, at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad na akong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
10: X. X. FM.
11: X. FM.
12: Yes,
10: mental health.
11: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
12: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
13: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
14: Ang hinita po, itur po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking paningin ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilil ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilil ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saanis yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
15: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
12: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
13: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
16: Ako si Jess, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamagsak kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
13: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
12: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
13: The Secret of Health.
12: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
17: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si Spyro, isa akong
10: akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
17: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
18: The Secret of Health.
19: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
18: The Secret of Health.
19: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
18: The Secret of Health.
19: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
18: The Secret of Health.
19: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunan, The Secret of Health.
20: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
21: Yes to Health!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Makalage na ko!
26: XFM.
27: Katropa mo!
28: Exciting!
29: Mga katropa, excited!

Las 11:31 na ang aton oras sa pabalik sa aton nga pag-pangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Ako sa gyapon ang inyo katropa, ini si katropa nga Mario Hilongo. Again, good morning dira sa taga Just Duwin Iteria sa mga nagapanyaga. Da, good morning. Good morning man sa nagapanyaga. Di kayo nung nunong sa hanya oh, sa mga nagatambay ka nagapanyaga. Da, good morning kayo nung Lidoy sa Lidoy Store. Also sa kayo ng Maydi sa may tabok lang sa Shopee Hub. Sa mga taga Shopee. Da, good morning. Good morning man sa aton sining mga District Coordinator sang Katropa Listeners and Solid Supporters kay Kagawad Rodrigo Montaño sa Kalaparan Arevalo da sa Arevalo District, Kagawad Alan Ilanggos, Kagawad Tony Itoriaga, kay Sir Busayong, Sir Presidente sang Senior Citizen dira sa Kalaparan Arevalo. Good morning. Good morning man dira sa Magsaysay Village La Paz kay Naimila Cordero. Sa Cordero family kay Nime Cordero da no. Good morning. Also good morning man sa kay Marlene Magbuo sa Oñati de Leon. Len, musta na? Arada sa subong sa Oñati de Leon no sa daycare center. May ginapag-greet ko siya sa ako, nalipat ng ako ang pangalan sa daycare worker da. No, sa may Oñati de Leon. Good morning. Basi ko ma-message mo man dili na balaan ko ga pamati kada. Diri sa aton sila nga pag pangalagad. Good morning man sa kay Gabi Gabo Gab. Aton nga coordinator sa mga senior citizen kag PWD sa Mandurriao District. Sa kay Ronel and Michelle Abugadel sa coordinator naton da sa Mandurriao District. Good morning. Happy listening. Kay Naibikbik Mandarico sa Barangay Demokrasya Haro. Kay Kagawad Arlene Evangelista. Good morning. Happy listening lang. Kay Jules Espinosa Hinlo. Kay Mrs. Donna Hinlo. Kay John Lisada. Kay paring Lito Flores. Good morning. Kay paring Boy Mortel. Paring Boy. Dira sa Vince Barbershop. And kay number one kagawad Helen Mortel sa Ungkaharo. Kay Kapbot sa Florentine, dira sa Barangay Katropa, Kapihan sa Mulo. Good morning. Also good morning man sa kay Kap Pato Kimsing. Kay Kap Ising Villanueva. Gapamati sa ito ng pinagka the best nga ano ni, nga pansit mulo sa bilog ng kalibutan. Di ba Kap Ising? Arada sa kay Kap Ising Pansit Mulo damo branches ni sang Kap Ising Pansit Mulo mo. No? Kap, good morning na da. May kamusta ang Mulo Plaza? Medyo gutok-gutok kay manog fiesta ang Mulo Plaza. No, ang Mulo District. Good morning, happy listening na da sa mga naga pangape, no? Sa aton sila nga pag pangalagad. Iningabahin sa ito nga pag-pangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Subong at tiyempo, dapat nga mangin mabako ng aton nga immune system. Mayara kita sa pambato da sa mga balatian, no? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang mga bintaha, sinay kung ang inyo ginatumar, Santon Plus Gold Herbal Capsule, bangod nga ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang mga health benefits niya nga makuha naton, tay magluwas nga ang mga ingredients, lima ka mga ingredients sa mangostin, ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina, nagabulig ini agod nga mapabilin nga mga healthy ang aton nga ikayong lawas bangod sa mga epekto sa mga ingredients niya. Mayaras ang powerful antioxidant compound because ara ang mangustin. May yara sang kapasidad ang malikawan naton ang stroke bangod sa mga health benefits nga makuha naton nagikan sa ampalaya, malunggay, ginabuligan niya nga i-detox ang aton sa mga kidney kag ang aton sa mga atay. Subong man ang garlic, no? Malikawan naton ang stroke. May mga epekto ini sa aton sa kayong lawas, health benefits kitang makuha. Kung nga aton ginatumar,
Santo na plus gold herbal capsule. Napamatud-an na niya sa madamo na ton nga mga kauturan. Amo na kun nga ginapanumdom tagid, health is wealth. Importante nga ito ni kayong lawas. So, tumar kita sa Santo na plus gold herbal capsule o danta sa Santo na vitamin C. Ang alkaline-based kang nanasidik nga vitamin C nga nagikan sa Santo, nagabuling sa pagpabaskog sa ato nga immune system and ang premium D3. Ang premium D3 nga meron sa vitamin D3, virgin coconut oil, kag malunggay oil extract. May kapasidad nga patyo niya mga bakterya o kung viruses nga ara sa aton siling lawas. So, perfect ni. Tatlo ka mga suplemento, perfect combination, Santon na plus gold herbal capsule, Santon vitamin C kag premium D3. Dapat hindi mag-absent ang isa sila sa ila. No? Para nga mangin manami, healthy ang ato ni kayong lawas plus dugangan ta sang ehersisyo da. No? 30 minutes before kita magkaon, tumar kita sa aga, sa udto kag sa gabi. May suplemento ka na plus sang ehersisyo. Perfect combination. Kaysa lang sang yes to health, tanong man ang mga pagtilaw nga aton masugatan, sarang ina na aton malampuasan, kung nga aton ikayong lawas, sang aton nga ginaamligan. Mabakal na aton sa Mercury Drug Store, All Green Pharmacy, Rosa Pharmacy, TGP, kag Generica. Sa tanan-tanan nga mga butika nationwide, bisan din mga mga butika, available gid ang mga produkto. Or sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Pwede pa kamuda makapakonsulta kay libre manda ang konsultasyon ara si Dr. Ray Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant nga magatudlo sa inyo sa mga program of supplementation. Tuduan ka mo kung paano ka mo makalikaw sa mga pagkaon nga mong ginhalinan nga wala ka mo nag-aayo sa inyo sa nga mga balatian. So bisita ka muda Lunes o Domingo to Biyernes, 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon, except kon Sabado. Libre ang inyo inogbayad, idugang nyo na lang bakal sa mga suplemento na produkto sang Yes to Health Incorporated, mga katropa. Pwede nyo man ma-order ni online sa Shopee, TikTok, kag sa Lazada, basta pangitaan ninyo ang official store sang Yes to Health 2011. Las 11:39 ang aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad sa aton sila nga mga XFM taxi patrollers, no? Sa kaya katropang Rodolfo Dilapos ang aton sila nga coordinator and also natural, no? Sa aton sila nga mga XFM taxi patrollers sa mga officers naton nga naga monitor gid, no, diri sa aton sidinga pag pangalagad. Good luck lang sa inyo sidinga money market sa aton sidinga mga tag palamati sa aton sidinga mga XFM taxi patrollers, no. Thank you gid sa pag pamati da sa aton sidinga pag pangalagad kay gamonitor ginis la, no? Di ka mo magkabalaka kay daw galing kay daw ay tumadilang taxi katropan dyan kayaw siling sa ano sa report sa Malacanang or sa statement sa Malacanang nga ang ano blani ang programa sa nga ano subong sang gobyerno ang service contracting program sa mga modernized sa jeep daw hindi na ni kuno pagpadayunon while ang fuel subsidy para sa mga public utility vehicles katropang genre amo ni ang magapadayon so no sa announcement sang ni Secretary Claire Castro katropang Alex or katropang John Ray. Akin na sang aga na interview si Mr. Boyet Parcon and ipikto katropang John Ray sa pagtaas ang presyo sa gatong eh. No? Sige-sige naman tong ginamo sa kanto sa Strait of Hormuz, no, sa Middle East. Apektado nga aton siling supply sang fuel diri sa aton sa Pilipinas. Kita nyo, kahapon ang saka sa presyo sang diesel, pila 11 pesos.
Ang sa gasolina, masobra 3 pesos. Ah, ti sunod naman nga semana. Ti mala niya ang may damo kwarta ya katropan dyan, rey. O, ba't yan takina to gani interview sa kay Mr. Boyet Parkon nga ang ilahing yo nga ma ano ma pasakaan ang plete, no? Kay may somehow may epekto man ni katropan dyan, rey, sa mga drivers mo, no? Galing kiti kon mapasakaan naman ang plete, provisional fare increase ang apektado naman sina direk katropan dyan, rey, ang aton sila nga mga commuters. Tiya mo ning epekto niya, domino effect niya, hindi lang sa mga drivers kundi pati man sa commuters. Ti what if abikiron kon i-grant abikiron ang pag provisional fare increase abikiron bisan na tag na piso lang na katropan dyan, rey. Di ba? So dako man ang pinaka maayos niya nga dapat mangitaan sa gobyerno ta nga masolusyonan ang pagsaka sa presyo sa nga gatong. Kayang kon magsigisige saka ang presyo sa gatong, ang domino effect niya tama kadako, no? Ato pan dyan rin, no? Sa aton siling matag parmat, hindi lang kita ya siling magsalig lang sa dole out ah. Kaya ang dole out ya pang one time lang na ya, no? Nablang kun sa mga remedyo pa, panghampo lang na iya katropang dyan, rey, pansamantala lang, no? Pero dapat pangitaan sa ato ng gobyerno sang long term nga solusyon. Kaya ang mga dole out ne, tapos ang mga dole out pa kung kaisa ginaintrahan pa kung kaisa sang pamulitika, ginagamit pa sa mga bintahuso man ng mga politiko. Kaysa imbes nga ang matutuod nga naga supposed to be mangin binipisyaryo sang programa, hindi mapilang nahot ng daang maserbihan nga matutuod gin. Kaya nga ang ibang ginahimo man pamulitika. No? Katuban dyan rin, no? Oo. Tika pariyosin eh. May 2,000 uplift program, no? Ti ang ginbasihan sina is sa 2024 pa, no? 2024 pa nga data sa nga Philippine Statistics Authority katropan dyan, rey? Daw sila na lang permi kita ya, masige na lang kita kaltasan. Sinibanti, amo na ganit ko si katropang Bea, pati wagi kami da ya? Sila na lang ya, permi.

0: 2026, Executive Order prohibiting the wearing of bonnets and head cover, all coverings in lieu of standard helmets for single motorcycle drivers within the territorial jurisdiction of the municipality of Haniway. Ginpagwa ang ining executive order sadtong nagligad nga July 15, 2026. Subot silingon nga ang bonnet kagang kalo da sa banwa sa Haniway para sa mga motorcycle riders bawal. Check tabi sa katropang boards. Nag-take effect na ng executive order. Anti tutuyo sin eh. Agod nga malikawan. Malikawan ang mga aksidente at ang mga krimen using motorcycles or riding in tandems. Katropang boards, good morning katropang boards.
1: Ito pa ang maliwan ng pagbuwa sa panahon kayo sa executive order si Mayor Paul Parian sa Haniway na ginabawal ang nagamotor ba lang na nagsuktok sa ang bonnet. Kundi kalabanan sa umana, ginagamit niya kalo, bonnet. Di ba napurusan lang sa napurusan sa tila ang ulo. Di bangon sinisang mga listasya sa motor sa Haniway, doon nakita ini nga maagi ni Mayor Paul Parian, agad mag-aganagan ang kaso sinisang kuhan sa vehicular accident sa mga nagsakay sa motor. Nagpapanaog ini siya sa executive order dated July 17 na pagbawalan ang mga nagamotor tumandok man, pangayaw man, basta pag-abot mo na iya sa boundary sa Haniway, i-kagin na siya, i-implementar in ang executive order pagi sa PNP na bawal ang pagsuksok sa talo, bonnet, kapurusan lang sa tila ang ulo. Kundi dapat gin sa pamaryo na ka naka-helmet din, no? Hindi pwede, yung standard helmet din, hindi pwede ng mga hindi standard helmet ang isok-sok ya sa mga nag-sakay sa motor, Katropang Mario.
0: So dapat, by the way, Katropang Boards, magambal kita ng standard helmets. Amuning mga may approved gidya, Katropang FEBE, may ICC nga tatak.
1: No, ti amo nang gina-implementar, no? Na, pero ang iban nga mga LGU gani kinaga-practice man sa daw ga. Pero gina-consider nang iban ng mga helmet na kati maalman mo. Ang makalas sa standard helmet, ibang gani gina pareses sa ta, bada ginakuan din gina tagaan man sang gamay konsiderasyon basta may helmet lang. Pero

0: 2026.
1: Oh, July 15, 2026. Gamotong nambalsang PNP sa
0: Aniway.
1: Aniway nga nabato nila sa 17 kagga gilayon nga ila ini nga implementar kay Pamayo.
0: Oh. Ano gid naka-helmet kag hindi pwede ning mga kalokalo lang, hindi pwede ning mga bonnet, hindi pwede. Hindi gid ya.
1: Ay amo inang require sa Aniway LGU. Tapos so, tapos kung mag-executive order ini, ang pwede maka-implementar sini ang mga traffic enforcer nila, police.
0: Yes.
1: A good nga sitahon ang mga nag-akwanda, nag-suksok sa kalo gamotor kada ko Mario.
0: Ang purpose din ati malikawan ang mga untoward incidents and ma-prevent man no katropang boards nga magamit bala sa mga crimes no sa mga krimen using sa mga motorcycles o kon riding in tandems katropang boards. Okay. Labay man ako te daw the press con man da ni Gob Subong anong ayaw nga balita da
1: hindi sa magtambong sa Suna.
0: Ay, hindi sa magtambong.
1: Kay, may, o, kay, may araso ng pinipente din sa probinsya.
0: Aha.
1: Pagkatapos, ang party sa 5-track lang, sa ang mga kabanmanan.
0: Oo. Sa 5-track. Sana sa mga concern pa?
1: Oo. Suno kay Gov na iya nag-ipanabot kay DIMG Secretary Rimonia. Iba bangkot po yung kuti. Bangkot pinara kita dira na Ilonggo nga Yusuf po makabulig si former music din Patrick Camilo. Siya ho, makabulig din eh.
0: Hmm. So pila ko no kabanwa, pila kabanwa sa province of Iloilo ang wala sang existing operational na fire truck?
1: Bila ko sa record. Ginakuha niya itong record sa Bureau of Fire Protection. Pero kung parte sa mga daan ng mga fire trucks, kasi pwede ito sabihing gawan ka. Again, kung na ito, giniyaan na ito para makadlagan. Ito, ang ila ito gamit yan ang pag-responder sa
0: sunog.
1: Responder sa sunog. Ang bumbiro, ganda dito para sa user, sakay sa
0: tricycle?
1: Patrol car sa police.
0: Ay, bagay sakay sa tricycle?
1: Tiga pati si Governor na bagod kay Ara, dira, si Andrew Secretary Jean Patrick Mabilog, makabulig yun, no? Ang wala pa siya pakistorya kay Yusek Mabilog. Pero madipente, magpapunan ko nung rin po rin si Yusek Mabilog. Kaya tiga pala, ang ka nga makantuli sa imo si or mapalig si Colby kasi bagay, hindi ba pwede kasi Yusek kaya si Mabilog mo.
0: Ati so, mamashare lang eh, ah. Mamashare lang eh.
1: Ya, wala.
0: Mamashare lang eh, sa ano ginabi kasi tagailuilo man si Yusek Mabilog.
1: Oo, siya wala sa galaong, mabig nga muna mag-pamasyar si Yusek Mabilog sa iya. Pero sa bahay niya sa problema sa fire truck, kung matakita na sila, ipalabot ba na kay Yusek Mabilog, kag-gambal siya nga din na po manang bulig ni Mabilog, pati siya sa problema sa fire truck, ara siya sa DILG kay Rimpas yan in charge sabi sa disaster mo. Gawin ang ginpahag ni Governor sa Juan sa year sitting press conference sa magbidamang katangumari.
0: Okay. Teka, isa pa. Congratulations man sa gobernador eh, kay ano to? De Blado, isa sa mga gobernador nga with highest ranking sa ano to?
1: Oo.
0: Sa survey sa RFMD?
1: Oo. Higit paslamatan niya ang tanana. Labi-labi ng mga empleyado, mga kutob sa nag-bullying diri sa probinsya sa Iloilo para nga sa sining bagong result ng survey na nag-number one siya na best number one performing governor
0: top performing?
1: Sa Pilipinas. Oo. Top performing sa Pilipinas.
0: Okay.
1: Ang hindi nga balita, hindi lang sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, and Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM, 127 na di patrol, Lino. Ako si Katupang Pili Boy, Tibor Morales, XFM.

0: Live report.
1: Atin de si Gobmag Tambong sa Suna sa Enero sa sa Hulyo 27. Te, sa ano na na? Oh, sunod na nga Lunes, katropan dyan, right? Ang Suna sa aton nga presidente, so hindi magtambong si Gov. According sa iya, sa press conference sa subong aga, kay may prior commitment siya, no? So umanapon nga ang hindi siya mag ano dito mag tambong sa Suna.
0: Sentro.
1: Ang party, isa sa mga nambalan, ang party sa concern sa mga LGUs, no? Party sa status ang fire truck nila.
0: Sentro.
1: Sige. Kaya wala nga langon kita sa oras sa Katropan January, no? Sa aton sila nga matag palamati. Siguro ang ibang nga mga updates parte sa day 9 sang impeachment trial, tiba lang tayo ng kiron sa hapon, no? Dire sa aton sila nga mga tag palamati. And ang parte sa pag-service ang warrant of arrest, no? Sa driver o nagamaniyo sang sports car nga nagbunggo hungod sa mag-asawa dira sa barangay Pandak sa Banos ang Pabia. Kaya wala nga lang pa ang hepe sang Bingawan Municipal Police Station. Kay Randy Santisas, good morning. Also sa kay Sherwin Marcue. Good morning man sa kay nung Fred Belbao nga nagapamati da. Sa kay nung Uka sa barangay Porok 3 gapamati sa aton. Salamat gid sa pagpamati. Antes kita magtakop na tapos panyaga ta mga pe nga na nami gid ya pangapi kay tropan dyan tapos panyaga no tapos kaon mo bala nami gid ya ipangapi tigo magpangapi ka mo piliin nyo lang ang mga kape nga produkto sa Yes to Health Incorporated ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen Santon na Plus Coffee Mix may kape ka na may bulong ka pa Premium D3 Coffee Mix tatlo ka mga variant sa aton sining kape piliin nyo lang kay natanan ang mga kape nga healthy makabulig sa aton sining ikaayong lawas Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen Santon Plus Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix and sa aton sining makatropa sa mga Mr. Da nga daway na gid chansa, ubo na lang nagatiga, katropan dyan, Ray. Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa mag, kagaglabuwas ka, gani, baskog ka, kung nakaturbo ka, 30 minutos antes ang labing-labing kay misis, magtumar sang isa ka kapsula kay sigurado nga mas manami, kag mas mabakod ang inyong relasyon, kung nakaturbo Dietary Supplement for Men ka. Standby sa masunod ng mga pagbalita sa XFM News Nationwide. Sa pangalan sa aton technical partner, Katropang John Ray Bertis. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si Katropang Mario Hilongo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting!

0: ako si Hobensyo. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero laindidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag, may collagen pa kagaglutatayon.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
8: Oh.
7: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: territorial rage. Scheduled po na impeachment trial laban kay BP Duterte, inilipat na sa umaga simula sa July 29.
1: Senador Dante Marcoleta naghain ng not guilty plea sa plunder at iba pang kaso.
0: PNP, hinigpita na ang seguridad at cyber patrol bago po ang zona ni PBBM. MMDA, naglabas naman alternative routes para sa zona 2026.
1: Headlines. Transport strike, umarangkada, manibela na nawagan ng dagdag 2 pisong pasahe at pagtatanggal ng excise tax.
0: Headlines. Distrust na mga Pilipino sa China tumaas sa 64% ayon sa Okta Research.
1: Headlines. Sa balitang regional, Antikenyong seafarer kumpirmadong kabilang sa mga nasawi sa drone attack sa Ukraine.
0: Headlines. Balitang international, China at Russia nagsagawa ng joint live fire drill sa lupo ng economic zone ng Japan.
1: Headlines. Sa balitang showbiz, Wang Itiop back to Manila para sa fan meeting sa Oktubre.
0: Headlines. At sa sports, Jose Rizal University, isang panalo na lamang para masungkit ang Phil Oil pre-season title.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
0: Mga katropa, panahalian po ng Wednesday ngayon, July 22, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo na sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan sa XFM News Nationwide, nanguna si Vice President Sara Duterte sa pinakabagong Pulse Asia Survey para sa posibleng mga kandidato sa 2028 presidential elections. Matapos makakuha ng 49% voters preference sa 6 na pangalang nakasama sa survey. Pumangalawa si dating Vice President at Naga City Mayor Lenny Robredo na may 26%. Sinundan ni Senator Rapid Tulpo na nakakuha ng 14%. 1% mas mababa naman ang nakuha ni na DPWH Secretary Vince Dizon, Baguio City Mayor Benjamin Magalong at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Pinakamataas po ang suporta kay Duterte sa Visayas, Mindanao at sa Class E respondents, habang halos tabla sila ni Robredo dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon. Isinagawa ang face-to-face survey ng Pulse Asia mula June 28 hanggang July 3 at 6. Nasa 2,400 naman ng mga adult respondents sa buong bansa na may positive 2% margin of error sa 95% confidence level na naitala.
2: XFM News Nationwide.
1: Nauna naman si Senador Bongo sa pinakabagong Pulse Asia Voter Preference Survey para sa 2028 Vice Presidential Elections. Nakakuha ang senador ng 27% votes, sinundan ni Senador Robin Padilla na may 21% votes, Senador Bam Aquino na may 14%, dating Senador Grace Poe 14%, at Senador Erwin Tulfo na may 9%, Senador Kiko Pangilinan at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Isinagawa ang Pulse Asia Survey mula June 28 hanggang July 3 ngayong taon sa 2,400 respondents na may plus at minus 2% margin of error.
2: XFM News Nationwide.
0: Nanguna si Senator Robin Padilla, mga katropa, sa pinakabagong Pulse Asia Voters Preference Survey para sa 2028 senatorial elections matapos makakuha ng 48.4%. Pumalawa si Pasig City Mayor Bico Soto na may 47.9%. Sinundan ni Senator Rapid Tulpo, Senador Alan Peter Cayetano at Senadora Loren Ligarda. Pasok din sa unang Magic 12 sina dating Senador Manny Pacquiao, Senador Nancy Binay, Education Secretary Sana Angara, Senador Mark Villar, Broadcaster Ben Tulpo, Senador Jingo Estrada, at television host Willie Revillame.
2: XFM News Nationwide.
1: Sinabi naman ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na maaari pa rin tumakbo si Vice President Sara Duterte sa halalan sa 2028 hanggat wala pang pinal na hato laban sa kanya. Ayon kay Garcia, ministerial ang tungkulin ng COMELEC sa pagtanggap ng Certificates of Candidacy o COC, kaya tatanggapin ng komisyon ang lahat ng COC. Gayunman, maaari pa rin magsampa ng petisyon para sa disqualification ang sinumang nais questionin ang kandidatura ng isang kandidato. Ipinaliwanag din ng COMELEC chief na kahit may hatol na sa mababang hukuman, maaari pa rin tumakbo ang isang kandidato kung nakabinbin pa ang apela at hindi pa pinal ang desisyon ng korte.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga tropa, inianunsyo po ng Senate Impeachment Court na pansamantalang sususpindi ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 27 at July 28 para bigyang daan, una, ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang mga nakatakdang kontra SONA. Ayon kay Presiding Officer Senator Judge Francis Cis Escudero, magpapatuloy po ang pagdinig sa Wednesday na July 29. At sa bagong oras nito na alas 10 na umaga hanggang alas 3 ng hapon, kabilang ang lunch break, bago idaos naman ang regular na session ng Senado sa alas 4 ng hapon. Simula naman sa Agosto, isasagawa ang impeachment trial tuwing Lunes hanggang Miyerkules. Alinsunod din sa bago itong oras sa umaga. Sinabi rin ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tongol na nasa schedule pa rin ang 93-day impeachment trial. Bate sa sinagawang time in motion study ng impeachment court.
2: XFM News Nationwide.
1: Naging usap-usapan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagkakatugma ng 29 years in service ni na Senate President Pro Tempore Tito Soto at National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sa ikapitong araw ng pagdinig, binigyan din ni Senator Soto ang kanyang 29 years of lawmaking matapos naging palitan nila ni Senator Alan Peter Cayetano tungkol sa usaping legal. Samantala, sa ikawalong araw naman ng paglilitis, sinabi naman ni NBI Director Melvin Matibag na 29 years din siyang abogado. Nang tanungin siya ng defense counsel na si Attorney Mark Binluan bago ito sundan ng mga tanong kaugnay ng rules of evidence. Kapansin-pansin ang magkatulad na bilang ng kanilang taon sa serbisyo, 29 na taon sa paggawa ng batas para kay Soto at 29 na taon naman bilang abogado para kay Attorney Matibag na kapwa nabanggit sa magkasunod na araw ng trial.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, si Senador Dante Marcoleta ay nagahin po ng not guilty plea sa plunder at iba pang kaso. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Live report.
1: Naghain ng not guilty plea si Senador Dante Marcoleta sa mga kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 sa kanyang arraignment sa Sandigan Bayan 3rd Division nitong Miyerkules. Nakasuot ng dilaw na uniforme ng Bureau of Jail Management and Penology si Marcoleta habang dinidinig ang kanyang kaso. Pinayagan din ng korte ang kahilingan ng kanyang mga abogado na bawiin ang kanilang mosyon na ipabasura ang kasong plunder, kaya itinuloy ang kanyang arraignment. Samantala, naghain din ng not guilty plea ang kanyang kapwa-akusado na si Joseph Espiritu sa kasong paglabag sa Presidential Decree 46 na nagbabawal sa pagbibigay at pagtanggap ng regalo ng mga opisyal ng pamahalaan at mga pribadong individual. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinaigting ng Philippine National Police o PNP ang seguridad kabilang ang cyber patrol operations bago ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. Hinatasan ni PNP Chief General Nicolas o Melencio Martates Jr. ang anti-grap o cyber crime group na bantayan ang posibleng pagkalat ng misinformation, phishing attacks, online scams at iba pang cyber threats bago, habang at matapos ang SONA. Makikipag-ugnayan din ang PNP sa Iglesia ni Cristo para sa seguridad ng pagdiriwang ng kanilang 112th anibersaryo na inasahang dadaluhan ang humigit kumulang 100,000 katao kasabay ng Araw ng Sona.
2: XFM News Nationwide.
0: Naglabas po ang MMDA na alternatibong ruta para naman sa mga motorista bilang paghanda sa inasahang mabigat ng daloy ng traffic para sa 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Pinayuhan ang mga motoristang umiwas muna po dyan sa Commonwealth Avenue, IBP Road at iba pang pangunahing kalsada malapit sa batasang pambansa at dumaan sa mga itakdang alternative routes para sa northbound, southbound at pati na rin sa mga truck at light vehicles. Magpapakalat naman ang MMDA na nasa 1,481 na traffic personnel at iba't iba pang gamit, kabilang po mga tow trucks, ambulansya, mobile patrol units, emergency response team para teke ng maayos na daloy ng trapiko at mabilis na pagtugon sa mga insidente. Bukod dito ay magde-deploy din ang tanggapan ng mga mobile command center, CCTV cameras at communication monitoring system para bantayan ang sitwasyon sa buong panahon ng SONA 2026.
2: XFM News Nationwide.
1: Transport strike o marangkada. Manibela nanawagan ng dagdag 2 pisong pasahe at pagtanggal ng excise tax. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Umarangkada na ngayong umaga ang kinus protesta ng transport group ng Manibela sa kabaan ng Commonwealth Avenue, partikular sa bahagi ng Pelcoa sa Quezon City. Bit-bit ang kanilang mga placard at banner. Iginit ng grupo na agarang pagtanggal ng excise tax sa mga produktong petrolyo at panawagan para sa 2 pisong dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Ayon sa Manibela, patuloy na nahihirapan ang mga chauffeur at operator dahil sa mataas na presyo ng kruto, maintenance at iba pang gastusin sa operasyon. Giit ng grupo, mas binibigyan prioridad umano ang kapakanan ng malalaking negosyante kaysa sa mga manggagawa sa sektor ng transportasyon. Nanawagan ng grupo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aksyonan ang kanilang mga hinaing at magpatupad ng mga hakbang na mga katulong sa mga chauffeur at operator at mga ordinaryo Pilipino na patuloy na naapektuhan ng pagtaas na presyo ng bilihin. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, itong distrust ng mga Pilipino sa China ay tumaas po sa 64% ayon naman sa Okta Research. Katropa natin sa balita, Daddy Guzman, XFM Mega Manila.
4: Umabot sa 64% ng mga Pilipinong nasa hustong gulang ang nagpahayag ng kawalan ng tiwala sa China. Batay sa Quarter 2, 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research, mas mataas ito ng 9 percentage points mula sa 55% noong March 2026. Sa kabuuan ito, 37% ang bahagyang walang tiwala habang 27% ang lubos na walang tiwala. Samantala, 21% ang hindi makapagsabi kung dapat bang magtiwala o hindi ang Pilipinas sa China. Mahigit kalahati rin ang nagpahayag ng distrust sa NCR, Balanced Luzon at Visayas pati na rin sa Mindanao. Isinagawa ang nationwide survey noong July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents na edad 18 pataas. Katropa mo sa balita para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dale D. Guzman para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Iginiit ng bagong Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff General Antonio Navarrete na patuloy na ipagtatanggol ng militar ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea kasunod ng insidente sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng 2 tauhan ng Philippine Navy. Ayon kay Navarrete, maayos na ginagampanan ng mga sundalo ang kanilang tungkulin sa pagbabantay sa BRP Sierra Madre at handa silang ipagpatuloy ang kanilang misyon na linsunod sa umiiral na Rules of Engagement. Bukod sa sitwasyon sa West Philippine Sea, sinabi rin ng AFP Chief na pangunahing paghahandaan ng militar ang seguridad para sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Formal nang nanumpa bilang ika-61 Chief of Staff ng AFP si General Navarrete nitong Martes kapalit ni General Romeo Browner Jr. na nagtapos ng kanyang 3 taong termino.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
0: Alas 12:16 ang oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, live din po tayo. Sumasa inyo sa pamagitan po ng XFM 89.1 Davao, XFM 88.3 Cebu, XFM 96.5 Calibo, XFM 87.5 Sagay Negros Occidental, at XFM 101.7 Bukidnon.
2: Balitang regional.
0: Unahin po natin ang balita dyan sa Antique. Merong seafarer ang kumpirmadong kabilang sa mga nasawi sa drone attack pala dyan sa Ukraine. Tatropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
5: Pirma mismo ng pamilya ng isang Antiqueño seafarer na kabilang siya sa mga nasawi sa drone attack sa sinasakyang bulk carrier sa MV Venturo sa Northern Black Sea sa Ukraine noong Hulyo 20 taong kasalukuyan. Kinilalang nasawing seafarer na si Jude Francis Pagunsan, 30 taong gulang at resident ng Barangay Ubos, Valderrama, Antique. Matatanda ang una ng kinumpirma ng Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak na 2 Filipino seafarers ang nasawi sa naturang drone strike. Kabilang dito ang isang seaman na nagtamo ng pinsala sa ulo at isang second officer na nagtabo naman ng pinsala sa kamay. Personal din binisita ng Antique Provincial Government sa pangunguna ni Board Member Carmila Rose Dimamay kasama ang Overseas Workers Welfare Administration, ang pamilya ng Antiqueño seafarer kahapon Hulyo 21 upang ipaabot ang kanilang pakikiramay at yakin sa pamilya na sasagutin ng pahalaan ang repatriation ng kanilang mahal sa buhay pabalik ng Pilipinas. Kabilang din sa ipinangakong tulong at pinansyal na ayuda at iba pang assistance sa kasalukuyan, hinihintay pa ang karagdagang detalye mula sa OWASIC at Department of Migrant Workers kaugnay sa itinakdang petsa ng repatriation ng mga labi ni Jude pabalik ng Pilipinas. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano, XFM News.
1: Grade 9 student nakuhana ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 200,000 piso sa loob ng isang paaralan sa Bacolod City. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Nakuhanan ng tinatayang 204,000 pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu ang isang grade 9 student na isang lalaki sa loob ng isang paaralan na matatagpuan sa isang subdivision sa Barangay Banago, Bacolod City noong hapon ng Hulyo 20. Ang menor de edad ay 17 anyos at residente ng Proclampirong, Barangay 2, Bacolod City. Ayon kay Police Lieutenant Benjo Balualo, ang station commander ng Bacolod City Police Station 3, may ilang estudyante ang nagbigay ng impormasyon sa gwardiya ng paaralan na ang nasabing estudyante umano'y may dalang baril. Dahil dito siniyasat ng gwardiyang laman ang bag ng estudyante kung saan na-discovery ang 2 pakete ng pinaghihinalaang shabu. Agad namang ipinaalam ang insidente sa Bacolod City Police Station 3 upang magsagawa na ang kaukulang investigasyon. Sinabi pa ni Balio Alio na may kabuuang 30 gramo na pinaghihinalaang shabu ang nakumpiska mula sa menor de edad. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang posibleng pagkakasangkot ng estudyante sa illegal na operasyon ng droga. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Ito naman, humingi po ng pamanhin matapos umanong mag-counterflow at makabangga ng ban. Ito pa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
7: Naglabas ng show cause order ang LTO 7 laban kay Dumanhog Cebu Mayor Efren Gongon Hika at isinailalim sa 90 days na preventive suspension ang kanyang driver's license kaugnay ng viral na aksidente sa Barangay Pakigni, Mindanilla, Cebu noong Hulyo 19. Inatasan din ang alkalde na humarap sa LTO 7 sa loob ng 5 araw at magsumiti ng paliwanag at ebidensya para sa kanyang depensa. Batay sa paunang imbestigasyon, posibleng lumabag si Hika sa Land Transportation and Traffic Code dahil sa reckless driving, pagmamaneho ng motorsiklong walang plaka at magiging hindi angkop na magmaneho ng sasakyang dimotor. Lumilitaw din sa viral video na umano'y nag-counterflow ang motorsiklo ng alkalde bago bumangga sa isang Toyota Hiace van na papasok sa U-turn slot. Samantalang nagpahayag si Mayor Hika na makikipagtulungan tulungan sa mga otoridad at handang harapin ang anumang legal na parusa o administratibong kaparusahan na maaaring ipataw matapos ang imbestigasyon. Nauna na rin humingi ng paumani ng alkalde kaugnay ng insidente at nakipagkasundo na rin sa driver ng Toyota Hiace van para sa usapin ng pinsala sa ari-arian. Mga katrupa, ugali ng pag-inom ng Sunthone Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katrupa ang Almi Mata, XFM News.
1: Kabit ni Mrs. pinalakol ng mister habang natutulog sa Ilagan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
8: Sugatan ng isang 44 anyos na magsasaka matapos umano'y pagtatagay ng isang suspek habang natutulog sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Santa Isabel Norte sa City of Ilagan, Isabela. Batay sa investigasyon ng pulisya. Dakong alas 8:30 ng gabi nang umano'y pumasok ang suspek sa bahay ng biktima at paulit-ulit itong tinaga gamit ang palakol. Nagtamo ang biktima ng maraming sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad namang rumisponde ang Rescue 1124 at isinugod ang biktima sa City of Ilagan Medical Center o CIMC upang mabigyan ng agarang lunas. Naaresto naman ng mga rumisponding pulis ang suspek na isang construction worker at residente rin ng naturang barangay. Sa paunang investigasyon, lumabas na personal na alitan ang hinihinalang motibo sa insidente. Ayon sa pulisya, sinabi umano ng suspek na pinaghihinalaan itong nagkaroon ng ipinagbabawal na relasyon ng biktima at ang kanyang asawa na nauwi umano sa pagbubuntis nito. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Ilagan Component City Police Station ang suspek habang inihahanda ang kasong frustrated murder na isasampal laban sa kanya. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang iba pang detalye kaugnay ng naturang insidente. Yan ang ating ulat mula rito sa 104.9 XFM Santiago. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Edmar Galingana, XFM News.
0: At mga katropa, labi ng sundalong nasuwi sa engkwentro sa Abra, inihatid na po sa Kalinga. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tugiganaw.
9: Nailapag na sa himpila ng 503rd Infantry Brigade ng Philippine Army sa Kalanantabuk City, Kalinga, ang labi ni Private First Class at Drexler Gumayat, isang sundalong tubong lalawigan ng Kalinga na nasawi sa engkwentro laban sa mga miyembro ng New People's Army o NPA sa Barangay Apaw, Tineg, Abra. Pinangunahan ni Brigade Commander Brigadier General Renante Salvador kasama ang pamilya ni PFC Gumayat ang pagtanggap sa kanyang labi sa pamamagitan ng military honors bago ito inihatid sa kanilang tahanan sa San Pablo Bulo, Tabuk City. Si PFC Gumayat ay kabilang sa 50th Infantry Battalion na nakasagupa ang tinatayang 10 armadong individual na pinaniniwala ang mga natitirang miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee o ICRC ng NPA. Sinabi ni 503rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Renante Salvador na kinilala nila ang sakripisyo ni PFC Drexler Gumayat na anya ay nagbuwis ng buhay habang kasama ang kanyang mga kasamahan sa 50th Infantry Battalion sa engkwentro. Ayon kay Salvador, bagamat hindi taga-Abra si PFC Gumayat, pinili nitong maglingkod sa lalawigan upang tumulong sa mga operasyon ng militara na naglalayong mapanatili ang kapayapaan. Nagpaabot din si Salvador ng pakikiramay sa pamilya ni PFC Gumayat at sinabing patuloy na magbibigay ng suporta ang pamahalaan sa mga naulila nito. Batay sa ulat ng 503rd Infantry Brigade, bandang alas 12:15 ng tanghali noong Hulyo 19, nagsasagawa ng pagpapatrolya ang mga sundalo bilang tugon sa ulat tungkol sa presensya ng mga armadong hininalang miyembro ng New People's Army o NPA sa Barangay Apaw, Tineg, Abra nang makasagupa nila ang tinatayang 10 armadong individual. Dalawang sundalo ang nasugatan sa engkwentro, isa sa kanila si PFC Jake Awingan ng Pasil, Kalinga na nagtamo ng bahagyang sugat. At yan ang ulat mula rito sa Hates City in the Philippines, Tugegaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugegaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather
0: Update. Katropang Brian, patuloy na minomonitor ng DOST PAGASA ang isang LPA sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Huling namatan sa lay 1,200 kilometers silangan ng southeastern Luzon.
1: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, posibleng pumasok ang LPA sa loob ng PAR ngayong araw at may mataas na posibilidad na maging ganap na bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Oras na maging bagyo ito sa loob ng PAR, papangalanan itong Bagyong Quiapo.
0: Inaasahan din po ang malakas sa pag-uulan at bugso ng hangin, partikular sa Northern Luzon. Habang patuloy namang nakakapekto ang habagat sa Palawan at ilang bahagi ng Mindanao.
1: Samantala, trough ng LPA ang nakakapekto sa eastern section ng Southern Luzon at Visayas, habang habagat naman ang umiiral sa Mindanao at Palawan.
0: Sumikat po araw 5:37 kanina umaga, inaasahang lulubog alas 6:28 na ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balita International hatid sa atin ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Nagsagawa po ang mahapong dagat ng China at Russia ng joint live firing exercise gamit ang machine gun sa loob ng exclusive economic zone ng Japan ayon sa Tokyo. Sinabi ng Japan na ito ang unang pagkakataong naitala at isinapubliko ng kanilang Defense Ministry ang live fire drill ng China sa loob ng kanilang EEZ. Ayon sa pamahalaan ng Japan, indikasyong ito na lumalalim na military cooperation ng Beijing at Moscow. Patuloy namang babantayan ng Japan ang mga kilos ng China at Russia sa karagatang nakapaligid sa bansa habang natiling mataas ang tensyon sa rehiyon.
2: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Babalik sa Pilipinas ang South Korean actor na si Waing Yu para sa kanyang To You fan meeting tour ayon sa anunsyo ng kanyang management company. Nakatakdang idaos ang Manila Leg fan meeting sa October 31, bagamat hindi pa inilalabas ang venue at ticket details para sa nasabing event. Ito ang unang pagbabalik ni Waing Yu pa sa bansa matapos ang mahigit isang taon kasunod ng kanyang In Love fan meeting sa New Frontier Theater noong January 2025. Nakilala si Waing Yu sa kanyang papel sa hit K-drama na True Beauty at kasalukuyang bida sa romance series na K-drama na Drip to You. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports atin sa atin ng Premium D3. Katropa, lakas sa bawat kapsula. Isang panalo na lamang ang kailangan po ng JRU, Jose Rizal University Heavy Bombers, matapos talunin ang San Beda University Red Lions. 70-59, ito yung sa Game 1 ng Best of 3 Finals ng 2026 Peel Oil Eco Oil Preseason Cup. Inaunahan ni Lawrence Mangubat ang JRU sa kanyang 21 points, 9 rebounds at 3 assists. May pagkakataon pang Heavy Bombers na maselyuhan ang kampiyonato sa Game 2 na gaganapin ngayong Webes. Yan pa rin sa Peel Oil San Juan.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po dito sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na. XFM News Nationwide. Ngayon po Wednesday, July 22, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian Sepal.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide. Nationwide.
11: XFM. Mga katropa, exciting

0: Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
1: Everybody is happy! Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo.
4: FDA approved supplement.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
6: Kasi hihisil na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isaga pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga bulika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
9: Ha?
8: Oh? Ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiyan tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali, diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil.
11: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
10: Isang pahid lang
11: ng Santhon Plus Herbal Oil.
10: Ang galang katikati.
11: Santhon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
11: na all-in-one.
10: Sa presyo
11: magaan.
12: Kung vitamin C, tandaan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Sister Pain.
14: Si Sairan isang baybay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
8: Madiet na kubuwas ah.
13: XFM.
16: Patropa mo.
17: Exciting.
18: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o kumbiktado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
15: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sang programa The Secrets of Health. Ari naman kami ah. Ululupod naman kita sa pagtalakay sa mga mapuslanon sa ninyo mga informasyon. Parte sa pagtipig sa nga ito sa ninyo ikayong lawas. Ini nagalakip sa ato sa ring physical activity or lifestyle. Lifestyle kalakip dira ato sa ring mga masami ginakaon. Kag ang mga masami naton sa ring ginahimo nga binaton sa ni okay lang. Kaya pa man sa lawas galimo kay nagapadeteriorate bala, nagapalain sa ato sa ring kondisyon sa lawas. Nga nagadala kon kaisa sang malala sa ring mga komplikasyon o kon balatian. Sa ato sa ring pagparagad sa programa The Secrets of Health, pwede ka mo dari actually makapasako, pwede ka mo dari makapamangkot sa kutob sa masarangan sa ato sa ring consultant, tinguantang masabatay nyo sa ring para makutanon nga ginapadala. Pwede ninyo ina ma-comment sa ato sa ring live Facebook streaming, pinagi sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. O inigani, i-message, i-text sa 0950975-6970. Kag sa ito sa ring pagparagad, kaupod tanga ito sa ring certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ito sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome sa aton sa pagpangalagad. Kagamuman sa aton sa mga suki nga mga tagpalamati. Kamusta naman ka, moderano? Sa karandan, ari naman kami ni Sir Josiel nagpanumbalik sa nga aton nga pagpangalagad sa paghatag naman sa inyo sa pinasini ka mga mapuslanon. Nga mga detalye na hanungod iya sa padayon na aton nga pagtukib sa natural nga mga pamaagi sa pagpaayo sa nga aton lawas. Pagpabakod sini para malikawan naton ang mga balatian pinaagi sa mga tanom, prutas, kaga natural sining mga modalities sa idalom sinihisang naturopathy o kon naturopathic medicine.
0: I don't know kung din ang pinakamanami nga sabat, Dok Leo, sa pangamusta. Kamusta ka, modera? Duhang possible nga sabat, pagsik pa man ang lawas o kon busog.
1: Sa subong, Sir Josiel, kung sa linangas langas ng istorya nga may lamod man sang tuod, iban daw, hindi na mga musta mo.
0: Kay ang iban busog pero luya lawas. Mm-hmm. Niyara man nga pagsik ang lawas galing kay gutom.
1: Kag may iban man, Sir Josiel, hindi lawas ang i-kuan sa imo eh. Hindi ang conditions lawas ang i-reply sa imo eh.
0: Mm-hmm.
1: Basi mayara ka na.
0: Oh, sorry. Ang nandelikado. Ang pagpangamusta kong kaisa sa text message bala or ni gani PM, direct message. Delikado kon kaisa kay gamunumunok ang adaan niya. Sila niya ano naman libog yung siniman.
1: Langol-langol na nga mo, Sir Josiel, ha?
0: Oo. Binyo, seryoso, good bala? Pero kakatabo na. Pero subong sa ito, sa nga pagparaga, Dok Leo. Aria, sigurado, good kita nga, mga musta kita sa inyo kon may ara pa bunga inyo abokado.
1: Correct, Sir Josiel. Kag basta gani diri sa aton sa pagpangalaga ng premis sa aton sa pagpangamusta, may angot gadiya permanente sa ikaayong lawas.
0: Oh. Kay mag-discuss kami ni Dok Leo sang makuha na to niya benepisyo sa abokado. Kag kun wala sa abokado, anong iban sa mga prutas or pagkaon nga pwede kita makakuha

0: Pero mas maayo gani kung kanoni mo sin isang puro-puro ba lang, haway simbog, kay mananam doklem, mabatsagan mo gid ang kananam kagkarimis ang abokado.
1: Tama, Sir Josil. Actually, may mga kombinasyon kita, basta sa husto lang ang proportion, sang mga pagkaon nga makapaayos lawas ta Sir Josil.
0: Mm.
1: Pero sa kalabanan, ang kombinasyon gid naton tungod nakabase kita sini indi sa nutrients kundi sa gana kag sabor nagakaguba Sir Josil. Ang mga benepisyo nga suppose maangko naton sa kada pagkaon sini.
0: Ang problema sini kay may pwede kita magamit nya or in may benepisyo pag kita makuha sa pagpatamisato sini nga mga ginakaon pare sa bisabukado. Pareho sini unay sang ara sa umaya available da ang ginatawag nato sining honey.
1: Mm-hmm.
0: O kon dugos sang putyukan, mm-hmm. dugos sang tawag nato sini bubog, mm-hmm. or na libog.
1: Libog.
0: Oo. Mga natural sweeteners sini actually nga pwede naton magamit galing kay tiyang iban lain gid kuno ya kon refined dok layo mo.
1: Ti nami ko lo Sir Josil kon pino.
0: Mm-hmm.
1: Kaga maputi.
0: Grabe, kompleto na pino pa puti pa ha. Pero tindiri sa abokado, dapat nga matunanta kung anong mga benepisyo nga ito sa nga makuha. Kaya nga, naiuna rin nga pamangkot, doklo, yung gawon ko, Bini. Sila nga tiga inuman ng kuya sang ultimate trio sang Yes to Health, Santon Plus Gold Capsule, Premium Detres of Gel Capsule, makaon pagid ako sila nga sang abokado.
1: Di ba yung problema, Sir Josil? Kaya actually, ang kada nutrients, may ila na iya kaugalingon ng mga trabaho.
0: Mm-hmm.
1: O kung mga obra nga nakapertenesar sa ila, nga dapat nila iya obrahon. Amuning manami, Sir Josil, no? Pag abot iya sa husto, wala nga kombinasyon, di mo na kinanglan suguon mo?
0: No.
1: Ang lawas siya mabaton, malang saan dapat siya batunon. Ang nutrients siya maubra, saan dapat niya ulubrahon. Basta sa husto lang siya nga proportion. So kung nag-iinom ka karon sa Ultimate Trio, let's say, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C, may tagsa-tagsaman sila iyaya ka nutrients.
0: Mm.
1: Kag kundira lang ibasi naton Sir Josila, sa husto nga pagkaon sa sining avocado, kag sa husto man niya pagtumar sa nga to niya Ultimate Trio, malayo Sir Josila. Sel kita sa hambalanon nga magpalanubra sa aton lawas.
0: Oo. Bangod man kay ti kon proportion ang tanan dito, Dok Leon. No? Kompleto abi nagasulod niya nutrients sa kinanglanon sa ato sining lawas. Ang lawas ta kod also reject some. Mm-hmm. Buta man sining sobra makaya i-reject mambal nga pagwaon ko ini sobra na ini. I mean sa practical nga pag-inchende naton kag sitwasyon na kay ti ang lawas ta well functional. Mahimo ya ang normal yang ginahimo nga mapunggan niya nga kun ang sobra makadalas ang kalalatan mapunggan niya bangod kay ti mapagsik ang aton sini nga mekanismo sang lawas sa aton sini body cells.
1: Correct Sir Josil, amo na ginatawag naton susulod sang lawas naton nga homeostasis.
0: Mm.
1: Kay ang lawas ta gatinguha gid niya permanente nga ibutang ang tanan dito susulod sa balanse.
0: Mm-hmm. So ti diri indi bot tambalon sini nga nagainom kamo sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C. Indi na kamo mag-count kabukado nga madepende na gid kamo sa sa ginainom ninyo nga suplemento. Amo man ang kun nagakaon kamo sa abokado, mahambal kamo nga ay hindi ko anay mag-inom sang Ultimate Trio. Hindi ko anay mag-inom Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. Ang abokado, number one, seasonal. In short, sini kung makakaon ka man, gidok layo, maubos mong isa ka kilo or dua ka kilo at any given time, sa limitado lang ina nga tiyempo kag panahon. Kaya nga, hindi all or whole year round, nagapamunga ang abokado, kag hindi man adlaw-adlaw, may luto ang abokado, Dok Leo.
1: Kagabutang ta Sir Josil kung makakaon tagiman. Pero talag sa Sir Josil ang tao nga makahimo. Mm. Sina.
0: Oo.
1: Pero gina-advise nga po na to na bisan sa tao, yung may mataas ang tolerance Sir Josil sa pagkaon, pag-handle sa mga nutrients, bala, bisan nga pala nobra na sa iya sa ringan lawas. Huwag kita nag-advise ng sobra-sobra Sir Josil.
0: Mm.
1: Kaya hindi kin maayo. Pero ari iya o, kung nagkakaon ka mo sa avocado, likawan nyo yung sagikaon sa mga frozen food, highly processed food, kaya hindi kin sila match.
0: Mm.
1: Hindi kid kamo sa gikaon sa isang ginatawag avocado o kung magkaon sa avocado combine ninyo sa mga sausage, bacon, hot dogs, likawan nyo ina ha? Pero kung naliba Ultimate Trio lang, why isang problema?
0: Okay. So pwede kamo kainom all Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, plus abok.

0: avocado. Pero kung nagakaon ka mo sang mga frozen foods, mga matambok, pinirito, basta galanay-lanay, baladok layo, amo nang hambal nila, gahining-hining-hingod-hingod mo bila pagkatapos mo kaon, delikado ng avocado, pero we'll be discussing that dugay-dugay. Kung nga nagdelikado, ha? Kay mauna kita sa avocado, abe-bebe. To kriyonta, ano ang ara sa avocado, Dok Leo, na makabulig para sa aton sining pag-maintain sang healthy nga panglawason?
1: Amo ni Blaine Siling sang kilala ko, Blaster Josel, sa mga current events, bla.
0: Ah.
1: Yeah, abay-abay, sige ka patuga-tuga, nga way maglisang ebidensya.
0: Teriya, ebidensya?
1: Teriya, to kibon na to, Sir Josel. Ang lihiti mo yung kung anong ara sa sulod. Sa sining avocado. Actually, sa kada prutas sa avocado, ang husto sining pagka-luto, may ara, Sir Josel, sa nagkakaigaw sa ring healthy, mono, unsaturated fats, may fiber, may potassium, may vitamin K, ara man ng vitamin E, may vitamin C. Actually, ang K and E nga vitamins, mga fat-soluble, hindi sila. Kag ang vitamin C, water-soluble. May pila ka mga vitamin B, o kung B vitamins, lakip na dari ang B9 or folate. May magnesium, may copper, may gamayng amount sang protein. Kag may ara sang pwersado o kung beneficial nga plant antioxidants. Ngaliwaton ko, kada nutrients, antioxidant, bioactive compounds, may kaugalingon sila iyang purpose, kag trabaho, ang isa sang pinaka-goal nila sa nitarantanan, pagbulig sa atun lawas, nga mapabilin kita sa mayong kondisyon.
0: Basi mamangkot ka mo kung ano na klasik avocado. May ara avocado nga halin sa hilaw pagkanto sa luto, green gihapon. May ara avocado nga green kon hilaw, pula kon luto, Dok Leo.
1: Pero ang hambal sin kilala ko, basta luguon mo lang kagakalong luto na na.
0: Ay, manamit ko nung avocado sining pilit bala, mananam. Kagamay ko nung sagunot siya bala. Ining daw fiber bala, daw hilo.
1: Yes.
0: Nga hindi bala madutlanan. Ang ibang sining madutlan man, kung kaysa doon sa gabal, bla, doon gadula gana magkaon ko damo sa gunot.
1: Oo, oh, gasalalot pa na sa tinungan sa ngipon mo. Ting iban sa na kinanglan pa mang toothpick, bla. So, ang balong gimana ton sa sabor, kag sa sustansya, kag sa benepisyo, kung may namit, dira nga baridad, Sir Josil, ining hambal bla na ton, may marabo, bla, may maganas man nga avocado eh. Ning pilit, creamy, nutty, ang yasaning sabor, why not nga magpili kita sana kung available man lang.
0: Ang importante siya rin may avocado ka mo dira, kasi sigurado may enjoy ka mo kaon ng maluto.
1: Correct.
0: Oh, kag amo ning makuha ninyo, ha? Kadamo, fiber, potassium, vitamin K, vitamin E, vitamin C, vitamin B, magnesium, copper, may protein man, kag powerful plant oxidants or antioxidants. In terms of health benefits, ginyo marita sa inyo ang mga ara sa sulod makuha naton sa avocado. Sa benepisyo naman sa ikawang lawas, saring aspeto ini, anong bulig yas ini? Number one, nabi, amo nang pinakaimportante sa tanan ko, no, eh. Amo ni kun nga, ang nagahibi kita kun kaisa, kun hindi manami kondisyon sa aton sining heart. Ang aton sining korason, Dok Leo, may mabulig ang pag... or may mabulig ang avocado to maintain good heart condition?
1: Actually, Sir Josel, kung may isaman kita, no, sang halungan, sa, kumbaga, kung gamito na ito ng terms ng subong na panahon, Sir Josel, kung ibase na ito sa trend or sa viral, abi nga mga video, abi kung sa video, kung sa batatian man, abi, ang trend o kung nagapanguna, cardiovascular disease. So kung may dapat man kita halungan, ang aton kaugatan, kag aton sa ring kurason sa mga Pilipino specifically, hindi kita exempted sa bilog ng kalibutan, Sir Josil, sa malapnagon na cardiovascular diseases or disease. Kag ang isa man sa ginatawag maayong balita, kay ang avocado, ang isa sa yasin nga biggest benefit nag-aabot o kung nag-pertineser sa aton sa ring cardiovascular health.
0: Actually, ang avocado, magkaon ikaw, dasig ikaw mabusog, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Feeling full.
1: It is because of the combination of healthy fats,
0: oh,
1: kag fiber.
0: Oh.
1: Kag may ara sang manami kagustuhan na kombinasyon sang protein. Pag may ara ka sana, Sir Josil, makasiling kang gamay lang nakaon mo, makabatyag ka sang kabusog. Pero kung kulang ka saning healthy fats, kulang ka sa protein, kulang ka man saning sa fiber sa kinakaon mo, Sir Josil, muning madumduman ka lang ginhambalan, Sir Josil, sa nagliligad, ng isa nakabandihado, naubos mo. Ang tinapay, ng isa nakabaritado, halos maubos mo. Pero, why ka lang yapon na busog?
0: Oh, natinghala kita sila nga ubos mo isa na kung kaisa ka loaf. Pagkatapos gahilap gahapon sulok-sulok mo. Munang masami kung magkaon kita sa mga ano ha, bakery products.
1: Kulang sa fiber. Kulang sa nisa good fat. Kag masiling naton nga halos refined carbohydrates lang din.
0: May duha kita ka klase sang ginatawag sini cholesterol sa lawas. Amo ni nga dapat mabalanse naton ining duha. Ang HDL kagang LDL. Ang H o kon high density lipoprotein. Amo ni ginatawag naton kay ginalabel nga good cholesterol. Ang high, ang low density naman lipoprotein. Amo ni nga tawag nato sini nga bad cholesterol. Now, sa cholesterol control, kaya mo nang masami sininga nag-trigger, Dok Leo, sang ginatawag sininga problema ginatong sininga sa korason, wherein may mga kilala kita lately again subject na gani sa mga open heart surgery, bangod may problema na sila sininga korason. So, anong mabulig sinisang, or may mabulig dari, Dok Leo, ang avocado?
1: Ang isa sang ari dari, Sir Josil, no, this is one of the avocado's biggest benefit pag-abot sa aton sininga korason dag kaugatan because of monounsaturated fats nga ari dari sa avocado. Kasubon, Sir Josil, sang fat bala o heart healthy fat nga makuha man naton sa olive oil nga ini fat nagabulig para nga mapanubo ang LDL o kon bad cholesterol nga naandan naton. Pero actually ang ining LDL, Sir Josil, nagaserve niya sa iyang good purpose. Ang problema malang si LDL kung ma-oxidize siya o kung ma-damage, dira siya makahalit. Pero as long na wise oxidation or as long na ma-manage nga ito sining lawas, especially ang chronic inflammation, kung ma-manage na ito through healthy lifestyle, hindi basta-basta, Sir Josil, yung mag-react nga ito sining LDL.
0: Oo.
1: Amo man nga ito sining HDL, nga nagbaliskad bala, ang LDL namong kataas, ang HDL namong naganubo. Ang supposed na mas mataas ang HDL kay high density and low density, mas manubo dapat dari ang lipoprotein. Ginabuligan ni Sir Josil, ano, balanse sang avocado tungod siya sa monounsaturated fats kag nagabulig reduce ang fat build up sa sulod sang aton sa nikaugatan.
0: Ang gwa sang LDL, low density lipoprotein, na bidaw parihos bala sa lamuti nga dapat naton halungan nga hindi siya magisi ang panit, otherwise magwa ang iya sini unod nga water. Water like nga unod ya. So daw amo nang paghalong dapat hindi siya ma-expose sa mga ginakaon naton, agud to nga hindi na magasgasan para nga hindi siya makagwa sa iya sining suludlan. Daw mo nang kalimbawa niya, bikay kun makagwa sa iya suludlan, amo nang hambal nila makagwa gani ang turo sa iya sining kudal kag sa iya sining kurong, laban-laban sining niya mangita gid na sining niya sang sulong ngayon. Ikaduha, ti bakiya.
1: Correct, Sir Josil, no? Kag ti mayo lang eh. Kung ma-satisfied sa kung daralan sa mapundo karon sa ginatawag isa ka salungayon o kung better yet kung daralan sa bakiya mismo, Sir Josil. What if kung iban pagigaroon ng yasari nga paghalitan. Ang punto lang naton, like sa ginambal ng ehemplo ni Sir Josil, kung mabalaan naton ang role sa LDL cholesterol, hindi naton ni Sir Josil pagtanaon nga malain mo. Kabalubala ka mo nga hindi maproseso ang vitamin D naton kung ayos ang LDL cholesterol. Balo-bala kita hindi ma-deliver mismo sa cellula na to na kinanglano ng cholesterol di tungod sa LDL. Pero dapat halong lang kita. Munang liwat-liwat na to, gina-emphasize, Sir Josil, ang three pillars of healthy lifestyle. Tulog, nutrisyon, kag exercise. Pinaagi sa ni Sir Josil, malikawan naton nga may ma-damage sa sulod sang aton sa ninyo lawas. Malikawan man naton ang reaksyon sa ni Sir Josil kag pagka-damage sang aton sa ninyo LDL kag mapabili naton ng health sang aton sa ninyo ugat kag korason. Kasubong, kagdugangan pag inabinipiso kung nagkakaon kita sa avocado.
0: So kung ang avocado, Dok Leo, nagpa-lower sang low density lipoprotein para magbalanse sila sang high density lipoprotein as to the requirements ang ato sini nga lawas. In short sini makabulig ini sa pag control naton sa posibilidad sang high blood pressure, Dok Leo.
1: May ara gid Sir Josil.
0: Oh.
1: Kay specifically ang avocado tungod sa yasring nga ginatawag healthy and heart friendly fat. Nagabulig siya para nga mabalanse ang cholesterol, magluwas pa arang electrolyte mineral nga potassium nga nagabulig para ma-relax ang aton sa blood vessels, ang mabalance ang aton sa salt kung sodium kag ma-lower ang high blood pressure. But before that, Sir Josil, ano, masalot ko lang bala ang benepisyo man sang isa sang madamo na nakatry bala pag abot sini sa balancing man sang cholesterol, lakip na diring aton sa blood pressure ang pag-inom sa aton sa ring Sunthone Plus Coffee Mix.
0: No.
1: Kaya nga man, ang Sunthone Plus Coffee Mix na ton may hustuhan, Sir Josil, sa ring kombinasyon. Like for example, ang isang makuha na ton dira, amo ang lecithin. Pagkatapos may ara sa ginatawag, may ara sa sang ginatawag mga phytoestrogen nga nagabulig para man yung mabalanse man, Sir Josil, ang aton sa cholesterol kag sa good combination siri sang iya sa protein kag take note ha, complete protein ang ari diri, Sir Josil.
0: Oo.
1: Nagabulig man ni para mas magtawhay yung trabaho sa aton sa ugatan dagaton sa ring kurason ara dira ang 9 essential amino acids. Kati 20 ang composition sa amino acids mo. 9 ang essential kani makahimo nga aton sa ning lawas nga ara tanan ina sa soya, Sir Josil. Tamo ang avocado may ara sa gitawag small amount of protein. Kaya nga man sa kombinasyon sa ni Sir Josil nagabulig sila hindi lamang sa aton overall health but specifically pati sa aton sininga kurason. That's why damo kita sa nabatian, Sir Josil, nga nami ang ila sininga pamatyag magluwas nga naganami man ang ila sininga paminsaron and even ang ila sininga triglyceride, balance ang cholesterol, blood pressure, ini tungod sa isoflavones and lecithin, Sir Josil, kag complete protein nga rin diri sa soya.
0: So kung naman ideal gali, Doc Leo, for example mga piga mo pagkagabog to mga cup ka mo dayon sang kape, sa mga hindi iya nagapangita gid biya sang caffeine bala sa coffee beans, ideal gali ini nga mainom ka Sunthone Plus Coffee Mix in the morning, Dok Leo. Pagkatapos serbi mo na lang pamahaw avocado.
1: Ari Sir Josil sa mga anad na.
0: Oh.
1: In fact, may mga pilas ni Sir Josil ka mga natural practitioners nga nagasiling na kun may isa ka sang dapat i-delay sa imo sini nga main meal, isa dira amo ang breakfast.
0: Oh.
1: Kabalis ka rin sa ganyang courage ang kalabanan, tingnanda na ito nga dapat kaon, as much as possible, eat like a king sa imo sa ng breakfast. Kag kung may isa man, ka main meal na ito nga dapat na ito dalion, na kung tempranohon, amo nga ito panyapon, which is baliskan.
0: Oo.
1: Sa naanda na ito?
0: Ang kalimbawa ay si Rindog Leo, may ginasiling sa sistema sa ito sa lawas. After 12 hours or 8 to 12 hours, dira na nga ito sa ningalawas nagagamit sa mga reserba niya. So kung damo ikaw reserba, pagamitan na ilawas mo sa reserba, antes naman tugungan.
1: Amo na, Sir Diyos, talaga libog ang iban, ang ulo sa iban. Nga, gamay man ko pa kanon, pero nga daw budlayan ko mag-lose sang weight.
0: Oo.
1: Ayhan siguro ang aton tunan ng timing sa pagpasulod na aton sa aton sa ginakaon. Kaya base bala nagatinabuay lang, Sir Josil, bala?
0: Oo.
1: Nagatinabuay, kung sa termino pa, nagakinamustahan ay dito sa sulod, yag nagahinugyaw, bala, nagaparty-party, kaya nagahimo sila sa ginatawag resulta, Sir Josil, nga ang ginatawag eventual results is accumulation sang fat sa aton sa ringalawas because of bisan sa ginagmay nga pagpalanaw brasa ang calories sa masamin aton nga ginagmay man yung pagtilaw-tilaw, pagtimo-timo, masiling kang gamay mo lang ginakaon, pero nga agad tinambok, wow. O si saa ang oras yung mapagkaon, o si saa ang yung ginakaon.
0: Oo. Oh. Amoy ni nga sa masami bisan sa mga dietitian na gasiling. Gasiling niya, make it a habit niya hindi magnubo sa 12 hours ang in-between sa imo nga last meal sa gabi or sa hapon and your breakfast.
1: Mm-hmm.
0: At least ha, hindi magnubo sa 12 hours. Amo nang isa sa mga advice kag ang suggestion sa mga even mga naga-engage sa diet agud to nga ang lawas timo ma-maintain mo ang imo VS, vital statistics, at the same time maka-function at mayadang imo sining lawas, Dok Leo. Yeah.
1: Paano ya karon ko nag midnight snack kita?
0: Tama nang ginahambal sining expectaron mo lang gid kada hiccup sa imo sining balikawang abi mo pahagli mo tambok na.
1: Una sa lame laser Josel, di makabig pa na ko na nga midnight snack ko na alas dos na sa kagahon.
0: Ano na Goroy? Early morning meal? Early morning breakfast. Mm-hmm. Hindi ka na mamahaw. Buta mo rin nag-hambal, nag-snacks ko 2 a.m. At hulaton mo na lang alas 11, alas 12, kagmanyagay.
1: Kung kaya, tani lang Sir Josel, ano?
0: Oo, galing kita yung hambal nila. Sila niya, makaya ko sila niya magtulog, pero daw hindi ko gid kaya sila niya nga hindi managitlon.
1: Oh, lain naman ang istorya mo.
0: So that's it, ladies and gentlemen, sa mga tagpalamatita, sa mga kauturan ta nga may mga tanom nga abukado, kag masami nga nagabakal sa abukado, kag kun may abukado kamo makitan, kay makaya niyo man nang mas maayo ina nga konsumuhon ninyo or kanon, especially mas maayo kon on a daily basis, pero ninyo man pagpatam-an sa aton sini nga utok, Dok Leo. Ano ang mabulig sang masami nga pagkaon sa abukado sa ato siri nga brain o kunuto?
1: Isa sang bintaha, Sir Josel, ano, kung may avocado kita, kaya ang aton balaan nga brain is para mag-function maayo, Sir Josel, kinanglan sang fat mo.
0: Mm-hmm.
1: Muni blang termino na ito kaysa, masiling na ito nga literal niya, nga kung damo ka gani ideya, maalam ka, may term kita, Sir Josel, nga nagagata ang utok.
0: No.
1: Tanong blang gata, how? Oil na mo.
0: Mm-hmm.
1: Kung gagata ka sang lubi, bala.
0: Oo.
1: Tanong kagwa dara sa gata. Siyempre, may oil na sang lubi eh. Amo man sa aton sini ginakaon, magluwas sa lubi abi, ang avocado composed, Sir Josel, no, sang ginatawag healthy fat. Kaya ito yung brain na ton, about 60% fat. Dariti ang healthy fat, kinanglanon para ma-build ang aton sa ringan brain cells, maprotehiran ang aton sa ringan nerve cells, kag fast communication between brain cells. Kag ang resulta, sir, kung nagkakaon kita sang avocado, kung tiyempo gani sang tag-avocado, Sir Josel, nagabulig ni para magnami aton memory, better concentration, clear thinking, learning, kag manami ang aton sir nga modo.
0: Ang presence gali sang vitamin E, kaya may vitamin E kitang makuha sa avocado, Dok Leo, no?
1: Mm-hmm.
0: So ang vitamin E actually, sana sa managabulig agudto nga maka-achieve kita sang fair and younger looking skin.
1: Correct.
0: Ang vitamin E. So ang avocado makabulig man gali ini papino sang supat sang ato sini nga panit, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Magluwas nga may specific brain benefit gid ni saya.
0: Mm-hmm.
1: Ang vitamin E mismo.
0: Okay. Sa mga naga-diet-diet tabi, Dok Leo, kay hambal nila kabugat sila niya sang ano sang avocado, siya tikon kanon mo sila niya magpatama ka man sila sang kanon, or if not sila niya kon asta sa punto nga mabusog ka, sila niya tibasi kon magtinambok ako, kiti may fats, Dok Leo, mo.
1: Mm-hmm.
0: Kon magkaon ikaw sang avocado, ti sa mga naga-diet-diet tabi, Dok Leo.
1: May hambalan naman kita, Sir Josel, sa homeopathic medicine niya. Kung ano-kuno ang problema sa sulod, angay-angay man ang aton sa nangyay pasulod para man-neutralize na siya. Like for example, sa may mga fatty liver, Sir Josel, matagliktas ng ehemplo, ha, hadlok ang iban magkaon sini kung mag-take sang fat, kaya ti may fat na kuno sa liver. Actually, ang fat dito sa liver cells, kinanglan sang good fat para man-neutralize man siya. Amo man ini sa aton sini nga lawas.
0: Indi parehas gali ni masalot lang, Dok Leo. Mm-hmm. Parehas gali ini sang alungahig tawag tabala.
1: Mm-hmm.
0: Or ang iban sina lanag.
1: Mm-hmm.
0: You know, ang kakatol sa alungahig kag lanag, pwede mo na mabulong sang makatol man.
1: Mm-hmm.
0: Nga paklang sang palawan or palaw.
1: Mm-hmm.
0: Nga imo sini nga halubon pagkatapos ang duga ya ipatulo mo.
1: Mm-hmm.
0: Sa nagakatol mo sini nga singi-singian bangod sang alungahig o konlanag.
1: Abi ko bagnosan sang paklang sang badyang.
0: Palaw, ah, hindi. Mm-hmm. Tama ka katolina. Mm-hmm. Pero ang badyang could also help.
1: Mm-hmm.
0: Basta lahubon mo lang gid siya.
1: Mm-hmm.
0: So daw mo amo gali nang ang sitwasyon mo susulod sa lawas ta, Dok Leo. Fatty liver. Kinanglan naman good fats intake ni mo sa avocado, makuha mo na, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kada mo sang nagapaminsar sa aton nga hindi mag-sigi sini pasulod sang fat kay basi magtambok, basi sini mag-bugat. Pero kung pinsaron mo, Sir Josel, sige man sila kinaon, sini sa mga highly processed nga mga kalanon, mga junk foods, mga chicherias. O sila kabalo ang trans fat dira ang ibang bagid na klase sa ginatawag healthy unhealthy nga fat kinapasulod nila sila sila nga lawas sa proseso sa pagluto sina. Pero ang healthy fats are different. Ang abukado, Sir Josel, kasubong sa ginhambal na itong tagiina, makabatsyag ka sa ginatawag pagkabusog nga maglawig-lawig bala, Sir Josel. Hindi bala nga bago ka lang tapos kaon kahilab naman gusto mo naman sa nimang ima-kima o kung manimo-timo.
0: Mm-hmm.
1: Lain niya ang avocado tungod sa healthy fat nga aridri. Dugay ka gutumon bangod sa healthy fats, lots of fiber, kag may aras sa water.
0: So, that's it ha. Sa mga nag-diet-diet, buta mo doon manami ini. Sa mga nag-abantay sila sa nga body weight. Isa pa gid, Doc Leo, if you speak about diet, that speaks also about digestion. So sa panunaw naton bala sa pagdigest sa mga ginakaon ta pareho sabi sa abukado. Ano mabulig yap sini, Doc Leo?
1: Nagabulig si Sir Josel para makondisyon man ang aton sa nga digestion. Magambal kita ganing nga digestion, nag-involve na sa aton sa nga digestive system. Ang digestive system naton, Sir Josel, nagaumpisa halin sa baba. Pagsulod naton sa suludlan sang aton sa ring pagkaon kag nagatapos sa guluwaan sang aton ginkaon. Amo na nga aton sa ring digestive system. Ang avocado tungod sa iya sa ring fiber nagabulig sa Sir Josel kasubong sang silhig tungod sa fiber niya no nga nagabulig limpyo sa aton sa ring digestive system para nga mag-smooth suabe ang pag-move sa ni sang aton sa ninga higko. Actually nga aton tinai, Sir Josel, no nagabalod-balod ini mo. Amo ni peristyle this movement na ginatawag bala. Nagapuga-puga ini, nagawave-wave sa pagpagwa sa ni sang higo dala sa proseso sa ni. Ma-prevent pa nato ng constipation. Kag ma-feed nato ng aton sa ni good bacteria. Ang good bacteria sa aton sa ni intestines, may ara, Sir Josel, sang trillion ka nagkarindain sa ni mga bacteria. Kag ang good o kung friendly bacteria nagabulig para nga matunaw ng aton ginkaon, magproducer sa pira sa ni mga vitamins, mapabakod ang aton sa ni immune system kag ma-reduce ang inflammation. Kag ang fiber halin sa bacteria nag-nourish or halin sa avocado nag-nourish siya ng mga friendly bacteria nga nagresulta sa manami nga digestion, manami nga nutrient absorption, kag malikaw kita sa constipation.
0: So, makabulig for tawag dato siya ni healthy digestion ang masami nga pagkaon sa abogado. If we speak about our intestines, for our information, it's 7.5 to 9 meters na galikon stretch mong intestines sa tao. Makon mo na ang tiyanta galida. Mga 30 PS na, 30 feet ang kalabaon sa ato sining intestine if stretch.
1: May mga formula sa na, Sir Josel, nga kung pila ko ng height mo, kung ano ko ng height mo in feet, i-times mo ina. I-times mo lang na sa 5.
0: Oo. So balikon mag 5'2 ka times 5.
1: Mm-hmm.
0: So madalaga na mga 22 feet.
1: Dira ang dira sa mas umenos ha. Approximately ang inabulubanta ang kalabaon sang imo sa ning ginatawag intestines.
0: Mm. Ti dira gagi sa ang large intestines naton cater sa ginatawag nato sa ning excrete. Ang ato sa ring small intestines, amo na yung sinala da, nga upod dara ang mga nutrients, vitamins, and minerals.
1: O, kagwa, mas kwa na, mas laba, yes, Sir Josel, ang small intestine kaysa sa large intestine, ha?
0: Oo. Kaya ti ang large intestine, dilipositohan na niya mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang guwai sinikon sa aton, sining panimalay, bala, amo ni siya ang aton puso negro.
1: Mm-hmm. Budiga na da sa higo. Pulunduhan sa higo antes siya mag-gwa o kung ipagwa sa aton sa ring lawas.
0: Oh. So sa blood sugar control naman na bidok, Leo, para malikawan na to na magka-diabetes, ang pamangkot sinikon magkaon ka sa avocado really could help para makalikaw kita sa pag-spike sa blood sugar, Doc Leo?
1: Makabulig yun, Sir Josel. Kaya ang avocado contain very little natural sugar. Muna nga kung may sugar man sa ti, natural sugar ang aridari. Kag may ara man, Sir Josel, sa ginatawag gamay nga digestible carbohydrates. Ang ginarecommend sa mga diabetic, Sir Josel, nga klase sang diet, high fiber nga diet, kag low carbohydrates. which is ang kalabanan sina baliskad amo gani nga nagadto sa diabetes eh. Taas ang carbohydrates, gamay ang fiber, which is nasunod niya sa avocado, Sir Josil. Gamay ang carbohydrates, gamay nga natural sugar, kag madamo, Sir Josil, sa ginatawag nagakaigo nga fiber. Nga nagabulig siya para nga hindi basta mag-getawag shoot up ang blood sugar. Idugang pa nato na ginatawag healthy fat sa kombinasyon na sini para nga mabuligan yadtong may mga diabetes kag yadtong ara sa pre-diabetes kag ang mga tao man Sir Josil nga healthy pa kag gusto ma-maintain iya ang ila sini nga ginatawag healthy blood sugar range.
0: Maghambal kita sini nga fiber. Indi bo tambalon sina nga makaon kamo lang sang damo nga pinya kay damo sa fiber ning sagunot ba lang indi halos marigsa sa ato sini nga ngipon. Mm-hmm. No, if we speak about the dietary fiber, ang pinaka importante there is insoluble fiber, Doc Leo.
1: Actually, Sir Josil, duha man lang mo. Ang tagsa-tagsa mo, purpose man na iya mo.
0: Ang soluble fiber, galing importante sa tanahan, Dok Leo. Almost the same purpose.
1: Yes, Sir Josil, soluble fiber, insoluble fiber. Kung gusto kaya, pag-abot sa sugar ni mo, insoluble fiber, cholesterol, kaya nagabulig na sila workout dito yan si mo sa regatina eh. Pag-abot iya sa ginatawag insoluble fiber, sulito ano kagina, kasubong sang silhig bala. Tanob lang purpose ang silhig gaw. Ambal sa kilala ko tayo magluwas dok sa panglawit eh. Panglimpyo gid eh.
0: Aha.
1: Kaya te, kung pasaway ko na tayo ginalawitan mo, pero isa lang na yung kabilog.
0: Ako nang hambal ka nisa na kung maglagyo ka, blas balay nyo, kay ginbakol ka. Hambal nga, nga ano ginbakol si mo, silhig, laban-labas, nanay mo nagbakols na. Pero kung maghambal ka nga, ano ginbakol si mo, niya paha, laban-labas, tatay mo na. But yeah, kidding aside, no. So, amo na ang bulig para ma-maintain na ton. Nga, hindi mag-spike ang ito sa inyong blood sugar, ang pagkaon sa avocado could help. Amo nang ginahambal na ito niya, hindi lang insoluble fiber ang ginato, or soluble fiber, ining nagabulig para sa manami nga, ano na ito bala, pag-excrete, pag-pamuhin. Kay may ihimplo lang kita dali, tistingin ninyo, sa inyong nga panyapon, nga dahon lang sa kamuti, kagamay lang gid nga kanon, balang kanon ninyo, kay feeling ka mo busog, pagkaaga, sigurado kita, in a span of 12 hours, palya maron niya gid ikaw, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kasubong mo balas ang ganahimo sa mga nakakuha na, Sir Josil, nakasunod na sa ito mga session, di ba? Nga, ang ibang sa ni pagkabalaw, ganit nila nga daw napanami ang ilang sa nga kaon. Medyo damo-damo ang kanon. Pagkatapos may ara pagin sila Sir Josil sang rich desserts, mga kargados kalamay bla. Tignan mo sa ibansan eh, tignan mo nakapreparar ng adaan sila sa isang Santhon Gold Herbal Tea. Kaya ang Santhon Gold Herbal Tea, may ara Sir Josil sang cinnamon, may ara sang turmeric. Ang kombinasyon sang duha nga ini nagabulig sila para sa insulin sensitivity man kag mabuligan gidya mismo literally ang pag-shoot up sang blood sugar tungod sa sobra-sobra nga carbohydrates nga ginkaon naton kag mga sugary drinks man eh nga upod man sa aton sa nga meal. Diyan ginahimo sa iba ni event nga suggestion naton para nami inyo sa nga tulog, pwede ka mo makainom sa 1 cup sang Santhon Gold Herbal Tea 1 hour before bedtime. May naman ko Sir Joseph, tingnan doon nga 1 hour before bedtime mo. Bilan mong isa sa ginalikawan naton sir, ang sige naton bugtaw-bugtaw kung mag-ihi-ihi bala. Kung nakainom kita sa damo ng liquid. That's why gina-discourage na to ng damo nga pag-inom sa isang liquid o kung tubi antes mismo magtulog kay yade karon ka patuyo-tuyo kung nakagdaw na medyo nadula-dulaan ka na ni mo karon. Nagbatsyag na nga daw ma-CR ka daw, maihi ka.
0: At kung gusto mo gid man yun magbangon, bakal ka lang adult diaper.
1: Pwedeng-pwede gid. Pero may kilala ko sa Sir Josel ka, sok-sok diaper. Katindog ya pong kanto CR. Nahimo na lang pang happy ng diaper. Ang pinakapunto na ito, sa ni, para nga malikawan na ito, ang aton sa nga blood sugar nga mag-shoot up. Kasubong sang pagkaon sang avocado, Sir Josil, ariya in liquid form, pwede kita makainom sa isang Santhon Gold Herbal Tea. Sa mga nakatilaw, hagdamo na nakatesting sa niya, ang iban sa niya, Sir Josil, kada tapos nila kaon. pamahaw ukon panyapon ukon pamahaw panyaga panyapon nga ginainom nila ini tagisa lang ka kapa gamay nga kapa pagkatapos sa isang kaon na nagabuligid parang ma-prevent man Sir Jose lang pag-shoot up tuman nga kadasig kataas ang pagtaas ng blood sugar tungod sa ila sa maging kaon.
0: Pero sa panyapon, Nucleo, ang mayo nga kanon sa panyapon is easy to digest niya mga pagkaon.
1: Correct.
0: Bangod man kiti mapahuwaing lawas na matulog ka, nag-relax man somehow. Ang overall physical conditions sa lawas ta, isa dira pwede ka kakaon man gali abukado, Nucleo, kaya ti easy to digest siya eh.
1: Pero depende man na Sir Josil, no? Kaya basi karon makuanan bala? Mapukaw man ang imo sa nga enerhiya bala Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Makargahan ka sa dugang karong nga energy, pagsik imo sa nga lawas, ano ka nami sa ni guwa pa kag ilagaw-lagaw kay daw hindi ka pa mapamtang karon.
0: Mm-hmm.
1: So manami siguro Sir Josil butang naton sa adlaw. Pero depende man kami mga tao yung nagkakaon sa abukado nga okay man lang yapon ang ila sa nga pag-receive kag matolerate nila Sir Josil sa gabi.
0: Oh, kung gindawaan ka temprano faktor bobo tambolon panyapon ka abukado. Okay ti mahambal nga kintaganya ko turbo balaan mo na ako ng butang balon sina.
1: Mm-hmm.
0: Next Doc Leo, ang protection sa ato sini nga mata importante amo na gani nga may Vision X Plus kita for the protection to maintain good eyesight. Kaya nga damo sa mga nagaguba na sa ato sini nga matabi mo exposure naton sa mga gadgets pagkatapos ining grabe kun kaysa nga init nga nagasulay kita without gidyasang screen sa ato sini nga mata. Ang sunglasses or colored sunglasses could help sa grabe gid yang init. Kaya ang direkta siring init nga nagatupa sa mata ta could also somehow damage sa our eyesight. Pero ang pagkaon gali sang abukado Doc Leo makabulig man to maintain good eyesight Doc Leo.
1: Correct Sir Josil. Actually no, ang isang makahalit gid sa hinay-hinay sa aton suning mata amuning halos permanente na ton, Sir Josil, na pagtanaw sa screen.
0: Mm-hmm.
1: Imagina bala, paghalin sa ton sa nga opisina, kung nag-opisina kita, tanaw kita sa ton sa nga laptop o kung desktop.
0: Oh.
1: Tapos kung nag-biyahe, abi kita papuli, tanaw sa ton sa nga smartphone. Tapos pag-abot sa balay, tanaw sa ton sa nga TV. Tapos inugtulog na, bilid naman kita sa ton sa nga smartphone o kung ginatawag touchscreen na dira. So, kumusta ang aton sa nga ginatawag eye health? Hindi mo pa man ma-realize kung mabatsagan sa pila pa lang kabinulan, Sir Josil, ah. Iban sa nidinikada pa man. Pero binyo kong nano, may isa o kung may ara gali sa mga antioxidants, Sir Josil, mga phytochemicals nga kinanglanon gisa ton sa nga mata, ilabi na gid kung may ara kita cellphone.
0: Mm-hmm.
1: Kag permanente na ton ginabilid. Amuning lutein kag zeaxanthin. Nagatipon iya Sir Josil diri sa aton gid mismo ini nga mata. Kag kabalo kamo kung nagatanaw kamo o kung nagagawa kamo sina sa adlaw, kapasila kamo sa adlaw, even ang sobra-sobrang exposure Sir Josil, makapakapoy man sa aton sa nga mata ang silak sang adlaw. That's why gina-recommend gani naton hindi man ta magpatama sa isang exposure, tama-tama lang blue light sa screens. Kag tesempre Sir Josil lang pag edad. That's why gina-recommend naton sa mga nagaedad 30 pataas. Tuwar na kamusta ni sa ginatawag Vision X Plus Soft Gel Capsule sa purpose Sir Josil nga mag-provide naton ang nutrients kag mahalungan ng aton sa nga mata batok sa ni sa pila ka mga posible batsagon samtang naga edad kita tungod may ara lutein sa asanthin hindi lang ina may beta carotene may vitamin E.
0: Mga maiwat ini pangitaon niya mga nutrients ang lutein sa asanthin maiwat ini. Isa dira sa makuha naton is abukado. Amo na gani ang mata naton. Actually, ginabusuhan ginaton. Grabe ang abuso to sa mata tay. Ano pa, kang iban, bata pa, may antipara na. Hindi nakakita, hindi nakamurat. So, kung palakaon ka sa abukado, manotis na yung new ina, masami ka nagkakaon, nga daw ka nami sa inyo sininga eyesight. Amo mani ang rason ko nga, we have this Vision X Plus, nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. A good to nga magnami always ang ato sining panulukan or pananawan. Hindi ma-damage bala dali-dali ang ato sining eyesight, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagte, hambalon gyud man naton. Bisan ta kaon pagkita sa isang avocado, ti seasonal man iniya, Sir Josil. Hindi man perennial o kon all year, whole year round nga available ining prutas. That's why, kung diba, kung hindi natin ang avocado, pwede kita makapadayon sa isang beneficyo halin sa lutein tagziasanthin kung nagatumar kita sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
0: Kay kung kumpletong nutrients sa ito sa lawas, ang hambal sinitikon kaysa niya daw kakasubrahan ako man kayo doon nakabuylo ko kaon. Ang nagkatabo gali si Nadog Leo, ginadiposito man gali na may bangko man gali sa nutrients ang ato sining lawas, no?
1: Mm.
0: And that's our atay.
1: Yes, Sir Jose, lang atay na, na nag-store ina iya sa mga fat-soluble vitamins.
0: Uh-huh.
1: Specifically, A, D, E, and K.
0: Mm-hmm. So, kung may sulusubra gamay, in short, hindi man na dayon pagbuyan sa lawas, tamahambal, ay, sobra niya, mm-hmm. Go out. In short, sini ang kutob sa mawiran sa ato sining muscles, mawiran sa ato sining atay, stays there. Correct. For future use.
1: Correct.
0: So, may bangko man kita, may deposito man ang ato sining lawas sa nutrients. Amo na nga dapat, bastante kita, and we have enough supply, sang needed vitamins, minerals, or nutrients sa ato sining lawas, para nga maka-store man siya, sa lugang pag-isining mga vitamins and minerals, para nga, one day, one time, magkulang kita, mambal, don't worry, may reserve ako dari.
1: Correct, Sir Jocel.
0: So, sunod si Doc Leo, muno na itong kagaina nga nagapanami man sa ato sining skin condition. Masami sining pagkaon sang abukado. Anong may ara, Doc, sa abukado? Nga nagbulig para magnami ang ato sining skin condition.
1: Nagamala ang aton panit, Sir Jocel. Nagkurinot, akong kaisabla, kung tuslokon mo. Budlay magbalik bala Sir Jocel siya sa nga original nga forma bala.
0: Mm-hmm.
1: Isa sang rason sina kulang kita sa tubi. Dehydrated kita, magluwas nga kulang pagi kita sini sang nutrisyon. Like mga bitamina nga nagapanami sa aton sa nga panit like vitamin E, vitamin C, both water and fat soluble vitamins sa di sila nga nagabulig panami sa aton panit kag may ara Sir Jocel sang healthy fats pagid kag water ang ginatawag avocado nga kun kauno naton nagonourish sa aton sininga panit. Pero abin nyo kung nano, hindi lamang sa sulod no ang kinanglanon niya pag-alaga naton sa panit. Pero bintaha Sir Jocel, ang paghatag naton sang nourishment sa panit halin sa sulod kay ti amat-amat na nag-reflect na isa sa pangpagwa ng health sa aton sa nga panit, Sir Jocel. Eh.
0: No.
1: Like ang pagkaon sa nga sang avocado nagapanami sa aton sa nga kutis sa aton sa nga panit. Pero tindi man aton manigar Sir Jocel, may pollution, may mga natrap dira nga mga oil, mga higko sa guwa sa aton sa nga panit. Diri ni man niya kita nag-apply sa ni sang dapat naton himuon o kung dapat naton ibutang panglimpyo diri para nga ma-maintain naton Sir Jocel ang aton sa nga health sang panit halin sa sulod pagkadto sa guwa kag may ara makita pangguwa ayon nagamit para nga halin sa guwa Sir Jocel nga posible maghalit sa sulod ang mapagar na nga daan kag maproteksyonan kita kasubong sa paggamit pala Sir Jocel sang Sunthone Plus Herbal Soap.
0: Oh. Sa pagpanghabon ha.
1: Sa pagpanghabon.
0: Sagwa. Buta mo lang nag-nourished man ina sa ato sining skin from the outside sa sagwa. Sa sulod iya, makabulig ang pagkaon sa avocado. Kag sa pagpangapin ninyo, makabulig actually. Kung ang inyo ginakapi bala, Sunthone Gold Coffee Mix,
1: mm-hmm.
0: Kag may collagen, kag may glutathione pa na siya.
1: Correct, Sir Jocel. Duhay pa ko sa may nabalaan nga nami-nami ang panid, Sir Jocel, nga puro lang pang sulod ang concentration niya mo.
0: Mm-hmm.
1: Actually, iba, nag-iinom sa mga supplements para sa panit, kaon sa mga healthy nga mga kalanon o pagkaon para sa panit. Pero may gina-apply gina sila sa sagwa, Sir Jocel.
0: Mm-hmm.
1: Even sila sa mga panghabon o pagpanghabon. Pero sa aton, sa Sir Jocel, gakaon ka avocado. Kung nagapangapi ka, ang imo sa naging na cafe is Sunthone Gold Herbal Ukon na Coffee Mix.
0: Oh.
1: Kati ang, though nga magluwas nga may ara, Sir Jocel, sa mga utanon, kag prutas nga upod ini, specific iyang glutathione, nagkulagyan Sir Jocel, nga aridari mo.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos, ang avocado, abiti, may vitamin C, may vitamin E, kag may healthy fat pagid, nga nag-nourish dito sa sulod. Pagkatapos, sa sagwa, abi kung maligo, manibin kita, abi, ang ginagamit ay Sunthone Plus Herbal Soap. Perfect, Sir Jocel, para nga maproteksyonan, kag maalagaan naton lang aton sa ringa panit.
0: Oo. Oh. Amo na ganing, kung palakaon ka mo sa abukado, maalagaan or maproteksyonan na nga to sa ringa skin, mapanami, bla, younger looking. Pero, be mindful about your blood sugar. Actually, makabulig man ang masaming pagkaon sa abukado para nga hindi bala mag-shoot up, mag-spike ang ato sininga blood sugar. Pero mas manami pagid kon do delikado na bala na sa ginatawag nga approaching boundary ng inyo sininga blood sugar.
1: Mm-hmm.
0: Kung magpangapi ka mo kayo, hindi na ginman ka mo yung mapauntad sa pagpangapi. Bisan pa diabetic, hindi na maguntad sa pagpangapi. Kay naanad na kuno galuyang lawas kung hindi ka pangapi. Eh, pangapi ka mo bla premium D3 coffee mix. Kay may vitamin D3, may vitamin D. Pagkatapos di may malunggay oil. Kag virgin coconut oil man na. Pag iban pag sining mga sangkapya, agudtong ha... mabuligan ang ato sa nga lawas nga manormalize, mapabalik ang insulin sensitivity if ara na kamo sa punto sa estado nga may insulin resistance.
1: Correct, Sir Josel. Kaya yung bintaha sa ni, kaya kung nagpangita ka sa isang tamis sa panamil, may tamis mo din eh, pero stevia yung gingamit.
0: Oo. So actually, initanan mga produkto inisang Yes to Health Incorporated. Kung mamangkot ka mo, tidin kami pwede kabakal. Actually, kung may Yes to Health tour sa inyo sininga lugar, dari galing sa Panay, ang may lugar dari nga may Yes to Health clinic, kita dari sa siyudad sa Iloilo mo. Ara da sa A, Young Building, Yulo Street, sa Iloilo City proper, atubang na sa Midtown Hotel. May libre dang konsultasyon, kompleto dang produkto, kag program of supplementation. Lain ang produkto, kag program of supplementation, na sa program of supplementation, tudluan ka mo sang dapat ninyo likawan niya pagkaon, kung may ara na kamo masakit o kung ginabatsyag. Kag dapat nga mahibaluan ninyo kung anong i-prioritize ninyo mapagkaon nga may ara nutrients para madasig ang inyo sininga recovery. And then, ara da ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. May nag-duty dira ang consultant kita. And then sa Bacolod City, actually, may ara kita dira store, Yes to Health store. Ara sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Kompleto na ang ato sa mga produkto, produkto sa Yes to Health Incorporated, kag kalakip man ang mga packages ang program of supplementation na pwede ninyo ma-avail. Sa YS ang store, ang Yes to Health o kon clinic, sa mga suki nyo nga mga butika, kadto kamudara. Kung wala, bisitahin nyo bing Mercury Drugstore nga brand sa inyo lugar, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, o rin gani sa All Green Pharmacy, or sa Generica, or sa Watson's. Kaya may mga stocks dira sang Yes to Health products nga pwede kamo makabakal. So, kabay pa na kuha ninyo ha, ang mga pwede ninyo baklan sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag isa dari sa ginatanaw na Tondok Leyote, ang absorption sang nutrients sa aton sininga lawas pinakaimportante sa tanan. Somehow ang pagkaon sang avocado ko dun so help para magdami pa gid ang absorption sang vitamina, minerals or nutrients sa lawas ta dakley.
1: Makabuli gid Sir Josel, especially ang mga fat soluble vitamins. Kurga kaon kita sang fat soluble sa mga pagkaon nga may ginatawag fat soluble vitamin, dapat may upod gid na Sir Josel nga fat gid. Para nga ma-process aton sa lawas, which is sa aton sa mga tagparamati, mga viewers naton, kasubong ari na ini o kon package na iniiya sa avocado.
0: No.
1: Kaya may ara sa sang healthy fat na ngadaan mo. Kung magkaon ko sang avocado, kag iban pagid sining mga pagkaon, Sir Josel, nga may ara sang, let's say, vitamin E or beta-carotene. Pagkatapos, vitamin E, vitamin K, though may ara na ngadaan ng avocado, sini, kung nagpasila ka man sini sa adlaw or nagatumar ka man sini sang suplemento nga may vitamin D, ma-absorb mo ini sila tanan-tanan, Sir Josel.
0: No.
1: Wising uyang, kahit may healthy fat ang avocado mo nga upod na nga daan sa kada kaon ni mo sini. Kung kakaon ka utan dira nga may iban pag inyong mga fat soluble vitamin, nagkaon ka man sang avocado, sa ila sa kombinasyon wising may mauyang ang mga vitamina.
0: Kaya ara na nga daan ang good fats unaya sa avocado, Dok Leo.
1: Correct.
0: Ang masami sining ginareklamo sa mga kilala ta, including kilala na to na mga friends na to, Dok Leo. Nagaka-damage dayo ng ila sining skin. Mambal nga siya, ay, daw ba taon pa imo sa ilang yung itsuras niya kag imo sining panit niya? Kung niya daw dasig magkorino ta. Actually, depende ni sa paghalong ta, kag depende sa mga ginapang-apply na to, Dok Leo. Kaya iban, oras-oras, may ginalughod. Ang ginalughod nila, abin nila kay okay to sa kilala nila, okay man sa ila. Amo na nga wala sang generic sining tawag na to niya, apply all, apply to all nga formula eh. That's why sa mga ginabutang ta sa ato sininga panit, subong anong masaminyo ginabutang externally sa panit, balanyos para hindi kita dapuan sang lamok kay delikado kay uso naman ang dengue subong Dokleyo.
1: Mm-hmm.
0: So kung masami kamo nagapamanyos para nga may protection kamo, natawag na to nga mosquito repellent effect. So banyosin ninyo nga maproteksyonan pa inyo sininga panit. Pagkatapos maproteksyonan kamo nga hindi makutot sang lamok because may mosquito repellent effect ini siya. Bakal kamo sa santon plus sa herbal oil kag makuha pa ang gamay nga palamaol kag palaminhod sa inyo sininga kaunoran Dokleyo.
1: Correct Sir Josil, kag diri naton sinibalaan ma-realisar Sir Josil bala ang importansya sang pag-edad sang tao.
0: No.
1: Like for example, mayara kita sa rin sang calendar age kag may biological age kita. May tao nga naunahan na sang pagtigulang ang iya sa nga edad.
0: Alam bala ano nila sa una, no? Huwag kagisin ultiro, Dok.
1: Mm-hmm.
0: Alin sa bata, dahil sa tigulang.
1: may iban ko na, Sir Josil, ang edad is sa Sintana.
0: Mm-hmm.
1: Sa Sintana.
0: Uh-huh.
1: Pero ang itsura ko, no, daw 59 pa lang.
0: Timi, araman niya, igasugid niya, Dok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: Sinakilala ko to gani siling niya, daw, why siya magbalam, ah?
1: Mm-hmm.
0: Why siya magbalam? Nga mo na, yung bata pa siyang patay.
1: Yung pas eh. Pero may nabalaan ko yan, Sir Josel. Magluwas na nagagamit iyan sa ginatawag Sanson Plus Herbal Oil.
0: Oo.
1: Nga makabulig tabog sa lamok, makalikaw sa dengue, palang alay, palamoy poy. Makasiling, Sir Josel, nga nami man ang package sang kwan eh. Sang Sanson Plus Herbal Oil eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya hindi lamang siling na sa palang alay, palamoy poy, palamaol sang kalawasan. Lakip na sa sapat-sapat, taglamok. Dado ano blaser Sir Josel, ang balsang kilala ko siya, Dok. Magwantahan, kag agwantahon ko pa yung planakit sang lawas mo.
0: Mm.
1: Kami ara isang sis the pain ko pa ng lit, hindi gin magwanta.
0: Oh.
1: Pero kung magkadingge ka sa niya, budlay kayo may kondisyon ng sitwasyon mo.
0: Ang sakit mo sina, number one sakit sa ulo, Dok.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga man, kaya palibog ka mo.
1: Mm-hmm.
0: Kung din ka makuha sa inog bakal mo bulong, kag mm-hmm. inog bayad mo sa ospital. Mm-hmm. Because kung magkadingge ka, hindi pwede nga hindi ikaw ma-hospitalized mm-hmm. eh. Bangod sang ka-seriousness bala, ka-seryoso sang kondisyon niya, threaten ikaw, why bulong mo?
1: Mm-hmm.
0: Buta mo na sa pa recover ka lang iya ang imo sini nga body system, immune system mo lang damaway mo. Hindi mo lang pag-stress ang kagalingon nimo para nga kondisyon ng imo sini nga immune system man to sa sulod.
1: Correct Sir Josel, kasi kung ma-hospitalize ka, ma-confine ka Sir Josel, monitor mo lang dira ang mga dapat i-monitor sa imo.
0: Ito yung ginahatag na bulong para man lang magpa-lower sa imo sining hilanat.
1: Yes, kaga ang isa sina dira sang ginakabalakaan sang kadamaan Sir Josel, at kada adlaw may patak eh.
0: Mhm. Muninga kun pila ko no hospital room mo, amo man ako nung rate sang te, kamusta na imo pamatsyagan?
1: Te, pero kung nabalong gimana ito, Sir Josel, te, pila mo lang isa ka battle sa nisang Sanson Plus Herbal Oil.
0: Mm-hmm.
1: Na, 2 months ka barato, very affordable. Dili na ito, ma-apply, Sir Josel, lang hindi ka tanan niya barato pigaw, ha?
0: Oo.
1: Kaya may barato, may Sir Josel, nga true to each package siya mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasubong sang Sanson Plus Herbal Oil. Hindi lang palang alay palamoy poy, mabuligan pa ang dengue infection, malikawan pa na ton. Pero literally, Sir Josel, may hindi ko ginmalimtan sa ginhambal sa isa na ton, sa rika client pala.
0: No.
1: Nga, speaking of edad, actually, senior citizen, actually, dual citizenship na ni siya. Both Filipino and senior citizen. Saan balong gawin na ito, Sir Josel? Sanya gusto ko yun, Dok, maglagaw-lagaw, bla, especially sa kadamaan, bla,
0: mm-hmm.
1: Sa parke. Gusto pa maglagaw-lagaw pa Manila, pa Cebu. Gusto ko yun, Dok, kung may mga laga. Yeah. Tadlong pa yung pang lakat ko mo.
0: Oh.
1: Tabi mo ka ano ginabalon niya? Sanson Plus Herbal Oil.
0: Mm.
1: Says the pain.
0: Mm.
1: Kundi sa gusto ko nagalayod mo. Tungkol sa sakit la.
0: Oo.
1: Kung galakat siya. Siya to, kung gapon, stomach in, chest out.
0: Mm-hmm.
1: Kung magalakat. Pero may isa gid siya, Sir Josel, nga kapinasahi nga ginabalon nga sa niya do kung matumar ko ni siya.
0: Mm.
1: nagabalik ko sa pagka-teenager ko mo.
0: Ah, no? Munang hambal nila nga, pwede ka pakunok pang latas katubuan ko.
1: Tis nga, bisan dira na lang niya, Dok. Bisan wala sa performance, bisan sa feeling na lang. Ah. Kontento na, kuya. Balon ka sa isang turbo dietary food supplement, Sir Josel.
0: Kagama nag-inom sang turbo dietary supplement. Labi na gid ko na may mga edad-edad na. Tuli, manotice niyo kapag sekang inyo sininganawas, ganami inyo sininga paningkay-singkay is because nga naganami man ang inyo sininga blood circulation.
1: Correct, Sir Josel. Kagang kuhan gid eh, ang what you call this, ang balance susulod sang lawas sa tumbla, Sir Josel.
0: Mm.
1: Kay imagine bala ang maka kaklabo was ka nagabulig nga dan, Sir Josel, pa kondisyon o kun bulig kondisyon sa aton sininga panghuna-huna. Tidak ano bala kadako, Sir Josel, ang factor sang negative thinking or negative thinker na klase tao bala,
0: mm-hmm,
1: pagabot sa disposisyon niya sa adlaw-adlaw versus sa tao yung hopeful, positibo ang pananaw sa ni nagabulig somehow bisan paano ang makakaglabo huwas ka, Sir Josel, nga sa piyak sa mga palaligban, sa piyak sa mga stress, mga stressors, mga triggers dira sa aton sa ni palibot, nagabulig nga magmulumagaan ang pamatyag, paminsaron, magnaya-naya. That's why isa ka rason, Sir Josel, nga amat-amat nagabalik sini ang gana sa mga nadulaan na gana, Sir Josel, sa sexual activity.
0: Mm-hmm.
1: Kaya isa nga makadivert, actually makaguba sa aton sa ni nga focus kung stress kita eh. Manang hambal nga bisan no pakanamit sa pagkaon karon kung stress sa Sir Josel. Why kasing gana? Lain man na iya sa punto, Sir Josel, nga ang iban nagaresulta o kung nagaresort sa stress eating, ha?
0: Uh-huh.
1: Literal ina niya nga pagkaon, Sir Josel, ha? Lain man niya nga kalanon ng aton ginaminder, ha?
0: Mm-hmm. Amo niya, this sa loving-loving niya, kung magturbo ka mong paggamit this 30 minutes before loving-loving, buta mo nung sini, nagatalab na bala, nag-epekto na. And that's one capsule lang, ha? Every use. Kag makabuligin na sa inyo, mga up to 72 hours, basta namin inyo sining kondisyon sa lawas, inang nagakadulan ka lang gana is because kung kaisa nga, luway ka gidman sa kondisyon, mag-aabot giniya sa tao. So, mabuligan niya ka up to 72 hours, mga once a week, twice a week, anong hambal nila sining nga. Ang importante sining niya, hindi ka pagsuyaan niya, ay sining niya, ang one half mo siya, balik ka lang siya buwasa.
1: Ano na kung sa ubra pa, Sir Josel, ano, tambing na eh.
0: Oo. Oh. Sali niya, ti, bitasa lang buwas niya, tariya mo kung garado. Galing kayo daw alang ala na kami ni Dok Leo sa Chimpo. Ah. Salamat gida sa inyo, sa nga pag-upod sa ato, sa nga pagparagad. Dari sa programa The Secrets of Health. Lastly, kuanta na lang sa iyo sa nga parting words sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Dok Leo Amos. Dok?
1: Sa pag-maintain sa aton sa nga maayong panglawas, especially kung ang aton sa nga balatian halin sa pagkaon o kung pagkaon ng kabangdanan, pagkaon man ang aton sininga kinahanglan. Pero gusto nga mga pagkaon na ang aton kinahanglan nun. That's why ang kakulangan naton sa nutrisyon, tinguhaon naton nga mapunan naton pinagi sini sa regular nga pag-inom sini sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Kag dapat tandaan, sa pag-ayos sa badatian, disiplina ang kinahanglan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay. Mayong hapon.
0: Salamat sa ato sa inyo, certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katrupang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Mga katropa, exciting din!

0: Delicacy ng ating immune system araw-araw. Mangsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. San Tone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: San Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Iba ka sa lahat.
4: Santol Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapang, sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel,
6: Premium D3, ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
7: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan.

0: sa XFM.
1: Pero subong nga nagapamatid ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige!
0: Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag.
1: Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
3: Patropa mo!
1: Exciting!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag Santon Plus
3: Herbal Oil.
4: Garantisado
3: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
3: Kaya para sa maginamang pakiramdam,
4: mag Santon Plus
3: Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one
3: sa presyong magaan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nagatay ko akong dahil sa Sister Pain para diro-diretso ang training.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Pagbili sa mga butika.
9: Makalage na ko!
6: XFM.
9: Patropa mo!
10: Exciting!
6: Santon Gold Live Testimony.
11: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
6: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
13: Good thing
12: may Santon Gold Coffee Mix.
13: Maluwas sa manamit gin,
12: may free collagen,
13: ang gutatayon ka pa.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
14: lalakas,
6: at gaganda ka pa. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix
15: Vision X Plus.
16: Marami na ang natulungan.
17: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Jack. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
15: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
18: Bilang isang wholesaler agent na naka-gratership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
20: Ako, Tiken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: SIXFM.
1: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
0: Kun, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: ano pang tawag po doon? Yung mga nagsasagawa, nagpapatakbo ng politika ng bawat politiko?
1: Well, pari pong matawag na tayo ay tumutulong sa ating pinaniniwalaan na kung sino po ang dapat manungkulan sa ating bayan.
0: Opo. Ibig pong sabihin, pwede po kayong gumawa ng isang kandidato at manalo?
1: Makatulong lang po, sapagkat ang paniwala ko po, hindi naman po isang tao, lalo na ako, ang magpapanalo ng isang kandidato.
0: Opo. So ngayon po, masasabi po natin na pwede po kayong magtrabaho bilang isang political operator?
1: Ano po bang konteksto ng political operator? Ang ibig po sabihin, ako po ay nasasama sa isang political party noon. So tumutulong po tayong maipanalo ang isang kandidato ng political party.
0: Opo, maipanalo lang po. Ano po ba ang trabaho ng political operator sa Pilipinas? Pwedeng gumawa? Pwede din sumira?
1: Well, ang political operator to be successful, kailangan po yung kanyang sasamahan ay magtagumpay ang kanya pong laban at advokasya.
0: Okay. Yun lang po. Maraming salamat po, kaibigang attorney.
2: Thank you, Senator Judge Padillas. The Senate President is recognized for his interjections.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. Tutuloy ko lang po yung mga katanungan ng mga kasamahan na muna natin kanina. Mr. Witness, yung babalikan ko po yung persons of interest. Itong person of interest, ito yung nakausap niyong actual killer?
1: Yung persons of interest po can be characterized na merong nakausap.
3: De, pero yung kausap niyo, ito ba yung actual na nakontrata?
1: Well, persons of interest yun nga po. Ang sinasabi nga po natin, ito yung maaring makapagturo. Hindi ba po natin nakausap ito lahat? Ang sinasabi ko po kanina, dun sa atin pong mga nakilala, meron na pong mga pamilya na gustong makipag-usap sa atin at magbigay ng impormasyon. Katunayan, nakakausap na po.
3: So ito, hindi ito yung actual na nakontrata?
1: Yun po yung dumadaan pa po sa proseso ng aming pong pag-iimbestiga.
3: Gusto ko lang process of elimination. Yung nakausap nyo is hindi pa actual na nakontrata.
1: Hindi po natin masiguro doon po sa natitirang numero kung ang isa doon ay siya talaga actual na nakontrata or grupo po.
3: Yung ibang, nasabi niyo may iba rin ba kayong nakakausap pa?
1: Tama po.
3: Yung iba naman ay makakapagturo kung sino yung nakontrata.
1: Tama po, Your Honor.
3: Tama. At itong mga taong makakapagturo, ano po yung mga ebidensya na pwede niyong sabihin na credible itong mga taong to?
1: Doon na po pumapasok yung mga intelligence report po sa amin using our tools, the human intel and
3: the
1: officer's
3: intel. Give me an example. Bigyan lang kami ng concrete example na ito ay credible, pwedeng paniwalaan na magtuturo. Just give us an example.
1: Yung ginagamit po namin dito na human intel ay yung mga dati na rin po naming informants na nasa ground po na nakakakuha po ng mga intelligence na ipinapasa po sa amin.
3: So base ito sa human intelligence.
1: Human intel po, tama.
3: Pero pwede ring mangyari na itong person of interest, wala ring kalalabasan.
1: Posible po yun. Nangyayari po yan sa mga kaso po na...
3: So yung nasabi nyo kahapong 3 to 6 months, pwede rin after 6 months, zero. Walang kalalabasan.
1: That is a possibility. Pero gaya nga ng sabi ko, because we were able to narrow down the numbers at meron pong strong indication right now, kasama na nga po yung hangarin ng mga pamilya nitong mga taong nakausap na tinitingnan natin, eh dito po namin ibinabase na mukhang lalabas po ang positibong resulta po.
3: So in other words, yung probability, mataas?
1: Mataas po.
3: Anong, gano'ng kataas? Bigyan nyo kami ng more or less lang in siguro your own opinion.
1: Siguro po from the scale of 1 to 10, dadudun po tayo ngayon sa 6 to 7 po.
3: 6 to 7 na merong kalalabasan na magtuturong may nakontrata?
1: Tama po.
3: Okay. Babalikan ko lang yung statement nyo na nakakausap nyo parati yung na-mention nyo yung Vice President Security Group.
1: Tama? Kasama po yun sa isinama natin na pag-aaral po, pag-imbestiga.
3: Correct. Kasama ba sila sa persons of interest itong Vice President Security Group?
1: Meron pong...
3: Nabanggit nyo kahapon na madali silang tawagin, nandun lahat. No, kasama ba sila dito sa persons of interest niyo?
1: Well,
3: kung pwede niyo sabihin, I know you're investigating, kung pwede lang sabihin.
1: Actually, meron pong personalidad na kasama doon.
3: Merong kasama doon. But naintindihan ko na itong itong

0: VP Security Group is also members of the government.
1: Yun nga po yung sinasabi ko, that there are, actually doon po sa aming na-narrow down, there are men in uniform who is in active service.
0: Na pwede rin palitan ng executive at any given time. Tama?
1: Tama po.
0: So paano, kung pwede silang palitan, paano nagkakaroon, paano sila nagiging persons of interest na merong potentially manggaling sa kanila itong pagkukontrata?
1: Yun po yung precisely the reason na ayaw po natin na yung term na tinatawag na masunog yung atin pong lead na kinukuha. Baka po maka-apekto pag nagkaroon po ng mga sudden po nagalawan. So right now, yung tao po nating sinusundan, at para madali rin po sa aming pag-monitor and surveillance, mas maigi po na nakapirmis po.
0: Sige. Maraming salamat, Ginong.
1: Salamat.
0: Thank
1: po.
0: You, Mr. Presiding Officer.
2: Senator Judge Pangilinan is recognized for his interjections. Thereafter, Senator Judge Go. Thereafter, Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Pangilinan, you have 2 minutes. You may proceed when you're ready, sir.
3: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Ginoong witness, nabanggit ng ilang testigo bago sa yon, no, sa si Attorney Lotok, na in so many words, above his pay grade yung usapin ng interagency coordination. At sabi pa niya, maaring ang director mismo, former director or current director, ang makapagsasabi niyan. Nung sinabi niyong merong security threat na national security threat, nakipag-ugnayan ba ang NBI sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan para
1: po
3: pag-usapan ito?
1: Meron po kaming tuloy-tuloy na ugnayan.
3: At sino-sino ang mga ahensya o alin dito sa mga ahensya ng pamahalaan ang nakipag-ugnayan kayo?
1: Actually po, sinasabi nga natin, meron po kasing security cluster kung saan po natatalakay yung mga kailangan po pag-usapan. So sa ngayon po, through the Office of the Executive Secretary, meron po akong mga pakikipag-usap doon po sa military units din po natin. If you will not mind, will not mention the exact military unit po.
3: So there have been interagency coordination,
1: yes,
3: to assess and to address itong kinukonsidera ninyong national security threat.
1: Totoo po yan. Yes po.
3: Okay. Doon sa usapin ng pag-iimbestiga ninyo naman, nasabi ninyong may narinig kayong mga banta, napanood ninyo. Meron ba kayong na-monitor na nagbanta naman ang ating Pangulo bilang pag-retaliate doon sa nasabing banta ni ni Vice President?
1: Ibig sabihin po, banta ng Pangulo sa Vice President?
3: Yes. Meron ba kayong na-monitor?
1: Wala po.
3: Kung meron man, hypothetically, tama ba yun?
1: Well, kailangan pong imbestigahan din kung meron pong ganung banta.
3: In other words, would you consider in a hypothetical situation, revenge as justified if there is a threat to the President, he decides, he likewise publicly threatens whoever, not necessarily the Vice President, whoever.
1: Palagi ko po, hindi tama sapagkat hindi naman po ito isang justifying o exempting na circumstance pagka nangyari po yung pagbabanta. Lalong-lalo na po kung mataas na opisyal, hindi po pwedeng maging batayan ang kanyang paghihiganti para magbanta po.
3: So ang paghihiganti, self-defense ba yun?
1: Hindi po.
3: Hindi. In other words, hindi legal ang paghihiganti sa usapin ng kung ikaw ay tinakot o ikaw may banta laban sa iyo.
1: Hindi po.
3: Or kung ikaw ay... when is it allowed? When is self-defense a valid, how do you call it, assertion to allow for non-liability for a crime? Kailan?
1: Nakabalangkas po yan sa revised penal code, kaya lang hindi ko po kabisado. Pero kung meron po talagang yung talaga actual na ang isa pong malinaw ay nangyayari na at kailangan mo iligtas ang buhay, karangalan at property po ng ibang tao at lalong-lalo ng mga kamag-anak mo or kaibigan, doon po pumapasok yung okay, self-defense na valid. May mga ano po siya, elemento.
3: So, just to wrap up, so, ang banta ng Pangulo, hypothetically, ay hindi tama.
1: Hindi po tama. Yan po ay magbabiolate kung hindi man po sa batas na umiiral na kodigo penal, eh doon po sa konstitusyon bilang isang pangulo ka, eh meron ka pong katungkulan na igalang ang batas, igalang ang konstitusyon at maging parehas po sa ibang tao po.
3: Okay. Maraming salamat.
4: Thank you, Mr.
2: Thank you, Senator Judge Pangilinan, for the information of Senator Judge Lapid. And those who might be interested, the name of the bell ringer is Annika. For easy reference, in case there are future reminders or complaints. Who is next? Senator Judge Go is recognized. You may proceed, sir, when you're ready, and you have 2 minutes, sir.
5: Salamat, Mr. Presiding Officer. I just want to put it on record, no? Given that the incident with the sheriff in July 2011 was discussed in detail during the cross-examination of the defense earlier. Just find it proper that I shed light on the matter without any bias, given that this are matters of fact and based on personal knowledge. Since nabanggit po at ipinakita po kahapon, huwag mo nang pumatak yung oras, hindi pa naman tanong yun. Since, kasama na sir? Since nabanggit at ipinakita po kahapon ang insidente noong July 2011 involving the Vice President, then Mayor Sara Duterte, and a sheriff, I would like to examine the relevance and context of this incident in determining the pattern of behavior of the Vice President. May I ask the NBI Director, would you agree that determining the context of actions of individuals is important to have a fair and impartial investigations?
1: Yun po yung kasama doon, yung historical behavior to establish a pattern of violence.
5: Okay. Are you aware na may... alam niyo ba yung konteksto at dahilan kung bakit nagawa ni then Mayor Sara Duterte yon? And are you aware na may demolition noong panahong yon involving 217 families who were facing eviction?
1: Tama po, ang pagkakalam ko po, si Sheriff Abe ay daladala ang isang legal and valid order of demolition at gusto niyang ipatupad po yung demolition bilang pagganap po sa kanyang tungkulin po.
5: A simple search on online would provide further details. No? Nagalit po si then Mayor Sara noon dahil nakiusap siya sa sheriff na kung pwede bang i-postpone ng ilang oras at i-delay mo ng eviction ng 217 na families. At naalala ko noon na meron pong pulisya si former Mayor Rodrigo Duterte na ayaw niya pong magpaalis ng mga informal settlers pag walang malapitan. Walang malipatan po yung mga illegal settlers. Kawawa naman po itong mga to na minadali silang paalisin. Is it correct that Davao City was then, sabi ko nga kanina, no? It was correct that Davao City was then dealing with the aftermath of a flash flood. At that then Mayor Sara Duterte had come from attending to affected residents before proceeding. Alam niyo ba ito?
1: Well, I was informed po kanina nung sinasabi yan.
5: Alam nyo bang 31 po yung namatay nung panahon yon?
1: Yun po, nalaman ko po kanina.
5: Actually, nandun po ako nung nangyari po yung insidente. At after 2 days, bumisita rin po yung si former Vice President Jojo Binay. Kasama niya yung anak niya na si Senator Nancy Binay. Mismo, witness po ako doon. Na talagang hirap ng sitwasyon. June 29 po yung nangyari na madaling araw, yung flash floods. At marami pong namatay, no? 28 to 31. At after a day, July 1, may schedule po yung sheriff na palisin yung mga informal settlers na wala pang malilipatan. Ang maalala ko lang po na nakiusap si then Mayor Sara na kung pwedeng ipagpaliban muna ng ilang oras o araw yung pag demolish po sa mga illegal or informal settlers na walang malilipatan. Actually, sa totoo lamang po, Since we are here for the search for the truth and justice, I believe it is incumbent upon me to put on record my recollection of what happened. Yun po yung maalala ko. Sabi ko nga na may pulisya po yung syudad noon na kung walang malilipatan yung mga informal settlers, ay huwag munang paalisin. Kawawa po yung mga kababayan nating mahirap na wala pong malilipatan. Yun po ang konteksto ng nangyari. We are not justifying violence, but we are highlighting that context is important to have a fair assessment of the incident. Magkakaiba naman po yung nangyari nung 2011 sa mga pangyayaring iniimbestigahan nyo po dito. In fact, not just this incident, in our search for the truth, importante alamin natin ang dahilan at konteksto ng mga pangyayari upang maging patas, objective at makatarungan ang ating pagsusuri. Yun lamang po. Ubus na yung thank oras you. Ko. Last 2 minutes na po.
2: Thank you, thank you Mr. President.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer. Salamat po. Tapos na ba yung oras ko?
2: Sabi ni Annika, tapos na daw.
5: Pagtabla yun sa basketball po, pagtabla sa last 2 minutes. May salamat extension po. Na 5 minutes po. Thank you, second round.
2: Thank you, Senator Judge. Go. Senator Judge Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes as well.
4: Salamat, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, nabanggit po kanina ang political speech at pag-express ng dissent sa gobyerno. Bilang abogado at public servant, kailan po sa tingin ninyo lumalampas sa kritisismo at nagiging national security concern?
1: Ang isa pong kritisismo ay lumalagpas na sa yung kalayaang magsalita kung meron na po tayong na nalalagpasan at nababailate na batas at lalong-lalo na po kung ito ay maghahantong sa kaguluhan at makukumpromiso po ang ating national security. If our national security will be under attack, malaki po itong problema.
4: So, kung may kritisismo, pero meron din pong potential na lumikha ng kaguluhan o gawing insecure ang national security, lumalampas na po sa kritisismo, nagiging concern of national security ayon sa tingin po ninyo.
1: Tama po, binabantayan na po natin yan ng masusi at mas malapit na pagbabantay.
4: Alright, salamat po. Ibang paksa naman po, Mr. Witness, sa lahat po ba ng sitwasyon kung saan nag-iba ang testimonya ng isang witness, masasabi po bang wala ng katotohanan yung pahayag nila?
1: Ang testimonya po na paiba-iba ay doon po pumapasok yung intervention ng korte na nakikinig kung anong testimonya ang dapat pakinggan. At titingnan po dyan ano ba ang circumstances, bakit may ganong testimonya, bakit nagbago. At eventually kung ano po yung talagang nilagdaan at kinilala, ay importante po yun.
4: Speaking of yung circumstances, meron po bang mga valid reasons o meron po bang mga dahilan kung bakit nag-iiba ang testimonya sa karanasan at obserbasyon nyo?
1: Marami po. Marami pong may pagbabanta sa buhay ng tumitistigo o sa kanyang pamilya o sa kanyang katatayuan. Maaari din po na dahil may konsiderasyon na pinansyal, ay pwedeng magbagong testimonya. At meron pa po siguro na tinitingnan din kung nabasasakripisyo ang kanyang pagkatao, hindi naman yung banta sa buhay niya, kundi sa pagkakakulong or kung ano man, or meron pong taong gusto pong pagbigyan sa kanyang pagtistigo.
4: So bagamat, syempre naman po naghihigpit ang korte sa mga usapin ng katotohanan at standards ng katotohanan, ay hindi po masasabi sa lahat ng pagkakataon na wala ng katotohanan ang isang testimonya o yun, na
1: tama
4: hindi
1: yan.
4: Na totoo ang isang testimonya o bahagi ng isang testimonya.
1: Tama po yan, at lalong-lalo na kung may iba pong ebidensya, whether documentary or testimonial evidence din, eh pwede pong isa-ibangga doon sa testimonyang sinabi para ma-attain po at makita kung kailangang tanggapin o paniwalaan ang testimonyang sinasabi po ng isang tao.
4: At doon po pumapasok yung wisdom ng korte, timbangin ang lahat at subukan pa rin gabayan ang buong proseso na buuin yung buong kwento at totoong kwento mula sa kahit pira-piraso.
1: Tama po yun, yung wisdom and of course guided po by the law, the letters and the spirit of the law po.
4: Of course. Huling tanong na lamang po, Mr. Witness, sundan ko yung tanong kanina ni Senate President tungkol sa persons of interest. At ang punto po ninyo, tama po ba na pwedeng persons of interest ang kanyang mga security ni Vice President? Wrapping up, Mr. Presiding Officer, ilan po sa pagkakaalam nyo ang security complement ni Vice President?
1: Hindi ko po ako sigurado sa eksaktong numero, but what I've seen from the news before, it's 750 and it's reduced to 300 plus po.
4: 300 plus ang security complement ni Vice President. Yun po ba ay kinonsidera ng NBI sa pag-characterize ng mga utterances ni VP bilang lampas sa kritisismo at papunta na or ganap na concern sa national security?
1: Ibabalik ko po ron sa ginamit namin po na 5 standards na ginagamit po ng Secret Service ng Amerika in National Threat Assessment, yung kung tinatawag na Protective Intelligence Threat Assessment Methodology po, babalik ko po doon, isa po yan sa tinitingnan. Doon po pumapasok yan sa capacity o kapasidad ng tao po na nagsalita ng pagbabanta.
4: Ah, okay. So yung fact na may higit 300 security complement ay iniugnay nyo doon sa isang standard ng capacity.
1: Tama po.
4: Alright. Salamat po, Mr. Witness. Salamat, Mr. Presiding
2: Officer. Thank you, Senator Judge Ontiveros. If there are no other senator judges, the chair will have a brief Senator Judge Pia Cayetano is recognized for her interjection. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes. I believe this is a continuation of the lady's interjection yesterday. Thereafter, Senator Judge Alan Cayetano.

0: Plus Herbal Soap.
1: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong pa-premium.
2: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong minadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong pa-premium. Thank you!
1: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong pa-premium. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Per DOH CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
3: Kun mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
5: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
2: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
4: Everybody is happy! Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
7: siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil, ang pamahit
7: ng all-in-one
6: sa presyong magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. On July 22, there will be 10,000 winners sharing 100 million pesos. On July 29, there will be 100,000 winners sharing 1 billion pesos. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sanfon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galis Silisa and I'm proud Sister Pain nurse. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Bili sa mga butika.
5: Maka-college na ko!
1: XFM.
6: Katropa mo!
5: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

0: FM. Exciting!
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Ito ay laging acidic, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po ah. Wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako na-acidic. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating mga karamdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
1: The Secret of Health! Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: The Secret of Health.
2: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: The Secret of Health.
2: Ulitin ko po ang mga sikreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
6: The Secret of Health.
2: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Exciting! Mga katrupa, exciting!

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested. Laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Gapa-active kagapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan. Kag may collagen, kag glutathione.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Bibili sa mga butika.
4: Wins!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix
2: Vision X Plus.
1: Marami na ang natulungan.
3: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
4: Premium D3.
1: Makatutulong sa kalusugan
4: na may VCO
1: at moringa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Zip and Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santone Plus Herbal Soap.
10: Bili na!
8: Santone Plus Herbal Soap.
11: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: FM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: X FM.
2: Mga katupa, exciting!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige masakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilawan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Kani ka mo, kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga tulika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: 5, 6, 8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Sunthorn Vitamin C dahil hindi ko ramdam pagpuyat ko sa gabi.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas.
2: Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Happy! Everybody's happy!
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Diet na kubuwas ah.
2: XFM.
11: Patropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
2: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Xanthone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Xanthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Xanthone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
10: Yeehaw! XFM.
11: Katropa mo!
9: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
8: Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: kada tropa? Yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akon nga natag-at na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man ka tropa. May chance na kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Makalage na ko!
13: XFM.
14: Katropa mo!
12: Exciting!
15: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:08 na mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ang XFM Radio Patrol Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo.
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:09 na mga kabayanan, mga katropa. Nagpamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagbroadcast kita mga katropa diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Subaharo, Iloilo City, mga kabayanan, mga katropa. Maulanon subong ang sudad kag probinsya sang Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Ato ni Bulon Gedugay ang ato sining Weather Bureau pagis pag-asa diri sa Haro. Kung bala, amo ini mga kabayanan ang epekto sang isa ka low pressure area nga arat pakaroon sa guwa sang pungsod Pilipinas. Kadaw may diay chance kung ini mga kabayanan nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Mapaskog ang panagoob, mapaskag pangilata, tapos nag-ulan. Halonggid sa atong makautoran, labinagid ang atong sining mga nag-sakay sa motor. Mga motorista naton, halonggid, madanlog ang dalan, hindi magpasikat. Kay basi kon sa sunod kamo sa Hospital Puloton. Ang oras din mga kabinan, mga katropa, sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7:10 na mga kabinan, mga katropa. Nag-broadcast kita mga kabinan, pagi sa FM Band. Ang abon nga frequency 100.7, bation kami sa inyong mga radio pagi sa FM band. Amo ni sa una barang frequency sang Z100, ang istasyon dira bala sang una sa sulod sang University of San Agustin, subong makabilang ginaparagiyahan sang Yes to Health Broadcasting Network. Amo ini ang XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Naka-live stream kami sa amon nga Facebook page. Ang XFM Radio Patrol Iloilo, kagang amon nga Facebook account. Amon ang XFM 100.7 Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Pwede ka mo dira makapadala sa inyong mga mensahe kag inyong siling mga pa-shoutout sa subong gabi, mga kabayanan, nga maulanon diriya sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Well, may maulan man, nagapangilat man, nagapanagoob man. The show must go on. Ilabagin, mga kabayanan, ang nag-celebrate sang ilang kadlawan na nag-celebrate sang ilang birthday. Happy, happy birthday. Kasalan nga nag-celebrate sang ilang nga anniversary. Happy, happy anniversary. Ang papanami ang halin diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Nakabroadcast man kami, mga kabayanan, sa amon nga YouTube channel, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Parang lang subscribe no sa amon sining YouTube channel, ka amon sining Facebook page. Parang lang like, share and follow. Ag pwede ka mo dira makabayan, makapadala sa inyong mga mensahe. May mga balita dira sa lugar ninyo, may ara makabayan nga mga concern kamus barangay ninyo. Pwede nyo padala din sa amon sa comsec, o comment section sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kung gusto nyo nga private message, pwede man makabanan sa amon iyang hotline number 0950-975-6970, mga kabayanan, mga katropa. Alas 7:12 na mga kabayanan, mga katropa. Alas 3 ang takna subong hapon, nagtapos ay kasyam nga adlaw, mga kabayanan, sang impeachment trial batok ya kay Vice President Sara Duterte. Magapadayon pa ini, mga kabayanan, sa sunod gasimana. Wala sang impeachment hearing buwas. Wala sang impeachment hearing para sa Biyernes. Kag wala sang impeachment hearing sa Lunes kag Martes. Balik ini sa mga kabayanan sa Miyerkules, pizza 29 sang Hulyo. Kaya ba ng Lunes ang pag-deliver mga kabayanan sang State of the Nation address sang Presidente. Kaga pagkatapos ng mga kabayanan, antes ka mag-deliver sa State of the Nation address, ang Presidente, ang Iyasiningasuna, marisyom anay mga kabayanan ang Senado kag ang Kongreso, ang atun sining House of Representative, kag ang Senado mag-convince sila mga kabayanan Pagkatapos sina mag-deliver sang iyang State of the Nation address si President Ferdinand Marcos Jr. Pagkatapos Martes wala sang impeachment hearing. Kagbalik sila makabanan sa Pizza 29. Kag ang pag-aistoryahan ng makabanan ang isa pagid ka articles of impeachment by kang tanan makabanan sa ining intelligence fund. Misuse of fund or intelligence fund ang pag-aistoryahan makabanan sa pagbalik sang aton nga mga senator judges aton sining impeachment court sa Pizza 29 mga kabinan mga katropa. Kag pagkatapos ini ang ila sining hearing malain ang schedule halin last day sa gatubto alas 3 sa hapon. Ay na kay pagustuhan na ikaw muna sang mga pamangkot. Basta naga kaigo lang, naga insakto lang, naga kaangay lang makabanan sa inyo sining topiko. Hindi nga walas itpulos ang mga ginaistoryahan. Inang mga isyo nga kontras personal ginalusulod pa sa sining ginapatigayan makabanan nga impeachment hearing nga. Batok kay Vice President Sara Duterte makabanan kay man ang ila sining nga target mapadasig ang pag tapos sining sang impeachment hearing nga. Batok ya kay Vice President Sara Duterte makabanan mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radyo Patrol Iloilo alas 7:15 mga kabinan mga katropa. Digyapon sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Welcome naman ka mga kabinan sa sumuha gabi sa Pizza 22 ng adlaw sa bulan sang Hulyo. May napulo kita mga kabinan ka o kung may nabiling kita mga kabinan ng napulo kadlaw including ang July 22. Agad nga matapos naman ang inadlaw sa bulan sang Hulyo. May 31 ang bulan sang Hulyo. Pasunod gini makabanan. Basta magsunod kita sa Hulyo, may 31 ina. Kag hasta Agosto, may 31. Ang Setyembre, wala 31. Pero balik naman ni makabanan sa Oktobre, kag Disyembre. Alas 7:15 na mga kabinan mga katropa. Welcome na sa ito na programa ang Headshot. Headshot. Sa gyapon yung katropa ko si katropang Phoebe Balls, Tibor Morales. Pag-aukdang kita mga kabinan ni katropang Alex Saspa. Tob-tob alas 9 ang takna sa mga gabi. Kag mga dulong kita mga kabinan sa nagapangunang mga balita. Diri sa aton sa pagpangalagad sa Headshot. Kag-aukdang mga kita sa aton ng News Center Personnel. Upon kay katropang Bia Joy Sobaldo mga kabyanan mga katropa. Headshot. Alas 7:16 na mga kabinan mga tropa diri gyapon sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Lagabi katropang Alex sa atong koneksyon sa Pag-asa Iloilo. Ibalon tabi ni ang low pressure area nga sa Gwa sang Pilipinas kay man daw ginalantaw mga kabinan nababaskog ini kuno nga weather disturbance kung ikaso mga kabinan nga magsulod ini sa pungsod Pilipinas kamagdibilop sa isa kabagyo. Pero ang isa kabagyo mga kabinan nga ginabantayan man sa aton sining nga mga kautoran ining bagyo nga si BP Sara kung si attorney Sulayka Lopez pa siya andaman yung siya si Bagyong Inday kaya man kundi nagpadulong siya sa kumbala sa Senado agad nga mag sapol to parte sa pag paggamit sa iyang paggamit sa iyang mga kabanan kung pagsapina sa iyang ang plano nga pagsapina sa iya nga magatindog siya nga isa ka witness sang prosecution may kaangtanan sa impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte may kaangtanan ni mga kabanan sa grip threats barang articles of impeachment mga kabanan mga katropa. Ara makabanan naton sini nga koneksyon sa Pag-asa Iloilo. Apod naton makabanan si Engineer Charlie Depra. Engineer may gabi live kay subong diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Apod diri si katropang Phoebe Balls Tibor Morales.
2: Sa may gabi sa nga tagpalamati sa nga XFM. Yari pinakauling nakapanahon turon nga adlaw. Walya 22/2026. Alas 6 kina sa hapon ulit sa tatawa ng low pressure area. Ginapulaban tabas sa tanan niya available data. Kira sa 940 km na sindangan sa Bagatan ng Sindangan sa Luzon. Southwest Monsa naman nag-apik ko sa Mindanao, Palawan. Dari naman sa ito sa may Wasan, Visaya, padayon maka-experience sa Santo Pisa, Magalumon. Kung Magalumon niya kalangitan, may mga scattered or laptop sa mga pagulan, pagpailan pa nag-uob, dalaman sa Southwest Monsoon. Mahinatog doon makasarangan naman niya hangin, madali na minhanan sa silangan pa ang nakatundan, magadalas ang makanaitog doon makasarangan doon sa palawan sa kalagatan. At ang sato temperatura nasa 24 to 30 degrees centigrado, adlaw na gato na dalas 66 kilos ng hapon, magabutlak, alas 5.37 po at saga. Kaya mo yung pinakaulong nilakas na panahon, hindi ka nire sa hilo-hilo pag-asa.
0: Engineer, ining low pressure area nakasunod na ini sa Pilipinas?
2: Ayos sir, nakasunod na ini kay Ina, no? Ang ining ano sa bitap ng LBA.
0: Okay, may chance ba na ini mag-develop siya sa kabagyo?
2: Yes, asap na matas ang chance mag-develop ini into tropical depression. Kagkakon mag-develop naman into tropical depression sa salun sang par pagkasagas ng lokal na inyong Quiaco.
0: Quiacoy? Ano, okay, Jeanette? Anong iyang pangalan si Quiaco? Quiacoy?
2: Quiaco, sir.
0: Quiaco, Quiaco, no? Pero sa forecast, sabi natin sa pag-analyze natin sa sitwasyon, no? Ano ini mabaskog nga bagyo kung kaso nga mag-develop, engineer?
2: Possible, magkalabot ini sa may tropical storm category na bagyo, sir, no? Pero sa Quiaco na ako atong pagkatanawan na iyas iningalan po by dire sa may bahinsang zone. Pero ako, sir, kung hindi man ini mag-landfall dire sa ato, no? Magdala pa rin sa pag-ulan din sa may Buatan, Visayas, bangod sa enhancement sa sining Southwest Monsoon o Panibagan, sir.
0: Okay. May chance ang mag-landfall ini sa Luzon, engineer?
2: Yes, sir. Wala natin na po ang possibility, sir. Ang possibility mag-landfall.
0: Okay. Sa diin nga mga... sa kung sa track subong, no? Sa direksyon niya, sa diin ang posible nga ma-landfall ini siya, engineer?
2: Mga Northern Luzon, sir. Or extreme Northern Luzon.
0: Sa subong low pressure pa lang siya, no?
2: Ay, sir. ILA.
0: Okay. Mga pila, sa San Jose, Ayhan, ma-develop ini sa bagyo, engineer?
2: Within the next 24 hours, sir, possible mataas ang chance mag-develop into tropical depression.
0: Okay. Hindi nabatsagan natin, subong, kung experience natin, subong din sa Iloilo, nga pag-ulan, kag panag-oob, dala na ibala ini sa low pressure area?
2: Ang mga pag-ulan experience natin sa kahon, dala ini sa Southwest,
0: kung okay. Habagat nga po, no? Pero, pag-develop sini sa bagyo, engineer, posibilidad, ang managyapon ng aton nga ma-experiensyahan diri iya sa Iloilo?
2: Yes, tama sir. No? Expect natin sa gyapon, maulan na natin nga tempo. Lalo na pag nag-develop ini into tropical depression, halos subong adlaw, possible at sa mga weekend natin.
0: Okay, tropical depression, bangon sini, engineer, ang diri sa aton hindi kita apektado gid no daw ang isa sa mga scenario hindi pero pareho ni siya sa bagyo nga si Inday.
2: Si Inday sir mabasa to nga bagyo ano pero atong nawang ini nga tawag niya ang ini nga LPA sa karon nasa kita nato yung pinaka-apekto sa tropical storm ano pero atong nawang hindi pa nato mahambal ano kay arepen sa kalagatan kag padayon ta sa kinis pag mabasa.
0: Abot, ato na balon siya rin nga kung kaso gin mamla engineer nga mag-develop sa bagyo, na tropical depression ining low pressure area, ang nga senaryo nga ma-experience siya natin, di po pariho man sang Inday nga pabaskogon niya ang hangin habagat diri sa aton?
2: Yes, tama sir, no? Bangod sa habagat season kita sa karon, lalo na magabaskogin yung habagat mo doon kung may mga bagyo kita nga nagkasulod sa mga Philippine Real Responsibility.
0: Okay, madamang salamat engineer.
2: Sir,
0: may gabi sa niwan. Batian mga kabinan ng koneksyon sa pag-asa upon kaya, Engineer Charlie Depra. XFM Weather Update. Diyan ang kita mga kabinan kaya within 24 hours mga kabinan, ginapaglantaw nga mag-develop ini ang low pressure area nga harap na karon sa sulod sa Pilipinas. Mag-develop ini sa bagyo nga tawagon nga si Bagyong Quiaco. Kag ini makabanan mga categorize nga mangin isa ka tropical depression. So mas mahina-hina ini makabanan ikumpara sa typhoon category. Pero the same, no? Ang apikto sa aton diri suno kay Engineer Charlie Depra kay hunoson ng Japan kung butongo niya ang hangin habagat. Gabaga resulta makabanan sa pag baskog sa ulan diri sa ato niya sa Western Visayas kag may uluanggid sa epekto sang bagyo nga si Inday. Kaya ang bagyo Inday, wala man sang direktabing epekto din sa ato, no? Bagyo Inday, dito man sa nang igo sa extreme northern Luzon, pero ang igo din sa ato, mga kabanan, amo ang pagbabaskog sa hangin na magat nga nagdulot ini mga kabanan sa tuman kabaskog gawlan. Kagpulo pariyo sini ang iya sini nga senaryo nga aton mabatyagan o kung ma-experiencean diri ang makabinan mga katropa sa Western Visayas. Di halong kita kay sa subong nagabubo ang ulan, tay blik baskog ang ulan subong, kagapangilat para goob, madanlog ang dalan, halong gid sa ato makaturan, nagabatiyan pa rin sa sulod sa aton ngayon si Subosta, ang panagoob mga kabyanan, mga katropa. XFM Weather Update. Weather Update. Ang oras alas 7:24 mga kabayan mga katropa diri gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Balon tabi mga kabayan mga katropa ang mga balita sa aton nga news center. Upon kay katropang Bia Joy Sobaldo. Ang mga side lights mga kabayan sa Ginpatigayon na ikasyam nga adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Kaya nag-sabtanay kay na si Senator Judge Robin Padilla kag si attorney or congresswoman Jelver Luestro ini matapos kati di wala gin sabat ni attorney Luestro ni congresswoman Luestro ang pamangkot ni Senator Padilla nga kon ang payag sa isa ka tawo gan lain makabig bala ini nga perjury o kon binutig ti wala gin sabat ni congresswoman Jerbel Luestro nga mo ang lead prosecutor makabanan tubtob nga si presiding judge Chase Escudero ano pamangkot yan daw propariyo managapon. Ang oras din magkabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:25 magkabanan ni Balonta mga balita sa ato niyang news center upon katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, mayang gabi.
3: Katropang board sa pag-convince ng Senate Impeachment Court sa ikasyam nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ginpadayon sa depensa ang pag-cross-examine kay NBI Director Melvin Matibag. 17 ka mga senator judges ang present. Samtang nag-cross-examine si Defense Counsel Mark Van Luon, nag-object si House Lead Prosecutor Representative Jervy Luestro angot sa pag-subpoena sa House Committee on Justice kay NBI Director Matibag antas mag-attend sa mini-trial para sa Article 4 sa Articles of Impeachment. Sa objection ni Luestro, iyaging klaro nga hindi ini matawag na mini-trial bangod ini ang isa ka clarificatory hearing consistent sa House Rules of Impeachment. Ginatumo diri sa depensa sa cross-examination kay Matibag ang AO number 11 nga amo ang pagtukod sa NBI sang special task force para sa investigasyon sa pamahog sa kabuhi ni President Ferdinand Marcos Jr. Isa man sa mga ginpamangkot sang depensa kay Matibag amo ang kun inkaso matapos ang NBI ang ila investigasyon angot sa ginaaligar pamahog ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatay sa presidente First Lady kag anay House Speaker si Labala ang liwat nga mag-file sang impeachment case batok sa Vice Presidente. Nagsabat si Matibag nga ini isa ka maayo nga pamangkot apang ini ang nagutod apang ini ang ginutod ni Lead Prosecutor Luestro sa pag-object sa diin suno sa iya nga ang pamangkot ni Vin Luan sa witness ang speculative. Apang ginpahayag ni Presiding Officer Cheese Escudero nga sa iya pagtanaw, competent si Matibag sa pagsabat sa among palamangkutanon kagluyag maniya nga may baluan ang sabat sini. Ginsabat ako na sabat ni Matibag nga ang betrayal of public trust issue sa impeachment court ang ininakinahanglan ng investigaran bisan pa nga ila pinpoint ang ginakontra nga tawo bangod sa betrayal of public trust nga na-consummate na sang ginakos sa publiko sang Vice Presidente ang iya ginhimo. Ini ang makabig nga betrayal of public trust bangod sa oath sang Vice Presidente amo ang pag-execute sang laye kag paghimo sang hustisya sa tanan kag ang pagplano nga pagpapatay nga wala sang justice diri. Samtang sa dugang pa nga balita National Negapati si Lead Prosecution Representative Jervy Luestro nga ila na na-establish siyang pamahog ni Vice President Sara Duterte sa presidente nga nag-constitute sa national security. Apang, ini ang gin-object sa Defense Counsel nga si Attorney Mark Finluan Kagin pahanumdom ni Presiding Officer Chief Escudero si Luis Tro sa paglikaw sa conclusion of law sa diin ang palamangkutan niya ang simple ini amo nga kunbala sila ang magapatigan sa redirect examination o kun indi na. Nagsabat si Luis Tro nga sa piyak si Diluyag na lang niya nga maghatag sang manifestation apang liwat nga nag-object ang defense sa kaangay nga sabat sa diin nag-agreement diri si Escudero. Sa ulihing nga manifestation ni Luis Tro nga luyag lang niya nga klaruhon angot sa affidavit ni confessed DDS member Arturo Las Cañas nga ini ang ginpresentar sang prosecution bilang parte sang testimonya sang witness kag bilang parte sa investigasyon sang special task force sang NBI. Dugang ni Luis Tro nga wala ginaklaim sang prosecution nga ang affidavit ang notarized kag unnecessary na sa ila pagkandak sang redirect examination. Samtang sa dugang pa nga balita nga gapabilin nga continuing kag active threat ang ginaaligar pamahog bato kay President Marcos sunod kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sabat ini sang testigo sang prosecution katapang board sa pamangkot ni Senator Judge Erwin Tulfo kung nagapabdayon pa bala ang nasamit nga threat o kung mahimo bala ini nga matabo anuman nga oras sa mga persons of interest nga ginatumod sa NBI. Pahiyag pa ni Matibag nga palayan subong ang investigasyon sa ahensya agud matumod ang identity sa mga possible involved kadungan sa pagpadayon o kung nagapadayon nga pag-coordinate sa palasyo para sa threat assessment kag security ni PBBM. Dugang pasininga ang NBI ang nagabase sa nagkalainlain nga intelligence reports. Lakip na diri ang officer kag human intelligence nga ginapaidalong pa sa maitid nga investigasyon tub-tub nga malabot sa ahensya ang resolusyon. Samtang sa piyak naman nga bahin gin-remind ni Presiding Officer Senator Chief Escudero si NBI Director Melvin Matibag nga ang impeachment court lamang ang mahimo mag-issue sang rulings kadungan sang trial. Kasunod ini katropang board sang remarks sang NBI chief nga ang question sang depensa ang napamangkot na kag nasabat. Nagkadlaw diri si Escudero kag ginhambalan ni si Batibag nga likawan ang kaangay nga statement sa diin iyang ginpahayag nga ang presiding officer lamang ang makadesisyon diri. Kadungan sang cross examination sang depensa kay Matibag pila ka beses nga ginpamangkot ang testigo kun nga agina considerar sang NBI ang affidavit ni Arturo Las Cañas bisan pa nga wala sanggin issue sa iyang sabina. Patag ni Matibag nga nagpatigay ng ahensya sang verification process antes nagbase sa affidavit. Samtang ginkompirmar man naman ni Senator Judge Ping Lacson nga wala ini nagfile sang reklamo nga perjury bato kay Arturo Las Cañas matapos nga ginbago sini ang iya testimony sa allegation nga extrajudicial killing. So no, kasunod iniman katropang words sang pag-question sang defense counsel kay NBI Director Melvin Matibag angot sa dokumento sa diin involved si Las Cañas. Sunod kay Lacson nga ang nakabutang lamang sa committee report amo ang recommendation nga i-amend ang revised penal code para pataasan ang penalty sa perjury. Dugang pa sang Senator Judge nga nakuha ini sang NBI gikan sa ilang mga source apangin paidalong pa ini sa verification. Naibaloan nga si Lacson ang nagserbianay nga chairman sang Senate Committee on Public Order. Samtang ginsaway naman ni Senator Judge Robin Padilla ang prosecution sa ila pagpaatubang sa prosecution sa mga witness nga may kaso nga perjury. Ang iya ginatumod amo sanday NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotto kag Senior Agent John Moore Kalilong. Sunod kay Padilla nga si Vice President Sara Duterte ang ginboto sang 32 ka mga individual kag dapat isipon sang maayo antes maghatag sang witness nga may kaso nga perjury. Pakigbato naman sang prosecution nga sa ila pag-verify na baluan nga wala sang kaso batok sa ila duha ka mga witnesses. Samtang matapos ini nagpamangkot naman si Padilla angot sa affidavit ni self-confessed anay DDS member Arturo Las Cañas apang sa iya pagpamangkot may nagluntad nga komosyon. Naguntat si Padilla sa iya palamangkotanon kag naghambal nga ginadumilian ang pagkomento sang mga yara sa iya atubang. Gilayo naman nga nagmando si Presiding Officer Chief Escudero sa pagmentenar sang order sa korte. Dugang pa ni Padilla nga wala ginapahanugutan ang pag-gaho sumod sa sulod sang impeachment court kag nagtaas diri ang iyang atingog. Payang ni Padilla nga siya ang gin-interrupt. Samtang, nanotara naman ni Senator Judge Rafi Tulfo ang inipatas nga treatment sa may, minority judges kung sila ang mayara sang manifestation. Sunod kay Tulfo nga kung sila sa majority judges, gilayon nga ginapindot ang bell kung natapos na ang 2 minutes apang kung sa minority, wala sila sang wala sila ginabagtingan bisan pa nga naglabot na ini sa 5 tubtub pulo ka minutos. Gin-question ini sang nasamit nga Senator Judge Kadungan sang natabo nga pagbaisay sa tunga ni Senator Judge Robin Padilla kag sang prosecution angot sa affidavit ni Las Cañas. Dugang pa ni Tulfo nga kung 2 minutes ang yara sa rules, dapat ini ang sundon agod ini mauyang ang oras sang impeachment court. Samtang sa dugang pagin nga balita gin pa sa Pinas ang ukon sa katapusan no before nag-end katropang words ang ikasyam nga adlaw sang impeachment trial ni VP Sara, gin pa sa Pinas ang impeachment court ang duha ka former land bank managers nga Sanday Violeta Constantino kag Nenita Camposano. Iniagod magtestigo ang duha sa pagpadayon sang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte sa masunod nga Hulyo 29. Hanungod ini katropang words sa Article 2 ukon unexplained wealth sang si Presidente. So far katropang board sa muning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Madamang salamat kay katropang Bea Joy Subaldo. Mga katropa, mga kabiyana, mayang gabi kay Idna Puray live from Arribado. Kamusta dira ang panahon sa Arribado Subong kay Drisa Haro? Baskarga pangilat kadaga panagob kadaga ulan diri Idna, kamusta dira sa inyo sa Arribado? Kag basi maka feedback ang aton sini nga koneksyon no kay Apple ta banda dira sa Leon, kamusta dira ang panahon kag dira man makabiran sa Antique kay Elma Subribiga. Ang oras magkabinan diri sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7:34 na magkabinan mga katropa kag subong nagatupang ulan. Halong gid sa aton makatoran sa aton magkabinan kag halong gid kita sa Balatian. Kay man budlay nga kita ang mag batyag sa Balatian kay magasto mag padoktor no kag magasto mag bakal ka bulong. Pero kung gusto natin magkabinan nga makakinot ang aton sini nga lawas nga hindi kita matamaan sa mga synthetic medicine ang ganing ka-epekto magkabinan sa aton sini nga kidney, mag-inom kita magkabinan makatropa sang premium D3. Kay man ang premium D3 ginpabaskog ginpa-epektibo sa subong nga panahon nga uso ang ubo sip-on hilanan katrangkaso. Hindi natin papabayaan natin lawas sa mga igo sa ring Balatian. Proteksyonan pinagi sa pag-inom sang pinakabago kag-epektibo nga premium D3. Ang premium D3 may aras siyang vitamin D3, virgin coconut oil kag moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kag-patay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may araman nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno ini sang vitamina, minerals, protina kag may 110 kaklaseng antioxidant kag delay sang skin aging. Kaya mag premium D3 da superior and powerful. Ultimate trio ang premium D3. Kay Jerry Boy Adorno Climino, kamusta dira ang chimpo subong saniway Jerry Boy? Feedback kaling kay Idna Puray, nagaulan na dagoob man kagakilat. Halong gina sa aton mga katoran. Dira sa Ria Kwan Subong, sa Arribado, nagaulan man ka nagaparagoob. Paliyo man diri magkabinan sa distrito sang Haro. Pagbalik na ito magkabinan, mga balita, lokal nga itong talakayon subong gabi. Basikaro malabot na itong magkabinan ang investigasyon sang Haro Police Station. May kangtanan si magkabinan sa paglutang sa isa ka barbiro dira sa Barangay Cubay Haro sa naligad ng Lunes sa gabi. Wala pa ma-establisan magkabinan kung sino ang suspitsado kahapon. Abot ko na nung pinakalitis magkabinan ng investigasyon sa Haro Police Station. Pero na ito magkabinan kaya nagpadulong sa Police Station number 3. Ang Police Station number 3 Grisbong diri sa may Bankers Village, no? Wala na sa may Haro Plaza, bla, lapit sa may kwanda, sa may daan ng Haro Police Station diri subong nagsilo sa may Bankers Village. Ini ang Haro Police Station o Station number 3. Kag ang hipidas makabidan si Police Captain Eduardo Siacon Baroon tami ka mga katropa, kanong pinakaulihig ng investigasyon sang pulisa sa Haro, Kaga. Ining balita mga kabanan, nga adumduman ito sa liga, di mga tiba, dugay man, mga dumakatuig, no? At ito bala ang may nagalakat, bala iyang mag-asawa, dira sa barangay Pandak, Pabia, Iloilo, ngagin side swipe sang isa ka sports car. So na sa makita dito magkabinang nga na side swipe ang mag-asawa. Daw gin nagkwanabi, no, nagreklamo ang bana justa gin atrasan pagin sa iya sang sports car kag ginlapak amo tong kabangdanan napatay ang bana samta naka-survive ang asawa. Tinidentify ang suspect mga duwa mga katuig magkabinang kagtob-tob nga nadakpan ini ang tag-iya sang sports car. Kung may binggawa ni siyang address, may arap magkabinan nga manduryaw. Nadakpan ini magkabinan sang gintukod nga tracker team sang PNP. Lakip man ang Pabia Police Station. Manoon tabi kung anong status ini sang suspect karon mga katropa kay batin nato. Di managani. May bastante sa financial kati panagiyagari isang sports car. Batin nato ni Gusyante, no? Kag ang parte sa makabadan sa implementasyon karon sa haniway LGU. May kamtanan makabadan sa gin pagwa balagin pirmahan nga isa ka executive order ni Mayor Paul Parian nga hindi pwede nga magsoksok sang kalo, hindi pwede mamuro sang t-shirt, hindi pwede nga magsoksok sang bunit ang nagasakay sa motor. Dapat helmet yid. Kaya man isa mga katropa ka mga bagay nga ginaproteksyonan sang LGU Haniway o dra sa imo Jiriboy, ha? Basi malipat ka nga magsakay ka sa motor na nagakuan ka, nagabunit ka, nagakalo ka. Di pwede na kay basi kung dakpon ka na kung sawayon ikaw sa pulis, no? Kaya tingin sa daw ka lawa ay mga toon nga may tigulang na kita, sawayon pa kita ba na daw? Kasi daw kahuluya man. Hambal ni Jiriboy Adorno Climino siya tagahapon hindi gid malipat ga uran gid bors Yaga uran man dia boards at mugid no manto sa Ribalog ulan man ambot sa Kwan Subong no sa Leon nga area para natunta ang feedback makabinat ni Apple Tabanda kaga dira man sa TK kay Elma Subribiga kag dira man kay Ryan Mundiar sa Bilison ng TK balonta kung kamustan diyan panahon ha para makatag kita makabinan sa giya sa aton sining nga mga motorista kalin diri sa Iloilo padulong sa Antique no kag dira man sa San Joaquin basi maka feedback man dira ang mga staff bala sa sugbahan sa Tiulas kung kamusta dira sa may area sa Tiulas dira sa San Joaquin no kay piring gira forecast makabinan nga bangod sini sa pagsunod sa low pressure area kag may posibilidad nga magadibilop sa isa ka bagyo. Mabaskog naman ang ulan diri sa ato niya sa Western Visayas mga kabayanan, mga katropa. Pagbalik natin mga kabayanan, mamati kita na sa mga tips kung paano kita makalikaw sa babalatian pagi sa The Secret of Health upon kay Dr. Remy Lito. Oy, ang oras alas 7:41 na mga kabayanan.
4: XFM. Yes to health!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health. Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
7: The secret of health.
5: Santon Gold Live Testimony. Santon Plus Gold.
9: Nanay Christy?
10: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Anawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
7: Santon Plus Gold.
6: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
7: The secret of health.
6: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento kaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: The secret of health.
5: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan muna ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
7: The secret of health.
6: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
5: Maraming salamat sa

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa sinubuan ba na parang nulal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo,
3: isa ka-teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. That song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
4: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santon Coffee Mix. May Santons na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santon Coffee Mix.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawa an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: ang subject sa nagapangisda o kung mang isda mga kabanan, mga 2.4 milyon naman ang na-confiscar mga katropa sa Estancia Police sa sining drug bypass operation sa bungin lamang hapon. Kung wala ni maka wala mga bypass, di ba? Lapta naman tani ang illegal drugs mga kabanan sa norteng bahin sa probinsya ba? Inabrigid mga kabanan nga sa Domingo, may pagkatigayon nun nga isa ka dako maning nga festival sa Balasan ning Litson Festival. Apang mga kabanan na Mylene, no? Congratulations sa taga Estancia Municipal Police Station. Katigayon mga kabanan nga ma-intercept ini ang 2.4 nga balor sa nga Cebu. Kara mga kabanan sa atong nga line number 1 ang OIC sa Estancia Police Station. Mylene, no? Congratulations sa Estancia Police. Kaya kung wala ni makabinan nga ma-intercept na eh, lapta naman ang legal drugs sa Estancia. No? Ara makabinan sa line number 1, si Police Lieutenant Adrian Baligod, OIC Chief of Police sa Estancia Municipal Police Station. Sir, may gabi, live ka subong diri sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Opo, mo diri, sir, sa katropang Phoebe Balls, Tibor Morales.
1: Yes, sir. Mayong gabi, sir.
0: Mayong gabi, sir. No? I-confirm naman na Lieutenant Baligod nga may bypass kuno kamo subong adlaw.
1: Bali kagapon, sir, sa gabi.
0: Okay.
1: 4:30 p.m., sir, no? July 21, 2026.
0: Okay.
1: Bali, nagkanda ko, sir, sa bypass operation sa Purok 2, Barangay Tabuan, Estancia, Iloilo. Naka-recover ta sir, naka-confiscate ta more or less 354 grams of suspected shabu with standard drug price of 2,410,000 sir.
0: Oo.
1: Nang atong subject sir ay si alias Reno, 62 years old, male, married, fisherman and resident of Purok 3, Barangay Bayuyan, Iloilo sir.
0: Taga Barangay Bayuyan, pero ang lugar nga ang daw anay Lieutenant Baligod sa kwan sa Barangay Tabuan.
1: Yes sir, bali adjacent barangay man lang ni sir.
0: Okay.
1: Ang atoan sa area sang bypass operation.
0: Mga 2.4 million mga 300 grams sa sir na recover ang shabu na recover.
1: Yes sir, bali more or less 354 grams sir with SDP. At 2,410,000. Bali, ang itong subject, sir, is ay bali individual, HBI.
0: Okay. Paano, sir, nga na, kwan siya, paano nga na himaduan nga nagaduso ini ang subject sa illegal drugada sa Estancia?
1: Bali, sir, for almost 2 months, sir, na gamonitor man kami sa atong subject, sir, no? Kaya may mga information man na nakuha sa mga confidential agent naton. Baligin follow-up lang natin kaya at least mapatigayan na sila natin by bus kagapon nga gabi.
0: Okay. Sa interrogasyon sa subject, Lieutenant Baligod, sa DN ko no ang iyasin ng mga parokyano?
1: Bali, sir, may gin-mention man siya. Bali, diri man lang puno sa Estancia. May mga barangay man di sa Estancia nga gina-atagan niya sa mga items niya at mga parokyano niya. Pero halin ko no sa Rojas Capiz or some parts ng Capiz ang ginakuanan niya sa mga items niya, sir.
0: Okay. Ini si Lieutenant Baligod, makabig nga high value individual.
1: Yes, sir. High value individual yung sirang atong subject.
0: Okay. Mga paano, sir, na-establishar nga HBI ini si Lieutenant?
1: Bali, sir, na-aran na sa target list kag na monitor natin sir kag may mga information man ta natad nga manakuha sa atong mga confidential agent nga under monitoring sa sir sa atong mga target list.
0: Ano ni siya sir kwa di siya no ang information natin sa pumuruyo?
1: Yes sir, mga confidential informant natin sir.
0: Okay ho, ti may mani kay importante ba ni ang kooperasyon sa pamuruyo, no? Kahit balaan nila kung sinong kasunod sa ilang barangay da?
1: Yes, sir. Mga atong ginapatutukan ito, no? Siyempre, ginavalidate man atong mga information na ginatag sa atong mga pamuruyo dire sa Estancia, sir.
0: Okay. So, ini, sir, ang pagpangisda ngayon, no?

0: sa unang iya nga trabaho, tapos nag ulo entra siya sa pagluso sa illegal na droga?
1: Yes sir, bali background sa ating subject sir, dati gid siya fish broker, do may grupo gid siya sa fish broker sir, no? Sa una, pero naguntat sa sir sa ginoba na nag-engage siya sa illegal na droga sir.
0: Ba, maning mga panting da sa fishing port?
1: Yes sir.
0: Ba, bisan tani mabrubugat lang kag pula-pula lang tani at daw mataw kambala daw tinlo balang ang imo trabaho no nagimo saya sang legal kundi basta illegal gani na bandaman siya may mahatag gid information sa PNP no anong minsay nato an tinant baligod sir sa mga pamuluyo dira sa istansya.
1: Yes sir, sa atin pamuluyo diri sa estansya sir, no? Ma-advise ko lang. May mga information sila may atag sir, hindi sila mag i-hesitate sir nga maano, nga makadto sa station. Kaya may mga Facebook page man pa. Estansya MPS, Estansya Municipal Police Station. May mga hotline numbers man pa sir sa mga Facebook account. Pwede man sila sir mag-message o mismo makadto doon sa station kung may mga concern sila sir regarding illegal drug operations or sa mismo nga barangay man nila sir.
0: Basi man ako na handukan sila na lieutenant no, nga maghatag information kay basi kung mambala lang magpabala basi kung mabuyag-diag ang ilang identity sir.
1: Okay man sir ang confidentiality sa ato mga informant is gina-secure man natong sir.
0: Naibilawan ta sir nga may gina-purchase ang istansya LGU nga isa ka ido no nga gabiton ni sa ato nga K9 team da na-deploy na ini Lieutenant Baligod sir.
1: Yes sir, bali may gin-train sir personnel at the same time may gin-train din na K9 unit. Bali ongoing pa man sir ang ilang na OJT is mag-OJT pa sila sir sa fishing port, sa airport, kag sa mga terminal sir for the proper turnover sir after 1 month pa gid sir mga turnover sa atin.
0: Anong bota ba nun na Lieutenant Baligod sir sa OJT? Ano ang daw pareho sa ga on the job training ng mga estudyante? Mamuna?
1: For example sir, do mag-immersion gid sir kay need sang ido sir nga magamit mismo sir kay syempre na train siya for almost 6 months. Kag at least para mabalanse ang mismo ka handler sir kung paano gamitan ang atin ido.
0: Okay. Sa dira sa inyo sir, ang LGU pinakabilog na bakal ni Mayor Riquinto da. Ido.
1: One unit lang ni sir, one unit sir, Belgian Malinwa.
0: Okay.
1: Na K9 unit sir nga no, dogs natin.
0: Okay, sige. Salamat kay Lieutenant Baligod sir, congratulations sa inyo ha.
1: Yes sir, thank you sir. Mayong gabi sir.
0: Okay, mayong gabi. Batian makabanan nato sa inyo ang connection sa Estancia Police Station. Imagine makabanan 2.4 nga balor sa ang Cebu. Mga 300 grams ba kung lang di masikop pagkabilan sa taga-istansya police station na balaban mabaha ang sabo sa balasan sa Domingo kaya man may Lichon Festival sa balasan sa Domingo na 26. Kimelde kay aktibo dira ang mga pamuluyo sa paghatag makamanan sa informasyon sa pulis matukon nga ang na-monitor ni dayon ining subject nga isa ka senior citizen nga kaduso sa illegal droga dira makamanan sa Banwa sa istansya taga Bayuyan nga ni pero ang daw anay sang sabo makamanan dito iya sa may kuno sa may tabuan sa istansya. Pero kay Lieutenant Baligod, sa unang kunin yung subject, may kwan siya, may kung bala, may ano ganyan, pero wagnay, ang pantingan bala. Dira sa fishing port, na siya bala, nagakwan siya, nagabaligya sa isda, na siya nagapamakal sa mga pasaka ang mga isda dalin sa fishing boat. Di, kaservis siya nga pantingan, Kag pagkatapos ay susgin na entrahan niya iya sa illegal. Di karoon kami naka-monitor. Kag in-report pa kami sa Estancia Police Station. Amin ko nga anadakpan ini mga katropa ang subject. Sining drug by bust operation. Isa ka high value individual mga kabiyanan mga katropa. Headshot. Ang oras today mga kabiyanan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:01 na. May dibilipin kita mga kabiyanan parte sinisang natabo. Ito balang ginlutang na sa barangay Kubay. Bala. Katong Sabado sa akon sang Lunes ang gabi, may isa ka 31 anyos nga lalaki nga gintiro. Wala may baluan kung sinong suspect na tabo ini dira sa may isa ka compound sa Sitio Lunok, Barangay Kubay, sang Lunes ang gabi. Ang biktima ng kabinan kikilala kay John, residente ini sang Negros Occidental, ang background sinong kabinan sang biktima. Barbiro ko no ini. Kag may ara man siya makabadan nga live-in partner nga taga Barangay Kubay sa Haro. Mga das 10 ang gabi, gawin pilang makabadan nga daman kabati abisang lupok ang kaingod sinisang biktima. Sa pag-investigar makabadan sang aton nga PNP, nga may nabatian ko isa kalupok malapit nila sa balay nga ginapaulian sa isang biktima kag ang iyang alipin parter. Kaga dito lang kabanan nga nabatian man ang pagsinggit sa iyang alipin parter sang tabang. Kaga amutabi nga nagaburulig ang yasting nga mga kaingod. Ginadala sa hospital ang biktima apang inimang kabanan ang wala gid ma tabangan. Kapon, wala pa ma-establisar mga kabanan ang identity sang suspect sa apang ang pinakaulihi mga kabanan nga nakwa sang XFM ng informasyon nga may na-identify na nga suspect nga amo ang naglutang sa nabitan nga biktima nga si alias John. So, hindi man ko mag- hindi man ko naman kabanan nga magliwan ini abi sa live-in partner sang biktima mga kabanan ang ginatudlo nga suspetsado base iya sa nakuha nato ng impormasyon diri sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabanan mga katropa. Ano gabi katropang Romel katropang Alex? Kay nag-investigar mga kabanan ang aton sining nga special assignment kag na-establishar mga kabanan base sa mga source nga nakuha mga kabanan sang XFM nga hindi kuno magliwan sa live-in partner sang biktima ang ginatudlo nga suspetsado mga kabanan mga katropa kag subong gid lamang nga hapon natigayon nga ma-file ang kaso. Wow. Buta nun yung ligot-ano nila sining nga. Ano mga kabanan aton sining nga dugang informasyon upon Katropang Romel Paklibars on special assignment. Katropang Romel, may ang gabi.
2: Based sa information yung nakuha nato ng Katropang Board sa Police Station 3, ginfile na ang kasong murder kay ina sa Iloilo City Prosecutor's Office batok sa suspect nga nagtiro patay sa kay alias John 31 anyos dira sa Barangay Kubay Haro kahapon sang gabi Katropang Boards. So ginfile kay ina sang hapon ang kasong murder batok sa suspect. Ang suspect nagapabilin nga at large Katropang Boards kag ginapangita gapon sa atos yung mga katapos ang police sang Police Station number 3. Abi sa motibo abi sa pagtiro patay sa biktima at hindi pa kita maka-confirm gid sa information pero do may ara nga adaan nga doakig bala o kung binaisay batok sa suspect kag sa biktima based sa information nga nakuha naton Katropang Boards. So, alang-alang, abi kay ina, si Police Captain Eduardo Siacon, akon si Police Major Eduardo Siacon, kay do halin siya sa event, tapos do nagpahuway siya subong aga Katropang Board. So, basi buwas, malabot naton siya, kag mapamangkot kung ano ang motibo, gidabi, sa ang suspect sa pagtiro niya patay sa sining biktima. Based sa information nga nakuha naton Katropang Boards, do hindi man ko na magliwan sa pamilya. Sang biktima either base sa live-in or sa biktima mismo.
0: Okay, kay tining biktima kadto pa Romel taga Kwanet taga ni Gross mo.
2: Oo.
0: Taga Barbiro ni ko no.
2: Yes. So based kani sa pakaisa nga si Tonton, sa information nga nakuha naton, abi gani nila kuno katropang boards ang naglupok ang bunga sing dyan manggo.
0: Kaya nga kaulog. Nga sila
2: balay. Kag dito nakita sang tupad balay nga nagsulod ang suspect nakabayo. Pero pagwa niya nag-uba na katrupang boards. So mo ng latest nga information kag investigation nga nakuha naton sa police station number 3. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 na Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
0: Headshot. Madamong salamat Katropang Romel Paklibar makabanan. Confirm nga na file ang subong adlaw ang kaso ng murder. Batok sa suspitsado nga naglutang makabanan kay alias Jan nga tumandok ini sang Negros Occidental. May live-in partner nga pauli dira sa barangay Kubay. Tisa nga alas 10 ng gabi sang Lunes, nabatian man kabanan kada may naglagpok kuno no, no, ang pag ang pag pati iya sang ibanto kada nahulog lang bala nga bunga sa indian manggo. Kada naglagpak lang sa bala. Igo sang udihi man kabanan nakita didto ini si Elias Jan nga may pilas kadugoon na. Ang motong yan, nagsinggit na yalip in partner sa nga tabang. Kagin, dala ini sa hospital o galing kay bangod sa patal nga pila sa iya sini nga lawas. Gindeklarar ini mga kabinan nga dead on arrival. Nag-investigar ang Haro Police, pagi kay Police Major Siakon. Kag dito mga kabinan nga nakita nga may isa katawo nga nagsunod sa balay. Sininabitan nga biktima, primero kung nakabayo. Kagsangulihi, pagwa niya, nakawala sa bayo, nga amoy ni makabanan ang gintudlo nga suspitsado nga naglutang kay alias Jan, 31 anyos, isa ka barbero. Kag, diri nga na-identify, nga siya ang gintudlo makabanan nga suspect sa paglutang kay alias Jan. Di daw, party ko nini makabanan sa madugay ng iligutan, no? Kag, subong man, ang natabo sa mga kabinan nga daw, gulpi lang, daw wala gigani ko sa batian, iya nga binaisaya. Gulpi lang ko na yung na batian lang na nagpok sa daw, naglagpak ba na? Pagdumdum na gani, nga bunga sa Indian Manggo, nahurog lang gani kay lupok at tukya pusil. Tini subong mga kabinan ang suspitsado, nga hindi ko na magliwan man sa live-in sa biktima. Ang at-large subong, pero na-file ang kaso subong hapon, kag di natapos na maring hat-purusot, kag kung hindi magpakita ining nabitan ng suspect, sa gihapon, ipasaka ni sa korte ang kaso, kag magkapagwa sa Maranto Baris Makabanan, ang korte batok sa natudlo ng suspitsado. Ang oras din makabanan mga tropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:08 na. Diri gyapon makabanan sa headshot. Sa gyapon yung katropa kasi katropa ang Phoebe Borges Tibor Morales. Headshot. Mga duwa man ka tuig no, ang nakaligad ka natabo ini makabanan ang pag bunggo o kon ang pag kumbara ang pag lapak sang isa ka sports car. Sining mag-asawa mga kabanan dito ya sa barangay sa kwa no sa may Pandak Pabia. Doon naman ito mga kabanan nga ining mag-asawa galakat. Kag ini sila mga kabanan ang inside swipe sang sports car. Katapos di simpre kung ikaw yan galakat ka lang imuda kag upod ba sa hawa pati manakig ka o kung sukmatan mo gini ang nag sideswipe sa inyo di ba kung makabanan kay nag reklamo ini makabanan ining bana nga si alias Rave sa barangay Pandak Pabia sa itong Hunyo 1 2024 justa. Imbes nga buligan siya sang naga-drive sining sports car, ginaatrasan niya, pag itinduha niya, pag arangka kag-atrasan tong mag-asawa. dinapak niya ang biktima, ang bana nga si Rave Garcia. Tamotong natamaan makabanan ang biktima. Ngagin report mga kabayanan mga katropa nga bangod sang patal nga mga pilas pagi sa pagka lapak sang sports car kag isa pa nubo kada sports car mo. Tindi niya pwede, hindi man iyang siling abing gumalang ang iya siling makadapa, kundi iyod-yod na pagkita, kayo nubo na daan yung sports car mo. Ginyod-yod na pagkita mga tropa, ini si alias si Rave Garcia, nga mo itong gintunaan makabanan sa iya siling kamatayon. Samtang ang asawa na pilasan, kanaka-survive sa ospital. Ang suspect o kung ang driver makabanan sa sports car, ang tag iyan identify, amot ko nga ang na-file gilayon ang kaso sa Timpoto si Police Major Dadje Dilima pa ang hipito mo. Dira sa Pabia Police Station. Na-file ang kaso ba duwa mang katuwig nga nag wala mag wala padakpan suspect ba? Timagin tukod makabanan nga tracker team. Ang Iloilo Police Provincial Office, nakipan ang Pabia Police Station na dakpan ining suspect. Iba lang tabi mga kabanan, karoon, no? Pagbalik naton, ining background sa suspect mga kabanan, kung ano ning iyasining trabaho, kasi bati naton negosyante ni. Mot ano negosyante ni ba? Bati naton na kontraktor. Pero hindi kita na mga kabanan, parang tiprano pa. Ligabi ka tropang Alex ang kay Police Captain Kwanabe, Randy Labungan. May kaangtanan ni mga kabanan sa kwanda sa ginpagba o kung ginpapanaog, ginpirmahan ng isa ka EO or Executive Order ni Mayor Paul Parian sa Haniway. O, Jerry Boy, basi lipat ka ha. Hindi pwede na magsakay sa motor nga nagakwanag, kalo, gabunit, kagdagapampuros lang sa t-shirt ang ulo. Dapat ang nagasakay agaangkas ang may ara magkabinan nga isa ka may ara nga helmet. Ining Executive Order number 039 Series of 2026 nga ginisyo magkabinan ni Mayor Paulino Parian. Nagapahayag nga prohibiting the wearing of bonnets and head cover, all coverings in lieu of standard helmet for single motorcycle drivers within the territorial jurisdiction of Municipality of Haniway. Bawal ang pagsuksok sa kalo. Kung motor ka, bawal ang bonnet. Bawal ang tila ngay puros lang sa ulo. Inibase makabinan sa ginpapanaog na executive order ni Mayor Paul Parian. Ara makabinan sa atong line number 1, si Police Captain Randy Lambungan, bawa din sa kwari, alin sa ahoy ni. Subong ara sa Haniway, no? Kung paano bala makabinan ng ipatuman, ini ang executive order, kini bala tayo isa sa mga mapatuman sini ang PNP, kag ang mga traffic enforcers sa Haniway. Sir, may gabi, live ka subong sir sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, Paul Madre, Captain Lambungan, si Phoebe Board sa Tibor Morales. May gabi.
3: Mayong
0: gabi man, Avian
3: Boards.
0: Mayong gabi man, sir, no? Sir, nagpapanaog sa isa ka Executive Order number 39 si Mayor Paul Parian nga ginaprohibit ang mga nagasakay sa motor, nagadrive sa motor, nagangka sa motor sa pagsoksok sang kalo, bylo sa helmet. Kaya kita yung Pinoy, mahilig kita yung kung may helmet kita, ginabutang ta siko ta. Di ba gani, bilings pa na ton. Tapos magsoksok na kalo. Labi magin ko ng kalo, abe, important, no? Sa inyo, sir, sa PNP, na-inform na kamusin ni Captain Labungan, sir?
3: Yes, sir. Ang bali, ang ordinansa nga na, gin-adapt na ton nina sa antay, ang balaklapa, walang gin-kwansa nga ton, regional office man, nga balaan mo, bawal na ang hindi ma-identify ang tao kung makahimo krimen, kung nagakalo, nagabunit, amo nang kwan. Pero ang kwan nato subong may gakwan pa lang kita, pang warning pa lang kita for one week to 2 weeks. Sa aton nga kwan nga, sa aton nga mga checkpoint, kag sa mga patrolya.
0: Ano sa damo ginsiran ko daw ga gabayular abida sang kuan sang ordinance sang ining dapat mag magmotor ka ang kas ka sa motor nga may helmet kay damo ginsiran sa labayon na sa ni Vice Rao.
3: Hindi ba sirang aton pagka helmet para sa safety na naiya sang motorista.
0: Okay. Pero ang mayor sering katuyuan, agad nga, kung may matabo, siyempre kung nagakalo ka, kag nakabunit ka, hindi ka ma-identify, Captain Lambunga, no?
3: Oo. Ang ibanda, blano may helmet ka na, kabunit ka pa, usually hindi ka ma-identify kung may gakatabo ang krimen sa isang lugar. Saan ano lang kasi CCTV nato, hindi man ma-identify, no, kung nagabunit ka.
0: Oo. At yun, ano, may pag-identify sila sa tao, Captain, no? Kay, siyempre, kung gabunit kang, mata mo ng kitaon, tapos hindi pa kitaon ang imong ulo, kay natabunan man sa helmet, o.
3: Oo, amon nang nag-adapt pa nga ito, pinalangga nga mayor sa amon nang ordin na executive order, kay, para man sa aton komunidad, kung ano ang, may preparasyon makita, kung ano ang, para ito, ang aton mga CCTV na, kinapainhance na subong sa aton kuan mo local government.
0: Subong sige pang inyo information dissemination sa nation. Ano gini Captain Lambungan ipatuman?
3: Mga kuan pa kami may istorya pagit kami na ni Mayor kagang si Vice Mayor para sa sa ilang kuan nga kung saan o nagiti kuan na so, may mga penalidad na eh.
0: Ano ni siya man, may ginlabas ni sa iyo, Captain Lambungan. Sir, may ginpasar man ng ordinansa ang aniway?
3: Puling, ato naman ang atong ginhiyo sa kwan, sa tangguni ang bayan. Puling mapasar nila na kay ato naman ang atong request nga mong kusino ng mga sponsor sa mga ordinansa.
0: Okay, so mali, subong iyo ng anay, no? Executive order? Okay, so anong parabaga na ito na Captain Lambungan, sir, no? Sa aton pamuluyo din sa Haniway nga EO pa lang manang ini, no? Wala pa man isang penal close. Pero hindi nila pagbalibalaon. Eh, kiti ang pagsoksok sa helmet, sir, no? Importante man eh. Kiti ikon man disgrasya kagang motor. Kiti iod mo gid sa siminto ang ulo mo?
3: Oo. Kay sa nagpamuluyo galing nga nagkakwan, hindi mo magkataka, magkakibot nga nagpangsaway na kita sa nagbunit sa pangalo. Sabi naging magsulod sa mga establishmento, sa mga sa atong public plaza dahil kay isa may nagkakalo, may nagkakatabo sa nagkakwan nga mga krimen. Amon ang atong hinapreparahan. Ang kooperasyon lang sa mga pamuluyo amon na inayo.
0: Okay. So, salamat kid Captain kay kahagab ita ni try ko nga kontak ko ni kaw galing dito galing sa Balay day Mayor no kag binaway gid pala puto lang aton sini condolences sa kay Mayor Paul Paria no kay nanay niya nagkuan nagdaliwan.
3: Nagkuan kita kapon nagbidjel.
0: Amo gani man amo tong ambasador tropa daron siya sa chair to kay Mayor kay nagbidjel to siya. Ali ko pa pabasan ta lang ah. Tibay ka na kada sir, no? Din sa Banati, diritso ka na sa Haniway, may bay partner na si Mayor Paul Parian sa mga aktibo ng mga chief of police pareho sa imo?
3: Sige lang, tingwaan natin yung makuha na kay Ulan mo, hindi na malan mo man ang mga tao nga bayunar.
0: So, balik cover si Nigali sir sang EO ngayon eh, ang nag-lagaw sa plaza, dapat wala kalo, wala bonet?
3: Kung pwede matamat
0: natin,
3: ina,
0: kung
3: pwede
0: magkakalo. Oo. Pero magsunod sa mga establishment commercial, dapat wala ganyan kalo para nga ma-identify. Sige sir, salamat kin sir ha.
3: Sige.
0: Okay, madamang salamat magkabanan kay Police Captain Randy Lambungan sa Haniway Police Station. So ang katiyuan ka din mga kabanan mga tropa, nawas nga mahatagan proteksyon ang mga nagamotor dira sa Haniway. Isa man ka pamaagi nga ma-identify ang mga tao dira nga nagalagaw sa Haniway. Sa mga barangay da. Wow. Magsunod ka mo sa establishment commercial, dapat wala ka mo kalo. Kaya ang Executive Order number 39 ni Mayor Paul Parian Gahambal prohibiting the wearing of bonnets and head covers, all covering the in lieu of standard helmets for single motorcycle drivers within territorial jurisdiction of Municipality of Haniway. Whereas Republic Act 100054 requires all motorcycles riders under back riders to wear standard protective helmets on any public or private roads at all times. Whereas bonnets and other head cover are not among the standard protective helmet authorized by Republic Act 0054. Whereas Republic Act number 11235, known as the Motorcycle Crime Prevention, is designed to deter and penalize crimes committed by individual using motorcycles. Whereas the above cited laws comprehensively cover the safety of riders from accident or any untoward incidents, and for the prevention of committing crimes using motorcycles or riding in tandems. Kabot pa lang si magkabilang ginabawal, no? Mga bonnets na, ilabaligid ba bonnet? Inamata mo lang ginatabunan, blating kalok kisa, di, pwede ba na, makonsidera na kasi kung nag-ulan na abis plaza, kasi isa sa mga covering ngayon sa makabanan, na kung nag-alagaw ka sa plaza, dapat hindi, wala ka na cover sa imo siling nga guya. Wala ka na kabunit, ang kalo, pwede makonsiderahan kasi kung nag-alagaw ka na karon, nag-alagaw ka sa plaza na karon, ti, ano man ang abe na karon, kung wala ka sa kalo, basta matulugan ka, matang kaso ka bala. Whereas the above cited laws comprehensively cover the safety of riders from accident or any untoward incidents, and for the prevention of committing crimes using motorcycles or riding in tandem. Whereas it is wise and proper to issue this provision as stopgap measure. So, ang kwangin, no, bawal gid ang pag-suksok sang bonnet samtang nga motor kag nga puros bala sang t-shirt na lang ang iyang ang mata mo lang agwa. Hindi pwede na. Dapat ko nag motor ka mo, helmet ka mo, kay luwas din makabanan, may proteksyon ka mo sa disgrasya kung nag-helmet ka mo, pero ang nagka-bonnet, bawal gid. Now therefore, I, Paulino M. Parian, Mayor, Municipality of Haniway, by virtue of the authority vested in me by law, do hereby prohibit the wearing of bonnets and head cover, all coverings in lieu of standard helmet for single motorcycle drivers within territorial jurisdiction of Municipality of Haniway. This executive order shall take effect immediately than this 15th day of July 2026, and the Municipality of Haniway, Province of Iloilo, Paulino M. Parian, Municipal Mayor. So, sunod makabanan kay Police Captain Lambungan, ngang tutuyo sa inyong makabanan nga kung naka-helmet ka, may proteksyon ka sa disgrasya. Pero kung naka-bonnet ka, di ba si kung hindi ka ma-identify sa kung yung kaso nga may matabo ang krimen, no? Kung may mga kung nabla, may magpang snatch na karon kag nakabunit, hindi pwede na. Namun ako nga ginabawal makabanan sa pag lagaw dira sa territorial jurisdiction sa Haniway, ining mga tao nga nakabunit. Kasi ining basta gani, bisan sa pelikula, basta gani nakabunit na nagapatimaan nga ti inang sa pelikula ina ni gabunit hold up na pelikula na ya, pero ti siyempre kon nagabunit ka kon nagalagaw ka sa banwasang kag barangay sa Haniway, pero may iyang purpose mo nga magsagi kato ialagaw sa barangay ka nga motor ikaw nga nagabunit ikaw, ti kundi may basi ba na kon mga suspect sa riding in tandem, ano pag ida? kagang nga uso bala na nga ang t-shirt bala. Tapos ang iya nga luab di og iya sini nga saliog di blaw. Ang mata na nga gwa. Tibabal na sa haniway. Susunod kay Police Captain Lambungan nga nasubong nagahimo pa lang sila sa information dissemination. Ganyan pa'y balo ang kabanan sa mga pumuluyo nga sa sunod nga mga inadlaw mag-implementar sila sa pag pag-confiscar sa bunete kundi wala sang penal clause mo. EO pa lang ini mga kabanan ba executive order. Kaya maging pasan na sa kunong maging pasan na sa kunong draft sang ordinance parte sini sa pag penalty sa mga tao nga nagsoksok sang bonnet dira sa haniway nga nagamotor kag wala naga-helmet mga kabayanan mga katapal. Ako sabagay, may ara ina nga national law. Ugaling kati bagod mga kabayanan kay kinanglan pa iya ang deputy session hanin sa LTO. Muna ko nga nga hindi dahil ma-implementar law. Sabi si Lincoln na may mga din deputized na mga police or mga traffic aid sa haniway sa LTO. Nga pwede sila makapang-dakop ka, mga pwede sila makapang-isyo sa ticket nga gamit iya ang ticket makabanan o kon ang resibo sang Land Transportation Office kay ko ng LTO na iya ang gamiton sini nga ticket sa pag hatag penalty sa mga violators drigwigi kwaon sa mga LTO offices no labi na sa Kalinog meron LTO sa diri sa Takas meron ang LTO tindra pag gabaron hindi pwede nga sa opisina o kon sa munisipyo sang banwa mga kabinan mga katropa at may managane no barang makatuon ang aton sining mga kauturan labanagay ng aton sining mga diverse motor nga ang pagdala sa motor dapat may helmet kagid kay kon madisklas siya kon magslide ang motor mo hindi madamage ang ulo mo mapakitan lang ang imo sini nga siko, mapakitan lang ang imo sini nga tuhod, hindi lang ulo mo kati laban-laban sina. Nga kon mag lagpok ang ulo mo sining driver sa sa motor, tinabadaban nga ang city scan dayon ang order sang o kon ang request sa doktor siya pa city scan kato, bakit lang taon tang ulo mo basi kung may damage na. So, kabay pa nga updan ini makabanan sang taga Haniway, kagabay pa, iba nga mabanwa, no? Amo lang sikos probinsya ka ng Roda, meaning makapasar na lang isa na lang bala para nga amo nang gamiton nga brasihan sa nga aton maniang mga pulis sa probinsya nga may ara makabanan nga provincial ordinance nga ginabawal ang pagsuksok sa kalo, ginabawal ang pagsuksok sa bunet sa mga kabanmanan para nga hindi na kinanglan bala ang deputy session sang Land Transportation Office mga kabayanan, mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol ni Ilo alas 8:28. Padayon ka makabayang gapmati diri sa Headshot sa XFM Radio Patrol Ilo-Ilo mga kabyanan, mga katropa. May gabi kay Nick Espinosa. Sili niya, mayong gabi katropang Phoebe. Shout out sa asawa ko, Bingbing. Pamati, subong sa programa mo, katropang Phoebe. Salamat kay Bingbing. Kagdira kay Nick Espinosa sa Barangay Boulevard. Kagdira makabinan sa aton sining mga taxi pa-loaders. Kasi kung makahatag ka muna sa feedback, no? Bisan sa text lang. Kamusta dira ang inyong ginagyan sa buong malugar? Kasi nagawaswas subong sa ang ulan, no? Matiyon pa diri makabinan sa sunod sa analysis boat ang pagwaswas sa ulan. Subong gabi, diri sa siyudad sa ang Ilo-Ilo mga kabinan, mga katropa. Dala ini mga kabinan sa localized thunderstorm. Wala pa rin mga kaipikto ya ang low pressure area na nakasunod na sa Pungsod, Pilipinas mga kabinan, mga katropa. Pagbalik natin mga kabinan, dugang sila mga balita dari Giyapon sa Headshot sa XFM Radio Patrol Ilo-Ilo ang oras alas 8:30 na mga kabinan, mga katropa.
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo man ko sina ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
11: Oh, gali, diriyo.
12: Ay, dali na.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang sa puso.
13: Desminoria.
15: No more.
13: Santon Plus Herbal Oil.
16: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
17: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
16: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
18: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
19: Chronic pain.
20: Ang sakit.
19: Mag-sister pain.
20: Muscle fever.
19: Acute pain.
20: Kahit ano pang pain.
19: Basta pain.
20: Mag-sister pain.
19: Pagkarang pain.
20: Fast and safe.
19: Yahoo!
20: Sister pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
20: Sister pain.
16: Mabibili sa mga butika.
21: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
22: Palira, Dula, Tagal, Barangay Binalot, Alimudyan, Luilo.
7: Nagpasalamat ako sa XFM kagkay Dr. Emilito Oy sa ako na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libo-libo pa premium. Thank you.
21: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa premium. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa premium. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Diet na kubuwas ah.
15: XFM. Katropa mo!
22: Exciting!
23: Mga katropa, exciting!

Ahora XFM Radio Patrol Iloilo Hedjat alas 8:36 na mga kabinan mga katropa. May gabi kay RV Chris Caceres. Good evening katropang Phoebe. Kamusta dira sa mga lugar RV Chris Caceres? Naga-feedback makamanan si Ryan Mondihar dira sa Maradona, Bilison Antique. Yabas kong Orandia sa Maradona, Bilison Antique. Salamat kin sa pag-feedback ha. So halong lang dira sa Tagantike na sa Ilabrigid sa may Barangay Maradona, sa Ebrio Familia diyan, sa Mondihar, kag dyan may makabinan sa Mondihar Family sa Barangay La Rioja, sa patungon ng Tike may gabi eh. Aga dyan man sa Tibiaw, sa Kwanda, no? Familia Kadiaw, kag Familia Bagioro, dira kay Padoy, oh, mga pamilya ng Rimeda, no? Bagyoro Kalinaw dira sa Tibiaw may ayad nga gabi diyan kaninyo mga katropa kag may gabi man kay Cap Ising Binano ay ba tagiya sang tagimo makabanan sang Cap Ising Pansit Mulo may branch makabanan dira sa Iloilo Central Public Market may branch man makabanan sa Atria kag may branch man dira sa GT Mall sa Pabia ang Cap Ising sa Pansit Mulo kag dira man makabanan kay Pinoy kaganining baroka. Ang gabi na, kapmatik na permisa ito ng Damaronong Boys ang Baroka Prusin Foods. Wala gauntat mga kabilan sa pagpamati din sa XFM Radio Patrol Iloilo. Diraman sa Iloilo Central Public Market mayang gabi. Diraman kay Borno Kakarisa no? Sa Borno Pork and Beef Dealer sa Santa Barbara Public Market. Sa gamay-gamay lang ang radio pa ay galanog man ang XFM. Diraman kabilan sa sulod sa nga. Tindahan sa merkado sa Santa Barbara makabaran sa radyo da ni Burnok kag ni Risa sa Burnok Pork and Beef Dealer kag di naman kay Mimi Meta Station. Ang oras din makabaran mga tropa sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot. Alas 8:38 na makabaran mga tropa, nag-ulan na naman. Papatak naman ang ulan sa bubong ng bahay. Basta gani malamig ang panahon, yun o na ang sitwasyon, no? At siyempre, pang murungkot at tabul, no, ginanga. Pero makabinan para manikawan nato na mga baratian, maginom kita sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damo na nabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule tungod kay inipuno sa antioxidant properties nga makabulig sa tanang nga balatian. Makalikaw kita makabanan sa tanang nga balatian kung mag-inom kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Malikaw kita makabanan sa mga balatian labirigid sa mga bukol-bukol sa aton nga lawas, hubag-hubag sa aton nga lawas, arthritis, rheumatism, kag high blood pressure. Ginalipyuan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang aton nga dugo. Agod nga makalikaw kita makabanan sa nangkalain-lain sining nga mga sakit. Makabunig ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga sakit nga diabetes. Ano namin galing ang Santon Plus Gold Herbal Capsule kung may diabetes kamo. Diabetes ang tawo, inom kita makabanan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mas epektibo kung updan man sa pag-inom sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Anong mayo sa partner nga Arabuton? Naman ang okay na bagulang, gergal, ay naman ang desisyon. Di, may pagkarabuton na. Paimnabala makabinan sang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural makabulig. Agod malikaw kita sa tanang nga balatian. Labi na sa mga hormonal imbalances sa ang inyo sining mga partner. Ang Santon Plus Coffee Mix, ilikaw kita makabinan sa mga balatian. Pareho sining kami mga bukol-bukol sa aton nga lawas da. Problema naton sa mga pareho naton mga lalaki, no? Kaya kalabanan sa buong mga lalaki. Nagasuprer sang prostatitis o kong pagubag sa prostate. Imnibala sang Santon Plus Coffee Mix, mga kabyanan, mga katropa. Dako mabulig sa pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix. Kainin may esoflavones nga nag-control sa aton nga hormones. All natural, nakakapi ka na, may bulong ka pa mga kabayanan, mga katropa. Mabakal ini sa Mercury Drugstore, Swatson's Pharmacy, Generic Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy. Kag pwede man ma-order sa online pagi sa Shopee, kag TikTok Shop, mga kabayanan, mga katropa. Alas 8:41 na mga kabayanan, mga katropa. Dili kita sa pagatag sang update sa inyo about mga kwanman o mga duwa mga katuig, no? Ang nakaligad mga kabayanan nga nabungguan ini ang mag-asawa
sang isa ka sports kadira sa Barangay Pandak sa Pabia. Nadumduman niya ining mag-asawa nga si Rave kag si Nini Garcia bla. Ato bala ang sideswipe primero sang isa ka sports car dira sa Barangay Pandak sa Pabia sa tong June 1 of 2024. Ang suspect makabanan nga tag-iya kag driver sang sports car nga taga Manduriao mga katropa kag isa ka negosyante ang na-identify pagi iya sa CCTV. Na-identify ni makabanan ang plate number sang sports car nga iyang nga ginadala. Taga Manduriao ni ang suspitsado mga katropa. Kag ang suspect na tigayon nga maristo pagi sa pagserbe sang warrant of arrest. Na dakpan ni makabanan kag na establisar ang iyasin nga ginapanagawaan. Ang iyasin nga ginaistaran paagi iya sa tracker team sang Iloilo City Police Station number 5. Dira sa Proca 7, Barangay Poblasyon, Bingawan, sa tong July 19. Ang tracker team pa sa Iloilo City Police Office, makabinan, ang nakatultol kag na kakita o kung sa lugar nga ginapaulian sila makabinan sa nabitan nga suspect. Ito yung negosyante nga nagpanag-iya sa sports car nga nagbunggo sa kanaglapak ng lasak sa mag-asawang Garcia dira sa may barangay Pandak sa Pabia, Iloilo. Natigayon makabanan nga na-establisar sang tracker team ang yasining balay dira sa may Proc 7, Barangay Poblasyon, Bingawan, Iloilo sa tong July 19. Bilang background makabanan sa aton sining mga tagpalamati, ini ang suspect mga katropa nga gikilala kay Rodolph Chavez de la Rosa kaga tumandok ini sa Manduriao, Iloilo City, isa ka negosyante. Kag may balay man ni dira sa may poblasyon sa Bingawan, Iloilo, makabanan ang driver sang sports car. Ganag sideswipe sa mag-asawa nga si Nini kag si Rave Garcia sa tong June 1, 2024. Dili ganakating mag-asawa no nga Garcia sang na sideswipe ang asawa sang sports car. Ti sino man hindi abi mga kay kay ang asawa mo ang gin sideswipe kundi mareklamo ka nga bana. Sus. Ti bilang reaksyon makabanan bagod sa kaaking man sang bana, yagin singgitan makabanan ini ang driver sang sports car. Kasi yung agin sideswipe mong asawa ko. Kung ano ang corona, Ti reaksyon na iya makabanan sa isa kabanang bangod kay nakita niya nga nagbulid-bulid ang iyasing asawa. Ito yung bangod makabanan kay butna nung plastada nga siguro basi ko naka basi ko na kagab itong tabo mo. Basi bala ko nakainuman ang suspect. Huwag niya bala arangkaha ang iyasing sports car. Ginpabalik niya kag malapit dito sa mga asawa kag pagkatapos pagpabalik niya i-abante liwat kag patrason nga nagarevolusyon ang iyasi sa lakyan ba lasako niya ang bana amo to makabanan nga ginyudyod pa sa sports car ang bana nga si alias Rave. Tipila lang kami hotos nga nagreklamo abi ang bana siya ano man imo na man nga ginano mo gin sideswipe yang asawa ko aw ini natural lang ang reaksyon sa bana niya kay kita niya ni bulid-bulid ang iyang asawa mo aw ay bala man kabanan pagkatapos ini nga nagreklamo ang bana nag nakalapaw na ang sports car mo wayo bala gin balikan kap katapos ginsentro ito iya sa bana nga si Rave ang iyasining sports car kag gulpi lang arang kahon kag patrasan timan kag makapila kabisis nga gin basis sa CCTV ha nga nakuha makabanan sa Pabia Police makapila niya kabisis nga gin lasak ang biktima makabanan nga amo ang gintunaan sa
pagkapatay sang bana samtang nakasurvive ang asawa. Kabangdanan makabalan nga na-identify ang tag-iya kag ang tag-iya makabalan kag ang driver sang sports car. Ay, kasaling team mo kay may sports car ka. Si Budlay mo na yung titanin. Gimuligan mo na lang ito iya kag indala sa ospital. Hindi nga sila nga gin di ba si Spray Sayon sa kasawa ha? Nga gin kuan pa no gin atrasan kag gin lasak gid ang iya sila gabana nga mutingin tunaan sa nga iya sila yung kamatayon pagdala makabanan sa Western Visayas Medical Center. Di ba kung sila yung makabanan sa mga ebidensya sa CCTV nga na-identify ini makabanan ang driver kag tag-iya sa ang salakyan. Rason kung nga ang napasaka ang kaso nga murder kag attempted murder batok ya makabanan sa tag-iya sining sports car makabanan kag sa itong July 19 natigayon nga madakpan sang tracker team sang Iloilo City Police Office ang subject dito pa ya sa Bingawan sa poblasyon Bingawan pagi man ya sa pag-coordinate sa Bingawan Municipal Police Station anong dumdum gani naka-network na ni ang mga warrant of arrest kayo ni sang PNP dumdum gani nga nakakwadan siya naka online ini kag bisandiin ka nga bahay niya sa Pilipinas makita mo ni ako nagapauli man to ya bisandiin nga putok-putokan sang bukid ka diri iya sa Pilipinas ining suspect makita na ya sa police stations ano nga da nga sa Bingawan ini makabarang pa uli sa poblasyon Bingawan dugay nga pangita wa gid ma araw-araw pa wa gid ma identify nga dra nga panago ini ang suspect kag dra man ang iya sining salakyan 2024 para natabo ng insidente mo. Di, bangod makabanan sang maukod man nga pag kagaktibo nga ginahi mo makabanan sang tracker team sang ICPO natigayon nga ma-establisar ang ginapanagoan sining nabitaan nga suspect kagin sirbiyan sang warrant of arrest subong. Nabitaan nga suspect ara karon detain sa Pabia Municipal Police Station kag ang warrant of arrest natanadang ay balik ini mga tropa sa korte nga nag-isyo sang warrant of arrest sining nabitan nga tag-iya sang sports car nga suspetsado nga naglasak sang bana nga si alias Rave kag pagka hospital sang asawa sining makabinan nga si alias Nini sa tong June 1 of 2024 makabinan. Amo na kon nga hindi kita magsalig kung damo kwarta niyo ha. Hindi ka mag padako ulo nga damo kwarta niyo kay may ara kita makabinan nga ginatawag nga kasuguan nga mo magasukot sa inyo. Kung hindi ka magasukot sa kasuguan, pareho sining suspect makabinan nga isa ka tuig nga wala maserbihan sa warrant of arrest. May ara man giapon Dios nga magapamatbata sa inyo. Ang oras din makabalan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:49 na. Mayong gabi kay Angelo de Monteverde. Yeah, good evening everyone. Dira kay Ma'am Mary Ricabar sa Florida USA mayong gabi. O kagabi na nakulabos ang mensahe ni Ma'am Mary Ricabar dira sa Florida USA nakulabos pag sulod siya ang mensahe no. So may gabi din dira kagabi din sila kay Ma'am Mary Ricabar sa Florida USA kay Ma'am Angelo de Monteverde. Good evening everyone. Kamusta dira sa buong sibong lugar Ma'am Angelo de Monteverde? Kag dira man kami ng kay RB Chris Casires. Good evening katulong pa boards kay Nick Espinosa. Sa mga gabi katulong pa ng Phoebe Boards. Shout out sa asawa ko Bing Bing Pamati Subong sa programa mo katulong pang Phoebe.

0: Tama naman sa ngayong gabi magkabinan ng aton sining mga tripamati dira sa Iloilo Central Public Market, no? Kaga dira man sa mga volunteer, oh. Nga plastar na sa buong magkabinan ng katropa dira sa Haro Public Market. Wala kita magkabinan sa panahon dira sa aton ng pangalagad sa headshot. Ang oras alas 8:51 na mga katropa, mga kabinan, it's Turbo Time. Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitin ni 30 minutos. Antes maglabing-labing kay misis, ha? Magtumar sa isa kapsula, sigurado mas manami mabakon yung relasyon kay misis. Kay man sulid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa, ha? Sa Six Life ninyo nga mag-asawa, Turbo Dietary Supplement for Men. Kaga nga aton sila mga taxi patrollers. Mayang gabigin, no? Kaga padayon lang, padala sa mga pictures. Para nga mabala naton makabanan ang sitwasyon sa aton nga sudad labdagid ang mga lugar makabanan nga nagadanaw-danaw bawa ang adira sa tubang si Pio nagkalaguba naman ang ginpang tambak dira sa kabala sa ginkot-kot sa kontraktor sa MIWD sa Metro Iloilo Pacific Waters nga ginkot-kot nila balagin na butangan sa tubo pagkatapos ginbalikan sa siminto ahay naglusod ano substandard nga sa aton makaturan sa aton makabinan ang aton sininga promo nga padayon ang Santo na Next FM libo-libong pa-premium ang kabinan ng mga tropa magbaka lang sa mga masunod nga mga purple purchase pareho sa isa ka blister sang Santon Gold herbal capsule sa isa ka Santon na vitamin C sa ka blister na isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men kag lima ka sa C sang Santon Gold Coffee. Isulod ini makabanan ang mga purple purchase no lain man yang entry ang Santon Gold herbal capsule. Lain man nga entry ang Santon Vitamin C, lain man nga entry ang Turbo Food Supplement for Men, lain man nga entry ang Santon Gold Coffee. Ibutang ni makabanan sa sobre, butangan sa papel nga may pangalan, address, signature, kag contact number. Ihulog ini makabanan sa mga sa mga drop boxes diri sa XFM kag magdaog sang 3,000 pesos kada semana kon kamo may magabutan sa promo Santo na XFM libo-libong pa-premyo mga kabyanan mga ka-tropa gaulan man diri sa Habiliana Extension San Pedro Haro. Salamat gid kay Angelo Bimonte Verde. Standby mga kabyanan sa masunod na programa ang phone palopod kay Troy Tisoy kay Dolphy Langka para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako si katropang Phoebe Bones Tibor Morales, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, excited!

0: Kapayapaan ng puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: X. X. FM. X. FM.

0: agad na matrini, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ko kung dalis ang System Pain para dire-diretso ang training.
1: System Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! System Pain,
2: if symptoms persist, consult a doctor.
1: Ibilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitain ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, sawaan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Samsung Plus Gold.
4: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Samsung Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Samsung Plus Gold.
1: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Woo!

0: are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Sabi mo, gindula ko na ha. Ari pa.
1: Balaman ko sa style mo.
0: Good evening, beautiful people of the world. Mabuhay.
1: Hello, universe.
0: Magapalayag ng programa nga.
1: Phone pal.
0: Troy Tisoy. Gwapo na. LL pa.
1: Dolphy lang ka. Bigala na. Tamsi pa.
0: Makaupo nyo sa alas 12 sa mga gabi. Isang
1: July 22. Nagadya sa bongya ah.
0: Adlaw?
1: Adlaw sang Wednesday.
0: Oh, really?
1: Yes.
0: Are you sure?
1: I'm very sure.
0: Correct. Attendance check?
1: Check na check.
0: Bao naka good items sa ba? Hey, welcome to tanan nga XFM radio station sa Bugos ngayon ay Arkag Panay Island. Random check ni ha. Kay ti ambal mo attendance check, check na check ti
1: yes,
0: random checking. Upod ta nga aton nga mga broadcast tech sa nagkalain-lain nga mga XFM radio station sa nahambal ko na sa Negros kag Panay Island. Sa Iloilo mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Hindi yung kanya pag-give up si Migo Alex.
1: Oh, eh?
0: Correct. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: ang ako nga palangga, Papa... Papa Rudel.
0: May racket na sa kaina.
1: Bakit? Oh,
0: grabe, binakintol niya sa karton ng Gold Eagle.
1: Tula kita doon.
0: Opod sila ni Pastor Winston Gina. Libot siya sa Kabankalan.
1: Sige, Pastor, may gabi.
0: Sa Rojas City Capiz, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Grabe no, ang lagpat, sobra pa sa tanda ba? Pero dire daw mabaldagin siya. Sa Kalibo, Aklan, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Charmaine
0: Noela. Ambal ko ginaw. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
1: Chris.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Chief Junel. Chief Junel, guro kayo nakabutang lang diyo. Exciting.
1: Sige, wala niya kasi kurang duwan.
0: Ano po yung hula ko na lawang? Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
1: Kuya J.
0: Correct. Sa Kanlaon, 101.7 with katropang
1: siyempre si Supremo.
0: Kanlaon?
1: Ay, Kanlaon galing. Nang si Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, 98.9 with katropang
1: Supremo. Bala ni Tandang Sora.
0: Eh, nablos niya si Jose Rizal.
1: Correct.
0: Kapakaisa niya si Andres Bonifacio.
1: Bonifacio.
0: Ngayon, nablos niya si Emilio.
1: Emilio Aguinaldo.
0: Jacinto.
1: Eh, amo na eh. Luluya si Manuel Roan.
0: Tatay niya si?
1: Si Justado Macapagal.
0: Elpidio Quirino. Uy, si James din. Galing ka, Jyoti. Sumong sa Antique. Hindi si Kuya Jay.
1: Okay.
0: Uli sa pag-chat eh. Okay. Sa Sagay, 87.5. Kag sa television, makita nyo kami kamabatian man sa Analog Channel 13, Digital IPTV, Channel 29, via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Iskalante. Ang amon, XFM call and text line
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Ang phone pala programa, ginadulong sa inyo sang Turbo, Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog, tindog pa.

0: Ethan Plus Herbal Soap.
1: Yun na si Kalona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalihin hanggang sa tuktok. Yung pang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
4: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nang nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
7: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: 43 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Excited!
0: Nahamuot naman si Migo ko, Jenny Olate.
2: Hello, nung John.
0: Jenny?
2: Ay, Jenny Olate. Si John John gali yung bata yun.
0: Ah, kamagulangan?
2: Ay, ikaduwa bala mo?
0: Ang naging tandaan mo.
2: Ha? Para sa itsura. Ako sa ulagay star.
0: Sa diin? Sa asa ba to?
2: Sa kaya yung Jenny again.
0: Tuod? Oh. Ah, tingala ko nga daw magutod ka mga duwa ka. Mati sa subong sa Barangay Paraiso. Salamat, Ged. Balik na sa phone, pal. Opo nyo, si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ginadulong na sa inyo sang pinakanamit nga kape, Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen. Sa mga gusto magwapa kagwapo, makakape ka na healthy ka pa, Santon Gold Coffee Mix.
2: Araman ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark na tumanggid ka namin.
0: Bakal ka mo sa mga Yes 12 products sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy. Pwede na ka mo katawag XFM call and text line sa smart nga linya
2: 0912-0076-793.
0: Kag sa Globe 0915-8311-431. Nagakalingaw na sila sa aton sonata.
2: Gani man, panawag na kamo di.
0: Kay grabe, gaungot gadya sa ilang ang mga tagipuson ang mga music. Ba? Nga nagagululuwa sa ilang ang mga radyo.
2: Kaya nagwaan ka na.
0: Amo na yung imo yung ano ya. Yeah. Imo na yung to, kaya nagwaan per me.
2: Kasano lang mga Angela Bofill ang imo nga ginapatok ka.
0: Ba, ano spelling sang Bofill gani?
2: Kada spelling. Yeah, so B-O-F-I-L-L.
0: Are you sure?
2: Yes.
0: Tawad ko ah. Tawad ko ah.
2: Oh, sige, latawada.
0: Ano to gani ambal mo?
2: Capital B-O-F-I-L-L. Bofill.
0: Wrong.
2: Ano man gali?
0: It's B-O-W-F-E-L. Bufel.
2: Sigiri pa, kuya.
0: Bufel.
2: Bufel.
0: Tawag na ang mga single sa mga gabi. Ari kami din rin magtigayon sa inyo. May time ka mo nga makapaplug sa inyo nga number. Kag matimingan kung may babae nga nagapanawag, wala agad problema, pasampukon ka muna muna.
2: Correct! Kideya, butahan pa ka muna mong bulang.
0: Kay sa siniabi nga mga ano, sa sinin nga mga time, ang mga girl lalo, do nagabatsyag na sila subong huya-huya. Hmm. Bali nagapamati na lang sila. Kag ginapamatinan nila maayo kung paano mag-describe sang ila kaugalingon ang mga lalaki nga nagapangita.
2: Sa bagay.
0: Di ba mabalaan mo na iya the way he speaks kung ano man ang iya nga personality, right?
2: Right.
0: Nan, kung daw langka-langka ka da nga maguluhambal kag magsabat-sabat sa amo ni Dolphy, we sing, text mate kag call mate.
2: Wish block eh.
0: Dapat na minamion, mugin mag-explicar sa imo kaugalingon. Kaya ti, siyempre kung ma-explicar mo sing tarong ang imo kaugalingon, kag maplasar mong ginapagita mo sa isa kababayi, siyempre, munang ilabasihan kung ano kaklase nga tao. Diba?
2: Dapari, yung manabla tinapay, bala kung paano mo ibaligya ang tinapay. Amo man na ang imo nga kaugalingon.
0: Correct, oo. Ibaligya yaman niya ko galingon para man. Para
2: mabakal man siya
0: dugukon sa isang babae nga nagapangita si
2: Nobyon.
0: Pero diri naman sa atong program wala problema, dalaga ka man, balubuhi, balupatay,
2: laon ka man,
0: basta wala lang gid sing sabit, pwede ka gid yatanan.
2: Correct, iya.
0: Pero kung hindi ka magpadako, pwede man Japon, kahit hindi man tayo kilala hay tatlo.
2: Correct.
0: Oh, kung pakuno-kuno ka dai nga sultiro, kaya ti imo na naya diretso kag ti ang mga babae man ginambala naton nga inyo gid dapat sipad siparon ang pagkilala nyo sa lalaki kay basi tilawan lang kamo kag biyaan.
2: Kaya to kaning migat nga si Arlene nang tilaw-tilaw lang ka.
0: Pero nakatilaw gito saya.
2: Oo, nakatilawan na lang sa gani.
0: Pero galing kay tinadimat gid saya eh after naging patilaw siya no.
2: Mm-hmm. Tatlo ko dyan ka lalaki yung pakatla niya.
0: Triple, no?
2: Impromisahan niya itang kasal.
0: Kasal, oh. Pero, di ba, at least nagpatilaw.
2: Oh, at least, misan paano, naging part ka man sang amon, di nga,
0: At least, nagpatilaw siya, kay ti, siguro, kay ti, ginapangita niya, giguro, ang mauyunan niya, giguro, nga, makahulid ka tagabi.
2: Correct.
0: Ang, nauyunan niya. Ginpili, yagid bala maayo ang sa tatlo to sa ila kung sino man namin manguot.
2: May sino, may pila ka namin kami tsokoy. O, di bala?
0: Pero bala, hindi man siya dako, pero nag-vibrate.
2: Ah, correct.
0: Nag-kurugurugurug.
2: Ah. Ah, kung gani ba to, ang kumisan di windi.
0: Nanay Rose gani, radyo nga XFM.
2: Oo, gani vibrator.
0: Mayang gabi, Nanay Rose. Kag are. Michael Watemar Albia, good evening kay Johnwell Medes, nagamonitor sa Kabankalan Uringaw, si Jonah Barato, nagapangita sing lalaki 54 Barato, ha.
2: Barato kapag dia.
0: Kag MC Clarito Andrada, shout out ko lang si Jerome De Los Santos kag Resti Jan Buladas. Kamusta, Troy? Baw, grabe, duwagid ka bilog yung lalaki, Subungba.
2: Wow.
0: Nakaluwag-luwagid sa Subungba.
2: Wow.
0: O, syempre, hindi ka magluwag-luwag, napulian ka sa duwa.
2: Amo ko, Jaya, eh.
0: Pangihila pa, why?
2: Basi hindi na naluwag.
0: Ano na na, wang-wang?
2: Wanya, eh, ng pala.
0: Kay Cyrus Rumbines, mayong gabi sa mga taga Poblasyon 5, Hamtik, Antique, kay Maskin Gainuran, Gapamati, Giyapon sa Troy Tisoy. Salamat, Cyrus.
2: Gaulan, da sa inyo, gali.
0: Ari na si Sweet Dalen. Troy, palpak manggid, hatag mo sa ako na lalaki sa Iloilos. Come ato. Kay hanapan mo ako, Troy, from Roa City sa Iloilo lang. Tawagi ako, MC.
2: Oo.
0: Ari, diri ka agi sa Globe. Para ma-acknowledge ka tayo naman. Ang Globe ko, Ari, 0915-8311-431. Ang Smart ni Dolphy, gani?
2: 0912-0076-793.
0: Wala bala may mas-scam kung hindi ka magpa-scam? Mamalang na, di ba?
2: Well, at least, nabalaan mo nga scammer siya.
0: Wala man may

0: May araman iban nga nagkilalahay pero no label lang kag no string attached.
1: Wow, sakit.
0: Pites-pites lang tapos wala lang.
1: Nga.
0: Sa pites-pites na tigayon kag nagburuyot.
1: Na.
0: Problema ni nanay kag ni tatay. Ang apo nga wala sing tatay.
1: Oh, di ba?
2: Masakit ina nanay. Ilabi na gid ko ang bata mo. Wala sang tatay. Galing kay ti ano dala karon kana rusdak ng iya po.
0: Po go. Mayong gabi kay Randy Antonio Magsipok Jr. Hindi ko katawag sa inyo gali guys. Wala ko nakapa-load bala.
1: Aha.
0: Kamo lang dial sa amo number ah. Kaya nakapoy na kami kasagad kapindot sa tag 11 digits ng numbers.
2: Oo bala. Sa una bala yaya, lang lima lang to
0: yan. Anom, anom.
2: Sa amo niya lima.
0: Masyam siya, masyam siya dala area code.
1: Oh,
0: subong 11 digit gid.
2: Gani.
0: Nakapoy na ko gani magpindot sa akon nga 9 digit nga bank account. Cellphone number ba?
2: Pero may pinindot ang gadya ka namit siya.
0: Ano na?
2: Ah, hindi ko na pag-iambal.
0: Otong?
2: Sinabi mo pa.
0: Ah, namian ka na gali.
2: Nampangpangan.
0: Nagapanguyutong ka gali sa nipple.
2: Ah. Kung gwapong tagiya eh.
0: Ah, ginapanguyutungan mo.
2: Oh.
0: Ah, kung yung ginapangos.
2: Isa ginaputahan ko ice cream kaga muna.
0: Ay, tol. Sige, sa sunod bala, maama na liwat kay kung maabot ko gani.
2: Na?
0: Palitan ko sang ceiling demonyo. Pero guwapo yung lalaki.
2: Oo.
0: I-prank ka namon.
2: No, that's all. Oo,
0: nanami-ana na si Dulpo bala nga madilap-dilap sa niple.
2: Ah, ni ano pa na ikakahangi ba? Salangon, salangon. Matilawan ka lang.
0: Ano ayan ang itsura ni Dolphin ha? Ibagnusan sa siling demonyo ang niple. Pagkagat amo na pak, grabe guro pangita niya ice cone.
2: Babasi pa ba? Ay, panawag na ka mo?
0: Idol, i-fold na aircon yung biway managuro na lamigan si Dolby.
2: Wala lamigan man. Kanto di ba lang kay pagpuli mo, ice na ihi mo.
0: Ang yes mong postura daw, ano ni? Daw, ano ni siya man? Daw, Egyptian? Egyptian gimana?
2: Ha?
0: Egyptian ang pormahan?
2: Sairan,
0: Ano nang Sairan?
2: Taga Cyrus. Layo.
0: Cyprus ko no. Cyprus?
2: Ha?
0: Cyprus.
2: Pagusto lang ko yung kaya ko gambal.
0: Hindi ko magambal kagali kung sipon, saipon. Inugay ako kay Dolphy, hindi ko gani pagpadali-dali sa slang-slang mo.
2: I was born in America.
0: Ayun, botsi ila, daya. Sige, isave nyo na nga dahan ang number kayo naka-line up among music. Hindi kami makapalawi gambal kayo ito siyempre may mga music kita nga gina-prioritize man. I-save nyo na lang among number smart. Amo to ang
2: 09-912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Ti anong imong ano dol?
2: Ang
0: ano imong matugda sa nagapadayon nga impeachment trial?
2: Mamangkot ko na si mo ha.
0: Oh. Ay dali lang gidula ko bala kalantaw kay ina basin di ko kasabat bala.
2: Kasabat ka ni ah.
0: Oh.
2: Are you a political operator? Bago naman na nga, no?
0: Why data, ah? Ano na lang na... mas maayo na lang na, guro, ituo na lang nila, tani, ang ila concentration sa mga nagaduging or sa mga nagaduging na problema sa ato na pungsod. Most especially, ang mambal tatuod, ti, international man na away ang about sa gasolina. Pero may ara kita dira solusyon, tani. Nga makapapian-pian man bala sa aton nga mga konsumidor kag sa mga gumalamit sang gas, no?
2: Tani eh.
0: Matigayo na to bala tani ang ano to gani man masilip man tani nila ang oil deregulation law

0: something amo na bala nga para mapapian-pian man bala in the meantime nga gas spike ang presyo sang gas.
1: Maka mo ni ka mahal bala sang gasolina. Mm-hmm. Pati laki ni bala.
0: Mamahal man.
1: Siyempre eh.
0: Mayo lang gani, nagmahal ang gasolina tapos ang presyo sang baboy nagbarato.
1: Talag, sana na, sana nga dahil mag-chinso. Okay, okay.
0: Sakto man.
1: Mahal na mo.
0: Mahal na. Ilabi na gid ang tuti. Doon naman mo ng tuti oil sa una.
1: Oo eh.
0: Nga na lang magbagasolina na mga Kawasaki ganyan na sa una. Pagkatapos may araw ganyan mix nga tuti oil.
1: Na, no, oo ah.
0: Di subong lain na subong niya ang oil nga nagagawa sa tuti.
1: Ano ba kayo subong yun na asaiti na nila mo?
0: Hindi, lain na gidiya ang ano yung oil nga nagagawa sa tuti.
1: Ah, kung sa bagay.
0: Oo. Ikaw bala, ano nga oil gagawa pagtapos tuti?
1: Ha?
0: Baliktaran tuti.
1: Ah, hindi kuya. Ikaw sa iya ah. Hindi agad magsugpon sa to.
0: Ayong gabi, shoutout ko lang ang mga tigapurong paglaong Barangay Makiling. Hello, Loida Herman, MC Clarito, salamat gid. It's 3 minutes before 10, mabalik pang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo!
1: Exciting! Exciting!

0: nagpapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
0: Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
0: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sansol Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Sansol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa Eskwilahan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akong apo. Kay nagainom ako sang Xanthon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
4: Xanthon Gold Coffee Mix.
6: Nakakapi ka na.
4: Nagagwapo ka pa.
6: Xanthon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: Gulpi otod ah. Balik na sa phone, pal. Ginatulong sa iyo sa premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaginatulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C, pabasuga ang inyong immune system, pinaagi sa pagtumal sang Santon Plus Vitamin C.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kay Jomar Lausa Salazar, good evening. Pwede na makatawag sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Good evening, Troy. Pwede ako kay MC, kapangita man sa sang taga Iloilo. Yes! Galing kay buwasan sa ako no maintra.
1: Si, sino na siya?
0: Damuta, sino yung taga Iloilo man eh?
1: Oo.
0: Oo. Hindi ko ka-contact ka, Bernard, ni gali isang muro siya. Naka-text ka gani, hindi pa makontak. Basahan ko gani, text message mo.
1: Gani man. Once ka na nakapasa ka gani isang ano, isang text message, buti lingon, na-contact mo na.
0: Tsak totoong number nga ginsendan mo. Amo to, smart siya nag-agi mo. Hinaya ba lagi mo smart gi?
1: Oh, sige. 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Amo na siya, amo na mga numero nga dapat nyo tawagan. Dali lang gid, Webes na kita buwas. Mayara na lang kita sing duha ka adlaw. Ito, Merkules, dayon Webes.
1: Webes, Biyernes.
0: Pagka Biyernes, ma-Santon, and XFM libu-libong pa-premyo naman kita. Kung sa diin, every week, 3,000 pesos nga cash ang inyong madaugan kung magabutan ang inyong pangalan sa aton nga Parafol. All you have to do, baka lang ka mo sa mga Yes 12 products, pareho sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo ina sa white envelope, kag sulatan nyo sa inyo complete name, address, kag contact number, kag ihulog sa mga drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM radio station malapit sa inyo lugar. May caller kita sa line number 1. Good evening.
1: Hello.
0: Ngayong gabi. Ma'am, lapit-lapit ang audio sa imo cellphone para klaro. Kagliog lang kumute sa imo radyo.
1: Hello,
0: okay
1: ma'am.
0: Na?
2: Hello.
0: Hi, good evening.
2: Good evening, Troy.
0: Hi, welcome sa phone, pal. Sino ni?
2: Is it?
0: Si?
2: Jen Martinez.
0: Dali lang, Jen. Ang imo ba lang radyo, i-mute lang, anay. Mute lang imo radyo.
1: Oo.
0: Sa cellphone lang pamati, kayo mabatian mo kami na da. Sino itong alam mo, si Jen? Ah, otod. Signal ang problema. Daya liwat. Loida Herman, good evening. Neneng de la Cruz is watching live in Roa City, Capiz. Hello!
1: May kapilan da sa kay Emma, and of course, saluman sa kay Nanette Bautista, da sa may Buena Vista, Silay.
0: Abi ko Buena Vista, Gimaras. Nakalagaw ka sa Gimaras, Ge?
1: Of course!
0: Nga ang lain ganyang ilapaho ya sa tanan nga paho,
1: gani
0: no?
1: Man.
0: Tamis-tamis, ganyang arang buta. Daw ko damo sing sugar nga pagkaprutas kanamit. As sa duta in, guro no, sa duta
1: siguro kag nang ambal nila
0: sa duta o kung sa nagatanom
1: depende kaya ang ambal nila kuno ya nga ang ila pahuula kagi ginpadamkunan
0: amo na hindi asa ano
1: kuno
0: na
1: man,
0: sa ila na iya ano
1: pagpati
0: sa ila na iya duta o nga ang kanamit sang ila nga paho
1: kun sa bagay
0: gusto ko tani makalagaw dira liwat kag manuot suhot sa ila nga mga kuweba kag maligo-ligo sa ila nga mga daga
1: sa din nga kuweba.
0: Hindi ko tugay
1: na. Ako payak, panon mo ha.
0: Nakatuan ko na gali sa una sa Alubihod.
1: Alubihod nami, gidman to.
0: Pagkatapos na may araw na private resort nga nakatuan na to sa una tong gin-ex deal tagani. Ano to man, kabaling? Ano kabaling bala mo? Mm-hmm. Ambot ara pa na subong?
1: Ambot lang nga yan. Basta ako yan sa
0: Alubihod.
1: ano pa nawag sini sang wala pa na iya ang Boracay oh. Amo na dapat mi ang alubihod
0: oh syempre hindi na kami mag-argue sa imo kay ti syempre may edad ka na ya kisa sa amo
1: bagay
0: pero di ba ka tahom sang ila man dadagat tapos lapit lang sa ato ng Guimaras kung dito ka maagi sa Pulupandan
1: correct
0: masakay ka lang da sang ano gani na sang
1: pamboat
0: sang pamboat na balangarang basta nang medyo dako-dako naman siya sa pamboat kay Dasig man siya lapit-lapit lang no. Ang wala ko nakantuan, ang aramay lagod-lagod.
1: More or less daw, kwan ko 45 minutes.
0: Ang wala ko nakantuan, ang may lagod-lagod, balang ilisi.
1: Nang,
0: ano na, windmill?
1: O, windmill.
0: Oo, oh. Na, daraban daw, wala ko nakalagaw. Kaya gusto ko dati magkanto, kay itry ko kung mapalit, hindi man ko sang dakong electric fan.
1: Hindi ka magid man mag-ano. Nakakato naman kami. Galing kaya mo lang ginaya kahangin lang gin.
0: Ate mo na gani may ara sing windmill nga tagudlag ko. Propeller na ang tawag sila.
1: Oo, gani man.
0: Ano ang spelling sa propeller?
1: Hindi, alisi lang.
0: Alisi?
1: Ilisi?
0: alisi?
1: Kunta-kunta liwat si Chloe Miles.
0: Sino na si Chloe Miles?
1: Ang sapiyak patubla.
0: Taga-dira,
1: ginasaya.
0: No, bali fanatics man na siya.
1: Oo.
0: Ah, sige ah. Hindi lang tong lupog nga kilala ko ha.
1: Ah, oo. Perte man to.
0: Shout out lang sa mga taga... shout out ang mga chismosa sa Makiling, sir. Aga mamati pa sila gali.
1: Sino dang Raina nyo? Si Sarah.
0: Sarah.
1: Sara, dato light ah.
0: Oh, dali lang.
1: Nanggap na si Mo Sara.
0: Naisuryahan ta na kagabi ang about sa chismosa.
1: Oo, di ba?
0: Galing kay ti, makita ka lang na kontra kung batuan mo gid sila.
1: Mo gid eh?
0: Mas maayo na lang na amo ni. Ma, keep quiet ka na lang kag silent ka na lang yabala nga wala sila kabalo kung ano yung mga racket.
1: Sa totoo lang bala, may isa ka quotation nga naghahambal nga, your silence is your weapon.
0: The best weapon.
1: Yes. Oh. Is your weapon gani.
0: Oo. Amo na ang pinaka the best ng imuon, labi na gid kong mga chismosa. Hindi mo na dapag iukot ang imubuot kay nga. Oo, wala ka man nga pangayo sa ila sing pagkaon mo adlaw wala man sila gatag pliti sa imo kung ikaw nagatrabaho kag may pangabuhi ka nga imo concentrate ka lang sa imo nga pangabuhi
1: yeah.
0: Kay para maplastar mo man ang inyo future sang imo nga family kag imo nga mga kiddos
1: mga recruiter pa na sila
0: ha
1: oo
0: isa ka man guro sa na recruit ay ha? Kay kadahapon grabe di chismista
1: si ang unaw na ginaan na recruit kadaan si Manny.
0: Money.
1: Maniningad.
0: Ari na. Hello, good evening.
2: Good evening, Troy.
0: Sino ni Gani?
2: Si Gina, sino ni Gani? Ito wala na auto na signal.
0: Si Gina, taga diin. Taga?
2: Cadiz.
0: Ah, taga ka. Diin sa Cadiz?
2: Oo. Sa tinampaan.
0: Ah, okay.
1: Tinatampaan ka, Gidman?
2: Try.
0: Bahu, umakon na natampaan. Sa tingin ka natampaan, sa nawong o kung sa ano, sa dalumsang imo nga langala.
2: Pwede
1: mo sa gapatampa sa sadalum.
0: Ipatampa mo, hindi mo pag-ipabrutsa. Gina, may kanta ko bala para sa imo kay nag-join ka subong gabi, kantahan ta ka. Gusto mo mabatian kanta ko para sa imo? Gina, makatulog.
3: Gina, makakain. Sa kakaisip sa'yo.
0: Sige po ni Dol.
3: Tigyawat dumarami.
0: Sala.
3: Tigyawat si Modalong.
0: Pilan na edad ni Gina? Edad mo, pilan na? Pilan na edad mo, Gina?
2: 57.
0: Single, ma'am? Hambal ko gid daw. Pila bilog bata?
2: Walang try.
0: Bago ginalang mo lang duwa, ha?
1: Ang budyaya, kabudlay mo lang mag-inok bata, ha?
0: Kagkabudlay magpagwa sa bata. Nga, ano na tabo? Wala ka na ba na subungaw?
2: Agray?
0: Nga, wala ka na ba na subong? Ano na tabo?
2: Okay. Na nangamilang bahay.
0: Nangamilang bahay. Na kay wala mo man ginasap, wala mo man ginasap unga ng imo nga
1: kurang
0: kay may
1: tingkad daw yo.
0: Sa sunod, sapungan mo na imo purang
1: kay
0: para hindi ka pagbya
1: anan.
0: Butangan mo PH. Ha?
2: Tawan na lang mo din nila.
0: Ati amo ginaiyan, lipay nalipay sila
1: nalipay
0: sa imo.
1: Oo, ah.
0: Kay tungod nga may ara ka na freedom nga magjiga-jiga naman liwat. Are may pasorya ko sa imo, ha? Line number 2, good evening.
4: Yes, name Toy.
0: Bado imo gini si Gina nga taga Cadiz. Sino ni?
4: Si Roya.
0: Taga diin.
4: Bola
0: pitanay.
1: Oh, pila lang kami noto, ara ka na da.
0: Ah, sige, pakilala ta. Gina, si Roy. Roy, si Gina. Oh, sige na, Roy. Roy na ka mo.
4: Ang gati.
0: Taga Escalante. Taga Escalante, sa kuno Gina. Oh, palo up, Roy. Pamangkot na, Roy. Roy, pila na kuno edad mo? Wala. Dali lang kita, may dali lang kita bala.
1: Basta hindi mati.
0: Roy, ang imo radyo, i-mute mo la, Roy, para mabatian mo si Gina.
4: Okay.
0: Kay wala ni sa size karante, subong mo ba si Cobra ni sa guru sa bakulod? Kay ang i-audio delay. Tapos, Gina?
2: Try.
0: 47 ko na
4: yan. Ayan, gabi.
0: Ayan, bot.
2: Gabi. Roy.
4: Ako si Roy, ha? 46. Sige, gabi, Gina.
2: Sila may edad mo?
4: 46.
2: Okay.
4: Sa Kalante.
2: Okay. Doon ba sa Bong?
4: Ari ko din sa Bong sa Bakulot sa home site.
0: Roy, i-mute gani imo radyo kay balaan ginamon nga ra ka sa bakulo, delay na dai hindi ka mamati sa radyo sa audio ni ano, Gina. Na. Uli higi do. Roy, i-mute mo na imo radyo, Roy.
1: Patsyabra ni radyo mo, Roy.
0: Okay na.
4: Okay, okay.
0: Oh, ano to pamangkot mo, Gina?
2: Tengo niya ubran sa anong gali, sa home site.
4: Ah, Jen, ano, may iba pa?
2: Ano ubran mo da?
4: Ako na, kontraksyon na. Kontraksyon, panday, nasun.
2: Sino ka niyong pangalan mo?
0: Si Roy.
4: Roy, ako pangalan, Roy.
2: Ha?
0: Si Roy, dahil kayo na pa ako gambal nga Roy pangalan niya, pro. Palayo ka dahil eh. Kabalo ka naging masaban, gagapakuot-kuot ka manda. Palayo ka eh, Professor Yana. Ikaw mo ni Roy, tarong.
1: Ano kay ginatimtar? Ginatimtar ka na kasakay ka man sa timtasyon?
4: Ganun. No, no,
2: eh. Ang gabi.
4: Saan
0: ako ka kung mapuli sa Eskalante, Roy? Bawo, nagkitanay gina mga lipong.
4: Dubay pa.
0: Pamati, bala, hindi pa yung loudspeaker mo cellphone.
1: No. Nagkitanay gina ang ipon ka ang kalkag.
0: Liwat. Saan ako ka kung mapuli sa Eskalante?
4: Sa mga na, Troy, ah.
0: Oh, batian mo, Gina.
2: Okay, ah.
0: Te, ano man, pariktawon mo sa uli si Escalante o kung papiton anay sa Cadiz sa tinampaan?
4: Pwede man, Troy, ah.
0: Wala pa kasabat si Gina. Hindi anay magsabat ka pwede. Wala pa gani,
4: eh.
0: Wala ta ang sabat ni Gina. Kaya ako yung kapamangkot.
4: Okay,
0: ah. Gina, ano sa imo? Papiton mo sa Cadiz kung mag-uli sa next week?
2: Troy, kung...
0: Ano to ambal eh? Kautod-utod ambal mo, Gina, ha? Hindi bala pag imual balang imo nga cellphone, kay ang cellphone naka-design na siya nga ginakaptan mo nga ituon mo sa dulunggan kag maghambal hinay. Hindi kay ginanganga mo maayong sungad mo asa matulon mo mouthpiece. Nagay bala ka mo binuki bala? Okay na, Gina? Ang si Roy man eh. Ang si Roy man eh, ang iya cellphone, iya yagi na loudspeaker. Amo hindi sa kabati sa hambal ni Gina. Hindi bala pag loudspeaker bala, Roy?
4: Wala na Troy. Okay na loudspeaker.
0: Kanami, isang signal mo pero hindi ka kabati. O sige. Te, ano na, diskarte na, Roy? Wala ka pa man ka diskarte.
4: Hello, Jen.
2: Hi.
4: Hello, Jen. Hello. Pwede ko ma ko.
2: Lumpag ba mo?
0: Ate, mahubag ko no ba? Ba mo kung maghapit ka to? Daway chance, ha?
4: Kung mag-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a
0: anong pamangkot mo, Gina, kay Roy?
2: Hindi yata saburon bata ko. Ako yung saburon niya.
0: Ba?
1: Wow.
4: Hindi. Tatlo mo eh. Sa bata mo eh.
0: Nung tatlo, apat ka mo tanan. May duwan na ni sa kabata. Wala labot sa bata, dala pa na imuugangan ng hilaw.
1: Amoge. Dala pa na pati parintiya.
0: Pati upod niya na subungong at upad niya nga nagapanabad. Dala na sa... Te, kaya?
4: Kaya, Troy. Isa sila pa, Troy. Isa sila pa sa desina, Troy.
0: Ang sugid naman ang construction worker.
1: Amoge.
0: Basi kung hindi ka kaubos ang sinamo mo.
4: Ubos ako yung try. Baya ka mo. Excited lang mo.
0: Ah. So, una-una lang na iya. Ate Gina, desisyonin na para matapos na ka mga duwa.
2: Hello, Roy.
1: Te, ano na sa inyo nga duwa?
4: Okay, Troy.
2: Ang kapusayak na sa akin na hao.
4: Ano?
2: Asawa
4: ka na? Ano din? Wala pa gani. Kapag kita ko gani, basi ikaw pa. Kung saan
2: mo
4: na mo ito,
2: bro, ikaw? Why? Kaya yung... Kung saan makita mo ito, bago ka lang sa buong, ikaw pa lang, bro. Wow, ah. Saan mo na?
4: Wala pa ka kita, or damo na? Why, ah? Ito lang, ni.
2: Eh, hindi ka naingan makulbaan.
0: Nga, no ka manananggal nga makulbaan, gitsa?
4: Kahit ganay ko, hindi huwag kumakulbaan eh, kahit ganay ko.
2: Eh, kahit ka pa, yung sali ka naman niya.
4: Kahit ganay ko, bisa nanong oras, bisa nasanong tumalamate ko na, huli ko.
0: Te, ano yung mo pa sa lubong halin sa Bacolod kung mag-uli ka sa Cadiz?
4: Mercy pasalubong.
1: Mercy ka day, ha?
0: Pabalo na ko sa plano mo, ha? Dalaan mo sa Mercy pagkatapos Mercy hon mo sa Dayon.
1: Mamerla, merla, at lang ang duwa.
4: Wasakon sa Dayon, Troy. Wasakon, Troy.
0: Ba, grabe, siguro mo ba?
1: Perteng ambisyon ba?
0: Oo, wala ka pagkain i-discarte, eh. Te, ano na, Gina? Okay na ni? Gina, okay na? Oh, sige. Roy, ang number ni Gina, kwaon mo?
4: Oo, Troy.
0: Oh, ilista kay Yambal ko. Ara na? Nasiga man, hindi kayo makuha. Dapat ara na na dayon. Okay na?
4: Sige, Troy.
0: 0958 oo. Na lista mo subong pero may naka-text sa tuuna kay Gina. Okay ah. Gina, salamat. Roy, salamat.
4: Sige, Troy, salamat si Troy.
0: Okay. Mayang gabi, ari na si manananggal di amor.
1: Roy, mayang gabi, manananggal.
0: Si Dolphy daw mangutan kahalum-halum.
1: Anong halum-halum man? Ano nga lumalom?
0: Ha?
1: Ano nga lumalom?
0: Abasa mo na sa ah.
1: Oo ah.
0: Grabe gid panakurong niya. Good evening sa inyo nga duwa.
1: Well, pwede di ba tayo katugnaw day?
0: Nadine Galino Baron, good evening. Salamat sa pagpamati. Kagay J. Vince Reta, sang San Jose Antique. Randy Antonio Magsipok Jr. sang Boracay.
1: Wow!
0: Dodoy and Emmanuel, good evening. Kag Balsomo Rich. Kagari pagid. Day lang. Happy, happy birthday. More blessings and good health. DJ Troy. Birthday ko na sa Bong Dolpao.
1: Ay, sa ano gali ah? Sa bana gali ni Marisa.
0: Oh.
1: Madam, hindi ka salamat sa gimpadala nyo di.
0: Ang oras, 10:40. Mabalik pa ang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tiso.
1: Ka, Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Sister Pain.
1: Si Siren, isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, call the doctor.
0: Pagpili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Divine Queen's problema. Kung gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Limpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako ng bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
5: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, narinig ko ang Santon Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: Balik na sa phone, follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Sa may mga bukol-bukol sis kag tumor, magtumarget sing Santon Plus Herbal Capsule.
1: Araman ang Santon Plus Herbal Oil, balaan nyo sa mga kapadula sa panuot, kapananalakit sang kalawasan.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mo katawag, XFM call and text line para ka-intra.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431.
1: Okay, panawag na.
0: Kung labi mo manawag,
1: di mano to di.
0: Mapakot-pakot ta gusto mo?
1: Pwede.
0: Di ko ah. Balaan ko naman ang imo ngayon papakot-pakot.
1: Ano be?
0: Karon na, tapos ang tanong caller.
1: Oo ah.
0: Good evening.
2: Good evening, Troy.
0: Hi, sino ni?
2: Si Raymond Troy.
0: Uy, ikaw na ni?
2: Ano, Troy?
0: Grabe do, tao ka na subong ba? Taga diin si Migo Raymond. Taga diin si Raymond.
2: Taga
0: Antique Japan, Troy. Taga Antique. Ti ano na? Nakapila ka naka-plug gani? Naka 100 times na, no?
2: Tesla pa lang, Troy.
0: Ah, ara na naman. Kaisa pa lang sa kuno nakapa-plug doon.
1: Hmm, nugaya ako na ganyan, Raymond, ah.
0: Oo. Oh.
2: Tesla pa lang, Troy. Ang Troy, kung nakalikad, ano? Ang rapasang, ano?
0: Amo ko man na permi ang imo nga kaisa mga kalima ka naguro katawag-tawag di dolp no dugduman mo sa
1: ano eh
0: ano to gani work mo Raymond
2: ano lang pre pangamuan lang pre
0: ha sa din ka gani sa Antique
2: yan lang pre sa Sibalom pre
0: sa Sibalom ah ano ang imo nga mga ano mga kararuton dyan sa Sibalom nga ginabaligya sa market.
2: Ano lang, Troy, ang nakalauma naman niya, paray, Troy, kaya gano'n, Troy. So, sitaw.
0: Paray ka?
2: Balatong.
0: Ah, balatong.
1: Balatong.
0: Namit na adubuhon, no?
1: Ganiman.
0: Wala naman, nabi, iba ng luto ang balatong, no?
1: Pwede adobo? Man na siya, ano, ng ilakot sa
0: utan. O gani, utan, mga laswa. Oh, pero mas saburoso ang balatong kung adubuhon.
1: Correct.
0: Tapos may ara sing ginamos. Ang imo ang imo balatong Raymond ano kadako? Tsaktuhan lang. Tak sabi ko no dol ko ano nang tsaktuhan namin niya.
1: Di ako matakos ang imo balatong.
2: Okay dol pa.
1: Oh ate, sige be, palapit di.
2: Sige, lapit na lang ko yung cellphone na dol.
0: Ha? Ah, amo na lang niyo, ma-video call ta?
1: Video call.
0: Hindi, kita mo, wala sa download. Troy, makanta, pakanta habi si Dolphy kay birthday ko. Ano man nga, ano man ipakanta mo, ano, Jay Beans? Kay makanta kami, sige. I-comment na kung anong gusto mo ipakanta kay kanta ho na mo. Ah, wala ka pa miga? Kag pila na gani edad mo, Raymond?
2: Ano, Troy? 41, Troy.
0: Ah, sa saan o ka mga 42?
2: Sino yung Avenger, Troy?
0: One o kung two?
2: Six, Troy.
0: Ha?
2: November 6.
0: November 6.
1: November 6.
0: Ma 42 ka na sa November 6? Malabutan mo pa ayah ng November 6.
1: Tapos ano, para hindi gasto sa kandila, kundi sa November 1 ka na lang.
0: Oo, para ano na.
1: Oo,
0: isa na lang ka celebration.
1: Oo.
0: Ang paghukom ng celebration.
1: hindi ka pa na nga kung November 1 damo ka luto sa
0: Balenciana.
1: Ano, Balenciana, Suman.
0: Suman, Suman gid gali. Suman tapos amo na mga halad-halad.
1: Oo.
0: Oh, di ba? Hindi ka gid madulaan handa kay ang kada tawo na may ara gid na ihalad.
1: Oo.
0: Especially ang mga Katoliko, no?
1: Oo.
0: Katoliko. Katoliko, ikaw ya, Dolph.
1: Ha?
0: Ano kaya?
1: Sige lang ah.
0: Habi ko gani Katolik ka.
2: Hindi
0: hindi hindi hindi ka na mag hindi na mag change mind mo nga from November 6 aton isulon sa November 2 o kung November 1.
2: Hindi kita try to simple amara rin na siguro ka mga Diyos nga pizza nga na bata sa
0: pro. Oh, mo gimana abi mo nga birthday sa bagay. Hindi pwede no. Hindi gid kayo bisan si Dolpo na maayo nga in November 1 o kung 2.
1: Oo.
2: Hindi kiti pero simple ang Diyos ka kapat ka buhay itabay pero ba na ka-decide?
0: Hindi ah, hindi man siling nga mapatay ka na sa November 1 kung 2. Gali, ang amon man lang iayo, hindi mo gusto i-celebrate imo birthday instead of November 6.
1: Para hindi gasto.
0: Pilian mo lang sa November 1 kag 2 kay araya, sigurado ginaiya may handa gidyan kada ginaiya katawan na iya. Oh.
2: November 6 lang ko koro Troy.
0: Ah, sige. Okay, sige. Ati, mo man iya gusto, bala kada may buot ka naman ah.
1: Gani man.
0: Ma 42 ka na, alang naman nga intuon ka pa namon kay hindi ka naman mainto. Ikaw naman lang gani, siguro sa mga nagapanginto eh. Kailan nakabilog na uyab mo sa edad mga 42?
2: Sara lang po.
0: Ah, isa lang gid. Pila ka mo katuig?
2: Lima at battery. Kaso lang, ano? Royum.
0: Ah, LDR man ka mo?
2: Barbasa taon na troy. Subaran ng puti.
0: Antiki man dyan.
1: Puti, lapit man lang na.
0: One Ride Raman.
1: Gani?
0: One Ride Raman? Nga series pa at do Barbasa?
2: Ito, siyempre, Troy, hindi na na ano, magtawa to, kung ano kaya ko dito, kay Maruya naman ko to, hindi mo tanang matubang, hindi mo tanang makita.
0: Ay, ambot, kanimo, hindi kagin makapangasawa kung amo ka na kareklamador.
1: Gakato, di ka nga pon sa Pilipinas.
0: Oo.
2: Ako lang kasi gasa ko, pero ano, ang sa totoo, ura mo ko tasaan, may bana talag ni.
0: Ah, sige ah. Bahala ka da ah. Himo man iya drama. Oo, ah. Bahala ka da ah.
1: Correct ah.
0: Number mo, 09?
2: Ano lang ko, sorry lang. Ang regular number ko, 09-31-98-49-49-0.
0: Nadumduman ko na niya. Sulita, biliwat ang imo number. Kaya doon may nadumduman ko. 931. Dasiga, 0931 na. Mauntat ka pa. 0931.
1: Hello?
0: Hala, dula na sa. Nadumduman ko siya. 0948. Ah, bali, J. Benz, galit, Dol. Birthday ko dya, Troy. Birthday song, Troy. Sulit kami dyan, antike. Makanta na lang ta birthday song.
1: O, sige ah.
0: Oh. May bago na nga, ano subong mo? May version na ng happy birthday subong mo.
1: Ano?
0: Amo niyo, sabayan mo ko ah.
1: Wow.
0: Again, happy birthday to J. Vince Reta sang antike. And this song is dedicated to your birthday. A 1, a 2, a 3. Ha.

0: 8 minutes after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palabon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Hindi ng XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Naka-oda, taga-sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: 7 Plus Herbal Soap.
4: Bili na!
2: 7 Plus Herbal Soap.
0: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiig higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amag-i-try. Wala gyud mi nag mahay, happy ka ayumi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
0: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
7: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Magvision X Plus Softgel Capsule.
9: Magvision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.

0: It's 27 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Wala ka na ginagdaog sa ako, no?
1: Wala na.
0: Wala perdi ka ganyan? Anong mga ganap na to next week gani? Menota?
1: Siyempre, sa Friday, may Santone and XFM libo-libong pa-premyo.
0: Then may incoming pa ta nga, ano, nga promo, no?
1: Yes.
0: So nakaplasta na tanan-tanan nga mga drop box para sa aton nga tag-intra. Kung sa diin, makadaog sila sa cash prize, gadgets, ka groceries.
1: Of course.
0: Matikid ka mo permit sa tanan nga XFM radio station para makakwarta ka mo.
1: Di na ka mo pagbudlay yan.
0: Damo-damo tadi yung promo, no?
1: Ako gajaya.
0: Grabe. Basko gajaya ang mga taga-XFM gajaya. Ila binagid kong ara si, ano, si James Dean, si Noel, si Neil, si Rodel, si Alex, kag si Chief.
1: Yes.
0: Mga baskugan na sila.
1: Uy, si Charmaine pa.
0: Ah, si Charmaine pa galera. Thank you sa inyo, kag sa tanan nga station managers sa XFM radio station sa Negros, kag Panay Island. Sa ngalan sa amon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troitis Uy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babosh.
2: Exciting!
3: XFM.
2: XFM.

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa

0: Luto at nisamo ba ay napakarami. Gamit ng Southern Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Southern Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Southern Plus Herbal Oil.
1: Southern Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrate. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Southern Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Southern Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsyag ko sa isa ka si Mang nakakabudloy sa pagpinto. So, bagit kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dayang diretsyo pag makalakas.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Maka-late na ko.
1: XFM.
4: Patroma mo.
0: Exciting.
5: Mga katropa, exciting dito! XFM

0: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng 7 Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: 7 Plus Herbal Soap. Bili na! 7 Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka malikawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong dalis ng Sister Pain para diri-diritso ang training.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
4: XFM.
9: Do you trust me?

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santone Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kagblota. Bangudyara na sa Santone Gold Coffee
1: Mix. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santone Gold Herbal Tea.
7: Excellent.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo man ko sina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, galit, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
4: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
2: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Gary, saka service ko.

0: Tanggalin ang pamamagat, kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay-gig ko sa mabatean ko nga Xanthone Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag-presyo, ay madaugid dya.
1: Xanthone Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Xanthone Plus Coffee Mix. Gabi na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-vision X Plus ka.
5: Fisher X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Fisher X Plus Softgel Capsule.
6: Fisher X Plus Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.

0: para sa malakas na buto. Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
3: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng white

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
4: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kay wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Paaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Samsung Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Samsung Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Samsung Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist,
4: consult your doctor. Mabili sa mga butika.
8: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa sinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health professional. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to dahil ito ay may soya, bunggay at santong na maganda sa kalusugan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dilibdib.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Centhon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centhon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gidbala ang ipikto?
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Excellent.

0: pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
2: Santon plus gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila o sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
5: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
5: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
7: Oh.
6: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Eh, Valira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Nagpasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM

Oras sa Pilipinas, 10 minutos nang nakaligad sa takna ang alas 4 sa aga. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, nagapalayag sa kahanginan ng palatuntunan exciting Pilipinas. Karon nga edisyon sa atong pagpakalaga, Huwebes na, Pitsa 23 sa bulan sang Hulyo. The last working day o kung second to the last working day of the week, Huwebes subong kay buwas Biyernes na. Huwebes subong mga katrupa, market day sa Haro Market. Sa mga nakabugtaw ng subong, bangon na kung luyag ninyo magpanindahan sa Haro Public Market sa manubo-nubo nga presyo. Nagahumlad na to sa ilang nga nagbaligya ang mga taga-Haro Big Market. Sa pagpangalagad na ito, mga katrupa, maghatag kita sa inyo sa nagapanguna nga mga balita. Mga balita nga mabasahan ninyo sa mga pamantalaan lokal kag nasyonal apang inyo na mabatian diri sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Mga exciting nga istorya, exciting information, exciting nga balita, diri mabiyan sa palatuntunan Exciting Pilipinas sa 100.7 MHz. Sa mga lilisuan sa inyong mga radyo, on FM band, ini mabiyan ng 100.7. Pitsa 23 kita subong, naka-experience kita sa manipis nga ulan, subong nga kagahon, pero kagabi nagtupa ang mabaskog nga ulan, alin las 7, guro tub-tub las 9. Nakabatya kita sa lapnagon nga ulan, diri sa Western Visayas, kung diri sa siyudad sang Iloilo. Hopefully, sa mga kabanuhanan, nabatsagan man nila ang pagtupa sang ulan kagabi, nga makadulot sang maayo nga resulta sa aton sininga mga mangunguma. Pero may ara kita low pressure area subong mga katrupa. Pero outside par pa ni katrupang Alex, outside pa, sulod na. Ang pangalan niya sini si ano niya si Kiyapo. Kiyapo. Tropical depression nga si Kiyapo mga abyan. Ara na sa ano sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Ano ka baskog sa ngangin nga bitbit sa subong katropang Alex? Pila ang taon tabi. So far mga abyan, wala pa kita sang naka-experience nga mabaskog ang bagyo, no? Thank God, wala kita sang may na-experience pa nga mabaskog ang bagyo as of today. Alin sang nag-attempt na magsulod ng pila ka mga low pressure area sa Pilipinas. Ara ini mabiyan ang lokasyon sang low pressure area 980 kilometers east sang Southern Luzon. Okay. May pagmadlo sang hangin kon may kabaskogon nga hangin nga nagadangat sa 45 kilometers per hour kag may pagmadlos nga nagadangat sa 55 kilometers per hour. Hindi man gid inito man kabaskog. Pangamuyo lang gihapon, no? Ang iasin nga hulag mabiyan pa west-northwest sa Kadasigon nga 20 kilometers per hour. Manami. Medyo hindi gini ni mabaskog. Kapay pa nga magamulang ni, no? Ang iya nga pwersa, ma-maintain niya lang. Ang iya mga biyan nga hangin, 45 to 55 kilometers per hour, no? Kag ang iasin nga pag-travel o kung travel time niya is 20 kilometers per hour. Kabay pa nga mo lang ni, masustain niya lang, ining maglabay lang bla, pero hindi tuman kabaskog hangin ang dala niya. Maybe ang aton direktang efekto diri sa Western Visayas, sa Pilipinas, amo ang pagtupa sang mabaskog o tama-tama lang nga ulan, lapta-lapta nga pag-ulan, kag siyempre ang mabalod nga kadagatan. Halong lang kita sa mga nagapuyo sa mga coastal areas, diri sa siyudad sang Iloilo, sa mga coastal barangays, sa northern kag sa southern nga bahin sang isla sang Panay, sa mga naga-ilistar sa mga higad sang baybay nga mga munisipalidad, magmonitor sa pinakaulihi nga sitwasyon sang aton nga panahon. Exciting Pilipinas. Exciting. Dito gali sa Davao, damo-damo na nga malugar dito ang pangbaha, no? Resulta ini mabyan sang low pressure area nga si Kiyapo. Salamat lang kita pirmi diri sa Western Visayas. Sa isla sang Panay nga hindi gituman kahalit ang pila ka mga naglalabay nga mga bagyo diri sa aton. 15 minutos nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga ang ininga bahay nga nadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa, amo ning pinakamanamit nga kape nga ako natilawan sa bilog ko nga kabuhi. Sang una masamay ako nagainom sang regular nga kape, either native coffee
stick nga kape o kun mga in-one nga kape. Pero sang natilawan ko ang Santon Plus Coffee Mix nga may mangustin, may moringa kag soya powder. Diri ko na discover yung mga biyan nga wala lang ko nag-enjoy of having a cup of coffee, kundi nag-enjoy pa ko sang mga benepisyo nga ginadulot sang Santon Plus Coffee Mix. Ining makasiling ka nga nakakape ka na naka-food supplement kag may bulong ka pa. Sa mga mahilig sa mga iced coffee, sa mga millennial people, tistingin ninyo, timplahan ninyo anay ang Santon Plus Coffee Mix. Siyempre sa mainit nga, tubig. Luyag ninyo nga iced coffee, di pabahaw-bahaw ninyo, isailo ninyo sa bottled cup nga may ice kag i-shake. Iced coffee na, ano-ano, malang sabor sa mga iced coffee, sa mga kilala nga mga coffee bar diri sa syudad sang Iloilo man. Kasarangan na ang presyo, madamo pa nga ikayong lawas ang madulot sa inyo. Ina mga byan ang Santon Plus Coffee Mix. Pwede nga magpangapi ka mo nga wala na kamo sang ipares ka tinapay o kung pandisal kay ang soya powder drink mix sa Santon Plus Coffee Mix. Nagadugang pananam sang sabor sang inyo kape, may pamangil pa sa inyo nga sulok-sulok. Medyo tugnaw subong ang panahon, no? Kung daytime, medyo mainit. Agud malikawan naton mga byan ang malain nga dulot sang pagbaylo-baylo sang aton nga temperatura. Sa mga kabataan kag sa mga adults, proteksyon ang talawas ta batok sa ubot, rangkaso, sipon kag iban pa. Magtumar kita sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga katrupa, bisan wala pa ka mo magkapamaha, wala pa ka mo sang kinanan. Mahimo na ka mo makatumar sang Santon Vitamin C nga alkaline-based nga vitamin C. Sa tung una sa kinaandan, nagatumar kita sang vitamin C kung makakaon na kita. Tikun aga, wala pa kita gana magkaon, iban adlaw na nagatumar sang vitamin C. Subong kay may Santon Vitamin C ng alkaline-based, himo kag produkto sang Yes to Health Incorporated. Pagbugtaw nyo sa aga, tapos nyo pangapis ang Santon Plus Coffee Mix, pwede na kamudayon makatumar sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Oras mga katropa, 17 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Pasiplata nato ng aton nga kasaysayan. Dahil dito sa XFM ang Radio Patrol Iloilo, tayo ay naniniwala na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Fecha 23, subong mga katropa, huwebes ng adlaw, kung madumduman pa ninyo. Sa itong July 23, 1864, medyo madugay-dugay na ini, pero amo ni napagkit sa aton nga kasaysayan sang Pilipinas. Amo ini ang adlaw sang pagkabunag sang ginakilala nga Brains of the Revolution o kung utak ng himagsikan nga si Apolinario Mabini, nga isa ka paralitiko. Si Apolinario Mabini, mga katrupa, ang ginbunag sa Talaga, Tanawan, Batangas. Siya ang nag-uyat sang papel, importante nga katungdanan sa pagpakigbato para sa aton nga independence o kun libertad o kun freedom, no? Amo ini mabyan ang ginhingalan sa iya nga amo ang brain of the revolution o kun utak ng himagsikan. May mga ribulto sa mga kabaduhanan, sa mga syudad, no? Si Apolinario Mabini. Nakahibalo bala kamo nga sa tung 1956, mga abyan, mga katrupa, July 23 man, siniman nga adlaw, sa tung 1956, ang Philippine-Japanese Friendship Day ang na-establish. Ining ginatawag natin, mga katrupa, nga diplomatic ties, no? Kag ginatawag man natin lang sense of reconciliation kung may mga diferensya sa duha ka mga nasyon. Nga sa diin, mga abyan, ang pag-establish ang Philippine-Japanese Friendship Day, nagpabakod sang Peace Treaty and Reparation Agreement sa tunga sang Pilipinas kag sang Japan. Amoy ina mga byan nga may mga Filipino-Japanese kita nga mga kasimanwa nga nakapadulong sa Japan bangod sa sini nga benepisyo tuga sang Japanese and Philippine Government Friendship Day. Nga sa diin, kung madumduman pa ninyo sa tung tiyempo gira, madamo nga mga hapon diri katrupang Alex nga nakatener sa Pilipinas, iba nakauyab. Oo, sa mga Pilipina. Kag iban mga binga mga Pilipina, ginimo nila nga mga sex slave, no? Bilang kabayaran sang Japanese government sa Pilipinas, pinagi sa pag-abuso sang mga kababinhan, ngang iban sinisa ila, nagbata. No? Nagbata.
Abi ninyo may feel am lang may araban nga feel job, no? Hindi in job ah, in job building niya. Feel job. Nga amo ini map ang mga kabataan nga ang ila mga amay amo ang mga hapon so sa tiunsang chimpugira sa chimpugira. Di ining mga napamatud-an nga mga anak sa mga hapon sa ilang nga mga uyab nga mga Pinay ang benepisyo o kun resulta sang padayon nga pag-angko naton sang maayo nga relasyon sa Japan kag bilang kabayaran sang hapon sang Japan sa Pilipinas sa tung World War II ang tanan nga pinamataan sang hapon nga mga Pinay nga nagrabunag diri nga mga kabataan ang ila sini katropang alis benepisyo ginapakadto sa Japan. May kilala ka ni bla? Mangin hapon na sila. So, arigato sa Japan. Sabat ang Pinay o sabat ang Pinay. Pagambal sa hapon, arigato. Sabat naman ang Pinay, arigi. Kaya lang sagpunda, aga ko pa yun. Diyan mo ina, sa mga kabataan da na nagapati ka mo ang inyo tatay hapon, i-process ninyo ang mga papeles nyo. Pamatod inyo nga bata kamo sa hapon kay automatic ah. Makapa Japan na lang kamo.

Pero kaya balo ka mo, sa tung July 23, 1979, mga katrupa, amuni ang pagpatigayon sang restructuring sang public works and transportation, pinaagi sa Executive Order No. 546 nga ginlagdaan mga byan sang presidente. Ginakilala ang Ministry of Public Works, Transportation and Communication at the time MPWTC, no? Nga may mga kahalimbawa o kung kahalintulad man sa DPWH blah, no? Ginaisa lang gali sila sa to at the time Ministry of Public Works, Transportation and Communication. Pero subong lain-lain na, may ara na yung Department of Public Works and Highways, may ara na nga Department of Transportation, may ara nga Department of Communication. Gina-departamentalize na. Ang iningabahin mga katrupa, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, amo ini ang solusyon mga byan sa mga kalalakinan nga wala na gana ang ila junjun mag-attend sang flag raising ceremony. Amo ini ang solusyon, ang Turbo Dietary Supplement for Men, sama-sami nga nagaduko kag mahuloyon nga si junjun. Ibalik ang sigla sa kama, ibalik ang nagakayabang performance sa kama. Pinagi sa pagtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men, 30 minutos antes ang labing-labing. Ibalik ang mabakod nga panindugan ni Junjun. Ibalik ang malawig nga standing ovation ni Junjun. Gamita ang isa pa ka-function ni Junjun. Hindi lang paghihi ang function ni Junjun, may isa pa ina ka-function nga inyo na nalipatan. Kay wala na kamo gana, bla. Wala na nagapang-wait si Junjun. Pinpakon ka agahon daw po, pawala na lang siya. Huwag nagatamwa-tamwa. Tikon amo na nagani ang problema ninyo, tiuna, agod magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men. Nga may makakaglabuwas ka. Ang duha ka mga main ingredients sang Turbo Dietary Supplement for Men, amo ini nagapabalik sigla sa kay Junjun. Nga amo ini mabyan ang napamatud-an kag na tested and proven na ni Pidring Sakay Luring. Babakal ang Turbo Dietary Supplement for Men mga byan sa mga butika malapit sa inyong lugar. Katulad sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag generika. Kesa Turbo Dietary Supplement for Men mga katrupa, nagabalik ang nagakayabang performance sa kama nga daw iya sang huramentado nga kabayo, daw iya sang rabbit nga desperado, kag daw iya sang sadista nga pato. 30 minutos ha, antes ang labing-labing. Kaysa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa, bisan basa nga tuwalya, kayang-kaya.

0: Damo kita ng mga balita subong nga aga. Sabahin sang national scene mga katrupa, padayon naton nga ginamonitor ang ikapila na ni ikapito, ikabalo nga adlaw sang ikapito no. Nga adlaw sang impeachment trial. Ikasyam na. Oo. Batian man ninyo kag makita diri sa XFM Radio Patrol Iloilo ang pag-live stream naton sang impeachment trial sa Senado. Para sa kay Vice President Sara Duterte. Para ba lang may hangpon kita. without prejudice mga katrupa sang mangin judgment sang aton nga mga senator judges. Para kita mismo bala makahimo sang aton nga paghusgar. Makahimo kita sang aton nga judgment no. Whatever the result of the Senate judgment, either convictado or acquit, importante nga may ara gid kita na hibaluan. Bisan paano no? Para nga sa masunod nga eleksyon kita makabinagbinag. Pagpili naton sang presidente kag vice president no, nga kita mismo bla no nga pinagi sa pagsunod ninyo sa impeachment trial proceedings mga byan, regardless sa mga resulta sang pagusgar sang mga senador nga mga judges, makahimo kita sang aton nga desisyon ano. Amo na diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, ginapresentar naton sa inyo as much as possible mga byan sa balancing pamaagi. Agud nga kamo na lang ang paghusgar. Ang paghusgar ara sa aton nga mga pumuluyo eh, no? Binagbinaga ninyo. Kay man kahapon mga byan, nangin headline si Senador Robin Padilla eh. Subong aga mo ni ang mangin headline sang mga national dailies subong aga, no? Ang pagtawag ni Senador Robin Padilla sa prosecution mga katrupa nga one-sided bala, no? Suno sa iban nga nagapanilag sini, ti siyempre eh, one-sided gid lang ang prosecution. Kaya nga ginapresentar nila ang ebidensya, ginapresentar nila ang mga witnesses pabor sa ilang side. Amo man ina ang dipinsa mga katrupa, one-sided man sila. Dipinsaan man nila ang ilang argumento, dipinsaan nila ang respondent, ipresentar man nila ilang mga ebidensya. Natural lang na alang-alang dipinsahan sang prosecution ang respondent o kung dipinsa. Bias ang prosecution sa ila mismo nga bahin, sa ila mismo nga presentasyon sang mga records, mga facts, kaglakip na ang witnesses, kag ang mga ebidensya. No? Tinag-react si Senador Judge Robin Padilla niya, bias kamo nga mga prosecution, kamo! Iya man lang na iya pananawan, hindi pa man na iya, hindi pa man ina final nga pananawan niya. Way pa man siya makahimo sang iyang judgment. Pero ti along the way mga byan, iban makasatom sini nga daw. Bisan ano pang ebidensya presentar mo bato kay Vice President Sara Duterte sa proceedings nga ini sa impeachment trial na human na yung desisyon ni Senator Judge Robin Padilla no? May nagapati ang iban nga mga abogado mga byan nga makabig nga improper, hindi nagakadapat nga statement ni Senator Judge Robin Padilla ang pagtawag no? Sa prosecution nga one-sided. Ang prosecution panel nga kuno one-sided para sa iya no? Kaya man mga byan, may mga practicing lawyer nga subuman mga professor sa mga dalagko nga mga universidad no? Diri sa Iloilo nga naghatag man sing ilang reaction, siling nila natural lang ina para sa prosecution nga may ginadampigan bangod obligasyon nila eh, nga i-prosecute ang kaso. Okay? Dapat mamati gid kita sang pila ka mga legal points, sang pila ka mga abogado, no? Hindi dayon kita bala magpakamalaot o kung magbasa mga nakita naton sa social media. Bulo balansihon ta. Ti iban nga abogado no siling sakto in sakto lang na ginahimo sang prosecution. Dampigan nila ilayang side, obligasyon nila na i-prosecute ang kaso. Alang-alang man ipresentar kag dampigan sang prosecution ang depensa, no? Do pareho na bala sa boxing. Alang-alang pangapina ni Manny Pacquiao si Mayweather kay kontra niya sa boxing ring, no? Kontra mo, apinan mo, ano klase naman, no? Na mo na ang pila ka mga payag sa pila ka mga ilong lawyers. Bisan gani ang depensa suno sa mga nagapanilag ng mga abogado, one-sided man ah, kag wala nag-aapin sa mga witnesses ang mga prosecution. Dugang pa sa iban nga mga abogado nga naistorya naton nga kung may dapat mangin neutral mga abyan, ang mga neutral lang sa sining impeachment trial mga abyan, wala sang liwan kundi ang mga senator judges. Sa bagay, bisan pa nga improper statement ang ginimo ni Senator Judge Padilla, kita na lang mag-intindi ah. Na-intindi yun na lang. Kaya hindi man siya abogado mo. Nga kung mag-ambal sa mga abil sa podium daw, piho man siya bala. Kahibalo naman kamo kay Ruben Padilla. Abi niya nga guro sa atubang pa siya sang kamera. Bala, abi niya guro kung pelikula pa ang ining impeachment trial para sa kay Vice President Sara Duterte. No? Pero kahibalo kamo, amuning ironic ko. Sa pinakahulihing nga survey nagwa, nang number one pa siya sa senatorial bet. Ha? Ang kaysa bala. Kung sa bagay, may pagbag-ubag-u pa man eh. Ining survey-survey sang false Asia, false Asia, false Asia, hindi man ina permanente ah. Random inang survey. In other words, mga bian, may prescribed period. Mangkuton ka, as of now, sino ang bet mo sa pagkasenador? Amo niya, amo na, amo to, amo na. No? Pero samtang nagalakat ang panahon, nagalain-lain man. In other words, nag-trending bala. No? Oras, 31 minutos na ang nakaligad sa takna nga last 4 sa aga. Dagdag ta, lipot lang ang commercial katulog pang Alex, mga taga-apat ni Malangguro para ma-divide-divide ta bala. Pero ma-lamig subong nga kagahon, nagtupa ang manipis ng ulan. Mayong aga sa mga street sweepers naton, namunin ang mga nagubra sa karsada nga init kag ulan ang ginasulay. Agud maglimpyo lang ang aton nga mga dalanon sa aton syudad sa karon nga adlaw. Palakpakanta sila. Abi mo, kung magtaris ka sa mga dalanon, abi mo katropang alis kung ikaw nang gid ang pinakauna nga nagbugtaw sa aga kag nagtaris sa mga dalanon, no? Pagtaris mo sa mga dalanon, kita mo limpyo ng dalan, kita mo ng mga tricycle, mga tricycle nga may bitbit nga basura, may mga dustpan kag silig ang mga street sweepers ta, no? Halong sa mga street sweepers nato na dapat may mga protective gear kamo para bala nga hindi kamo masakit. Abi ninyo sa iban nga mga nasyon nga mga developed countries, ang mga basurero nila katropang Alex, kapin pa ining mga naga-pick up sang basura bala nagaupod sa mga dump trucks, mga garbage truck, kumpleto ni sila sa protective gear. May mga mask, may mga kaputi, may mga gloves, kumpleto, may mga butas kag mataas ang sweldo. Diri sa aton makita ta kabay pay patuman ini sang city government para bala nga maprotehiran ta ang ikaing lawas sa mga garbage collector. Tabla makita nyo do kita maluoy, wala sang gloves, wala sang mask, wala sang kaputi, wala sang butas. Ti kay balo naman kabo kun paano ka risgo ang pagtipon sa mga basura mga katrupa. Dapat no, kita ta dapat i-suggestion man lang naton ini sa city government. Namo kwartang syudad tayo, aton puro lang ta beautification. Baliktad nyo man bala ang mga ginaubra sa mga basuriro, kaya ang mga sweepers ta. Hindi kita ka-provide na sa ilaw sa mga protective gear para sa pagprotehir sa ila ikayong lawas, no? Kaya kung wala ini sila, sino malimpyo sang aton karsada? Sino mang tipon sang aton nga mga basura? Di ba? Exciting Philippines! Makasarang gani kita magsweldo sa mga damo nga mga executive assistants dira sa City Hall nga hindi naton mabatyagan ang ila nga presensya kagang ila sini nga performance. Much more mga bian, ulan tawan yung mga basuriro, mabatyagan ta ang presensya nila. Mabatyagan ta ang servisyo nila. Ha? Makita ta sila every other day sa aton nga mga subdivision, sa aton nga mga lugar, nagapangtipon sa aton basura. Dumduman nyo bala? You can just imagine kung hindi makuha ang basura na tunda sa sulod sa isang semana ng taon ta. Pero wagad ta sa city government, samtang makasarang kita magsweldo sa mga executive assistants da sang mayor nga hindi ta mabatyagan ilang mga performance, nga hindi kita makasarang maghatag sa mga protective gear sa mga basuriro ta, sa mga street sweepers ta, no? Kaya kung mapatuman ini katropang Alex nga may kumpleto sila ng mga protective gear, no, makita ta mga basuriro ta, mga garbage collector ta nga na kumpleto halin sa kalo, sa face mask, sa gloves, sa butas, kag sa kaputi. Kung mahatag ni sa ila, padlagan ko kunsyal. Testing ni bla lang tawon niyo bla kung di ka mumluoy sa mga basuriro ta, no? Inadala talang ini kiti aktual nato din nga observation eh, no? Sa mga garbage collector ta. Kabay pa nga mabatian ini sa nga aton nga city government. 35 minutos na mga katrupang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga sa aton nga pagpanubalik. Dali lang gid ha. Nakabukal nang ini tubig ta. Ara na. Mahigop anay kami ni katrupang Alex Aspa sa isa lang kakap nga Santon Plus Coffee Mix ha. Pagkatapos higop namon sa Santon Plus Coffee Mix, balik naman kita dugang pa nga mga balita lokal, exciting istorya, exciting nga mga informasyon, exciting mabil nga mga balita diri sa atong pagpangalagad sa palatuntunan, exciting Pilipinas sa XFM, ang Radio Patrol Iloilo 100.7. Sinuna di una nga tindans nga pwede ta malawag nga nag-upod sa aton pinagi sa aton nga Facebook page, si Ma'am Mary Rica Bar, si Sherwin Marcovi, si Maria Crespo, si Baka Baka Vlog sa Barangay Palagon Pabia Iloilo, si Punong Barangay Noel Groy sa Barangay Palagon Pabia Iloilo, sa mga Butuda Bulilaw Tricycle Owners and Drivers Association, sa mga taga Batuda Bakaw Tricycle Owners and Drivers Association, may nga gagin kag sa mga riders naton nga nagatambay 24 hours dira sa Lunok Itiri. Gagin na panagyahan ni Mr. and Mrs. Jobin Caballero, may radyo man to sila. Nagamuno na to gani nga kung mahimo palang matagaan ta sang liwat sang radyo. Kay do nagabilbil na to, nagawilwil na tong iabla no, handalaw. Di, ulat-ulat talang katulupang Jobin ha. Ay marimidyo tadi sa istasyon no, sang radyo para nga updated kamo sa mga balita. 37 minutes after 4 o'clock, mga katrupa, sa ato nga pagpunabalik, tugang pa nga mga balita lokal kag nasyonal. Pagkaligid lamang sa mga importante nga mga pahibalo.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig kusang una kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami kid bala kay batyag ug gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mangko sina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa aking tutupan ni

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Marvin ni Ilhamura Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Padayat na kubuwas ah.
0: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

Ang oras sa Pilipinas, 43 minutos na ang nakaligad sa takna alas 4 sa aga. Kung makabugta tagapag-asa karon katulog pang Alex by 5 o'clock, amuning kuha tas ang pinakaulihin nga sitwasyon sang panahon by 5 o'clock, no? Para nga mahibaloan ta ang development sang sining nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility nga Tropical Depression nga Quiapo. Although nga hindi man gid ini tuman kabaskog pareho sang mga nagliligad, pero lang taon ta basi may pagbag-o-bag-o bala sang iyang kabaskogon sang hangin kag ang iyang direksyon. May na ma-alert nato na aton sining nga mga mangingisda ang aton sining nga mga pumuluyo sa igad sang mga baybayon. Oras mga katulopa, 44 minutos na nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga. Padayon kita mga muyo, mga katrupa, mga abyan sa aton nga mga Filipino seafarers, no? Ilabinayad tong mga seafarers nga nagasakay sa barko nga nag-agi sa mga high risk nga mga ruta sa kadagatan. Kaya balo ka mo, may isa ka Ilonggo mga abyan nga napatay nga isa ka seafarer, no? Amoy na ang pagpangamuyo naton sa mga Filipino seafarers naton nga nagabiyahe sa kadagatan nga kun mahimo maluwas sila sa mga nagatala nga mga missile attack sa mga high risk sa mga war prone nga mga lugar bala, no? Kay iti delikado ang bala, ang missile to whom it may concern ini. Na kay balo kamo masubo nga balita mga abyan, isa sa mga napatay nga si Ferrer sa drone attack dito sa Ukraine mga abyan ang taga Antique. Kay balo naman kamo nga ang Iloilo kag mga nagakaiping nga mga kaprobinsyahanan madamo kita sa mga seafarers, no? Ang seafarer mga byan nagikan sa probinsya sang Antique kun seaman, isa sa mga Filipino crew members mga byan nga nadulaan sang kabuhi kun napatay kasunod sang Russian drone strike mga byan sa commercial vessel dito sa Northern Black Sea dito sa southernmost part sang Ukraine. Abi ninyo sa Strait of Hormuz lang kag sa Middle East ang may mga delikado. Dito mga abyan sa bahin sang Russia, may pila gihapon dito karuta sang mga barko sa kadagatan nga mabutang o kunabutang sa high risk. Di masubo ini isa ka taga Antique, ha? Ang na report nga napatay mga abyan. Ang biktima ginhingad na sa kay Jude Prado Pagunsan. You see? Tamaan ka familiar nga apelyido o kung pangalan. Jude Prado Pagunsan. Pumuluyo sang Sitio Wayang, Barangay Ubos, Valderrama, Antique. Wala diri may baloan mga abyan niya sining rango as of this moment. Sang nagligad nga Martes nga adlaw, ang Antique Provincial Board member nga si Carmelia Rose Milay Di Mamay upod ang isa pagid sa nga nagahingalan sa kay Jumery Nicolas, representante sang Overseas Workers al Welfare Administration o kunuwa, personal nga nagbisita sa Pagunsan family, agud formal nga ipahibalo ang malain nga dangatan sang ila sini mga abyan nga himata. Dala ang pagbitbit sang pila ka mga assistants. Wala pa ini mabyan madala sa Pilipinas sa Antique ang bangkay sang isa ka seafarer nga ini nga tumandok sang Valderrama, Antique. Ang imbahada sang Ukraine mabyan diri sa Pilipinas nagpabutyag sang ila sini nga pagkasubo. Their deepest sympathy and condolences mabyan sa pamilya sang sining Filipino seafarer. Kagiban pa nga mga seafarers nga napatay sa Russian drone attack mga byan sa commercial vessels nga nag-ooperate kung nagabiyahe sa ruta nga Black Sea. Ang report nga nabato naton sining ulihi lang nga ang strike o kung ang drone attack mga byan naka-afekto sang siyam ka mga commercial ships nga sa diin sa siyam nga ini mga abyan may ara 139 ka mga Filipino crew members ang nabutang sa alang-alang o kung sa risgo ang ila sini nga kabuhi. Oh, padayon pa ang pagmonitor sang aton nga OWA
sa sitwasyon sang sining nga mga Filipino maabyan nga mga seafarers nga naganavigar sa mga conflict-affected nga kadagatan. Amoy na, manami lang kung makabati kita ang pamilya naton. May isa ka pamilya naton, membro sang pamilya, nga si Mano kung si Ferrer, no? Kay bulan na nagapadala sang dollar remittance. Pero wala ka mo kahibalo sang risgo kag pangabudlay sang aton nga mga seafarers sa kadagatan, no? Nami lang na, pamatian. Kapin pa kung ikaw nagabaton sa imo pangalan, katropang Alex, ang dollar remittance. Sako pa-update mo sang imo nga passbook sa bangko, pero why kita kahibalo? Amuna, kung may mga seafarer ka mo nga membro sang pamilya, ay, kinangalan gid ang mga asawa, dapat kahibalo gid mag-uyat sang kwarta. O halos palang tanan mga abyan, wala pa ka labot sa retirement age ining mga seafarers naton nga mga Pinoy. Halos palang maritiro na sila mo, no? O galing mga abyan, kay hindi man ni basta-basta sila karitiro, hindi man ni basta-basta sila kauntad, kapin pa kung may ginapatindog dako nga balay, nga may mga swimming pool, may mga ginabayaran pang SUV o kung pick-up, hindi ni sila dali-dali basta mag-resign o kung mag-retire. Pero kung pasundan mo lang sila, kay damo man kita kilala, amigo, nagparinti nga si Iman, sila nga, ano pag-retire mo sila, luya ko naman tani, 50 years old na ko. Ano pag retire kati isigi pa ang bayad sang salakyan nga ginutang, may ara pa ginabayaran nga mga luti nga gin pang acquire, may balay pa ginapatindog dako-dako, may swimming pool. Ti as a piece of advice, no, kun nakasupot-supot na kag mapagsik pa ang sipa si man nga parinti ninyo, kun gusto niya mag-retire mag-untat sa pagbiyahe, paano gutin niyo, importante may sinuptan ka mo, no. Kay balo ka mo subong, may ara ka pagsulundan na katropang Alex. 5 months nga sakay, 5 months vacation. O, amo nang ginapyagit sa ibang nga mga seamen. Seafarers, okay lang na kung official ka. Pero kung ultimo ka pa lang, kung ano kalawig ang sakay mo, sabong daw mo man kalawig bakasyon mo. Okay lang na kung ang imong asawa, maestra. Ano pa, ginbansaga na ng BSMT, hindi na nigili Bachelor of Science in Marine Transportation. Ang bago nga tawag sa inyong mga katrupa nga basta seaman maestra tirada. Kay ang maestra ko no, bilog nga working days ara sa eskwelahan mo, balay eskwelahan lang. Pero kung alaw trabaho ang imo asawa, bilog nga semana ara sa mall, kung mag, hindi mag window shopping ti kaon-kaon upod sa mga barkada, iban mga abyan nagamadjong pa. Typical na, di ba? Basta siman ang bana. Ah, damo ko nakilala, basta siman ang bana. Sus, kung wala trabaho ng asawa, kada hapon, ukay, bagungon. Kaya balo ka muna ang bagungon. Madjungan, bla. Amo ini mabian nga bisyo nga gini-introduce sa aton nga mga Pilipino sang mga Chinese, nga baw grabe gid ang dulot sini. No? Kung asawa ka sang siman, kag hindi ka kahibalo magmadyong, ah, oh, daw hindi, kay mo yain. In, with due respect sa mga asawa nga wala man trabaho, pero wala nagamadyong, ah. Ang wala labot, diriti, paiway lang. Hindi ka mo yan dalahig, o ay ka mo yan dala, no? Tini, masubo, mga pinagandagatan, sang isa ka Ilonggo si Ferrer. Ang aton padayo nga pagpangamuyo sa 139 ka mga Filipino crew members sang siyam tanan ka mga barko nga nagabiyahe sa high risk nga mga ruta kay sige-sige pa ang atake sang Russia sa Ukraine nga kung kaisa mga binagatalang ang mga drone missile nila. Sana siling na naton ang mga bala kag mga bomba, mga missile nga ini to whom it may concern ini. Wala niya sang ginakilala kung sino ka man imong tarpulano ka, no? Ang oras, mga abyan, mga katulupa, 52 minutos na kaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Ang ining abahin, ginadulong sa inyo sang Premium D3. Kaya balo ka mo, ang Premium D3, mga katulupa, amo ini ang ginpabago, ginpabasko, kaginpaepektibo. Nga kapsula nga mahimo naton tumaron kada adlaw, agudto nga mapatay ang mga virus kag mga bakterya sa aton nga lawas. Ang Premium D3 may moringa oil extract, may mangustin man ini mga abyan, may virgin coconut oil, pero may vitamin D3 siya. Ang vitamin D3 amo ining bitamina nga makuha naton nagikan sa silak sang adlaw.
Ang pinakamanami nga vitamin D3, o kung nga silag sang adlaw nga may dala nga vitamin D3, amo ang pagpainit direkta sa adlaw halin last gist of to last dosis sa aga. Ti sa aton nga mga ordinaryo nga mga Pinoy, nga mga Pinay, para sa aton masingkal na, nagabiti na ang agis ang init. Kapinpayad tong luyag magputi. Hindi na ni sila mahimo makapabilad sa init. Pero kay balo kamo, ang importansya sang vitamin D3, amo gali ini ang nagapapugong, nagapadelay sang skin aging, no? Nagapadelay sang pagyukot-yukot sang panit, tabala, no? Galing kay ti may iban luyag nga hindi mag itom, gusto nila puti lang, ti hindi sila makasarang na makapainit sa adlaw halin last gist to last 12, no? That is why ang Yes to Health Incorporated agud to nga maangko naton ang bitamina nagikan sa silag sang adlaw pinagi sa pagpainit. Pero kalabanan sa aton hindi man maka-afford magpainit pa between 10 and 12 o'clock, nagproduce na lang ang Yes to Health Incorporated sang premium D3, no? Amo ini ang ginpabago, kag ginpabaskog, kag epektibo sa buong panahon. Uso ang ubo, sipon, trangkaso, hindi sa pagpabayan gid ang lawas ta nga maigo sang sining mga pamalatian, dapat protection na naton. Pinaagi sa pagtumar sang ginpabago kag ginpaepektibo nga premium D3 o kun ginatawag man nga the ultimate trio. Ang premium D3 mga katrupa, may vitamin D3, may virgin coconut oil, may moringa oil extract, ang monolaurin, monocaprilin, kag monocaprin mga abyan sa premium D3, may kapasidad sa pagguba kag pagpatay sang mga bakterya kag viruses sa atong lawas, no? Abi ninyo, bisan ano kalimpyo lang taon ng aton physical appearance, no? May mga viruses gihapon kag bakterya lawas ta nga hindi naton ma-detect. Pero ang premium D3 mga abyan amo ining nagapatay sa mga viruses kag bakterya sa sulod sang lawas ta. May antifungal kag anti-inflammatory properties man ini. Ang moringa oil extract sa premium D3 puno ini sang minerals, protina kag may 110 kasahi sang antioxidant, ha? Nga nagapadelay sang skin aging ta, no? Kag ang premium D3 mga byan sarang ninyo gid mabakal sa mga butika malapit

Napas ang Presidential Decree No. 46 ukon ang ginatawag na pagdumili sa mga government officials sa pagbaton sa mga regalo, indirectly or directly. Kung matandaan pa ninyo, si Senador Rodanti Marcolita nag-ako mga byan na nagbaton siya sang 75 milyones pesos bilang campaign donation sang siya pa maabin ng congressman panigana sa iya pagpadalagan sa tung 2025 nga eleksyon. Sa iya mismo nga ba naghalin kag siya mismo ang nag-admitir nga hoo, nagbaton ako sang 75 million pesos halin sa mga kakilala ko kag mga kabiyanan ko kay luyag nila nga mangin senador ako sa kondisyon nga hindi ko lang pag-ibuyagyag ang pangalan nila. Ti ini mga byan, madakop mugid ang isda pinaagi sa iya nga ba. Kay kun government official ka mga katrupa, hindi ka pwede makabaton sang mga regalo either in kind or in cash. Ti kadako-dako nga kantidad, 75 million pesos. Siya iya mismo nag-ako mo. Huh? Kay balo ka kung nagapaalam-alam ka kung kisa, bimo kung ang tanan mong ginambal sa tugid lah. No? Pero nagkakasablay man ha. No? Sa sininga kang tanan mga byan, kung ikaw ang isa ka donor, matag, tatlo man lang ni katao mo. Ha? Tatlo ka tao, tag 25. Butang ta, no? Gin-divide-divide ta sa tatlo ka tao. Kundi tag 25 million sa iya, sa ila. Kung ikaw mahatag ka donasyon, mahatag ka campaign fund sa isa ka kandidato, papati ka nga wala sang balik kung magdaog ang ginatagan mo sang campaign funds. Ha? Butang ta gindonar mo. Ang payag ni Senador Rodanti Marcolita nga basta lang ah, hatag lang kami si imo, baton ka lang para ayos lang. Hindi lang pagbuyagyag ang pangalan namon. No? Ang malain pagid sini, kiti wala yan ni ma-deklara sa iyang sal-in eh. Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. No? Bisan senador ka, abogado ka, congressman ka, nga hindi kagid makahibinutigaw. Pinuha lang binutig para dismulado, ganun kaysa asablay man binutig nila. So nag-file ang senador Mabian sang not guilty plea sa kaso nga plunder sa 3rd Division sang Sandigan Bayan. Ini ang may kang tanan sa wala niya pagdeklara sang 75 million pesos gagin pahayag campaign donation sa iya pagpadalagan sa pagkasenador. Kung madumduman pa ninyo kag nahibaloan nga ante sini ginbawi sang kampo ni Marcolita ang ila sini nga motion to quash, agud nga isahon na lang ang arraignment sa plunder case kag sa ginaaligar nga paglapas sa Presidential Decree No. 46. Amoy na kung congressman ka, senador ka, gahulat ka lang sang mga regalo mo. Gulat ka lang sa mga donasyon. Pero would you think mga byan, ang mga tao nga ini nga naghatag sa imo sang donasyon, basta-basta lang di bala sila maghatag sang donasyon sa imo? Nga wala sila sang ginalauman nga balik? In return? Ha? Tell it to the Marines. Ha? Sabot na kamo ni Rocket. Ha? Sabot na kamo ni Rocket. Ha? Eksakto, 5 na aton nga oras sa pagpangalagad sa palatuntunan sa ating Pilipinas. Madamo, pakita sa mga balita lokal kag nasyonal mga byan. Dagdag kita ng komersyal kag Tropang Alex. Dugay-dugay pagbalik ta, mamukaw ta ni sa mga tagapag-asa. I-check ta ang pinakauling nga sitwasyon sang panahon naton para makapreparara ang mga katrupa naton. Base may mga nakaschedule bala sila ng mga activities. Kung nananuman nga mga natalana nila, nga mga pakadtuan, kung padulungan subong, para bala nga makapangita sila sa mga options nila. Kung may balaon nila, nga amugali ni ang sitwasyon sa aton nga panahon. Dugay-dugay mga katrupa, ha, manawag kita sa pag-asa, ibalaon tang pinakauli nga sitwasyon sa panahon, sa tropical depression, nga si Kiyapo. K-I-Y-A-P-O. Kiyapo. Hindi niya Kiyapo, church, ha? Kiyapo niya. Kiyapo. K-I-Y-A-P-O. Magabalik kita, ha? Lantaon ta kung ano ang pinakauli nga sitwasyon sang panahon. Pagkaligad lamang sa mga importante pagin naton nga mga panunod.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Sundown Plus Gold Coffee Mix, bibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba?
4: Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Sunthone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
3: Sunthone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa Visionex Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. Visionex Plus Soft Gel.
7: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
8: Premium D3, your premium partner in health.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Sunton Plus Herbal Soap.
11: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sunton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung
10: Sunthon Plus Herbal Soap. Gamit na! Sunthon Plus Herbal Soap.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
14: Yeehaw! XFM.
15: Katropa mo!
13: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras sa Pilipinas, 8 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga. Sa Exciting Pilipinas, may aga. Happy listening sa kay Ma'am Hermite, nag-upod sa aton sa Sining Matineon. Dali lang, ginating ko ang tanga at tawagan ng pag-asa sa Sining Matineon. Kuhaw na aton pinakauli nga sitwasyon sa panahon. Patapusa na pangapinya katrupang Alex. Nag-pangapipa sa Santon Plus Coffee Mix, mga amigo, ta sa pag-asa. Para bala nga makibalo nga aton sa hining mga katrupa nga nagpamati sa aton subong. Base bala may mga natalana ka mo nga mga aktibidades subong. Para mahibalo ninyo kung dayon ninyo o kung hindi. O kung i-cancel o kung i-postpone, no? Importante ang panahon eh, no? Kapin pa kung may mga scheduled ka mo nga mga aktibidades subong sa outdoor. Di manami na makahimo ka mo sa desisyon ninyo. Either i-cancelahon or i-postpone, no? Kaya hindi na niguro madala sa offer-offerta sang itlog sa mga sisters ta sa Carmelites. Ha? Low pressure area niya eh. Ara na nakasulod sa PAR, sa Philippine Area of Responsibility, no? So hindi na ni mamati ang bagyo nga si Quiapo. Hindi na ni ma-disturbo ang biyahe niya. Pero kung wala bagyo, pwede kita makaayo eh sa mga Carmelite sisters naton. Hatag ka lang to itlog sa ila. Pangamuyuan kanila nito dayon nga kabay pa nga manami ang panahon. Sa karon nga adlaw bangod may ginatalana nga selebrasyon si Katropang Alex Aspa. Ti ikaw Katropang Alex, may mga halimbawa may activities kamo subong ni Lynn outside, outdoor. Kun luyag mo nga madayon activities nyo kag naming panahon, offer ka to itlog sa Carmelite Sisters para nga magugyon ang panahon sa inyo.
1: Exciting Philippines.
0: Ara pa sila. Sige. Wala tula tunta mga katrupa. Sa pihak kabahin mga biyan, nanginig kabahin, ginadulong sa inyo. San Clair Skin Herbal Beauty Soap. Ang Clair Skin Herbal Beauty Soap mga biyan, nagapaputi isang panit, nagapahamis ang kutis. May glutacogic at may virgin coconut oil. Gamitin nyo lang adlaw-adlaw ang herbal nga ini nga beauty soap. Clair Skin Herbal Beauty Soap mga biyan. Double action, nagapaputi isang panit, nagapahamis ang kutis. Pwede sa lalaki, pwede sa babae. Sa babae, ang epekto sini, nagaputi, panit, nagahamis ang kutis. Sa lalaki, nagahamis ang kutis. Ah. No? Pwede ini sa kabataan, mga dalaga, kag mga tigulang. Sa mga byuda, mga binayaan, mga laon. Kag mga naanald na ang kasal. Pwede gid. pwede gid ni. Ang Clear Skin Beauty Herbal Soap. Ah. Basta adlaw-adlaw lang. Gagamiton, hindi na ka mamagrisgo pa sa pagtumar sa mga kapsula, mga tabletas, o kun pa injection. Sando mga magputi ang panit kag maghamis ang kutis. Double action ni ang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Adlaw-adlaw nyo blaga may mita. Ang resulta mga biyan, mangin 10 years younger looking kamo. Meaning, kun daw nanay na kamo, ang resulta sini sa Clear Skin Herbal Beauty Soap daw titaw. Ang resulta niya daw nagabataon lang. Kung medyo lula na kamo daw nanay lang. 10 years younger looking mo. No? Ang epekto sini sa paggamit adlaw-adlaw sa Clear Skin Herbal Beauty Soap, mga katrupa. Dugang pa nga mga informasyon kag balita, ginatag mga binsang COMELEC o kung Commission on Elections nga mahimo pa nga magkapadalagan si Vice President Sara Duterte sa 2028 national elections kung wala pa sang final guilty verdict batok sa iya sininga kaso kriminal. Ini ang pananawan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ang sinuman nga individual nga wala pa na convict sa criminal offense ang mahimo sa gihapon nga makapadalagan sa amuman nga posisyon alin sa pagkapresidente tubtob sa pinakamanubo nga pwesto mga katrupa sa gobyerno. Naman yung budlay sa aton, di kay kunara ka sa pisto, kadugay magdalagan sang kaso. No? Tisubong survey, Pulse Asia survey, sa isa ka prescribed period, ginapamangkot ang mga tao. Kung subong ang eleksyon, sinong bet nyo, sinong piliin nyo? Ha? Nagagawa sa pinakauli nga survey si Sara Duterte, kuno 48.something%. Pangaduha si Lenny Robredo, no? Nga pila lang to, 28%. Hmm. Pero hindi pa man ini, hindi pa man ini amugid na, no? Meaning, samtang nagalakat ang panahon, nagalain-lain man ang trend, eh. Nagalain-lain man ang choices ang mga tao. 14 minutos na nakaligat sa takna ng alising kusaga. I-check ta ang aton nga koneksyon sa pag-asa sa kay Chair Sir Charlie Depra. Sir Charlie, live ka sa XFM Radio Patrol Iloilo. Hibaloon ta ang pinakauling sitwasyon sang panahon. Nanungod mabiyan sa tropical depression nga si Kiyapo. Sir Charlie, maayong aga.
2: Yes sir, maayong aga. Maayong aga sa tanong yung tagpala mo kayo sa XFM. Yan ay pinakauling lakal mong panahon ko rin yan. Taon, 2023, 2026. Alas ko ito ka na sa mga taon, inisipata ng sentra sa mga tropical depression nga si Kiyapo. Nga ginabulabanta ang basis sa tanong niya available data. Yara sa 950 km na silangan sa Central Luzon. May kamasukun niya hangin magalabot sa 45 km per hora malapit sa sentro. May pagmanas naman magalabot sa 25 km per hora. Magahulag naman hindi pa nakatungdan, aminan nakatungdan sa 20 km per hora. Samtang southwest, ito naman nag-apikto sa Mindanao pag-western section ng Southern Luzon, Gag, Visayas. Pangosinay nga sistema ang bilog ng Western Visayas, magkapadayon pagalumang niya kalangitan, pero niya daw, mga krakta ang mga pag-ulan, pagpanginip ng buhog sa lasang southwest monsoon. Mahinatop to makasarangan naman niya hangin, magaling na magatnan, makatunggan sa magatnan, magadala sa makangaitop to makasarangan niya pagbalod sa karagatan. Ang tagsato temperatura na sa 24 to 32 centigrado, at lao, magagod na karat 5-37 karoon niya aga, magatuno, dalatay, 20 karoon sa hapon. Kagaman yung pinakaw, ang inakas na panahon, kita na rin sa Iloilo Pag-asa,
0: Sir Charlie, anong direktang epekto diri sa aton subong adlaw ang depression nga ini, tropical depression nga si Kiyapo?
2: Sir, kung ato magkatanawon ang iyang forecast ra kung ang direktang epekto diri sa aton sa Western Visayas apang magkatala ini sa mga pag-ulan bangod sining enhancement sa southwest ng tunok na baga.
0: Okay. So, subong adlaw ginalauman na naton nga ano nga maulanon nga panahon subong aga.
2: Yes sir, tama. Expect na ito na yung today may mga pagulang kita may experience dito sa Western Luzon.
0: Ang bagyo kaya po, ano nagadugang ang pwersa niya o kung nagahina samtang nagausoy sa ngayang direksyon?
2: Yes, as of now, nasa mga kategorya ini, nasa tropical depression category, kaga possible ang pinaka-peak niya nasa tropical storm category pero nasa buwan na inyong
0: part. Saan siya magwa, sir?
2: By Saturday, sir, makabali sa par. Saturday, sang aga akong
0: sa ugto. Ah, okay. By Saturday. So, hasta sa buwas, makaangkon kita sang maluanon nga panahon.
2: Yes, tama, sir.
0: Okay. By weekend, sa Sabado, hopefully sa aga, o kung sa hapon, magwa na siya.
2: Yes, sir. Oh. Pero sa gapon, no, explain na ito, may mga natulap na sa gapon, mga kulang
0: pangon. Kuna mo lang ning sitwasyon sang pagtupa sang ulan, medyo paborable gani ni Guro, no, sa mga mangungumata, Sir Charlie, no?
2: Ay, sir, oo. Tama kayo. Karoon na iba na mga maghanglagin sa COVID
0: na talaga na. Sige. Ano ba panugyan mo sa mga pumuloy ta malapit sa mga coastal areas?
2: Yes, sir. Sa karoon sa itong mga pumuloy, ano, na aras sa mga coastal areas na ito, sa mga low-lying areas na ito, kaya kung mag-alimbas kita, maghalong kita, bangot sa kung sige-sige ang mga pag-ulan na itong eksperensyahan,
0: All right. With that, Sir Charlie, salamat gid. Maayong aga sa liwat.
2: Welcome, sir. May aga.
0: Maabiyan, 17 minutos nang nakaligat sa takna ng last 5 sa aga. So, hindi man gid ini makatalagam, pero hindi lang kita mangin kampante, ah. Kaya bagyo mo. Hindi mo mapaktan bala ang pagmulumadlos ang hangin. Sa mga nagabiyahe pa Negros, Iloilo and vice versa, pulapan nilagin nyo lang, ah. Basi kung magsakay ka mururo kag medyo ano gani tawag ning dali blaglingin ulo niya dagaton, no, kung medyo dalagaton ka mo ti lauman ninyo ang pag bulubaskog sang balod, no, kung makaya man lang ninyo ang balod, total wala mamansang cancellation sang biyahe sang Roro pa Negros, Iloilo and vice versa. Subo man sa mga fast craft mga byan kag ang aton nga mga modernized bangka alin sa Iloilo Pagimaras and vice versa, wala sang cancellation, no. Nagadepende na sa inyo, ah, kun magabiyahe pa kamo o kun hindi. Basta mula na lauman ta ang medyo balod lang kadagatan, no. Kay may ara yang dalagaton mo, gamay lang balod mga byan nagalain na pamatyag nila. Balon lang kamo sang ano, ah, sang bulong lang makapaumpaw sa inyo paglingin sa ulo kung nagabiyahe ka mo sa dagat nga medyo mabalot. Pasiplat kita sa balita sa luwasang pungso dugon international news mga abyan. Si US President Donald Trump nagapamahog nga gub-on ang taytay ukod ang power plant kung atakihon sang Iran ang mga barko nga nagalabay gihapon sa Strait of Hormuz. Abi ko makapila na ni sila kabeses nga nagpirma sang peace agreement. Pero daw sila man gihapon magtimbang nag-violate sini. Nagpamahog ang Amerika pinaagi sa kay US President Donald Trump nga gub-on sang Amerika ang taytay kun power plant anuman oras kun atakihon sang Iran ang mga barko sa Strait of Hormuz. Ginhimo sang US President ang pamahog sang naglunsar liwat sang pagpangatake mga byan mga katrupa ang Amerika sa Iran sa ika-unsina nga sunod-sunod nga adlaw. Grabe no. Why pulos ang peace agreement nila kay sunod-sunod nga pagpangatake sa magtimbang nga bahin on 11th day na. Ha? Ika-unsina nga adlaw eh. Amo ina mga byan nga diri sa Pilipinas lauman gihapon nato ng pagbaylo-baylo sang presyo sa mga petroleum products, may price adjustments gihapon kita. Pero hindi padubo, kundi pataas. Hindi niya spaghetti nga pataas o pababa. Ang price adjustments maabyan sang petroleum products kung sige-sige pa ang konflikto sa Middle East. Sa tungas ang Amerika kag Iran, may price adjustment gihapon nga pataas ng pataas. Ano lang bala ang bumababa? Kaya bala naman kamo kung ano lang nagapanaog. Pero ang presyo sang petroleum products, wala kita lauman nga pagnubo sa presyo sang petroleum products sa karon nga semana, tub-tub sa masunod nga semana, bangon maabyan sang pagpamahog gyapon sa Amerika, nga bumbaw nila ang mga taytayo kung mga power plant sang Iran, anuman oras sugod-subong, kung ila may baloan nga gina-itake, ginabumban sang Iran ang mga barko nga nag-agi sa Strait of Hormuz. Kung padayunon mga abyan, sang Iran, ang pag-atake sa Strait of Hormuz, ginpahayag ni US President Donald Trump nga targeton gid nila ang mga nuclear facilities sa sulod o kung sa Guaman, sang kapital mga abyan, sang Tehran. Ginisugtan sang Iran kag US mga abyan, ang ceasefire kung madumduman pa ninyo sa tung Abril, apang nag-resume ang tensyon sa tunga sang duha ka mga pungsod sang nagliligad lamang nga semana tungod sa agaway sa pagkontrolar mga abyan sang Strait of Hormuz. Kay balo naman kamo ang Strait of Hormuz mga abyan, 80% sang mga barko nga nagakarga sang petroleum products halin sa Middle East nagalabay dira sa Strait of Hormuz. Amo ina kun nga kun may kinagamo sa Strait of Hormuz ang i-epekto pang ekonomiya global, no? Tinabi na ang adjustment sa presyo sang petroleum products. Kay balo naman kamo, basta mag-adjust ang presyo sang petroleum products either pataas o pababa, naga-epekto ina direkta sa presyo sang mga nagapanguna nga balaklon. Tungod sa pag-ibwaliwat sang tensyon, nagtaas naman ang presyo sang gatong. Again, tub-tub sa masunod nga semana, lauman naton mga katrupa ang price adjustment sang petroleum products nga may pagbag-o. Laban-laban pagsaka sang petroleum products. That is why subong pa lang kun medyo kampante kamo, medyo tulutughong na kamo subong eh. Kun medyo tunga na bala ang inyong mga fuel tank. Pulo paminsaran nyo na. Kun may mga natalana kamo nga mga trip-trip sa masunod nga semana, subong pa lang daan. I-refill na ninyo ang inyong sining mga fuel tanks mga abyan kay ti laban-laban. Hindi pa ni matapos ang konflikto sa Middle East. Sige-sige gapon nga pamahog mga abyan. Sa tunga sang duha ka mga pungsod. Ha? Panilagan talang ning sitwasyon mga abyan. Hindi lang kita mga abyan maging kampante. Ano? Subong abi tigkiliwi pa mo. Hasta pa ni sa bulan sang ano sang Agosto ang tigkiliwi. Suhog ta na ani kita pa ha. Sa piyak ka bayan mga byan, nagapati si Iloilo Governor Toto Defensor nga makabulig diri duso sa mga concern sa mga banwa sang probinsya sang Iloilo. Si DILG Undersecretary for Public Safety Jed Patrick Mabilog ilabi na sa mga problema sa mga dilapidated naton o kun ang mga subject for repair nga mga fire trucks naton diri sa mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo, no? Madumduman ninyo mga biniban nga mga kabanwahanan, wala fire trucks dito ganin sa Bingawan, may sunog dito, wala sila fire trucks to. Ah, mansig bit-bit ang pumuli dito sang balde nga may inod nga tubig para mapalong ang kalayo sa isa ka lugar nga nasunugan. Sunod sa kay Governor Defensor, iya inigina patipon kay League of Municipalities of the Philippines o kun LMP Iloilo Chapter President Mayor Suset Bamon sang Badyangan Iloilo ang pag-request paghingyo mga biyansa dugang pa nga mga fire trucks bangod iya ini bitbiton kag ayuon si DILG Secretary John Victimulla nga tagan sang bag-o nga mga fire trucks ang mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo nga wala sang fire trucks o kun mga dilapidated o kun subject for repair nga mga fire trucks mga abyan. Bitbiton kuno ni Undersecretary Jed Mabilog padkadto sa kay Secretary Rimulya sang DILG ang ining aton pangabay request for additional fire trucks sa mga kabanuhan sa probinsya. Ginpayag ni Governor Toto Defensor, wala siya maka-istorya, wala niya makatrabaho kag wala man makatawag sa iya sa telepono si Mabilog, sugod nga ini ang nakapungko na bilang undersecretary sang DILG. Mayo gid man tani maka-istorya na sila. Amo na blang bisan sino man kontra politika o kundi man, basta may kapit dito sa luwag, palapit kita kung natutuod nga public servant, no? Dugay pa man eleksyon na. Kakampi o hindi kakampi, dugay pa eleksyon. Kung sino ara sa pisto, medyo kay balo kita maghimo sang connection. After all, mga abyan, hindi man para sa inyo personal, para man ini sa inyo sining mga constituents sa pagpanawagan, pagpahibalong matutuod ka mga public servants, no? Iyaman nga ginpayag nga maayogid nga may Ilonggo nga yara sa pesto bangod makadugang ini. Follow up sang mga ginapangabay naton. Wala sa payan nga suod niya nga abyan si Secretary Rimulya. Oh, nami man kay Governor Toto Defensor kay gina-channel niya. Wala niya ginabypass si Undersecretary o kun yes, Undersecretary Jed Mabilog. Nami lang bla. Kung madumduman pa ninyo mabyan March 18, 2026, karon nga tuig, ang inventaryo sa mga fire trucks maabyan suno sa mga kabanwahanan sang League of Municipalities of the Philippines sa 77 ka mga fire trucks sang Bureau of Fire Protection maabyan sa probinsya, ha? Sa 77 ha ka mga fire trucks maabyan sang Bureau of Fire Protection sa probinsya sang Iloilo, 22 dire ang subject for repair o kun dilapidated na. Kag ang iban mga binaka-standby na lang kay hindi na madisponiran. 15 ang dilapidated o kung tama na gitkadaan, no? Samtang 41 na lang ang operational. You see? Kaila kita kakabanuhanan daw, 42. Di 41 lang fire trucks ta. Ulang gitman fire trucks na diri sa probinsya, no? Sa madumduman mga abyan, sa mensahe nga ginpayag ni Mayor Mamon, ang League of Municipalities President Iloilo Chapter, sugod nagagpungko bilang undersecretary sang DILG si Mabilog, wala pa inibisan sa makaisa maka-communicate sa ila, good nga ila man mapalabot ang ilang concern kag makapangayo man sila sang bulig bilang mayor. Katungdanan ni Mabilog man, ni Jed Mabilog, undersecretary sang DILG nga mag-reach out man, no? Wala pa masyar ka man bala, Undersecretary Jed Mabilog. No? Iban nga mga mayor na siyempre, nahuya man na sila. No? Pero kung may chance si may former mayor Jed Mabilog, Undersecretary Jed Mabilog sang DLG, wala pa masyar ka man. No? Lantawa man ang kahimtangan sa mga fire trucks na itong total, ara ka man. Malapit ka man sa kay Secretary John B. Crimulya sang DLG. Makaupod ka man niya na pulo pangapi kag makapulo panyaga bla, ibit-bita ang pangabay sang mga municipal mayors tadi sa probinsya para madugang-dugangan fire trucks ta. Ipalabot sa iya nga damo-damo dilapidated din nga mga fire trucks aton. 22 gid diri mga byan ang for repair. Naga-standby kay hindi na madisponiran. 15 ang dilapidated o kun hindi na gid madisponiran bla, no? Kuwari iba sa 77, 22 diri ang subject for repair, pwede pa. Pero mga binangkinsi, wala naging alaw, naging dilapidated, naging katama. Ayan, hindi na puslan. Pangot na kita mga bin sa pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. May nga gaman sa mga katrupa tadira sa Cady City sa kay Mark Joy Rebalo Alayon nga nagapamati sa aton sa sining mga tinion. Sakay Elmo Castañeda alias Nano, sakay Ray, Papang Ray Tanyo, sakay Inchik de Oro, Inchik Oro, sakay Mormor Jupinis, maing aga. Mga biyan, kinakulabos kita sang panahon, magabalik ako sa Express Balita sa aga. Upod ko si Katrupang Era Espinosa. Upod ko diri sa technical side, si Katrupang Alex Aspak. Para sa XFM, Radio Patrol Iloilo, Alvin Dennis Arabang, XFM News.
3: XFM. Mga katropa, exciting

0: na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kababayan po natin dyan, lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong programa. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Samahan po ang inyong mga lingkod sa ating pong programa. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po nyo, pwede nyo i-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan, i-follow and i-like ang ating pong Facebook page para updated kayo lagi ano, sa ating pong mga pa-promos, mga announcements po natin at gano'n rin ano, sa mga bagong launching ng ating pong mga produkto. And i-follow nyo po ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And pwede kayo mag-post dyan ha, ng mga katanungan po ninyo, mga inquiries po ninyo, gano'n na rin mga mensahe at mga experiences. Kung ano po yung mga naranasan po ninyo sa pag-take ng atin pong mga dekalidad at mga nutraceutical grade na mga produkto. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan no, ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? Always po mga kaibigan, open ang atin pong clinic para po gagabay lalo na sa mga kababayan po atin na nakakaranas ng samutsaring mga sakit. Ang matagal na nagtitiis ang kanila pong mga karamdaman, eh bisitahan nyo po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po mabigyan ng solusyon, mabigyan ng katugunan ang mga karamdaman na matagal nyo na pong iniinda. Minsan kasi hindi nadadala ano, sa mga self-medication. Ayan. Okay, na kailangan ma-assist talaga ano, at mabigyan kayo ng complete health assessment ng atin pong mga trained alternative consultant pagbibisita kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? So, puntahan po yan. Bisitahan po ang ating mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta kayo at pwede rin kayo maka-avail doon ng atin pong mga produkto. Ang lahat ng mga produkto natin available doon sa atin pong Yes to Health Clinic. At syempre sa program po natin, makakasama rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner. Isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner. At syempre, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas, welcome po muli sa ating pong malusog na talakayang pangkalusugan.
1: Mm-hmm. At sa mga kabayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan, meron kayo nais ikonsulta on-air, kaya Doc Algie, text nyo lang po yan sa ating pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po kagalang kamasailan yung pong mga katanungan, eh, lagayin nyo po ng pangalan, address, para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang ating pong mga pangangat tawan. Mahirap po pagka lumalala yung mga simpleng sakit, ano? Nagdudulot ng mga malalang komplikasyon. Minsan kahit ubo lang dok, nagiging malubha. Pagka pinabayaan or binaliwala, mga kaibigan, ano? Simpleng mga sakit-sakit, mga pain, ano? Na minsan tinotolerate lang na atin po mga kababayan. Minsan hanggang kaya pang tiisin, tinitiis, sabi pa nga, ano? hindi po maganda, mga kaibigan, ano? Na pinapabayaan yung mga sakit-sakit na yan, ha? So kung meron kayong spare time, kung meron kayong panahon, sumadya sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Open po tayo Linggo hanggang Friday. At araw-araw po, libre ang konsultasyon po dyan, mga kaibigan, ano? At nandiyan natin po mga alternative consultant para tutulong, ano? At magbibigay sa atin ng health assessment at matuldukan na yung mga karamdaman, ha? Na atin pong dinadala-dala. Okay, so mga kaibigan, tanong, kung meron kayong tanungan, just text lang sa atin pong numero. Ati pong text line 0969-609-6545.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, mga kaibigan. Dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na functional at malusog, syempre, ang atin pong pangangatawan. At pag-uusapan natin itong isang problema sa atin pong pangangatawan, itong tinatawag po na hyperuricemia. O, ano po ba, Dok, itong karamdaman na hyperuricemia?
2: Okay, ano? Ang hyperuricemia, sa pangalan pa lang, hyper, ibig sabihin ng hyper, sobra. Uricemia is yung accumulation of uric acid. Kapag tumataas na yung uric acid sa ating pong katawan, yan yung tinatawag na hyperuricemia. Mm-hmm. Yung uric acid ay isang ano po yan, waste product na nabubuo kapag yung breakdown na sa ating katawan, yung metabolism ng chemical na tinatawag na purine. Yung purine, mula yan sa mga pagkain at iniinom natin, ano? Na ito ay karaniwan na nasa mga pagkain, especially protina, no? Na kapag yan ay na-breakdown, merong uric acid na bubuo as a waste product. Mm-hmm. So karamihan sa mga uric acid na tutunaw po sa ating dugo, dumadaan yan sa ating kidneys, inilalabas yan ng kidney natin sa ihi. So, ang pinakang responsible organ for disposing uric acid waste is yung kidney, di ba? So, kapag ang ating kidney ay hindi na masyadong nakakapaglabas ng uric acid dahil may problema siya, o kaya naman super dami ng uric acid sa katawan na na-overwhelm yung kidney natin, posible ito manatili sa sistema natin. So, yung hyperuricemia, yung pong sitwasyon ay nagdudulot po yan ng pagkakadikit-dikit ng uric acid na humahantong po sa pagdevelop ng mga parang crystal forms ng mga acid. Ano? Matutulis yan kung titignan mo sa microscope, mm-hmm, sa live blood analysis. Talagang parang mga literal na karayom na matitilos, matutulis. Kaya di ba ang sakit sa tuhod niyan, mm-hmm, sa mga kasukasuan. Tapos ang pakiramdam mo pag mataas ang uric acid mo, laging parang ang sasakit na mga kalamnan mo. So, ang mga crystal po na to, nagsisettle yan sa ating mga kasukasuan, ano? Nagiging gout. Yung, mm-hmm, gout, yun yung commonly isang uri ng arthritis na dahilan nga sa mataas na uric acid. So, maaari rin siyang maging dahilan ng pagkakaroon ng kidney stones na isa sa most common reason why may kidney stone na nabubuo sa ating katawan. Kaya hindi magandang mataas talaga yung build up ng uric acid sa ating sistema.
1: Mm-hmm. At ang hyperuricemia, Doc, napaka-common, ano? Alam mo ba, mga kaibigan, na isa sa bawat limang tao ay meron pong hyperuricemia. Ang challenging dito, Doc, eh maaaring hindi mo namamalayan na meron ka na palang hyperuricemia. Kumbaga tumataas na yung or above maximum level yung ano mo, yung uric acid mo, ano? Kasi minsan or madalas hindi po siya nagdudulot ng symptoms unless yun nga nagcrystallize na siya doon sa iyo pong mga joints at sa inyo pong mga kidneys or nagdulot na siya, no, ng kidney stones, mga kaibigan. Ang masaklap niyan, Doc, kapag ka hindi naayos o hindi nagamot kaagad yung pagkakaroon ng mataas na level ng uric acid sa ating pong pangangatawan, maaari po itong magdulot, ano, ng mga permanenteng pinsala sa ating pong mga buto, sa ating pong mga joints, ano, mga kasukasuan po natin. Kaya ngayon, Doc, napapansin natin, ano, yung pag nagkaroon ng gouty arthritis, bumabaliko yung mga ano nila, mga daliri sa kamay, sa paa, ano, minsan sa tuhod, pag lumaki ng gusto, talagang nadideform na, ano, yung mga joints doon. Kaya hindi maganda na napapabayaan po. Even sa tendons natin at saka sa mga ligaments, maaari po, mga kaibigan, magdulot ng permanent deformity o permanente na pinsala, ano, sa mga part na po yan, mga kaibigan. At isa pa dyan, ayon sa mga magsasaliksik, ano, kanilang nakita yung link, ano, between high uric acid at sa iba pang mga health conditions, kasama po dyan yung kidney disease, pagkakaroon po ng problema sa atin po mga puso, ano, or heart diseases, high blood pressure, diabetes, fatty liver, at sa iba pang mga metabolic syndrome. Kaya mahalaga po, mga kaibigan, na mabigyan ka agad ng pansin. Since hindi siya ganun ka, ano, Doc, ano? Hindi siya ganun ka showy, sabi pa, ano? At bibihira lang bibigyan ng simptomas. Ano po ba, Doc, yung dapat bantayan ng mga kababayan natin sa pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit? Ano problema?
2: So, kinakailangan, magpapacheck up po kayo, lalo na meron kayong napapansin na ang number one lang naman dyan na unang manifestation na hindi mo itatago yung pain, ano?
1: Mm-hmm.
2: Kung may unusual pain sa inyong mga kasukasuan, nagsisimula yung iba dyan sa kamay, tapos pinaka-most common talaga yung sa paa, kaysa yung lalaki sa paa, yung gout, ano? At saka may mga nararamdaman na kayo na parang iihi nyo masyado ng malabo or lagi masakit ang balakang ninyo. Ibig sabihin, masyadong loaded or stress yung kidney, magpasuri talaga kayo ng dugo. Kapag nakitang mataas ang uric acid ninyo, ayun, siyempre, sabihin ng doktor, baka meron ka ng hyperuricemia that causes gout, ano? So pag mayroon kang gout, ang mararamdaman mo intense pain. At hindi ito basta-basta pain na madaling mawala, ano? Usually iinom ka talaga ng painkiller. Ang dami kong pasyente nakikita for almost 10 years ay dependent sa painkiller kasi wala namang ibang gamot talaga na binibigay sa ospital or any medication kung may gout ka, maliban doon sa anti-gout, na anti-uric acid saka mga painkiller. So mostly namamanage yan through diet and other therapy, ano? Kung may discoloration, yung inyong mga, usually sa mga tuhod, namumula yan. Yung inyong mga kasukasuan, lumalaki yung mga pagitan, di ba? Yung sinasabi mo nga, naglumulobo yung pagitan. Kasi kung titignan mo yan, literal na doon sa pagitan ng mga joints, meron para mga chok na klase ng bagay, yun yung uric acid. Yun na yung nakakapagpanipis ng ating mga kasukasuan. So, nagiging painful talaga. Every move talaga matindi. May stiffness, lalo na kapag taglamig. Kaya ang kalaban talaga ng high uric acid o gout is yung malamig na panahon, ano? O yung pamamaga. Tapos, pag ginahawakan mo, mainit, tapos sobrang sakit, ano? Even ngayon minsan, pag atakado ng ganyan, even yung ano lang, ha? Balat, hawakan mo lang, sobrang sakit na. Diba? Parang nag-aapoy o mainit. Yan. So may mga symptoms na nakaka-apekto na to sa ating kidneys kapag lagi na tayo may lower back pain. Yung iba parang laging nasusuka, especially after kumakain sila. Yung iba nagkakalagnat na parang nag-chill, ano? Yung iba naman pag umiihi mayroong dugo. Kasi literal yan, partner, na bumabara doon sa kidneys natin, ano? Nagiging urate stone na tinatawag. Tapos yung inyong pag-ihi, masakit. Tapos yung iba naman, parang dribbling urine. Para kang nagkaroon ng ano ng problema sa prostate, parang yung pakiramdam na naiihi na pag umihi mahapdi
1: putol,
2: sa
1: putol
2: dulo,
1: pa minsan.
2: Paputol-putol. Tapos yung ihi mo parang cloudy, o parang hugas bigas, tapos mapanghing masyado. So alin man diyan na maramdaman mo may pain tapos may ganun na, ibig sabihin, hindi lang basta gout, nararamdaman mo, apektado na rin niya yung iyong kidneys.
1: Mm-hmm. Obserbahan niyo po, mga kaibigan, ano? Yung mga nabanggit po ni Doc Algie, kung kayo po ay nakakaranas ng iilan or halos karamihan sa mga simptomas po niyan, mga kaibigan, dapat magpakonsulta na kagad, mga kaibigan, ano? Or kung meron silang history, Doc, sa pagkakaroon na mataas na uric acid, dapat meron kayong ano yan, meron kayong pag-examine, ano? Or pag-lab test sa inyo pong dugo o sa inyo pong ihi, ano? Either siguro every 3 months, ano? At least every 3 months, makapagpa-lab test kayo, ano? Para makita yung level ng uric acid, ano? Sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Para hindi na, ano? Hindi magdulot ng like gouty arthritis, napaka-tagal i-reverse yung effect ng pagkakaroon ng gout. Minsan nga, tulad na nababanggit natin, pag yan ay nag-cause na ng deformity sa inyo pong mga joints, irreversible na yun. Hindi mo na talaga maano, may babalik yung deformity na yun, mga kaibigan. So, hindi natin na nais na humantong sa ganong kalagayan niya ating mga kababayan. Ano?
2: Oo. Kasi most common cause nga ng ano yan, kidney problem. Yung ganyan. Kaya kailangan ma-check nyo yung sa laboratory pag umabot na ng 7 mg/dL, yung uric acid count. Meaning, taas na yan. O, dapat hindi ka tataas ng at least man lang ay 5, ano? Eh, yan yung range niya.
1: Mm-hmm.
2: O kaya, simulan mo na yung pagda-diet.
1: Yeah.
2: O, kasi yun yung ultimate way. Kasi, wala, depende ka sa painkiller throughout your life.
1: Mm-hmm.
2: Kapag meron kang problemang ganyan, ano? Kaya dapat ay, kinakailang bantayan natin.
1: Mm-hmm. Ano po ba, Doc, yung mga factors ano, na nakapag-trigger ng pagtaas ng uric acid sa katawan natin?
2: Naku, pang mga paborito pa naman yan, ang karamihan. Ano? Since sinabi ko kanina na ang uric acid na nagkakos ng hyperuricemia, ay karamihan ang gagaling sa purine. Mm-hmm. Ang purine, ang daming ano niyan,
1: sources.
2: So, yung mga high purine foods na pwedeng mag-cause nito, yung mga red meat, katulad ng baka, mamoy, bawal yan. O yung mga laman loob. O wag na kayo mag-iisaw, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Tapos, mga seafoods, katulad ng mga salmon, mga alimango, alimasag, lobster, sardinas, ang taas ng purine yan. Ganon din yung mga pagkain na mataas ang HFCS o high fructose corn syrup.
1: Yun.
2: O di ba, mga artificial sweeteners, iwasan po niyan. Tapos doon sa mga alak naman, ang pinakamalala dyan na mataas ang purine level, yung mga beer. Mahilig sa beer. Yan. Tapos marami pa non-alcoholic beverages, katulad ba ng mga milk tea. Huwag na kayo mag-milk tea kasi ang taas ng purine level ng dairy products. Di ba? Tapos high sweet. Nako, matindi yan. At may mga medication din na nag-increase ng uric acid level natin sa katawan, katulad po ng mga diuretics, di ba? Binireseta ng doktor kung may hypertension or may pamamanas. Tapos yung mga immunosuppressant na mga medication. So, yan po. More on diet ang factor sa pagtaas ng level ng uric acid sa katawan natin. Kaya, yun yung pinakang pangunahing dahil paraan para makaligtas tayo sa ganitong klase ng problema. Saka kailangan mo rin ng super antioxidants.
1: Mm-hmm.
2: Yung mga gulay at prutas, yan ang kailangan mo pagkain. Huwag muna kumain ng karne as much as possible para hindi po lalong lumala yung gout or uric acid ninyo.
1: Mm-hmm. At anumang karamdaman ito, Doc, is preventable naman siya, no? Highly preventable.
2: Yes. At hindi naman ito katulad ng ibang sakit na talagang agad-agad nakakamatay.
1: Yes.
2: Ito nga lang yung tinatawag na nation's greatest crippler.
1: Mm-hmm.
2: Number one na nakakapilay.
1: Talagang papagapaangin ka niyan. Either sa sakit na mararamdaman mo o dun sa mobility mo. Ano? Kasi pagka, lalo na, Doc, pagka meron ng namuo or nag-crystallize na uric acid sa inyo po mga joints, every movement talaga, Doc. Minsan nga, madampi lang. Ano?
2: Kaya nga, stabbing pain. Ang description niyan, stabbing pain. Para kang tinutusok at sinasaksak na sakit.
1: Mm-hmm.
2: Yun nararamdaman yung mga tao. O, kaya talagang worst pain na pwede mo maranasan if you have gout or high uric acid.
1: Mm-hmm. Eh, yung pain pa naman na yun, yun nga, hindi basta-basta nawawala unless matunaw yung mga nag-crystallize na uric acid doon. And yung pagtunaw doon, Doc, it takes time also. Kasi it takes time din na mabuo yun, mga kaibigan. At gugugol ka rin ng mahaba-habang panahon para tunawin yung mga...
2: Kaya kinakailangan mo dyan, partner, yung mga anti-inflammatory, especially yung ating... premium D3.
1: Yan.
2: Alam niyo ba na yung premium D3 meron po yung ano tinatawag nating moringa seed oil.
1: Mm-hmm.
2: O tapos yung galing sa BCO. Kaya nung unang panahon yung mga matatanda, ano ginagawa nila? Langis ng nyug,
1: mm-hmm.
2: di ba? Nilalagyan nila ng luya.
1: O, yun yung hinahaplas nila.
2: Hinahaplas nila. Kasi mayroong anti-inflammatory property yung oil and also yung moringa seed oil.
1: Mm-hmm.
2: Ganun din yung pag-apply ng hot compress sa inyong mga kasukasuan. Kasi pag mainit ang i-apply mo, nakakatulong to sa pagpapaganda ng pagtatanggal ng pain and of course, stiffness kapag mayroon kang atake ng high uric acid sa gout.
1: Mm-hmm. So, yun ha. Ano po ba, Doc, yung mga herbs na pwede nilang mainom, Doc? Maliban din sa mga ano natin, mga supplementation natin na pwede nilang isabay sa pag-reduce ng uric acid.
2: Lahat ng para sa kidneys ay makatutulong sa uric acid. Katulad, limbawa, yung madalas mo makikita niya sa mga lugar sa bahay natin na medyo mga sulok-sulok, yung tinatawag nating pansit-pansitan. O, sa DOH, sa 10 halamang gamot, ang indicator talaga nun, ang indication ng pansit-pansitan ay anti-uric acid.
1: Ayan.
2: Anti-gout. So, yung pansit-pansitan, kinakain niya ng hilaw o kaya naman nilalaga. Tapos din yung sambong. Maganda niya. Yung alingatong. Yung banaba. Lahat ng para sa kidney na nakatutulong para makaihi ng maayos, ay maganda rin sa mataas ang uric acid. Okay? Then, garlic. Ginger, yung mga luya, yan ang mga ano, mga anti-inflammatory. Pero kung meron kayo niyan at sasabayan po niyo ng vitamin C, sabayan niyo ng Santon Plus Gold na may limang sangkap na punong-puno ng antioxidant at anti-inflammatory, yung ating Ultimate Trio, eh malaking tulong po sa inyo. Kasi ibang klase na kasi yung pamamaraan ng partner, yung bisa ng nilalaga ay far more superior yung capsules na talagang ginawa na high extract.
1: Mm-hmm.
2: O kaya pag pinagsabay mo yan, of course, mas magiging maganda yung resulta. At isabay mo pa yung pag-modify ng diet. Alam mo na kung anong bawal, huwag mo nang kainin.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ang hirap-hirap magtitiis ng ganyang sakit, mga kaibigan.
1: Mm-hmm. Ayun, sa mga kasamahan po natin dyan na nagka-suffer from these kinds of problem, ano? Modification of your diet. Baguhin natin yung atin pong mga kinakain, especially yung mga high source of purines. Ano? Bawas-bawas muna, Doc. Ano? Diet muna. Sabi pa nila.
2: Pineapple juice, partner, naalala ko. Ang pineapple juice ay mayroong bromelain. At saka hindi lang yung mismong pineapple juice. Alam mo ba yung tangkay ng pinya at saka yung balat ng pinya, ang taas pala ng bromelain yan. Mas marami kaysa doon sa laman. So, ginagawa namin noon, advice namin sa mga laging namamaga ang kasukasuan, yung tangkay, yung pinakampuno, tapos yung balat, hugasan nyo mabuti, i-chop ninyo, lagaan ninyo, inumin nyo yung pinaglagaan.
1: Yun.
2: Anti-painkiller ang resulta niya sa mga may gout.
1: Huwag nyo na itapon, ano? Huwag yung pinagbalatan ng pinya, tapos yung tangkay, ano? Huwag nyo na po itapon. Ilaga nyo po, mga kaibigan, ano? Parang gawin yung tea, ano?
2: Yes.
1: Tsaa. Napakasarap niyan, Doc.
2: Oo, masarap. Maasim-asim naman na miss na masarap higupin.
1: Ayun, ha? So, yan. Sa mga kababayan po natin na gusto po mabawas-bawasan yung pain from itong gout, ano? Kung meron na namuong gout dyan, ayan ang gawin po ninyo, mga kaibigan, ha? At huwag kalimutan, uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto like yung nabanggit ni Doc na premium D3 po natin. Sabayan niyo po yan ang atin pong Santon Plus Gold. Meron po yan siyang mga content na meron pong mataas na bioactive compound na nakakatulong para i-normalize, i-level ang atin pong uric acid sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. No? At bawas-bawasan yung sources talaga ng mga purines. At sa mga kababayan po natin na meron ganitong problema, pwede kayong bumisita sa atin po mga Yes to Health Clinic para po mabigyan pa ng combination ang inyo pong mga karamdaman, mga kaibigan. Ha? Okay, so may mga karamdaman po dyan or may mga katanungan, about your health, just text lang sa atin pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Bigyan daan ko lang dok, yung isang nag-text po sa atin. Ano po ba ang herbal na gamot para sa almoranas? Pwede po ba ang santong plus gold? Ano po ba ang dapat ko pong iwasan pagka meron ng ganitong sakit?
2: Oh, pwede yung santong plus gold, saka yung premium D3, no? Ang iwasan mo yung magkaroon ka ng constipation.
1: Yeah.
2: Ibig sabihin, alam mo, karamihan ng mga nagkakaroon ng almoranas. Kasi ang dalawang klaseng almoranas, yung isang tinatawag na internal hemorrhoid, na kung saan yung pinakang blood vessel, o daloy ng dugo doon sa kanyang anus, inner part, lumulobo tapos pumuputok na nagkukos ng bleeding.
1: Mm-hmm.
2: Yung isa naman, naglo-loose naman yung muscle, kaya lumalabas mismo yung tumbong. Minsan, isang pulgada, dalawang pulgada, ibabalik pa nila yun pagkatapos dumi. Masyadong hassle yun. Dahilan yun sa sobrang pressure sa pagdumi, irika ng irika, ang mga buntis nagkakaroon yan. So, ang gawin po ninyo, kailangang maging maganda yung pagdumi. Kumain ka ng high-fiber diet at iwasan po ninyo muna yung mga sobrang refined na mga tinapay, di ba? Yung pandesal, iwasan muna yan kasi sobrang refined yan eh. Ang hirap ilabas ng sa dumi niyan. Tapos kumain ka ng mga matataas yung fiber, yung kamote, saging na saban na nilaga, di ba? Tapos uminom ka ng supplement, okay? Meron tayo sa clinic natin ng mga pamamaraan, di ba? May mga may almoranas, binibigyan natin ng program para magkaroon sila ng tinatawag na colon cleansing. Mm-hmm. Yung colon cleansing kasi ay napakaganda sa may almoranas kasi hindi na nagiging puwersado yung pagdumi.

0: iba yung may mga hemorrhoid cream, di ba? Eh, ganun pa rin naman. Nakakatulong lang yun, pampakalma. Pero pag ganun pa rin ang sitwasyon, iri ka pa rin ang iri dahil constipated ka, pabalik-balik po yun.
1: Ayun. Laging napupwersa.
0: Pwersa.
1: Yung anal veins, kung tawagin mga kaibigan, no? So, yun na. Sa mga kababayan po natin, number one is dapat regulated lagi yung inyong bowel movement. Hindi pahirapan, hindi po hindi pwersahan. O yung iba, nagpe-premera, segunda, para makalabas lang, makapagpalabas ng dumi sa kanila pong pangatawan.
0: Isang lahat ng santo tinawag.
1: So, yun po, sa mga kabayan po natin, na may hemorrhoids, dapat po ay always maging maganda. Easy, maging okay yung inyong pong bowel movement, yung hindi pahirapan, mga kaibigan, ano? So, kinakailangan nyo ng more dietary fibers. Kain po kayo ng mga green leafy vegetables, mga root crops, since yan po ay mayaman, no? Sa mga fiber, mga kaibigan, no? And then, pwede kayo mag-take ng ating pong Santong Plus Gold. Meron na rin po yan siyang anti-inflammatory effect, as well as meron din po yan siyang dietary fiber na mapagkukunan po natin, mga kaibigan, no? Yung premium D3 natin, nakakatulong din yun na malaki, no? Para sa mga kababayan po natin na meron pong constipation, yung di ba, yung gata ng nyog. Napakaganda po yan, mga kaibigan, na pampadumi. Ay, minsan yung iba, ginagamit yan, pampurga pa, mga kaibigan. Yung atin pong premium D3, meron po siyang VCO. So, nakakatulong siya para sa normal peristalsis sa atin pong colon area.
0: Yung speaking of premium D3 partner, pag talagang namamaga yung puwet, meron akong isang pasyente na in-advise niyan, binubutas yung capsule, tapos ipinapahid dun sa palibot. Kasi meron siyang anti-inflammatory, kasi oil siya. So, pwede mo rin siyang ipahid doon sa palibot. Maganda yung resulta din nun.
1: Any, dok eh. Na-observe ko din to eh. Any lesion sa balat, mga sugat, napakaganda nung ng VCO or premium D3 natin since may VCO siya. Nakakatulong para malesen yung pain and then ma-prevent yung inflammation, mga kaibigan. So, yan. Sa mga kababayan natin, ha, na nakakaranas any sugat, mga kaibigan, externally, siguro internally din nakakatulong po, mga kaibigan, yung premium D3 po natin, para po mabawas-bawasan yung pain and then also mapigilan yung sobra-sobrang pamamaga ng mga nasugat na area sa atin pong pangangatawan, ha? So take po kayo, mga kaibigan, premium D3, isabay nyo yung atin pong Santong Plus Gold and sabay nyo na rin ng Santong Vitamin C para kumpleto yung kumbaga complete package, yung pampalakas ng atin pong pangangatawan. Okay? Now, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may ipahabol ka pa, Doc, ang mensahe sa ating mga avid listeners.
0: Ayan. So, tandaan natin na ang mga karamdaman, pagkaminsan o kadalasan, lifestyle at pagkain ang dahilan. So, kung gusto natin maging healthy araw-araw, consider everything. Lifestyle and also yung ating diet. At kung sa tingin nyo nagkukulang kayo, may paraan, may solusyon. Nandito po yung ating mga produkto, Santong Plus Gold. Dinisenyo talaga yan para mag-supply sa atin ng mga bibihira, ng mga sustansyang hindi natin nakikita doon sa ating pagkain. Okay? At patuloy po kaming pakinggan. Sana po yung nakapagbigay kami ng kaalaman na makatutulong sa inyong pagpapalusog araw-araw. Maraming salamat at siyempre kami ang inyong bantay kalusugan. Ito po si Dr. Aldi Bakla.
1: Thank you so much, Doc, at maraming salamat, ha, sa lahat ng mga avid listeners po natin. Ganda rin sa lahat ng mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ang aming pong tanging dalangin, ang Panginoon nawa ang mapapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santong Plus Gold, Santong Plus Coffee Mix, Santong Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
4: X-F-M.
3: X-F-M.
5: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutuloy.

0: Tupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh. Pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen. X. X. F.
1: FM.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropa mo Station, Lasais, Ocho.
1: At lawad-law may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong! Diri sa XFM, Express Balita! Express Balita sa Aga!
2: Express Balita sa Aga. Express Balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express, balita sa aga Webes, Hulyo 23, tuig 2026. Kami ang inyong mga tag, balita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita, una kita sa balita lokal. Sa pinay hindi required sa pag-appear sang witness sa korte, kangay sa pagtisigo ni National Bureau of Investigation Director Matibag sa impeachment trial.
1: Pag-endorso sang asawa ni NBI Director Matibag sa impeachment case batok sa Vice Presidente, posible nga makahimo sang pagduda sang korte sa testimonya sini sa trial para kay Attorney Jose Marie Tirol.
0: Pag-preside ni Senator Cheese Iscodero sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte maayo sa assessment ni Attorney Jose Marie Tirol.
1: WBTC padayon nga nagapanawagan sang pagpasaka sang plete kadungan sang pagsaka sang presyo sang gatong.
0: WBTC magapabilin sa 100% ang mga units nga magabiyahe sa piyak sang oil price hike.
1: Pierde sa kita sang WBTC halin sang Marso tubtub Hunyo naglabot sa 4 ka milyon ka peso sunod sa kay Mr. Boyet Parcon.
0: Pagsulod sang ukon pagsulod sang upaw kag mantas nga kawatan sa isa ka baligan sa barangay Batuan. Ukon Batuan Pototan na capture sang CCTV.
1: Nagbilog na sibo sang mantika nagalutaw sa Iloilo River.
0: Headlines naman, balita national, Attorney Mark Minluan ginpamangkot si NBI Director Matibag in kaso matapos nilang ila investigasyon angot sa pamahog ni Vice President Duterte magafile pabala sila sa liwat sa impeachment case batok sa Vice Presidente.
1: Pag-ako ni Vice President Sara Duterte nga nagkontrata ini sang assassin nga mapatay kay PBBM nagakonstitute sang betrayal of public trust sa kay NBI Director Matibag.
0: House Lead Prosecutor Jervil Luistro nag-object sa pamangkot sang depensa angot sa mini-trial.
1: Presiding Officer Chase Escudero gin-remind si NBI Director Matibag na ang impeachment court lang ang mahimo mag-issue sang ruling sa tiun sang trial.
0: Senator Judge Lacson gin-klaro nga wala ini nag-file sang reklamo nga perjury batok kay Arturo Las Cañas.
1: Prosecution nagapati nga ila na establish nga ang pamahog sa presidente ang nag-constitute sa national security kag indi magpatigayon sang redirect examination sa ilang witness nga si NBI Director Matibag.
0: Pamahog sa kabuhi ni PBBM nagapabilin nga continuing kag active threat.
1: Hindi patas nga ako na witness nga may kaso nga perjury dapat nga likawan sang prosecution. Sunod sa kay Senator Judge Robin Padilla.
0: Hindi patas ang treatment sa minority judges nanotaran ni Senator Judge Rafi Tulfo.
1: Sara Duterte preferred nga presidential candidate para sa 2028 nga election base sa isa ka survey.
0: Senator Marco Leta nagfile sang not guilty plea.
1: Pangulong Bongbong Marcos nagmando sa paghatag sang bulig sa pamilya sa mga seafarers nga napatay sa pagpangatake sa Black Sea.
0: Headlines naman, balita international, US President Donald Trump nag-warning na sila ang not finished pa sa pagpangatake sa Iran.
1: Mga napatay sa naglugdang ferry boat sa Gunaya, naglabot na sa 41.
0: Entertainment news, Andy Eigenman, congrateful kay Jake Ejercito sa tunga isang co-parenting setup.
1: Sa sports naman, Gilas Pilipinas nang nubo ang ranking sa FIBA Basketball World Cup.
0: Kag sa itong extra wow balita, kumpanya sa Japan, naghimo sang refrigerator para sa tao. Las 6:13 mga katropang oras sa XFM, ang oras ginadulong sa inyo sa Sunthone Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C, alkaline base nga vitamin C, ini magsulab ang inyong asulok-sulok, ini magastom ang inyong atigab, produkto sa Yes to Health Incorporated, nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo orders sa Shopee, kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubongs ng Midtown Hotel. Las 6:14 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal.
2: Local news.
0: Hindi required ang pagpasabina sa witness as ang kaso agad nga ini ang mag-appear sa trial sa nakitorn ni Jose Marie Terol. Ginpahag ni Atty. Terol nga ang witness ang mahimo nga mag-appear voluntarily kangay nagidlamang sa kaso ni National Bureau of Investigation Atty. Melvin Matibag sa iya pagtestigo sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Pagigbay ni Atty. Terol nga kung maghambal nga sabina, buot silingon nga ang individual ang ginapatawag kagin required sa pagkadto kag pagtestigo kag ginhimo ni Matibag ang makabig na voluntary. Apang sa nakita ni Tirol nga kadamaan nga nagakatabo kon government official ang testigo masaming ginapangayuan sang sabina sa korte, bangod sila mag-appear sa tion sang office hours. Samtang ang kinalain naman sang sabina sa summon, amo nga ang summon ang tinaga ang ginagamit kon ikaw ang ginpasakaan sang kaso sa korte, ang korte ang mag-inform nga ikaw ang ginpasakaan sang kaso kag padala ni ikaw sang summon sa pagpahibalo. Samtang ang sabina amo ang ginapatawag ka sang korte sa pag-witness o kung pagpasubmit sang dokumento. Ang pagtistigong wala sang sabina ang hindi ground, agon nga ipadisqualify ang isa ka-witness. Kung luyag sa depensa nga gubon ang credibility sang witness, obrahon ini sa cross-examination. Pagibahay ni Atty. Terol nga hindi man unusual sa abogado ang pag-brief sang iyo witness apang lain naman ang istorya kung coaching ang ginahimo kag ini ang ginadumilian. Kurebaloan nga base sa linya sang pamangko sa depensa kay Matibag, nga ilagi na malasyan ang posible si Matibag ang nagakonsabo upo na brief sa prosecution sa kung anuman nga hambalon kag hindi paghambalon sa trial.
2: Not unusual for the lawyer to coordinate with the witness nga ipresentar niya. So coordination is one thing. Pero coaching is another thing. Kaya ang coaching niya bawal gid na. Mm-hmm. So dira na karon magwa sa cross examination questions kung gil-coach gid man ang witness or kung may prior coordination lang. Kaya siyempre, kung ikaw ang abogado, hindi ka gidya mag-present sang witness nga hindi ka aware kung ano ang iya testimony.
1: Mm-hmm.
2: So hindi yan nga daw, bulag ka lang nga ma-presentar ka lang sang isa katao da nga wala ka kabalo kung parte sa ano ang iya hambalon.
1: Oo. So in short, in the absence of isabina, Atty. Terol, hindi niya ground para nga i-disqualify mo ang iyang testimonya kag ipa-delete sa record sang korte ang iya sining mga testimonya, Atty. Terol.
2: Kung amo lang na ang ground mo nga he testified without a subpoena, it's not a ground para nga ipa-disqualify mo siya as a witness.
0: Napatian si Atty. Jose Marie Terol sa interview sa XFM News Team.
1: Posible nga makatugar naman sang pagduda sang korte angot sa kredibilidad sang testimonya ni National Bureau of Investigation Atty. Melvin Matibag ang pag-endorse ng asawa sini sang impeachment case batok kay Vice President Sara Duterte. Nabaloan nga ang asawa ni Matibag amo si Laguna 1st District Representative Maria Rene Ann Lourdes Ann Matibag nga isa sa mga nagpirma pabor sa impeachment sang Vice Presidente. May posibilidad nga ini ang makahatag man sang pagduda nga sila nga mag-asawa ang mayara sang personal nga rason kagindi base sa isyo kundi separado kag ginasakyan lang ang impeachment trial. Pakigbahin ni Atty. Terol nga kun siya ang sabahin sang depensa, iya nga ipursu ang amunga linya. Sunod sa kay Atty. Terol nga sa korte kun ginakwestiyon ang kredibilidad sang opposing witness, ang pagtawag sini amo ang gina-impeach ang witness kag ini ang ginahimo subong sang depensa paagi naman sa pagkumprontar diri sang mga anay statements ni Matibag. Sa trial nahibaloan nga ginakabig ni Matibag nga ang mga utterances ni Duterte ang grave threats apang nibaluan nga nakaagiman si Matibag sang damlaglang nga nakapagwa man ini sang hindi maayo nga mga tinaga batok sa isa ka individual. Sa diin ginpamangkot kun nga ang iyang nga nahimo ang pwede kag ang nahimo sang vice presidente ang hindi. Dugang pa ni Atty. Terol nga ang pag-agi lamang sa pag-impeach sang witness sa mga inconsistent statements amo ang i-confront ini sa iyang mga anay statement kag ipa-explicar ini sa iya. Samtang ang pag-imbestigar wala pag-imbestigar sang NBI sa ginapayag sang vice presidente nga may pamahog sa iya kabuhi kag korupsyon kag ang ginimbestigaran lamang amo ang ginapahayag nga pagpamahog sini sa presidente. First Lady kag ani House Speaker ang mahimo man nga mangin ground sa pag-impeach kay Matibag bilang witness sa diin ini ang nagapakita nga daw kaangay nga hindi sila impartial sa pag-imbestigar.
2: Possible because it will go into his motives for testifying and also ang credibility niya. Mm-hmm. Base bala sila nga mag-asawa may ila sila nga personal reasons nga hindi ya based on the issues kundi kay iba pa gid ya nga dugay nasakyan lang nila ang impeachment trial. So kung ako ang sa defense, ako ang sa respondent, I will pursue that line. Oo.
3: Kagini mga utterances daw ginahampak abi karon si Attorney Matibag sa mga utterances niya before iningin admit niya nga nakabayis sa si Attorney Sabio pagkatapos it was just an outburst of emotion. So ginalabel karon sa depensa nga siya ikaw gani you have that outburst of emotion pinahog mo man sa si Attorney Sabio more so with the Vice President human as she is like you. Da mo nang dalagan na Attorney Terol no sa the way we look at it.
2: Oo. Ang actually, katropang Josel, sa aton nga rules of court, may interesting nga terminology. Nga kung gina-question mo ang credibility sang opposing witness, ang ginatawag sina, gina-impeach mo siya.
3: Oo. So, ama impeachment pa nila sa inyo.
1: Ang kabahin sang pagpahag ni Attorney Jo Marie Terol.
0: Lasay's Bointes sa kangot nga balita lokal maayo para kay Attorney Jose Marie Terol ang pag-preside ni Senator Cheese Escudero sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Sa pananawa ni Attorney Terol nga ginakontrol ni Escudero ang proceedings kagina steer niya ini apang kuntani para kay Terol nga ang ibang nga mga senator judges nga malawig ang ginahambal kag indi clarificatory nagadebate na kag indi relevant sa subject matter ang kontrolon man pagigbahin ni Terol nga indi malikawan ang magalawig ang proceedings bangod ginalay ang basis kag ebidensya sa prosecution amuman kun oras na sa defense sa pagpresentar man sang ila ebidensya. Sunod kay Terol nga nagalaom siya nga mabuhinan ang among legal aspect agud nga mas maintindihan pagid ini. Pag-ako ni Terol nga bisan sila nga abogado kun kaisa ang nagakadula man sa sobrang legalities. Samtang minsay ni Terol nga sa publiko nga kuntani hindi lang matakaan kag magreklamo sa paliwat-liwat ang inaistoryahan sa trial bangod ini ang mayara sa purpose. Kuntani para kay Terol nga ang mga bagay ang magahatag sang interest kung ano ka-importante ang rule of law kay hindi mahimo nga makapinagusto lang.
2: Nga hindi lang tani ka mo, hindi lang tani kita matakan. Magreklamo nga do ka paliwat-liwat man lang ni. Nga balanta naman na kung ano na. Tinga akin ang langgid yan nga number one, number two, hasta sa para lang nga mapakita ang isa ka bagay nga balanta naman. So, ang may purpose na dira. Hindi na yan nga para nga palawigon ang proseso. Kay tanan man lang kita, hindi man gusto nga malawig ang proseso. Pero, kung tani, ang ini nga mga bagay, magbutang pagid sa interest sa ulo naton kung ano ka-importante ang rule of law.
1: Lasay 23 na ang atong oras, iban pa nga mga balita lokal ginaloma ni Mr. Boyet Parcon, presidente sang Western Visayas Transport Cooperative kon WBTC nga linibo naman ang madula sa ilang kita. Bangod man sang pagsaka sang presyo sang gatong. Suno sa kay Mr. Boyet Parcon nga tubtub sa karon, nagapadayon sa gihapon ang ila sining panawagan sa gobyerno sa pagpatuman sang fare hike kon ang pagpadugang pa sa Pliti High sa jeep kag subuman sa mga modernized buses. Ginpabutyag pa ni Parcon nga ang ginayo nila nga fare hike amo ang duga nga piso o kung 2 kapiso sagod nga makadugang sa ila sining ginakita kada adlaw. Amat-amat na kuntani nga nakabawi ang kooperatiba sunod sa kay Mr. Parcon halin sang nagnubo ang presyo sang gatong sang nagligad nga mga sinimana. Nagalaom si Parcon nga bangod sa liwat nga pagsaka sang presyo sang gatong, liwat nga ipatuman sang gobyerno ang subsidy kag ang ginapangayo nila nga fare hike. Hindi
4: naman kita siya maglambot naman yung 90 ang diesel naton. May araw tayo siya niguro nga lapit-lapit, chinwell naman ni kadad lang ang mapirdi nato, no?
1: Mm.
4: Pero katapan niyo, sa lang inayo nato niya sa gobyerno, ay kung tani, nga ginayo namon na pirhaik tani, i-implementan nila, no? E kaya mo gila na ang asahan namon ka katrawang Diyosel, why na si iba, no? Kaka kami nga asahan. Kundi amo na gilang ina ang pagpasaka sa PT. Ngayon namon ganyan, either 2 kapesos or piso, ay importante sa tanan, na magkadugang-dugang man sa amon subong ginaatubang na krisis, no? Sa aton nga mga transport cooperative, kaya iti subong nakasangaligan ng mga binula, no? Trabawi ang tanin kami, no? Bayad sa mga benepisyo sa aton ng mga drivers at conductor kaga matamat aton buhin aton sinidiring amortization o galing bumalik naman subong provincial amon ng pabot naton sa aton gobyerno patupo nila ang mga subsidy kaga ang ginayo naton ng fair hike sa provincial.
1: Ang kabahin sa pagpahayag ni Mr. Boyet Parcon, ang presidente sa Western Visayas Transport Cooperative o kung WVTC.
0: Lesa is 25 sa kangot ng balita. Nukalgin pa siguro ni Mr. Boyet Parcon, presidente sa Western Visayas Transport Cooperative, o kung WVTC, nga 100% sa ilang mga units ang padayon nga magabiyay sa pihak sa pagsaka sa presyo sa gatong. Sunod kay Parcon nga ilagin kasugtahan sa ginpatigayon nga meeting ang pag-operate sa 100% para man sa benepisyo sa ilang mga drivers, PAWS, kag ila kooperatiba. Ginpabutyag ni Parcon nga madamo sa ilang mga drivers, kag PAWS, ang nagkakinahanglan sa upra, kag ginakita adlaw-adlaw para sa ila pamilya. Bungod sinisunok kay Parcon nga wala sila sang maginbuhin sa ilang mga personnel, ilabi na sa ilang mga benepisyo. Sunok kay Parcon nga hindi na nila gusto liwaton pa ang natabo sa nagligad kung sariin, nagpatuman sila sang 30% ng workforce para sa ila kooperatiba bangod man sa tuman kataas nga presyo sang gatong kagagalastuhan.
4: Katong kanisul wala gid, no? Kaga magaling nga nagaplano kami gid niya nga implement namo ning 100%. Para katong kanisul ang mga tao namo hindi na magtalang-talang. Masuporta namo sila bisan lang sa ilang nga salary, no? Ang ilang weekly salary nila nga makabulig kami kag magkatustos kami sa kinanglanon sa mga drivers namo nga nagabulig man sa amon nga kooperatiba, no? Kahit karon katong kanisul ligad ng mga binulan nagkata 30% kita sa ang tinagata sa is 50%. Once mag 30 to 50 kita katupang diesel, ang driver na ton, instead makabiyahe 6 days a week, ang biyahe nila is 3 days lang. Pinakataas is 4 days kung may mag-absent kaysa ka driver, no? Kasi on alternate pala, no, hindi na sila nga makabiyahe sila nga tanan, kundi alternate, no? Bisan sa aton ng mga pao, konduktor na ton, kami empleyado na ton, din sa aton ng opisina, amo gina skeletal kami sa nagbigad, no? Kaya hindi ka gusto magbalik ina kay kadamo sa driver na ton, nga lagkong utang, no? Nila sa ilang nga kinangalan, no? Sa panimalay nila, kaysa pag-eskwila sa ilang mga kabataan.
0: Nabatian si Mr. Boyet Parcon, presidente sa Western Visayas Transport Cooperative o kung WVTC.
1: Naglabot naman sa 4 milyon ka peso ang pierde sa kita sa Western Visayas Transport Cooperative o kung WVTC. Sunod sa kay Mr. Boyet Parcon, ang presidente sa mga kooperatiba, ang amunga numero, ang basis sa auditing reports ng ilang sininga bookkeeper, sandig sa ilang sininga ng inoperasyon, halin sa tung Marso, tubtub Hunyo 26 o kung sa karong tuig. Dugang pa ni Parcon, nga resulta ini sa pagtaas ang presyo sa gatong, apang wala sa pagtaas ang plete sa jeepneys, kagsubuman sa mga modernized buses. Ginklaro pa ni Parcon, nga nagapasalamat sila sa cash assistance ng ila sining na bato nagikan sa gobyerno apang ini makabig lamang nga band-aid solution kag indiin nagapabilin ini nga kulang gihapon para sa adlaw-adlaw nga galastusan sang ila sining nga mga membro. Sa karon liwat nga nagtaas naman ang presyo sang gatong amat-amat na nga nagataas man ang ila sining nga galastuson sa kooperatiba rason nga nagaayo sila sa gobyerno kun mahimo na nga mapatuman ang fair hike. Ginako ni Parcon nga may ginakita man sila sa pagbiyahe apang tama ini kagamay para sa kabugusan nga ginagastusan sang kooperatiba.
4: Kumpyuto na to, may ginansya po tama gikagamay, no? Magubang ka dakaroon sang imong mga bus to, pila kalibo na dakaroon, dira ka maperde, no? Sa amon nga operasyon. E sa subong, gilantan-tan si Pangyusel, may ayaw gawa subong ang biyahe namon kahit abri klase na, lain sang nagbigad ng mga binulang wala klase, no, kag amo to nga daw nag dako ito nga mo nga imagine mo ang pirde na mo halinsang March to April hasta sang June kumpanyasyon mga 4 million ang report na sa atong auditor no atong bookkeeper is 4 million sobra ang pirde ni WBTC sa pila lang kabulan.
1: Ang kabahin sang pagpahayag ni Mr. Boyet Parcon sang WBTC.
0: Samtang na-capture sa CCTV ang pagsulod sa upaw kagmantas nga kawatan sa isa kabaligyan sa Barangay Batuan, Pototan sang Hulyo 14 sang kaagahon. Makita sa video wagin kuha pa sang kawatan ang gintabon sa iya ulo. Na, gani nagbalandrang iya ang iya laragway sa CCTV. Gintabunan pa sang lalaki kagmantas sa kawatan ng CCTV. Agod ini makita ang iya itsura kag ang iya ginkuha sa sulod sang ang mga baligyaan.
1: Oras, Pilipinas, 30 minutos na kaligad sa takna ng alas 6 aga. Nakitaan nga nagautaw-utaw sa Esplanade 4 sa Iloilo River ang nagabilog nga mga sibo nga ginapatihan mantika. Base sa uploader sang Laragway, daw katulad sang organic material, sediment o kun algae nga nagtipon sa ibabaw sang tubig. Ginpahibalo na sang uploader ang opisina sang DSO ang nakita nga higko nga posible ginanod sang tubig.
0: La 6:30 mga katropay na batian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal o kung balita lokal. Sayo kita sa detalye sa ato nagapanguna nga balita nasyonal. Sa ikasyam nga adlaw sa impeachment trial, batok kay Vice President Sara Duterte ginpaldayon sa defense team ang ila cross-examination, batok sa uli nga witness ng prosecution, nga si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Isa sa ginpamangkot ni Attorney Mark Vinluan Defense Counsel nga inkaso matapos ng NBI ang ila investigasyon, ahos sa ginaaligar pagpamahog ni Vice President Sara Duterte sa pagpatay sa Presidente. First Lady kagaring House Speaker kung plano pabala nila sa liwat nga mag-file sa impeachment case batok sa kay Duterte. Nagsabat si Matibag nga ini isa ka maayo nga pamangkot apang ini ang ginautod ni Lead Prosecutor Gerville Luistro sa pag-object sa insunod sa iya nga ang pamangkot ni Vinluan sa witness ang speculative apang ginpahig ni Presiding Officer Cheese Iskudero sa iya pagtanaw competent si Matibag sa pagsabat sa mga palamangkotanon kagruyag man niyang mahibaluan ang sabat sini. Sabat ni Matibag ang betrayal of public trust nga issue sa impeachment court ang ini na kinahanglan ni investigaran bisan pa nga ila i-pinpoint ang ginkontrata nga tao bangod ang betrayal of public trust ang nag-consume na sang ginako sa publiko sang Vice Presidente ang iya ginhimo. Ini ang makabing ang betrayal of public trust bangod sa ang oath sang Vice Presidente amo ang pag-execute sang lahi kag paghimo sang hustisya sa tanan kag ang pagplano nga pagpatay ang wala sang justice diri.
5: You admit nonetheless that betrayal of public trust is a ground for impeachment, correct?
6: That is correct. I think it's in the Constitution.
5: Right. And are you saying that once you reach your findings, because we're all waiting for that, you will, is it correct to say that you will file another impeachment case against VP Sara?
6: Oh, thank you for that question.
7: Objection,
6: so that I can
7: Your
6: explain.
7: Honor, that is speculative.
8: I think the witness is competent enough, and in fact, thank the counsel for his question. I'm interested to hear what the witness will also answer.
6: Thank you, Mr. Presiding Officer. The betrayal of public trust as the issue in the impeachment court, we don't need to investigate even if we pinpointed the person contracted. Because the point being is, the betrayal of public trust was already been consummated when she publicly admitted, there is already an admission that she contracted a killer, a mamamatay tao or assassin, to kill the president. And that itself is already an admission. At sinabi pa niya, pumayag na yung kinausap kong mamamatay tao. That constitute betrayal of public trust. Why? Because the oath of office of the president, sabi niya, she will execute the law and do justice to every man. So, pag nagbala kang pumatay at ginawa mo yan, that is no justice to every man. It's not execute the law. Execute the president yung gusto mong gawin dyan.
5: Your Honor, with all due respect, Your Honor.
0: Nabatian ang kabahin ni Director Attorney Melvin Matibag sa pag-cross-examine ni Attorney Mark Vinluan.
1: Nag-constitute sa betrayal of public trust ang pag-ako ni Vice President Sara Duterte ngayon ang nakakontrata na sa assassin nga magapatay kay President Ferdinand Marcos Jr. Ini ang kabahin sa pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag kadungan sa ikasyam nga adlaw sa impeachment trial ni Duterte. So, nais kay Matibag na una na nga natunaan sa NBI ang subpoena in kaso nga mag-issue ang Senate Impeachment Court nga nagahingyo sa informasyon sa ila, lead count o kung sa ila, lead angot sa ginkontrata nga ang BC Presidente antes magdesisyon kung sila naman ang mag-comply. Ginatagman sang testigo nga magasunod ang ahensya sa mga legal procedures sa diin hindi nila mahimo nga i-disclose ang mga informasyon bangod ini ang nagalapas sa lay.
5: You admit nonetheless that betrayal of public trust is a ground for impeachment, correct?
6: That is correct. I think it's in the Constitution.
5: Right. And are you saying that once you reach your findings, because we're all waiting for that, you will? Is it correct to say that you will file another impeachment case against VP Sara?
6: Oh, thank you for that question.
9: Objection, so
6: that
9: I can Your explain. Honor. That is
1: ang kabahin gapon sa pagsabtanay sang defense counsel kag sang witness nga si Attorney Matibag.
0: Samtang nag-object si House Lead Prosecutor Jervila Luis Tros sa pamanggol sa depensa o sa pagsabina sa House Committee on Justice kay NBI Director Melvin Matibag antes nga mag-attend sa mini-trial para sa Article 4 sa Articles of Impeachment. Sa objection ni Luis Tros, iyagin klaro nga hindi ini matawag nga mini-trial bungod ni sa ka-clarificatory hearing consistent sa House Rules of Impeachment. Kinatumodiri sa depensa sa cross-examination kay Matibag ang Executive Order No. 11 nga mo ang pagtukos ng NBI Special Task Force para sa investigasyon sa ang pamahog sa kabuit ni President Ferdinand Marcos Jr.
5: So, Director Matibag, in relation to Article 4 of this Articles of Impeachment, you were likewise subpoenaed by the House Committee on Justice to attend its mini-trial, correct?
6: Yes, sir.
5: Was it a subpoena?
9: Objection, Your Honor.
5: As an answer, John?
8: As an answer,
5: was it a subpoena?
0: Nabatian ang pag-object ni House Lead Prosecutor Representative Jervil Luis Tro.
1: Duga nga mga balita angot sini gidirimain naman ni Presiding Officer Senator Chis Escudero si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag nga ang impeachment court lamang ang mahimo nga mag-issue sang rulings kadungan sang trial. Kasunod ini sang remarks sang NBI chief nga ang question sang depensa ang nakapamangkot kag nasabat na. Nagkadlaw lamang diri si Escudero kag ginabalan si Matibag nga likawan ang katulad sini nga mga statements sa diin iyagin payag nga ang presiding officer lamang ang makadesisyon diri. Kadungan sang cross-examination sang depensa sa kay Matibag, pila ka beses nga ginpamangkot ang testigo kung nga agi na konsiderar sa NBI ang affidavit ni Arturo Lascanias bilang o kung bisan pa nga wala sang gin-issue sa iyang sabina. Patagdugang ni Matibag na nagpatigayo ng ahensya sa verification process antes pa nagbase sa affidavit.
8: So, liwanagin ko po, Director Matibag.
6: Opo.
8: Hindi nyo agad pinaniwalaan nung simula, pinadaan nyo rin sa inyong SOP sa investigasyon. Kalaunan, pinaniwalaan na ninyo at sa ngayon, pinapaniwalaan po ninyo yung nakasaad dun sa dokumentong yun.
6: Kalaunan po, ito ay ginamit na namin na isasabasihan po dun sa pattern of violence pagkatapos po namin idaan sa proseso po.
8: So pinaniwalaan nyo na, pinahawakan nyo na, kumbaga?
6: Sa ngayon po, tama po, Your Honor.
8: Okay.
5: And pinapaniwalaan yun without issuing a subpoena to Lascanias and clarifying the matter with him.
9: Ask and answer, Your Honor.
5: It's a different question, Your Honor. We're already at
8: witness
5: this point.
8: Witness may answer.
6: Pakiulit po.
5: So, you mentioned na pinapaniwalaan nyo na siya ngayon as clarified by the chair. So, are you saying that pinapaliwanaan nyo na ngayon without issuing a subpoena to Lascanias and verifying it with him?
6: Hindi po nag-issue ng subpoena kay Lascanias, pero meron pong naging verification process.
5: All right. But not with Lascanias, who is the author of that document.
6: As an answer po, Your Honor.
8: The presiding officer would like to remind the witness to kindly avoid making a ruling for in behalf of the presiding officer.
6: Pasensya na po, Your Honor.
8: But the gentleman would have been correct. The presiding officer would have said the same thing. Thank you for saving me the trouble. But try to avoid that, Director Matibag.
6: Sorry po, Your Honor.
8: All right.
0: Nabat yan si Presiding Officer Senator George Cheese Iscrero. Samtang inkumpirmare Senator Josh Ping Lacson nga wala yung nag-files ng reklamo ng perjury, pero kay Bato kay Arturo Lascanias matapos naging bago sini ang iyang testimonya sa allegasyon ng extrajudicial killings kasunod ni isang pag-question sa Defense Council ni NBI Director Melvin Matibag angot sa dokumento sa rin involved si Lascanias. Sunod kay Lacson nga ang nakabutang lamang sa committee report amo ang recommendations ng i-amend ang revised penal code para pataasan ang penalties sa perjury. Dugang pasan Senator Josh kaya nakuha ini sang NBI gikan sa ilang mga source apangin paidalong pa ini sa verification. Nibaluan nga si Lacson na nagserbe aning a chairman sa Senate Committee on Public Order.
10: Yung pahayag kanina kasi ang worry ko pag inupuraw ako doon, interpellate ako ni Senator Lapid. So, having said that, anyway, levity aside, Mr. Presiding Officer, basahin ko lang yung portion ng committee report kasi I chaired the Committee on Public Order when we investigated the EJK. And indeed, I will confirm that Arturo Lascanias retracted and changed his testimony. No? After several hearings, nag-retract siya. But hindi po ako nag-file ng perjury. Gusto ko lang i-correct yun. Ang recommendation po sa Roman numeral number 6 recommendations, part po ito ng committee report. Ano? In view of the foregoing, the committee recommends the following. 1. Amendment of the revised penal code to increase the penalty for the crime of perjury. Yun po yung context. Na dahil committee report ito, nagre-recommend ako na i-amend yung revised penal code, particularly sa krimen ng perjury. Pero gusto ko lang i-correct na hindi ako nag-file ng perjury.
5: Thank you.
0: Nabatian si Senator George Ping Lacson.
1: Dugang ang mga balita nasyonal, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Nagapati si Lead Prosecution Representative Jervil Luistro nga ila na-establish ang pamahog ni Vice President Sara Duterte sa Presidente nga nag-constitute sa national security. Apang ini ang gin-object sang Defense Council nga si Attorney Mark Binluan kagin panhanumduman ni Presiding Officer Chis Escudero si Luistro sa paglikaw sa konklusyon o blo sa diin na palamangkutano niya ang simple nga among akunbala sila ang nagapatigayon sang redirect examination o kung hindi na. Nagsabat naman si Luistro nga sa pihak sini, luyag na lang niya na maghatag sang manifestation apang liwat nga nag-object ang defense sa kaangay nga sabat sa diin, nag-agree naman diri si Escudero. Sa ulihing nga manifestation ni Luistro, nga luyag lang niya nga klaruhon angot sa affidavit ni confessed DDS member Arturo Lascanias nga ini ang ginpresentar sang prosecution bilang kabahin sang testimonya sang witness kag bilang party man sang investigasyon sang special task force sang NBI. Dugang pa ni Luistro nga wala gina-claim sang prosecution nga ang affidavit ang notarized kag unnecessary na sa ila ang pagkandak sang redirect examination.
8: Redirect?
7: Your Honor, the prosecution believes that we have sufficiently established that the threat to the President constitutes threat to the national security.
5: Again, Your Honor, inconsistent.
8: Counsel, you are once again reminded to kindly avoid conclusions of law. The question was simple, so I guess you will not conduct any further redirect.
7: Nonetheless, Your Honor, there are some manifestations that I would like to make.
8: As long as these are not conclusions of fact and law, Counsel, as
7: yes,
8: you have been reminded and guided accordingly. You may proceed.
7: It is the position, Your Honor, of the prosecution that we have established
5: already. Objection, Your Honor. This is a conclusion of fact and law, Your Honor.
8: Counsel, the counsel for respondent is correct. I will give the same limitation to whatever manifestations he will make in this regard. Let me do it for you. I guess you're not conducting any redirect anymore because you're
7: satisfied. I have another manifestation, Your Honor.
8: And you're contented with the testimony given by the witness you presented. What is your second manifestation?
7: Nice ko lamang pong liwanagin, Your Honor, kaugnay ng affidavit ni Arturo Las Cañas. Ito po ay ipinresenta ng prosecution bilang bahagi ng testimonya ng witness, kagaya na po ng sinabi ng presiding officer ng tatlong ulit. Pinayagang ipresenta ang affidavit ni Las Cañas bilang bahagi ng testimonya at bilang bahagi ng naging investigation ng Special Task Force ng National Bureau of Investigation. It was never claimed by the prosecution that this affidavit is notarized. Kailanman po ay hindi sinabi ng prosecution na notarized ang dokumentong ito. Ito po'y ipresenta bilang bahagi lamang ng testimonya ng witness at bilang bahagi din ng investigation ng NBI. To conclude, Your Honor.
5: Short rejoinder on that, Your Honor.
8: The lead prosecutor is not yet finished.
7: To conclude, Your Honor, the prosecution finds it unnecessary.
5: Objection, Your Honor.
8: Allow the lead prosecutor to finish.
7: The prosecution finds it unnecessary to conduct redirect examination.
1: Kabahin sa pagpahayag ni lead prosecution na Congresswoman Jerville Luistro.
0: Samtang nagapabilin nga continuing kag-active threat ang ginaaligar nga pamahog bato kay President Ferdinand Marcos Jr. sunod kay NBI Director Attorney Melvin Matibag sa batinis ng testigo sa prosecution sa pamangkot ni Senator Judge Erwin Tulfo kung nagaparayon pa bala ang nasambit nga threat o kung mahimo bala ini nga matabo sa anuman nga oras sa mga persons of interest nga natumod sa NBI. Payag pa ni Matibag nga parayon subong ang investigasyon sa ehensya agud nga matumod ang identity sa mga posible involved kadungan sa nagaparayon nga pag-coordinate sa palasyo para sa threat assessment kag security ni PBBM. Dugang pasining ang NBI ang nagabasis na nagalain-lain ng intelligence reports. Lakit na diri ang Officer Intelligence Kagiwan Intelligence ang ginapailalom sa maidid ng investigasyon tubtob nga malabo sa ahensya ang resolusyon.
1: Ginsaway naman ni Senator Judge Rubin Padilla ang prosecution sa ilasin ng pagpagatubang sa prosecution sa mga witness nga may kasong perjury. Ang iya ginatumad ang Masanday National Bureau of Investigation Regional Director Attorney Jeremy Loto kag Senior Agent John Mark Calilong. Sunod sa kay Padilla nga si Vice President Sara Duterte ang ginbutos ang 32 milyones ka mga individual kag dapat isipon sang maayo antes maghatag sang witness nga may kasong perjury. Pakigbato naman sang prosecution nga sa ilasin ng pag-verify na ibaluan nga wala sang kaso batok sa ila duha ka mga witnesses. Samtang matapos ini, nagpamangkot man si Padilla angos sa affidavit ni self-confessed NIDDS member Arturo Las Cañas apang sa isin nga pagpamatok may nagluntad man nga komisyon. Naguntat si Padilla sa isin nga palamangkutanon kag naghambal nga ginadumilian ang pagkomento sang mga yara sa iya atubang. Galayon naman nga nagmando si presiding officer Chief Escudero sa pagmintinar sang order sa korte. Dugang pa ni Padilla nga wala ginapahanugutan ang paggahod sa sulod sa impeachment court kag nagtaas diri ang iya sininga tingog. Gipayag pa dugang ni Padilla nga siya ang na-interrupt.
11: Hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi alam nyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam nyo ba, bawal po ang
12: kindly,
11: ginagawa.
12: Kindly maintain order within the court.
11: Bawal po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukome-komento.
12: Kindly maintain order in the court. The Sergeant-at-Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain
11: Hindi po sila allowed. Mag-ingay. Korte po ito.
12: Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking?
11: Ako po.
12: You may proceed, Senator Judge.
11: I was interrupted.
12: With your apologies.
1: Kabahin sa payag ni Senator Judge Padilla.
0: Samtang nanutaran ni Senator Judge Ruffy Tulfo nga hindi patas sa treatment sa minority judge kung sila ang mayara sa manifestations. No, kay Tulfo nga kung sila sa majority judges. Gilayon niya ginapindot ang bell kung natapos na ang 2 minutes. Apang kung sa minority, wala sila ginabagtingan. Bisan pa nga naglabot na ini sa 5-10 kaminutos. Gin-question ini sa nasambit ni Senator Judge kadungan sa natabo nga pagbaisay sa tungas ni Senator Judge Robin Padilla kag sa prosecution angot sa affidavit ni Arturo Las Cañas. dugang panitulfo nga kung 2 minutes ang yara sa rules, dapat ininga sundon agud nga hindi mauyang ang oras impeachment court. Santangin klaro naman ni Escudero nga wala sang minority o kung majority sa sulod sa impeachment court.
13: Kay Senator Padilla, bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes, bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng bagong, pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes! Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot ng pinipindot nito. Dalawa, tatlong beses. Totoo yan! Pero pag sa minority, umabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record dyan. Pinapayagan. Why? Thank you.
12: The comments of Senator Judge Raffy Tulfo is...
0: Nabatian ang pahayag ni Senator Judge Raffy Tulfo.
1: 49 minutos na ang nakarigat sa takna sa Isaga. Dugang pa ang mga balita nasyonal kalabanan sa mga Filipino sang preferred nga magboto sa kay Vice President Sara Duterte para sa May 2028 eleksyon. Para sa survey results suno sa Pulse sa Asia Survey. Ang mga survey ang ginkandak sang Hunyo 28 tubtob Hulyo 3 sa diin ang mga respondents ang ginpabuto kung sino ang ilaluyag nga butuhon kung may anum ka mga kandidato nga magapatalagan sa among posisyon. 49% ang nagboto kay Duterte samtang 26% naman ang nagpili sa kay Naga City Mayor kag-anay Vice President Lenny Robredo. Si Senator Raffy Tulfo naman ang nakakuha sang 14%. Si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon nga may 1%. Baguio City Mayor Benjamin Magalong 1% kag Metropolitan Manila Development Authority kon MMDA General Manager Nicolas Torre 0.1%. Ang kalabanan sa mga nagsuporta kay Duterte ang gikan sa Visayas nga may 53%, Mindanao nga may 87% kag Class E nga may 59%. Ang 4% naman sa mga respondents ang undecided. 4% naman ang hindi inclined sa pagsuporta sa bisan sinuman nga kandidato kag 1% naman ang nagapamalibad sa paghambal sang ilang nga opinyon.
0: Samtang nag-file sa not guilty plea sa Senator Rodante Marcoleta sa kaso sining paglapas sa Presidential Decree No. 46 ukod ang pagdumili sa mga government officials sa pagbaton sang regalo. Nag-file man ang senador sang not guilty plea sa kaso ng plunder sa 3rd Division sa Sandigan Bayan. Niyang may kangtaran sa wala niya pagdeklarar sa 75 million pesos kaging pahayag campaign donation sa iya pagpadalagan sa pagka-senador. Kung ibaluan nga antes, sinigin bawi sang kampo ni Marcoleta ang ina motion to quash. Agod nga isa ho na lang ang arraignment sa plunder case kag sa ginaaligar nga iya paglapas sa Presidential Decree No. 46.
1: 7 pa nga mga balita, 51 minutos na ang nakaligat sa takna ng alas 6 aga. Inangabahin nga nadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Nagmando naman si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak sa gilayon nga paghatag sang bulig sa pamilya sang duha ka mga Filipino seafarers nga napatay matapos na igo sang drone attack ang ilang sininga barko sa Northern Black Sea. Samta nag-warning man si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa mga local mining agencies kag foreign principal nga madiskubrihan nga nag-violate sang government regulations ang magapangatubang sang sanctions. Nebuloan nga kasunod sang kamatayon sang duha ka mga Filipino seafarers, ginreiterate sang DMW ang ilang high-risk advisory para sa Black Sea sa tunga sang Russian-Ukraine conflict. Gina-welcome naman ni Castro ang reports nga apat ka mga Philippine registered vessels ang safely nga naglabay sa Strait of Hormuz.
0: Lasa 52, mga kitropoy, nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita national sa ilo kita sa detalye. Sa aton balita, international. International News. Nagpabutiag si United States President Donald Trump ngayong sila ang wala pa natapos sa pagpang-atake sa Iran. Hindi ang kasunod sa pagpalapad man sa Tehran sa ila offense batok sa Gulf State. Kasunod nga ang ilang Houthi allies ang namahog sa pag-block sa Saudi ports. Sunod kay Trump, kung kinahanglan pa sa Iran sa 22 sa pag-recover sa damage nga inflict sa Middle East War. Apang sunod kay Trump nga hindi pa sila tapos. Ginpag sa US military nga ilan na kompleto ang ika-11 nga consecutive consecutive night sang strikes batok sa Iran kag ilagin target ang military infrastructure sa pagdegrade sa abilidad sa Iran sa pag-threaten sa commercial shipping sa Strait of Hormuz. Pagibahin sang presidente ang masunod nga target sang US military amo ang underground complex sa kanang Pecax Mountain nga subterranean nuclear site kung sariin ang nga ginasuspetsan sa Western Intelligence nagahimo ang Iran sa undeclared enrichment facility.
1: Sa iban pa ang mga balita sa luwasang pungsod, naglabot naman sa 41 mga nagkalamatay sa naglugdang nga ferry sa Baybayon nga sakop sang Guyana matapos nila na-recover ang 14 pa kadugang mga bangkay. Samtang 77 naman ang gilayon nga na-rescue suno sa awtoridad. Matandaan nga isa ka o kun isa subong sa mga ginatutukan sa investigasyon nga nag-contribute sa natabong insidente among ginilegal nga paggamit sang crew sang ferry sang illegal nga druga kag ang sala nga manifesto. 26 ka mga barko ang gideploy sa gintabuan sang insidente sa diin ginapangunahan ini sang French kag local divers ang search and rescue operation.
0: Las 6:44 o kung 54 mga kitropa sa Italia sa karon sa aton balita entertainment.
14: Entertainment news.
0: And the Eigenman grateful kay Jake Ejercito sa tunga sa ila co-parenting setup. May dugang detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
15: Grateful si Andy Eigenman sa iya anay partner nga si Jake Ejercito bangod ini ang maayong amay sa ila anak nga si Ellie bisan pa. Ngayara sila subong sa extremely difficult nga levels ng parenting. Pagkigbahin ni Andy nga mayara sila ni Jake sa maayong co-parenting relationship. Kunay baluan, teenager na ang ila anak nga si Ellie sa diin subong 15 anyos na ini. Kagin ako ni Andy nga sila ang nagapangatubang sa mas mabudlay nga challenges sa pag-iya diri. Apang ginpayag man ni Andy nga importante lamang sa pagpadako sa teenager amo ang harmonious relationship. Kunay baluan nga si Andy subong ang may bana nga si Fillmore Alipayo nga isa ka international surfing champion kag native sang Siargao kun sa diin sila nagapuyo. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3, Vision X Plus, Santhan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, ililo ko si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Balita sa sports, ginadulong sa inyo sang Premium D3. Nagnubo ang world ranking sang Gilas, Pilipinas matapos ang third window sang Basketball World Cup Qualifiers. Sunod sa FIBA Men Ranking, nagnubo sa rank number 39, halin sa rank number 36 ang Gilas, Pilipinas. Ginpagwa ang among ranking matapos ang double overtime kung sa diin na pierde ang Gilas kontra sa New Zealand sa score nga 106-102 kag Australia nga may score nga 92-49 sang nagliligad nga sinimana. Samtang yara sa kapitong apesto ang Gilas sa Asian Zone kung sa diin ginapangunahan naman ini sang Australia. Magluwas sa Gilas, Pilipinas, nagnubo man ang ranking sang Australia

0: po sa mga kakaglove waska. Baskog gako na katurbuka, 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
1: Extra! Wow! Panina!
0: Lasa 6:57 sa karoon sa detalye sa aton extra wow balita. Tuman ka init ang gina-experyensyahan nga summer season sa Japan. Sa Hulyo 15 lang, 48 o 48 ka mga residente sa Tokyo ang gindala sa ospital bangod sa heat stroke. Inisubong ang rason nga kun nga madamo sang pumuluyo ang nagapangita sa mga pamaagi agud nga matugnawan o kun bisan mapreskuhan lang. Ang sabat sini sang Japanese refrigerator company nga SDRS amo ang paghimo sang refrigerator nga designed para sa tawo. Ang Dohimon Box, ang isa ka metallic container nga may transparent nga glass door nga gin-design para sa personal cooling space sang tag-iya o kunsang nagagamit sini. Ini ang may built-in nga bangko kag mahimo ini nga magtugnaw sang tub-tub 5 degrees Celsius. Ang matugnaw nga hangin ang diretso nga nagaigo sa ulo, liog, abaga kag likod sang nagagamit. Sunod sa manufacturer nga ang pulo ka minutos nga pagsulod sa among Dohimon Box ang madasig nga makapanubo sa mainit nga temperatura sang lawas kag mag-alleviate ang symptoms sang mga heat-related exhaustions. May constant temperature ang ref nga ginabanta sa 15 degrees Celsius kag automatic man ini nga nagapatay matapos ang 20 minutos. Wala naman ini nga require sa special installation bangod kaangay lang ini sang ordinaryo nga refrigerator. Sunod sa manufacturer nga unavailable na ang mga refrigerator kag ukon sunod sa manufacturer nga available na ang among refrigerator kay nagabalor ini sang 1.5 million yen ukon masobra sa tunga ka milyon ka pesos. Paglaro naman sa kumpanya nga sa sumong target pa nila amo ang mga companies ka government organizations sa Japan nga tuyo maghatag nga mahatagan ang ilang mga staff sang lugar nga matugnaw, presko kag cost efficient. Nilituyo sang kumpanya nga posible maabot man ang tion nga mabaligyan nila ang ini commercially para sa mga luyag sang ila personal o kung para sa mga luyag sa ila personal cooling space. Ikaw nang masunod sa ref.
2: Damo na di sa Pilipinas. Mobile pa.
0: Ano siya?
2: Refrigerated wing van.
0: Wow.
2: Nagamit lang sa mga frozen food. To travel.
0: Pero ayaw kay tao ang makasunod kaya pang ano.
2: Di dugay na nga prinsipyo gina-apply di sa Pilipinas.
0: Extra wow balita mga katropang inyo na batian ginadaron sa inyo sang Vision X Plus.
3: Express balita sa aga. Express balita.

0: Okay, terus pa inaabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga, Webes, Hulyo 23, 2026. Good morning sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga members ng ating fans club, din man nga parte sa kalibutan, mayong aga sa inyo tanan, mga katropa. Good morning, guys, sa mga katropa natin nga naka-tune in sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands, mga katropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network nga application sa ilang mga cellphones. Mayong aga sa inyo tanan, mga katropa natin nga nagapamati sa aton via our Facebook live streaming on our Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Sa mga katropa natin, mga drivers, mga katropa natin nga nagabiyahe na sumong ka nagapamati sa atin, naka-tune in. Salamat-salamat mga katropa and keep safe sa inyo tanan. Good morning, kid, kay Mama Angelo de Monteverde, kay Mama Maria Crispo, kay Sir Rennie Santisas, kay Sir Reynaldo Abeto, kay Sir Roberto Laruan, kag kay Ma'am Aloha Bueco. Good morning, good morning. Happy, happy Thursday. Sa kay Ma'am Sobra Vega Elma, good morning. Kag sa iban pagid natin yung mga katropa nga naka-tune in, samta nagapamahaw, nagapaligo kang nagahimos. Good morning sa inyo tanan mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: XFM News.
2: XFM. Mga katropa, excited!

0: indang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
2: Samsung Plus Cold.
3: Ano daw po? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Canton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Canton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
2: Samsung Plus Cold.
4: Yeah!
1: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
2: The Secret of Health.
1: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Vision X. Marami na ang natulungan.
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
2: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
2: The secret of health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
2: Salvo Plus Coffee Mix.
6: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Salvo Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Salvo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
2: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakapkaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Health. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to Health!
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa Moringa Seed Oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose beans, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugutan ko, kinasoldan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako, si Rodel, sa ang tangkuli. Ramo, gapamangkot sa akon, kung ano, kagaan, naghubin, kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga, Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients, sininga, collagen, kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate, nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
0: Santon Coffee Mix.
8: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Para sa maputi nga panit.
14: Mahamis nga kutis.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
19: Patroba mo!
3: Exciting!

0: Orasa XFM 100.7 Iloilo, alas 7 y media. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki naton nga matag paramati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Thursday, Huwebes, sa ito sa ring pagparagad. Today is July 23, 2026. Nag-guom-guom dari karon sa palibot sa siyudad, labi na gid sa makitanta dari sa broadcast center sang XFM Iloilo sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Ina, mga abyan, hindi man direkta kita ang apiktado dari sang bagyo nga nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility, pero there's a big possibility nga makalandfall ini somewhere dito sa Catanduanes area kun iya sining magsteady pulse sa iya sining direksyon nga ginasunod karon. So posible magacross ini sa upper portion sang Central Luzon. Magi dari sa Catanduanes, pero kun lumiko base kun igo dari mga Ilocos Norte pagkatukas Cagayan. So hibalon ta ang latest update sa pag-asa bangod man kay may bagyo kitang inabantayan. Sama naga pinamangkot nya gagaulan man. Actually it's a rainy season dari karon niya sa aton Pilipinas, dinhi gid man ni mahambal naton nya katingrahan nga magaulan bangod kay ti rainy season. Pero may naga-influence ning bad weather condition amoning bagyo within our Philippine area of responsibility. Sa linya upod ta sa sinay matinaw ng pag-asa for the latest weather update, hibaloon ta ang sitwasyon sang aton sining panahon. Kamusta ba lang aton sining weather condition?
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa linya upod ta si Engineer Charlie Depra sa pag-asa Iloilo. Engineer Charlie, si katrupang Joe Salbania sa XFM Iloilo. Good morning.
2: Yes sir, may aga. May aga sa tarang yung tagpulamatid sa XFM. Yari pinaka-uling nga nakasang niya at daw. Alas pato ka na sa aga, ulit na si Pepe ng Central Sting na Tropical Depression nga si Kia po, ginabulabas sa base sa tanan niya available data. Yan ang San Luis, 25 kilometro na sidangan sa Central Luzon. May kabasagon nga hangin, magalabot sa 45 kilometro per ora mga sa Centro. May pagmandos naman, magalabot sa 55 kilometro per ora. Magahulag po nakatungdan, aminahan nakatungdan sa 20 kilometro per ora. Sa response naman na gabi ko sa Mindanao, ang Western Section ng Southern Luzon, ang Central Visayas. Mga sininga sistema ang mga Western Visayas, particular na ang sila sa Lino, para yan maka-experience sa mga magagumon niya kalangitan. May mga scattered o conductor sa mga pagulan pagpagilat sa Tumubadala sining Southwest Monsoon. May inatugtog makasarangan naman niya kami, magaling na bagatan na katungdan pa na bagatan, magadala sa mga kanitugtog makasarangan niya pagpagulat sa karagatan. At ang damas natin temperatura na sa 24-32 sa likod ng sigrado. At daw nagabutla ka na 5-37 sa aga, pagkatunod alas 6-16 sa hapon. Kaya mo na pinakauling na pagkampanaw, hindi ka sa Iloilo pag-asa. Charlie Debra.
0: Engineer Charlie, may posibilidad niya makalandfall ining bagyo nga si Quiapo?
2: Yes, so nasa pagkapasiyan ng yan, sining ang forecast structure, possible ini mag-landfall sa may vicinity sa Babuyan Island. Was sa hapon o kundi.
0: Oh, butang balon dito sa extreme northern Luzon, ano? Babuyan Island, Engineer Charlie?
2: Yes, sir. Awesome.
0: Okay. Pero there is aton ang bagyo ngay ni, amoning reason sa pag-ulan-ulan ta dari, Engineer Charlie?
2: Yes, ang rason ko nga, may mga pag-ulan dito sa aton sa may Western Visayas, bakot ini sa Southwest Monsoon o kung nakabagat na parayon niya gina-enhance sa ining critical depression.
0: Okay. Mga inyo sining forecast ha, mga sa sano ining maka-experience kita sa pag-ulan-ulan or sano kita may experience most likely sang improved weather condition diriya sa Iloilo and Panay Island.
2: Possible sir mga next week pa until weekend nato na expect nato mga na mo pa tama sa ko bisan makagawa ni sa para ang
0: pag. Okay, with that time there Charlie, salamat gid ka, good morning sa inyo dari sa pag-asa.
2: Welcome sir mga sa liwa.
0: There you are, latest weather update to para pag-asa Iloilo. We have Engineer Charlie Depra, Bagulanggid.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Ang bagyo nga si Quiapo malandfall possibly dito sa Babuyan Island. Sa babaw na gid niya sa Batanes, insure sinis sa tip of northern Luzon. Hindi gani siya guro makalandfall sa may Catanduanes area. Ang Catanduanes, sabi nagsipak na katropang Alex, that's an island province ang Catanduanes. So hindi sa posibleng makalandfall Dan Folda, probasi mahagip no sa iya sining wind band kag rain band ang katanduan is area, pero magadiretso dito sa tip of northern Luzon, and most likely ang iya sining direksyon basi umigo sa Baboyan Island. It's 7:35 sa ato sa ring pagparagad. That's why nga nagaulan diri sa aton, pero ang dako nga nag-effect amo ini natawag nga hangin habagat or the southwest monsoon. So we can experience improved weather condition by next week pa. Ti Webes kita subong ba, mantos kita sinika. Ay masoksok naman kita sinisang daulinukuan sang kuring ano mo bayo mo. Ah, kaya nga, kung hindi bala mamalang bayo mo, kung labhan mo bala, kapin pa kung hindi mo masipot ang habon kung kaysa, laga bukal-bukal pa mo, insakto na ni, halay ko lang ah. Pagkatapos, isok-sok mo ng waigid bala mainitan, ay lugar ka balason, daw linokwan sang kuring kaga. Sa ato sa ring mga kauturan, so programahan nyo na nga daan ang inyo sa ring mga buluhaton, sa ring weekend, chimpo inasang number one, pagpanglaba, kagpagpanglimpyo sang balay. Amo ng schedule, kalabanan sa may mga pamilya, di sa mga sultiro, yakin dalaga, katro pang Alex, di schedule sang date eh ah. Diba? Pero ti limitadong lugar nga ma-data ninyo sin eh, bangod man kay most likely weekend ta, mangin maulanon na. 7:37 sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Sa mga kauturan ta pwede ka makapasakop sa ato sa ring pagparagad. Una sa tanan, i-like kag i-share ato sa ring Facebook post. Pagkatapos, kung gusto niyo mag-comment sa mga issues nga ton ginadala, may palabot ka mo daring mga information, pwede niyo na i-PM ato sa ring Facebook page. Ang Facebook page ta, XFM Radio Patrol Iloilo. O ni gani, i-comment sa ato sa ring live stream. Dari sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Kamustang taga Negros Island Region? Namaulanon man sa inyo? Amo man sa taga Guimaras bala? Most likely, lalang tawon lang Guimaras. Dumamo lang kita sinisang klima. How about dira sa Antique, sa Rojas, kag sa Capiz, and sa Aklan? May mga lugar na ya dito ya sa Antique, ya katropang Alex, sa San Jose Antique, ya daw ginabaha na to, how? Why pa kita matumok sinasang bagyo? In short, ladies and gentlemen, there's a big possibility nga kung mamungan kita darik bagyo bala, bisan mamalidpid lang kung sige-sigihon niya sa pagulan, may tatlok adlaw nga sige-sige nga ulan, laban-laban kika tropang Alex, matubog kitas baha mo. Why pa natin matestingan na mga pinalhit-palhit nga mga flood control projects dari sa ato sa siyudad kung bala mangin, ano gitman, responsive ha, sa baha, ining flash flood. If in case, why pa? Bawo, hindi taman pagpangamuyon nga testingan kita dari blao. Okay man ang may bagyo. Hindi lang kita kung tani dari mamungan. Okay man ang may ulan. Hindi lang tatani pagbahaon. No, kabudlay nga pangayo ni nga to, no? Kung ikaw siguro ang ginapangamuyuan, sinaka ginapangayuan, yu di kakakyam hambal nga hinugay ka ganito. Tindakan ta. Kay do kabudlay eh. Di ba? Kontig ilinit, mahambal kita, boss, ano pa ni maulan man. Kontig ululan gani, mahambal ka nga, boss, ano pa ni mainit man. Kung ikaw abin nagapamati, sinakag daw ikaw ang ginamunuhan, sina if you have the power to control. Ha? Katropang Alex, kung ikaw abin may control, sinitanan, kung magtigilinit gani, mahambal nga, baho tani maulan ba? Kung gaulan man gani, baho tani siling nga mainit ba? Kung ikaw biga pamati sina and you have the control abi sa imo bing switch butang ta makontrol ta ato sa ninga panahon, makontrol ta ato sa ninga klima, what will you do katropang Alex? Ha? Siguro mahambal ka palapit bala di sila niya kay Rangkason tabagang mo. It's already 7:39 sa ato sa ninga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Upod sa gihapon sa inyo sa ninga katropa, katropang Josil Banyas. Now, dere kita sa pagplastar sa nagapauna nga mga balita kag informasyon. Maragimuot ang sitwasyon karon sa Middle East. Ika pulo na ni kaadlaw nga sa gunson nga ginaatake ni US si Iran. Sus grabe ang pinakaulihi sining igo ang ginamanufacturan, ginahimuan sang drone kag missile, ginaasimblihan sang missile sang IRGC. And reportedly, one of the top officers of IRGC, Iran Revolutionary Guard Corps, napatay the other day bangod sang pagpangatake nga ginahimo sang Estados Unidos. tisigisiging bombardiyo to. Pinamangkot si US President Donald Trump sa isa ka press conference sa makatapos sa media dito iya sa Estados Unidos. Ginpamangkot siya selling niya san opay han sila iya matapos ang giyera sa Iran. Ti uway gin sabat ni US President Donald Trump ang sabat niya lang. Salamat. Ha? Thank you to all of you who joined me sa away against sa Iran. In short, kung kita dariga enjoy sa unlimited rice plus paa or pichoka chicken, diba? Hindi gani isa ka lechon, ang gira sa Iran might be unlimited. In short, sini, until such time nga mapierde ang US o kung mapierde ang Iran. Di paano bin mapierde ang US kay why man ginatake ya sa Iran ang Estados Unidos? Ang ginatake ya mga neighbors ito, ang mga tabok ya nga mga pungsod, kag mga kaiping ya nga mga pungsod, nga may mga base militar yang Estados Unidos. In short, ni isa katisping, waya matispingan yang US. Kaya nga, hindi malabot sang missile ya sang Iran. Kaya nagakatispingan ya kag nagakabuka amoya ang ekonomiya sang Bahrain, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, way pagani liwat matakihan man ang United Arab Emirates, bo hindi man ay amo ni nga kon may ginapangabuyo kita nga maglinong man to sa Middle East nga dito na wan yung blaw nagligad adlaw pilagin saka bala 10 pesos and 68 centavos sa presyo sang diesel ang tanan nga panghakroy ang tanan siniga sus. Amo nang hambal nila doon, hindi madrawing itsura sa may mga salakyan kag. Amo ning kon may gamo gani, just like sa Middle East, kita dariya sa Pilipinas, ahay, nanlulumo kon sa Tagalog pa. Ano man may mahimo ta? Huwag man ta may mahimo, huwag man ta may mabulig. Kaya nga, kita mismo bululigan man. You know, kung sa mga patag-awayan pa, kung sa classifications, bala, mayo pa ganing mga PWDs, tadari kiti may maubrapang mo. May mahimo pa bala? Sa ila pang habuhi, parehos ni bulag nagapang masahi. Diba? Parehos ni ang iban sini, may problema sa tiil, nagapang manicure, pedicure, kung sa babae. Ang iban sini, katrabaho pa gani sa uma. You see, ladies and gentlemen, may ara nga may problema sa tiil, nag-cook sa mga restaurant, ha? Or chef. Pero ti kung kita yung igon dari sa Pilipinas, we are more than that of being a PWD. Daw be the reason kita ya. Buta malon sini mahulat na lang taton kono ha anong magpa sa taton debris o kon warhead gidya magamal kita warhead te amo nang punta ya sang missile yung ginapalupad nila kon sa mga mangisda pa manarap taton ko na kag manikep selingya bala magamukran. So ang epekto sa taton dako sa taton sining ekonomiya, what shall we do? Why man planong gobyerno sa subong paano nila nidisponihan ang mahal sininga presyo sang gatong. May barato nga presyo sang gatong. You know nga mas barato ang presyo sang gatong to Singapore kumpara dari sa aton. Dako ang diferensyahan ay. Tinga ang kita dariya kada ughadya ka Middle East countries to nga ang gatibusok kag nagatimbuok na yun ang presyo sang gatong hao dari sa aton sa Pilipinas. So ti depende nis gobyerno ta, in short sini depende sa pulisa kag depende sa programa sang nagapamuno sa ato sini nga gobyerno. Are you satisfied the way the government handles this problem with the Department of Energy? Happens to be an Ilongga ang DOE secretary, si Secretary Sharon Green is from Iloilo. Ang pamangkot sini ti anong klaro nga ginahimo ninyo subong kay bisan financial statements ganito ina pangayo sa una sang Senado kag Kongreso parte iya sa inventory nila ti pila bakal nila how pila baligya nila how if we have a buffer stock of 45 to 60 days ti pamangkot sini pila bakal nila how ginpresyohan nila mahal halos nagduble ang presyo kumpara mo sa nagligad. Ipilagin man bakal nila. Para matrack bala, we are under the state of emergency. Hindi bala sa nagligad ka, Tropang Alex, due to energy crisis. Ay, ambot na lang kung kaisa. Maugtas ka lang. Amo nang kinanglan mo, gid mag-inom niya sang Santon plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, ang Santon Vitamin C. Kaya kung ugtasan mo lang ng sitwasyon, mambal nga, ti ano ang plano ka gobyerno para sa aton sini? Nga ginasaparta matagad lawad-lawad tanan, pangabuhi ta lang. Ha? Way matamimihin mo, alang-alang ta, magdupa. Alang-alang ka to, magsakas, balan bukid ka, magsinggit nga. Stop! Ha? Ti gasalig kita sa ato, sa nga national government, tiyan mo nang hambal nila nga, ti daw ay pa matapungawan, guro. Ambot kung sino makapukaw sa niya. Sa ato, sa nga mga hinsa sa gobyerno to act accordingly para mabuligan ang mga pigado. Ti hatagan lang kita ayuda. Ti kita nyo may uplift program, ayuda na. May AIX, Assistance for Individual Crisis Situation, ayuda na. May ara man sang patay gutom, pantawid gutom nga problema. Oh, di ba? Walang gutom program sa DSWD, ayuda man ina. May ara man kita sang four piece, ayuda man ina. May ara pagi kita sang ayuda, dari ayuda dito. Tiyas talang kita sa ayuda sini, ladies and gentlemen. Ha? Buta ba doon sini, hasta san o amo na lang gina? Amo lang gina na dangatan sang brain cells kuno sa ato sini mga nagapamalakat sa gobyerno? Amo na lang gina ang nadumduma nila sini nga himuon? Nga himuon kita sini nga mga daw manog pakilimos? We're not saying the government really did nothing. Ha? And why nagin siya may nahimo ang gobyerno? But why nagin sa iban niya mas responsive niya planong gobyerno ta? Do tama ka, taas ka, tama ni ka. Mambal na ton, a very tall order and a very tall responsibility. But tiyan mo nang ginatawag nila nga kung si Spider-Man pa. Ang great power ko no entails great responsibility. If you don't want ka magpalibog, magpalitik, utok, ha? Kagambalon ka katao nga ihos do itimot pulos. Tigwa ka das gobyerno eh. And give it to others. Ha? Maybe with a brighter idea on how to resolve this problem or mitigate this problem we have right now. That's very simple. Diba? Tinga nga daw kapit toko gina sila katropang Alex. Matyagan mo yung kapyot ni Labla daw kapyot sang toko. Kuno nga bisan tuwaran, kuno sang ate, hindi makuha. That's an idiomatic expression. Daan na na. Inang mahambal nga daw tuluwaran kakati, butang balon sila yung batasan mo, bla, daw hindi matulon, pati ido, kuno daw hindi kakilala, bla. Magambal naman ikaw nga kapit tuko, butang balon sila, sip-sip ka nga sip-sip, bla, sa imo sila nga posisyon, nga balaan mo nagid niya, daw ay kupulos, haw, ara ka man dagi hapon, especially people in government, because ang ila sila nga, pag sinalayo kag pagpangabuhi is subject sa ginatawag naton nga scrutiny of the public. Kay tiara sila sa gobyerno kag pagkatapos ang ginalaud nila sini kwarta sang pumuluyo. So you are answerable to the people every centavo, every problem and the corresponding actions you are deemed responsible and ina mga bian gina-scrutinize sang tao. Because you are in public service. Amo nang kinalain sa tao sa gobyerno. Galing kiti, kung magsalig lang kita sa huya, katropang Alex, daw ay nasumuhuya eh. Tamo sa unang, hambal nila nga gaba, way nang gaba. Nga, gaba, way na to, sang chimpo, para yan, kupong-kupong sling. Ano nagbulos, how? Ha? Mirisi? Why naman mirisi? Nga ti mirisi mo na. Oh, mirisi, mirisi. Mm. Why na? Diba? Ano na lang? Ti man. Amo na lang gitna, diba? Kung sa mga medyo tawag naton conservative group, ha? May gamay nga pagka-positive. Mahambal nga ti, that's karma. Karma is both negative and positive mo. Diba? Maghambal ka karma. Pero kung maghambal nga, ti man. Butang malo sini, gaba mo na. It's already 7:49. Sa ito sa nga pagparagad, dari sa palatuntunan na Bullseye sa XFM 100.7 Ilil. Hambal nila, ti, gamahal ang tanan, ridundos ang pagbahal sa presyo sang gatong. Pareho sabi, niya gamahal o tanon kay siya nagmahal gatong. Tiang Bertuldo, mahambal man niya nga. Tinga asil niya, how? Ha? Krudo kaga gasolina, siya nabunyag mo siya sa talong mo, how? Yung di kakak ya. Ha? At pamangkot lang amo ni mahal gatong. Do you think ang mga nagahakot sini by contract bla? Ining mga howlers, kung ipahakot mo ang imo sini nga produkto halin dito sa seven cities, sa Bukari, sa Leon, pagkadto sa syudad, di ko ni makuha kada sa mga for hire nga mga trackings or mga POJ nga gin-convert into tawag nato sini tracking services. Do you think inaya pa kontrata, do you think panubuan nilang presyo? How? Sa ila sila nga sukot? How? Sa una, sukot nila, guro, mambal nga, one way, ta sila nga 3-5. Ha? Subong. Ha? Mabato pa yan sila sang 3-5 kung 3-5 na sa una. Hindi na, di ba? Mahambal nga tido ka mahal gidaw. Tembalon ka na laban-laban sang driver kag sa tagiya nga. Ngita ka to, imus lakyan na. Amo na ang Redondo yung ginasiling ta, ladies and gentlemen. Ha? Nasuhay nga ti Subong Abido, pabagong na lang, pabanok na lang, mambal alipatan, nangyapon na sang tao. Pag abot eleksyon siya, mamakalang kitas niya daog, mantagyapon. Ha? Kabay pa matapungawan kita, kag makarealisar kita, that we need to select people really fit to handle sang ila si Regina padalaganan niya posisyon. Diba? Ina man na ka-inchindib la. Miyara man tao, tani nga mayad. Galing kay ti hindi ka-inchindib la sang simple nga pangabuhis ang kalabanan niya mga Pinoy. Hindi responsive ang ila sila nga desisyon. Nga aman ka tropang Alex. Ha? Sang gamay sila hasta nga nagdako. Ginahungit mo. Ti paano nila ma-inchindihan akong paano mag... uyat sang kutsara kag tinidor, kag paano maghugas ang kutsara kag tinidor, kag paano magkiskis siya sang bulis ang kaldiro nga sinunad mo iya sa nagadabadaba kag maarheng sini nga gatong kahoy man kag kawayan. Hindi. Ha? Basi may iban kita nga tawos gobyerno kag tropang Alex nga they don't know kung paano gani magsunglod sang kalayo. Nga kun magsunglod ka mamba sunglod ana ito sila nga kalayo ta. Anong buta malon sinao? Oh, yum naman si Manang dasano ho. Sa di kamay iterible sa Rizal La Paz bla. Magambali sunglod ana ito. Ha? Subong tinamad anila siya ti ipandara na idang LPG ta or ang ato stove. Gatong yung LPG. Magambal ka sunglod sa unang gatong mo niya binial mo. Ti ko nagagwa na gani na sa imo sa nga pugon. Ha? Muna nga natungtungan mo sang kaldiro, kalaha mo. Magwa na ganing kalayos pugon niya. Isunglod to. Buta mo lang itulod-tulod pasulod. Parang ang kalayo direkta sa buli sang kaldiro. Kag kalaha mo, sunglod. Tawag na mo, kramo. Diba si Imban Way Kinchindi sa inatawag nga sunglod black at tropa Alex? Ha? They don't know kung paano magpabagas ang uling. Mambal nga, oh, it's wonderful. Ha? Mambal nga, it's wonderful. Tingala sila nga nagsigang uling at tropa Alex. Ay, yun di kakakiyogid. Titanawa ni, problema ta sa baha. I don't know kung nakinchindi ni sila nga dapat ya sa problema ta sa baha kung may flood control. It should be matapos ang imo sininga proyekto. Hindi mo pag ipalhit-palhit kundi in. Kaya nga, hindi namang in-responsive. Ang hambal nila balakon sa tao pa, dako, chan, gamay, tiil, bitukon, bla. Tamo man na sa ton sininga mga flood control projects. Ubrahon mo tong bukana, mambal ka tiligwan ang iya sininga bukana, maghambal ka bukana, bla, outfall, lapos, dagat, or sa river, o kung suba man, bla. Pero tiway mo, brother is babaw, kung iba man gapon, same as usual. Ah, mo nang ginasiling naton sa ninyo. Kainchindi ni sila. How it works? Kung ano man inipikto yun sa ni? Did he have so many consultants? Did he have so many consultants sa mga ano? Mga public officials na nga hindi dapat sila mag-implementar sa proyekto pero nagabarikada sila kag nagasikangkang kay kuno ila na ako na pinaninguan ko na yun di kakakya. Pero tiway ganis ang isa ka Republic Act na gin-sponsor kung senador man kung congressman. It's already 7:54 sa ato sininga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Now, sa impeachment kahapon, sa impeachment, hambalan ta na, pakita ni Katropang Alex, look, si President BBM is looking sa project flood control nga... Ambot, basikol ni natayan nga karabaw ka narumpag ni ang kanal Black at Tropang Alex. Kainchindihan ang presidente naton how it works. Yung source ni common sense bala sa pag-inchindi. Nga naguba inihaw. Number one, i-charge mo da substandard. Pagkatapos, it is really responsive to the kind of problem kung anong may ara sa lugar nga na. Maybe, ginahaw-maom niya lang, no? At Tropang Alex. Ano, bikit isang una, hambal nila... Daw parihos malanis lang muna sa isang makabata presidente ko nung disco dari disco lang dito tropang Alex Balanilas na eh. Diba? Why guro kagi gani ka latays kahon niya sa nga maghanggad ay. Oh, ano pa kiti maghambal ka hampili kahon ta what? Kung sa galog pa, ano ba yan? Oh, diba? Katropang Alex? Doon dumahan ka naman istorya sa gwardya blaw. May ginsaway sa nga tao, Black at Tropa Alex, kaya sila mag-ilintindihan ang toilet sa language barrier. Ambal yung, sinong ka? Sinya sinukay mo bidin sa dia. Di abi basic sinya kon Tagalog. Sino ba yan? Nya sino ba yan imong init-init pa? Alas 7:55 sa ato sa ninyo pagparagad. Dire kita sa impeachment. Hambalan tani karon ang mga bagay-bagay that we are worried. Worried kita, the fact, ladies and gentlemen, nga ginapakita sa ato sa ninyo mga senator judges that there is still a minority and majority among them. They should display sang ginatawag sining impartiality. Ha? Tama ka taas nga di man na mahambal kang impartial. Pero that should be. Bisan sa ila lang sining pagpamangkot, the way they handle the responsibility as impeachment judges, especially the presiding officer. Ha? Among impeachment judges, abi naton kay they constituted themselves as an impeachment court and they serve as impeachment judges. Kung ma-detach nila ang ila kaugalingon sa ginatawag sininga groupings as to minority and majority. Kiti, there's no such thing as minority and majority in an impeachment court. They are all equal as impeachment judges regardless of your political color and groupings. Just like what Miriam Defensor Santiago displayed sang impeachment ni Corona, just like Juan Ponce really displayed during the impeachment trial of Corona, former Chief Justice, and several other lawyers and senators. Senator Joker Arroyo, diba? Abogado to. Senator Edgardo Ed Angara. Ha? Senator Franklin Drilon. Inang may sense bala? Inang mahambal ni mo nga, at least bisan sa mga palamangkotanon lang, they are trying to extract information for the clarity sa pag-intindi sang tao sa mga technical, kag-complicated nga mga presentation

was a senator who mentioned nga, ngakon kami sa majority, selling niya ti lipot ang oras, ngakon sa minority, laba ang oras. There's such thing as minority and majority. And we ask our lawyers, how do you consider a senator judge happens to be a politician? Nga ti dapat, they should behave as senator judges, hindi lang bilang senador, but at the same time judges, with such kind of utterances. Hindi makapa makahatag sa inyo, sa aton, sang aning pagpangduha-duha, balakag doubt, ah, pagpangduha-duha. Hindi ko maghambal, anay, katropang Alex, sang ano eh, ano gani ang Tagalog ko no sang, ano ganito, hearsay? Abe, mangkot sa inyo. Anong Tagalog sang hearsay, please? Sa mga tagpalamati, anong Tagalog sang hearsay? Kay pinamangkot na ni Attorney Vin Luan sa kay Attorney Matibag, NBI director mo. Ano sa Tagalog ang hearsay? Oh, mangkot ko sa inyo. Dari kita karon diskusyonan ta ini. There are also some matters nga nakita naton, mga technicalities ini that could be used and exploit by the other group, ha? And most likely by the defense, pertaining to mga previous pronouncements, statements, and utterances sang prosecution, sang tiyempo nga ila ginahiring ang impeachment case sa House, labi na gid sa Justice Committee. We are and we will be discussing parte ni karon sa kay chief and lead prosecutor, statement of the lead prosecutor nga si Congresswoman Jinky Bistek Luestro, Beatrix Luestro, ha, ining party sa mini trial and hearing for clarificatory hearing. Ang iya justification kapon when Attorney Vin Luan of the defense team questioned and cross-examined Attorney Matibag, the director of the NBI, pertaining to aware ka ba na mayroong mini trial na ginanap sa House of Representatives? Ginobjectan ang terminolohiya ng mini trial ni Congresswoman Luestro, the lead prosecutor. Now, may nagsurface ng statement niya way back sang March 17, 2026. Kag ipabati tana sa inyo karon, the contradicting statement sang Congresswoman, now the lead prosecutor and chairman of the Committee on Justice sang House of Representatives. Ano na ipikto yas ini? May bearing bala ini? Ha? Kag ang presentation, these are the things nga naintindihan ta. Sa presentation as to ginatawag sining context of the statement. Magambalikaw nga context of the statement. You do not interpret lang sang kon ano ang malain niya nga ginhambal. But understand nga ana hambal niya ina kag ano ang iya buot hambalon. Buta malo siya ni, know the cause of it all. And that is to understand the context. Because it was also discussed kahapon, ang ginatawag nga konteksto sang ginhambal ni Attorney Matibag ang mga bad words sa iya kumpari, friend nga si Attorney Sabio bla, sa nagalapta karon online nga tawag dato sa ni voice clip nga ginako ni Attorney Matibag nga siya. Nga siya TI mo, ha? PI mo, di ba? And so on and so forth. Ni ko na pag isa-isahon. So, ginpamangkot sa pertaining to that. Sali niya ti sa konteksto, ha? On the context sang iya nga paghambal siya dapat intindihon. Now, nga importante ini. Importante ini because we want also to understand if that will become the rule. Gusto na itong maintindihan ang konteksto sang ginhambal sang mga tao kag sang naghambal gid pertaining to the threat against the president, the first lady, and the former speaker. Dari karon sa ato sininga pagparagad. But to rate, ladies and gentlemen, to rate,